0: umaasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Maraming salamat po sa mga paalaalang yan galing po sa ating stasyon. 8:01 in the morning, dagos-dagos lamang po kita. Iglisa sa ito yung programang Oras na Pilipinas sa Bicolandia. At siyempre, ako pa rin po ang inyong kasamang nag-iisa, El Solamente, Rico Jalit. Nagustuhan ko sa kita sa ating last and final segment, Servisyong Karian.
2: Servisyong Karian, tatakir yan!
1: Sa satuyang servisyong Karian, tatakir yan! Mag-isa pa rin tayo. Yung naka-schedule sa atin ngayon ay hindi raw siya pwede. Tapos ako naman ay naghanap ka. May kausap ako kagabi. Isang ulirang ama. Kaya lang kaninang umaga, nag-chat. Hindi raw siya pwede. I therefore conclude. Tayo pa rin na magkasama-sama dito sa servisyong kerya. Well, naisip natin mga kapatid, dahil kagina pinag-usapan natin, magulo yung mga nangyayari. Pero ang bawat Pilipino, kaya sila nag-iingay. Oo. Sa totoo lang, nag-iingay ang bawat Pilipino dahil hindi naman dahil gusto lang mag-ingay. Nag-iingay ang iba hindi dahil gusto manggulo. Kundi dahil may concern tayo sa ating bansa bilang mga Pilipino. Medyo hindi nga lang masarap pakinggan yung sinasabi ng iba. Pero ako po'y naniniwala bilang isang Pilipino na kaya iyan sila naglalabas ng hinain nila kasi because of the frustration. Bakit sila frustrated? Because they love their country. We love our country, the Philippines. Sino ba naman ang Pilipinong hindi mamahalin ng ating bansang Pilipinas? Kahit ito'y magulo sa ngayon, ito pa rin ang nag-iisang bansa natin. Diba? kahit ano nangyayari dyan, hindi pa rin natin maitakwil kasi dito tayo nilagay ng ating Panginoong Diyos. The Philippines is the country na binilagay kung saan nilagay tayo ng ating Panginoong Diyos. So, tingnan natin in a very positive perspective, no? Na kaya nag-iingay ang mga yan, not because they wanted to add chaos Hindi ganun ang pananaw natin dyan. Sila ay nag-iingay, nagpa-participate dahil mahal nila ang bansang Pilipinas. Pero siyempre, may lang mga Kristiyano, may paraan din tayo kung paano tayo mag-participate na hindi masisira ang image natin bilang mga Kristiyano. Pwede ba yun? Pwede. O, kasi hindi naman pinagbawal ng Diyos sa atin na manindigan. Kaya nga, we are the salt of the earth. Ibig sabihin tayo ang magtitimpla. Hindi tayo yung pag nilagay ka sa matamis, matamis ka rin. Pag nilagay ka sa maalat, maalat ka rin. Hindi. Hindi ka thermostat. O, hindi ka thermometer. Ikaw ay thermostat. As in tayo, tayo ang nagtitimpla. Hindi tayo yung hunyango. Diba? Kaya nga, let your light shine before men. Ibig sabihin, we influence others. We influence others not to the extent na masisira ang ating imahe bilang mananampalataya. So sa umagang ito, no, pag-usapan natin dito sa serbisyong karyan, ang mga ilang practical na paraan kung paano tayo bilang mga Kristiyano manatiling positibo at magandang halimbawa kahit na tayo ay nangingialam. Kahit na tayo ay, hindi, masama kasi ang pakialamiro. Nakikibahagi. Ayun. Kahit na tayo ay nakikibahagi sa usapin, pampolitikal, sa usapin ng ating bayang Pilipinas, papaano ang mga practical na paraan na tayo ay maging makibahagi, pero sa positibong paraan na hindi nasisira ang ating mga imahe. Ha? So ito mag-aaralan natin. Ha? Iyo tabi, Sister Tere, nagsusulo si Mr. Solamente. Iyo, mag-isa lang ako. Irak man. Tristan Wyatt Gulay. Good morning, Sir Rico. Good morning sa imo, kapatid. Good morning. Ito ang mga practical na paraan. Number one, sabi dyan, ayon sa aking research, sa research, tanggapin ang realidad pero huwag mawalan ng pag-asa. Accept the reality but do not lose hope. Anong ibig sabihin niya? Mga kapatid, tandaan, normal lamang ang madismaya. Diba? Wala namang taong hindi nadidismaya pag pangit ang nakikita. Talaga madidismaya ka. So normal lang sa isang tao, maging sa isang Kristiyano, na madismaya sa hindi tama, lalong-lalo na sa korupsyon. Talagang madidismaya tayo. Madidismaya tayo sa kaguluhan sa lipunan, sa seemingly injustices. Siyempre madidismaya tayo. Wala tayong sa mga nakikita natin, mga nangyayari, siyempre madidismaya tayo. Pero ha, kapag puro galit at reklamo na lang, nawawala ang kakayanan nating makatulong. Hindi na tayo nakakatulong kapag puro negatibo ang ating mga deklarasyon, puro galit na lang, nakafocus na tayo sa galit. In fact, bilang mga Kristiyano, dapat wala tayo doon. Kasi ang nasa puso natin hindi galit, hindi hinanakit, hindi sama ng loob na nasa puso natin. Ang nasa puso natin ay si Kristo na punong-puno ng pagmamahal. Ang positibong tao ay hindi yung taong walang problema o ayaw sa problema o ayaw mangialam sa problema o hindi nagpupuna. Hindi. Ang positibong tao ay ang taong yung may pag-asang kumilos kahit sa gitna ng problema. Itong we act with hope. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kahit sa kabila ng mga samot-saring mga nangyayari, at the end of the day, we know that God is in control of all this. Maaaring hindi pabuti ng pabuti, but we know that God is in control and He's got a plan. May plano ang Diyos sa mga nangyayaring ito. So number one, tandaan po natin, bilang mga Kristiyano, o mag-amen man daw ka mo dyan, ha? Mag-amen ka mo kung agree ka mo, ha? Kung dai-agree, be silent. Pero pag agree ka mo, say, amen, I agree. Ha? So number one, tandaan natin. Bilang mga Kristiyano, paano tayo makikibahagi? Tanggapin natin ang realidad na medyo may kaguluhan talaga. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa. At the end of the day, ang Diyos ang bahalang mag because He is in control, He is sovereign. Ang Diyos ang bahalang magayos ng mga dapat ayusin, alisin ang dapat alisin, and the truth will always prevail. So yan ang number one, ha? Yan ang number one. Number two, ayon sa ating research, itoon ang lakas sa mga bagay na kaya mong baguhin. Huwag mong baguhin ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Baguhin mo ang Senado? Mayo ka bang mag-inibo ka yan? Baguhin mo ang saligang batas? Wala ka bang masasabi kaya? Baguhin mo ang ICC? Mapoprostrate ka lang. So, ito natin ang ating lakas sa mga bagay na kaya nating baguhin. Hindi natin kontrolado ang lahat ng desisyon ng gobyerno ng ICC, ng Senado, ng Kongreso. Hindi natin kaya, hindi natin kontrolado yan. Tayo ay mga ordinaryong mamamayan lamang. So anong pwede natin gawin? Ituon natin ang mga bagay sa mga ang ating lakas at atensyon sa mga bagay na magsisimula sa iyong pwede mong baguhin. Hindi natin kontrolado ang nangyayari, pero kontrolado mo ang iyong asal. Sige nating puna sa sama ng ugali ng iba, sama din ang ugali natin. Sige nating puna sa corruption ng iba, minsan corrupt din tayo sa mga trabaho natin. Inuuwi mo yung mga ballpen sa opisina, hindi naman sayo yan. Anong tawag diyan? Corruption. Galit na galit tayo sa mga malakihang corruption, pero minsan nangungupit din tayo. Mga bond paper sa office, nasa bahay mo, di corruption din yun. Hindi ka nagpipila ng maayos, nagbabayad ka na lang, corruption din yun. Para mapabilis, nagbabayad tayo, binibigay natin ng red tape. Anong tawag doon? Corruption din tabi yun. Diba? Pag election, tatanggap ka ng pera ng mga politiko, tapos magre-reklamo tayo, o bato-bato sa langit, ha? Corruption din yun. Kaya, imbis na para isipin natin na baguhin ang Pilipinas, baka pwede mo munang baguhin ang asal mo. Baguhin ang pananalita mo. Baguhin yung mga action mo. Kung makatapon ka ng basura, wagas. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay number 3 sa contributor ng basura sa mga sa ocean, sa ating mga sea? Tayo ang number 3 contributor ng basura. Galing yan saan? Lalo na sa atin dito sa Legazpi, malapit tayo sa malapit tayo sa dagat. Tingnan mo, pagka-amihan, tingnan nyo din sa puro, maglakad-lakad ka mo sa puro, ilang toneladang basura ang nandyan. Alam nga naman, taga Singapore ang naglagay nyan. Siyempre, mga Legazpin nyo din ang naglagay nyan. Diba? Dyan na tayo magsimula ng pagbabago. O paghabagat naman, digdi sa Santo Domingo, ilang tonelada ng basura ang naglagay nyan. Sino yan ang naglagay nyan? Yan ay kontribusyon ng mga taga-Legazpi, taga-Puro, taga-Rawis, taga-Arimbay, taga-Bigaa, taga-Lidong, taga-Santo Domingo. Yan ang ating, saan ba galing ang mga basurang yan? Sa atin din lang. Yan ang kaya nating kontrolin. Diba? Gusto nating kontrolin yung mga malimalita ng basura sa Kongreso, sa Senado. Ang mga basura natin na galing sa bahay natin, hindi natin makontrol. So, sabi dito, ituon natin ang lakas sa mga bagay na kaya mong baguhin. Ugali muna. Ugali muna. Baguhin natin ang ating mga asal. Baguhin natin ang ating mga sariling buhay-buhay. Doon tayo mag-focus kasi yun ang kaya natin. Hindi mo kayang kayo, hindi mo naman kayang baguhin ang ICC. Ha? Hindi mo kayang baguhin ang Senate. Yung mga kinaiinisan mo dyan ng mga senador, ng mga congressman na kinakainisan mo, hindi mo silang kaya baguhin. Pero ang sadiri mo, kaya mong dahan-dahan ng baguhin. Pagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, mababago yan. Yan ang number two. Sabi ni Michael Quintana, tama po, Pastor. Sabi ni SM, salamat SM. I agree, amen, salamat. Jonathan Hilera, Alcon, pa-shoutout po sa Alcon family dili sa Kimantong, Daragal Bay. Shoutout! Number three. Huwag hayaang sirain ng negativity ang pagkatao mo. Huwag kang magpakain sa negativity. Kapag araw-araw puro galit, puro reklamo at toxic na balita ang laman ng isip na apektuhan pati pananaw natin sa buhay, tama? Kaya nga dito sa ating programa sa ating programa sa Oras na Pilipinas Bicolandia, may nagtatanong. Sabi nila Pastor Rico at Pastor Ronnie at Pastor Rel, bakit kayo tawa ng tawa? Bakit kayo ay mga puro ngisi? Alam mo mga kapatid, kaya nga tayo ay hindi lang impormasyon, inspirasyon. Kasi ang bigat na ng buhay. Pagising natin sa umaga, gusto natin mayroong alternatibong mag-ngirit-ngirit sana kita. Hindi ibig sabihin na hindi natin hinaharap ang buhay. Inaharap natin ang buhay, pero gusto nating harapin ang magaan. Harapin natin ang magaan kasi ang hirap na ng buhay, magpapara, simangot ka pa. Umagang-umaga, mainit ang pamayo mo. Mag-ngirisingisi na muna kita. Let's be parang positive. This is not for the sake of optimism. No. Kasi nakangiti tayo dahil alam natin that God is in control. At sabi ng Panginoong Jesus, come to me, all of you who are tired and burdened, I'll give you rest. You are rested in Christ. So, hindi naman ibig sabihin na hindi natin yan haharapin. Haharapin natin yan, pero sa positibong paraan. So, yun ang mga tlo. Huwag mo sirain ang buhay mo, ang araw mo, sa mga negatibong, sa negativity. Magpahinga rin sa social media kung kinakailangan. Humanap ng mga bagay na magbibigay ng inspirasyon at kasayahan. Hanapin nyo. Samahan nyo kami every morning dito sa Oras na Pilipinas, Bicolandia. No, very light lang muna tayo. Ang mga mabibigat na bagay ay dinadaan natin yan sa kunting we're discussing that but in a very light manner. Ha? Kasi nga wala naman tayong magagawa . May magagawa tayo sa sarili natin pero sa mga malalaking problema ng sosyedad na yan nga na yun ang mga Batikanong politiko, mga Batikanong mga senador na yan hindi nila basta-basta ma-resolveran. Eh tayo pa kaya? Harapin na lang natin yan sa pamamagitan ng sa sarili natin. No? Tayo ay huwag nating hayaang sirain ang ating kaisipan, ang ating mga buhay, ang ating mga perspektibo sa araw-araw na lang na negatibo. Let's choose to make a stand for what is positive, what is right, and godly. Yan po ang pangatlo. Jonathan Alcon Herrera, pa-shoutout po kay Pastor Dave sa Burias, Clavería, Masbate at Amazing Grace Baptist Church. Good morning sa aking may bahay. Honey, my love, so sweet, good morning. Punta na tayo sa pang-apat. Pang-apat, sabi dito, maging ilaw sa maliit na paraan. Ang pinag-uusapan po natin dito, ano yung mga praktikal na hakbang kung paano tayo makasabay sa usapin ng lipunan, magita yung blessing sa lipunan, paano tayo maging part of what the country is doing in a manner na hindi mawawala ang ating pagiging Kristiyano. So sabi sa pang-apat, maging ilaw sa maliit na paraan. Hindi lahat na magiging politiko o leader ng bansa, hindi lahat ay nagiging politiko o hindi lahat ay nagiging leader ng bansa. Pero lahat ay pwedeng maging mabuting tao. Lalo-lalo na sa pagka-Kristiyano ka. Expected ka rin isa kang mabuting tao dahil si Kristo ang nasa puso mo. So hindi ka man maging politiko, hindi ka man maging senador, maging congressman, maging gobernador, maging mayor o kapitan, pero pwede kang maging isang mabuting tao. Magikang mabuting magulang, magikang mabuting anak, magikang tapat na empleyado, responsableng estudyante, mabuting kapitbahay, may malasakit sa kapwa. Iyan ang maiaambag mo. Hindi ba? Maliit na paraan, pero kung lahat ganyan ang nasa isip, mabawal ang problema ng ating sosyedad. Minsan, ang simpleng kabutihan ay malaking pag-asa para sa iba. Diba, huwag na muna tayong mag-isip ng napakalaking tulong. Hindi naman natin kaya, ordinaryo lang naman tayo. Pero simpleng pagkalat ng huwag magkalat ng basura, mag-drive ng tama, tumawid sa tamang tawiran, huwag maging pasaway na driver. Huwag maging pasaway na mga pasahiro. Huwag maging pasaway na mga estudyante. Aba, yun ang magagawa natin bilang ilaw ng sanlibutan ito sa isang maliit na paraan, pero sigurado. Maliit pero may dating. Oh, di ba? Kasi at least nakita sa iyo ang isang pagiging Kristiyano. Tama ba? Wag nating isipin na dapat malaman ng taong bayan, malaman ng lahat na may ginawa ako. Wag na. Sa sarili mo na lang. Oh, practical na paraan kung paano tayo makisali sa usapin ng lipunan na hindi nasisira ang ating mga imahe bilang mga Kristiyano. Oh, number 5. Ano masasabi nyo? Parang silensyo na kayo. Huwag kayo maging silent. Sabi nga natin yan, say amen if you agree. Number 5. Makilahok pero wag maging walang pakialam. O sa pabanang paraan, ang passivity ay hindi pagiging passive. Number 1, mga kapatid, lalo na malapit na naman ang election sa 2028, nakita na natin ang mali. Magbuto na tayo ng tama. Huwag na tayo magparabenta ng mga buto natin. Reklamo tayo ng reklamo. Pagdating ng eleksyon, nasusuhulan ka. Di ba? Tapos sisisihin natin ang mga nandyan na walang mga puso dyan na nakaupo. Ikaw din ang nagbuto niyan eh. O, tama. Enough is enough. Ngayong eleksyon, darating na eleksyon. Eh, hindi. Huwag na tayong tumanggap ng pera. Magbuto na tayo na bunga ng panalangin. Di ba? Ipanalangin natin ang mga buto natin. Huwag yung dahil sa natanggap natin, lalo na mga Kristiyano tayo. Number 6. Alagaan, sabi dito, number 6 and last. Tandaan, ang bayan ay hindi lang gobyerno. Ang bayan ay binubuo ng mamamayan. Kaya habang may mga Pilipinong marunong magmahal, marunong tumulong, nagtatrabaho ng marangal at nananalig sa Diyos, may pag-asa ang bansang Pilipinas. Ha? At kasama ka doon. Alalahanin mo, government is not ang gobyerno, ang bayan natin ay hindi lang yung gobyerno. Hindi sila ang bayang Pilipinas. Hindi ang Senado ang bayang Pilipinas. Ang bayang Pilipinas ay ang bawat Pilipino. 24 ang senador lang naman yan eh. 100 plus ng mga congressman. Pero milyon ang Pilipino. Kung lahat ng Pilipino ay marunong magmahal, marunong tumulong, nagtatrabaho ng marangal, nananalig sa Diyos, abay may pag-asa ang bayan natin. Simula natin sa atin. Simula natin sa ating sariling pamilya. Simula natin sa ating sariling bahay. Simula natin sa ating sariling buhay. At tiyak na tunay na may pag-asa ang ating bayan. Sabi ho ng Biblia sa Romans 12:21, huwag kang padadaig sa masama, kundi daigin mo ang nang mabuti ang masama. Romans 12:21. Tandaan ho natin yan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagantabay sa akin. Kahit mag-isa lang ako at sinamahan niyo ako, hindi ko na feel na ako'y mag-isa lamang. Salamat, Abi. Sinto ka, boss. Tatapusin natin ang programang ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Samahan niyo muna ako sa isang panalangin bago tayo magpaalam. Panginoon, maraming salamat po sa buong isang oras at kalahati na kami ay nakapag-discuss ng mga bagay. Lalong-lalo na, Panginoon, na pinag-usapan namin kung paano kami makikiisa sa aming bayan bilang mga Pilipino, paano kami maging responsable, progresibo pero responsable ng mga Pilipino, lalo na at mga Kristiyanong Pilipino. Salamat po sa pagpapaalala na hindi naman bawal mangialam, hindi naman bawal makibahagi sa problema ng bayan, sa nangyayari sa aming bayan. Pero lagi ho namin pakakatandaan na kami mga Kristiyanong Pilipino. Hindi kami ordinaryong Pilipino. Kami ay mga Kristiyanong Pilipino na inatasan ng Diyos na maging ilaw ng sanlibutan, maging ambasador ni Kristo. Na hindi po dapat nasisira ang imahe ng Diyos sa pamamagitan ng mga irresponsibleng pamamahayag, mga irresponsibleng kilos. Nawa po ang aming mga listeners ay mabigyan mo niyo po ng gabay na huwag maging pasaway pagdating sa mga deklarasyon dyan. Huwag na makisawsaw sa mga masasamang gawain, kundi bilang mga Kristiyano manatiling ilaw ng salibutan ito sa aming paraan na pwede namin gawin. Magsimula muna sa aming sarili, sa aming pamilya, sa aming mga simbahan, at ito'y tiyak na mararamdaman ng taong bayan. Maraming salamat po. Hiling ko po inyong gabay sa mga listeners namin. Palayan niyo po sila. Ingatan niyo po sila sa buong maghapon. At nawa po ang buong maghapon ito ay makapagbigay ng kasiyahan sa iyo, sa aming Panginoon. At makapagbigay ng tulong. Magi kaming tulong, daluyan ng pag-asa, daluyan ng pagpapala sa ibang mga tao. Lalong-lalo na sa kapwa naming mananampalataya. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, salamat po sa isang oras at kalahati na ako'y sinamahan ninyo. Bukas kasama ko na po si Caroni. Salamat po sa mga nandyan sa Facebook Live, sa mga nag-participate sa akin sa ating tanong kanina. Pading Erwin Bongol, maraming salamat. Pastora Dulce Cipras Bado, Sister Grace Cayetano, maraming salamat. Pading Ruel, maraming salamat. SM, maraming salamat. Ezekiel, maraming salamat. Miko Moreno Bacchal, thank you. Jenna De La Rosa, Brother Tony, Sister Faye Adana, Sister Wing Locanario, maraming salamat. Brother Noe Bataan, Armando Peria, maraming salamat. Tristan Wyatt Gulay, parang estudyante ko, Tristan. Sister Sharon Bausa, salamat. Pastor Abel Bausa, maraming salamat. Sister Tere, maraming salamat. Jonathan, Pastor Jonathan Herrera Alcon, maraming salamat. Dave Alcon, Pastor Jeb Alcon, maraming salamat. Michael Quintana, maraming salamat. Salamat sa inyo ka, boss. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Ako po yung magpapaalam na. Salamat abis sa inyo magkatabay. See you again bukas, same time, alas 7 hanggang alas 8:30 ng pagkaaga sa programang Oras ng Pilipinas, Bicolandia. Nakasama ko sa Technical Science, Don Ramon. Lagi nating sinasabi habang may oras pa, kilalanin at tanggapin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Ako po ang inyong kaibigan, kalakakan tuwing umaga, ang hindi nagbabago. Nag-iisa lamang, El Solamente, Rico Jalit. Babay tabi, God bless everyone. See you tomorrow.
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page CARE 104.3 DUAY FM o sa email address info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

A blessed morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Kumusta po kayong lahat at ang inyong mga tulog? At syempre, kumusta din ang inyong mga gising? At kumusta din ang inyong mga almusal sa mga nag-aalmusal pa lamang ngayon at yung mga hindi pa nag-aalmusal na katulad ko? Kuya mo, naka-almusal ka na. Sana all, ano? Kamusta po ang inyong samusta? Kamusta po ang inyong mga almusal? Ayan, happy morning po. Ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho. At ako si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Kumusta po 1st, 2nd and 3rd District of Albay? Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta din sa Kamsurkam Norte, Sorsogon? At kamusta hindi natin ang mga taga-Catanduanes, the Happy Island of Catanduanes? And good morning din sa ating mga kaibigan dyan at mga sumusubaybay sa atin dyan sa may Masbate, Burias, Tikaw and Rapu-Rapu Island. Happy morning po sa inyong lahat. Kamusta, kamusta? At syempre, kumusta ang lahat ng naaabot ng ating signal? Saan man po kayo naroonood or nakikinig ng ating radyo at naaabot ng ating signal ng radyo, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, syempre, kamusta din sa mga taga Romblon at Northern Samar na naaabot ng ating signal. Ayan, maraming nagtatanong kasi daw yung iba, bakit yung Romblon at Northern Samar ay naaabot natin? Ang layo-layo na nun, samantalang yung iba dito sa may first district ay meron tayong mga dead spot na tinatawag. Eh dahil po yun sa merong mga nakaharang, dahil may nakaharang na, anong bundok yan kuya? Basta may bundok dyan sa may tabako na nakaharang. Kaya po yan ang nagiging dahilan kung bakit ang some areas of first district ng Albay ay nagkakaroon ng dead spot o hindi tayo naririnig. Ayan, pag lumampas ka na doon sa hinaharangan ng bundok, eh ririnig na ulit. Ganun po yung problema minsan kung bakit kahit po malapit, eh minsan eh hindi tayo naririnig dahil nga po doon sa may nakaharang. Ayan, pero sa Tiwi, ayan, kumusta sa mga taga-Tiwi? Rinig po tayo dyan sa Tiwi, Albay. Ayan, Ate Ofel, pasend po ng feedback kung kami ay inyong naririnig na. Pero tayo po ay abot na abot dyan sa Tiwi, Albay. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, magandang araw din sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga social media platforms, yung mga nasa Facebook, YouTube, or Instagram, o ang mga naka-online stream. At yung mga nagre-replay ng ating broadcast or ng ating mga live programs, magandang araw sa inyong lahat. Saan man po kayo parte nakikinig ngayon o nanonood ngayon, kami po'y masaya na kayo'y kasama namin ngayong araw na ito. Ayan, sabi ni Ate Jenna, magandang umaga po Ma'am Yvette, nakikinig po habang naglalaba. Oo, perfect timing ito Ate Jenna, good morning sa'yo. At sana sa iyong paglalaba, ayan, maganda ang sikat ng araw, kaya sigurado tuyo yung labahin mo. Ayan, magandang araw Ate Jenna, it's nice to see you last Sunday sa church. Ang beautiful, blooming na blooming. Ayan, magandang araw po. At magandang araw sa buong pamilya ninyo sa Rawis at sa Oros side. Ay, saan ba ito si Ate Gina? Dito lang yung alam ko sa may Rawis eh, no? Kuya Mon. May isa pa eh. Dami kasing bahay nito ni Ate Jen. Yayamanin. Ayan, magandang araw Ate Jen at sa buong pamilya mo. At sa ating mga tagapakinig na nakikinig sa atin saan ka man lugar naroon ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, babati din tayo ng happy, happy birthday sa lahat ng may mga kaarawan ngayong araw na ito. Kami po'y masaya sa inyong kaarawan at dagdag na edad. Oo, maraming salamat. Maraming salamat sa ating Panginoon sa dagdag na araw o dagdag na taon sa buhay ninyo. Kaya happy, happy birthday sa inyong lahat at lahat po ng nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays today. Kami po'y masaya at bumabati sa inyo ng happy, happy birthday.
Of course, hindi lamang yung mga may birthdays ang ating ibabatiin ngayon. Ibatiin din natin ang kung ano man ang inyong mga sinaselebrate today. Kami po'y masaya sa inyong mga tagumpay at sa inyong mga celebrations. Yun, yung mga top-notchers, ano, yung mga nagtapos sa kolehiyo at yung mga top-notchers na nag-take ng mga board exam. Kami po'y bumabati ng congratulations sa inyo. Oo, nako, proud na proud tayo dyan sa DCOMC at ang mga teachers nila na nag-graduate. Ikasama, dalawa yata ang nakasama sa ating top 10, sa top-notchers ng LEP. Ayan, nako, magandang araw sa inyong lahat. Oo. And congratulations sa lahat ng mga celebrations na may mga sineselebrate today. Maraming congratulations po sa inyo. At kung nice mo na ikaw ay makipag-ugnayan dito sa ating himpilan, kayo po ay aming iniimbita na mag-text, lalong-lalo na po kung meron po kayong mga gustong ipahatid o ibahagi na mga kuro-kuro o mga informasyon o related sa signal ng inyong mga radyo, pwedeng-pwede po kayong tumawag o mag-text sa ating telepono numero 0998-8430573. At syempre sa ating social media platforms, nandyan po ang ating Facebook page, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At kung nice mo naman na mapakinggan kahit ang music, pwedeng-pwede kang mag-online streaming dahil sa ating Facebook page. Hindi po natin pakinggan yung mga musika at magagandang mga musika dito sa ating himpilan that because of some restrictions. Kaya pwedeng-pwede ka mag-online stream. Pwedeng-pwede basta ikaw ay may internet at meron kang data. I-type mo lang sa yung telepono ang bit.ly/thewayfm. And that is for online streaming. Again, that's bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na mas maging updated ka pa dito sa ating himpilan, sa lahat ng ating kaganapan, at sa mga live programs, pwedeng-pwede kang mag-message at i-add ka namin sa lumalaking pamilya ng Carrion's Official GC. Ayan, magpapasalamat po na tayo sa lahat ng mga sumabay sa atin sa paghayo para sa ating iCare Mercy Ministry Ginobatan. At ito ay mangyayari ngayong Biyernes, May 15 sa Ginobatan, Albay. Ito ay ang ating hatid tulong para sa mga naapektuhan at patuloy na naaapektuhan ng Mayon Volcano, yung activities ng Mayon Volcano. Ayan, kaya tayo po ipupunta dyan sa Ginobatan on May 15 para ang ating mga listeners na nagpahatid ng kanilang mga tulong para dito sa ating paghahatid tulong sa Biyernes. At ang Albay members of Albay Chamber of Commerce and Industry. Ayan, at syempre maraming salamat sa lahat. Alam niyo po, yung mga paisa-isa natin at pakonti-konti natin, talagang nag-ipon-ipon at nagsama-sama. 300 families ang ating mahahatidan ng tulong ngayong Friday. Kaya salamat po at patuloy po kayong makipag-ugnayan dahil po ito sa mga tulong ng mga tao na may puso para i-communicate ang ating Panginoon hanggang ang lahat ay makarinig. Salamat po sa inyo, sa inyong partnership at sa inyong pagtulong. Ang apat na paraan para po kayo ay maging bahagi ng ating himpilan o ng ating gawain sa FEBC Philippines, particularly dito sa FEBC Bicol. Unang-una na dyan po ay ang pananalangin. Dahil po sa pananalangin, talaga namang ito ang ating matibay na sandigan. At ito ang talagang kailangan natin para tayo ay patuloy na magsahim papawid. Yan po, ang pananalangin po ninyo, sambitin nyo po sa pananalangin ng FEBC Philippines or FEBC Bicol para po sa araw-araw na operation ng ating himpilan. Ang panalangin nyo po ay malaking tulong para sa atin.
At syempre, pangalawa na dyan sa pamagitan ng promotion, i-share nyo po at i-like ang pages, lalo na po ang ating mga live programs na napapakinggan at sa ating mga social media platforms. I-share nyo po sa iba or sa inyong mga social media posts para naman po may iba pa na makapakinig at may iba rin na mabless sa ating mga programa. Ayan, i-promote nyo po ang ating himpilan. Isambit nyo lang po sa inyong mga kaibigan eh, talaga namang. Sabi nga po ni Coach Edsel, I would like to quote yung sinabi ni Coach Edsel last night sa Tanglaw sa Yung Daan na para tayong nagdi-discipleship maghapon hanggang alas 7 ng gabi dahil nga po sa pakikinig natin sa ating himpilan. At totoong may pagbabago sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa dami po ng problema ngayon sa ating bansa at sa ating mga personal na buhay, taasan ang bilihan, eh kung ang mapapakinggan pa po natin ay tayo ay magkakaroon ng disappointments o manlulumo. Naku, hindi po yan ang hatid ng ating himpilan. Ang hatid po natin ay pag-asa dahil may pag-asa pa po habang tayo'y nabubuhay at sigla. Kahit na tayo ay may mga pagsubok, meron pa rin tayong sigla at kaya pa rin nating maging masaya. Hindi dahil may pagsubok tayo, kung hindi dahil tayo may Kristo na alam natin, nakasama natin sa ating mga pagsubok. Kaya i-promote nyo na po at i-share ang ating mga program links, ang ating pages sa ating social media platforms para naman po may iba pang mabless sa ating mga programa. At ang pangatlo na paraan para po kayo ay maging kaparte ng ating gawain o ministeryo ng radyo ay of course ang pag-volunteer. Ang pag-volunteer po lalong-lalo na po ngayon na kami ngayon ay ilang piraso na lang tayo. Lima. Limang piraso na lang po kami dito sa loob ng stasyon. At ito po ay talagang kailangan ng mga volunteers, hindi lamang po sa pagpaprograma,

Nelay Mangampo na nag-volunteer sa atin para sa technical side. Maraming salamat, Ate Melay. Kaya kung may puso ka para sumabay sa atin sa paghayo, sa pag-volunteer, ay pwedeng-pwede po. Pwedeng-pwede na sabi mo hindi ka programmer or hindi ka marunong mag-program or hindi mo kaya ang mag-broadcast. Pwedeng behind the scene dahil marami po ang ginagawa behind the scene ng ating mga programa dito sa ating himpilan. Kaya we are inviting you to volunteer at pumunta ka lamang dito sa ating himpilan para naman ikaw ay makasama namin sa Ministeryo ng Radyo. At syempre, ang pang-apat, kung ikaw ay tinatawag at kinakatok ang iyong puso para maging financial donor o pagbibigay, ito po ay welcome na welcome at kayo po ay aming inaanyayahan na kung kayo ay mayroong puso para sa ministeryo, ay makipag-ugnayan lamang po kayo dito. Ayan, dahil po tayo ay non-profit, non-commercial, wala po tayong pinagkukuhanan ng profit para dito sa ating himpilan. At hindi po biro ang pag-ooperate ng isang himpilan, pero dahil po sa kabutihan ng ating Panginoon at sa kanyang faithfulness, patuloy na gumagamit ng mga tao, mga simpleng tao na katulad nyo at katulad ng ating mga sponsors, ng ating mga partners na talaga namang sa maliit o malaking amount, ginagamit ang Panginoon para tayo ay patuloy na magsahim papawid. Meron po tayong available coin banks dito sa ating himpilan kung nais nyo po na magkumuha ng ating coin banks. Ito po ay libre na ipinapamahagi at salamat sa ating sponsor for our coin bank, ang Metro Rotary Club of Metro Legazpi. Ayan, kay Attorney Jeff sa New Print Masters. Maraming salamat for being our sponsor sa ating coin banks. Kaya naman kung nais mo na ikaw ay maging kabahagi o kaparte, yung mga coins natin na kung saan-saan lang natin nilalagay, pwede nating ilagay sa ating coin bank. At kapag ito ay napupuno na, pwede mo pong itawag dito sa amin para ito ay i-pick up namin or pwede mo ding dalhin dito sa ating himpilan. Ayan, kaya kung nais mo po, pwedeng-pwede po kayong kumuha dito ng ating coin banks. Ito po ay libre na ipinapamahagi dahil tayo ay biniyayaan ng ating partner na New Print Master at ng Rotary Club of Metro Legazpi sa pangunguna ni Attorney Jeff Aguilar. Thank you, Attorney Jeff! And God bless po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa atin at sumusuporta sa atin sa pamagitan ng kanilang mga pagbibigay. Maraming salamat at purihin po ang Panginoon sa lahat ng ito. At ngayong araw na ito, makakasama po natin para sa ating talakayan ang RTWPB. Para sa ating RTWPB Corner, maya-maya lamang po yan. Kaya makinig muna po tayo ng ilang paalala mula sa ating himpilan at syempre ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng mabungang panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs,

0: ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng insight per living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FABC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

0: Teka muna bago pumasok sa opisina. Pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Naranasan mo na bang mag-canvas para sa isang bagay na gusto mong bilhin? Kung saan sa ang tindahan o supplier ka na nagtanong, sinubukan mong hanapin ang pinakamura at ang pinakamagandang deal. Pero pagkatapos ng lahat ng paghahanap at pagtatanong, ay wala ka pa ring nabili. Counting the cost is very important in any endeavor. Pero kung gusto mong umabante at umusad sa buhay at trabaho mo, you should not just count the cost, you must be willing and ready to pay the price as well. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ganito ang paalala ng Luke chapter 14 verse 28. But don't begin until you count the cost. For who would design construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? Bakit mahalaga ang counting and paying the cost sa iyong career at business? Una, to ensure that you'll finish what you started. Huwag kang magsisimula ng isang bagay na di mo naman naiintindihan kung ano ang pinapasok mo, ano ang commitment na hinihingi sa'yo, o ang cost na kailangan mong bayaran. Maraming magagandang simulain ang naiwang nakabinbin dahil naubos ang budget, kinapos ng oras, o nagkulang sa follow-through. Counting the cost does not just involve money. Kasama sa cost ay ang oras, lakas at disiplina para simulan, gawin at tapusin ang isang trabaho. Pangalawa, to determine if there is a better way of doing things. Mahalagang bago ka magsimula ng isang negosyo, pinag-aaralan mo muna ang cost nito at tinitiyak kung may sapat kang pondo para rito. Sa iyong pag-aaral, malalaman mo kung saan ka pwedeng magbawas ng cost nang hindi naman maapektuhan ang kalidad ng iyong gawa. Hindi lang presyo ang dapat na pag-aralan, alamin mo rin kung may mas mabilis na paraan para matapos ang isang proyekto na maganda pa rin ang end result. At panghuli, to know if something is really worth your time, effort, and money. Kahit na may pambayad ka, alamin mo muna kung ang gusto mong bilhin o pagkagastusan ay karapat-dapat nga ba sa halagang hinihingi sa iyo. This is good stewardship. You worked hard for your money, kaya hindi dapat na napakabilis mo itong pinakakawalan. Kung paano mo pinagpaguran at pinaghirapang kitain ang iyong pera, aba dapat medyo mahirapan ka rin naman na gastusin ito. Gusto mong bumili ng condo unit? Mayroon ka bang pang down payment para may pambayad ka sa mga susunod na taon, sa mga susunod na buwan? Count the cost and know the adjustments that you need to make para mabayaran mo ang pinagpaplanuhan mong bilhin o pag-investan. Count and pay the cost to ensure that you'll finish what you started, to determine if there is a better way of doing things, and to know if something is really worth your time, effort, and money. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: RTWPB Corner.
3: Ko pa rin po ang inyong kasama, Yvette Pao, para sa ating programa Negosyo Asin Trabaho. Dito lamang sa Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol, Care 104.3, The Way FM. At dahil po ngayon ay Wednesday, ating pong nakakasama alternately with Department of Trade and Industry, ang RTWPB. And today po ang kasama natin is si Ma'am Riza Jane De Blois. At ang ating pag-uusapan, ako maganda ito ang ating topic, Business Continuity and Resiliency Planning. Ayan, good morning, Ma'am Riza.
4: Hello, Ma'am Yvette.
3: Ayan.
4: Good morning sa lahat ng mga listeners natin today.
3: Yes, nako, long time no see, Ma'am, no? Kahit nasa Zoom lang talaga tayo nakikita.
4: Oo nga, Ma'am, eh.
3: Oo nga. Kumusta po kayo, Ma'am Riza? And greet muna po kayo, baka may mga special greetings kayo.
4: Okay naman po ako, ma'am. Medyo ano lang, dahil siguro sa panahon, pabago-bagong panahon, at saka ano, yung samayon, di ba? Yung,
3: yes.
4: Yung ano niya.
3: Oo.
4: Medyo sinisipon at inubo tayo ngayon.
3: Oh,
4: pero okay naman na po ang pakiramdam.
3: Oh, good, good, good. Oo nga, ma'am. Ako din medyo ang aking sipon-sipon because galing kami last week sa Ginobatan. Medyo yun nga, medyo yung ashes pa talaga. Nasa road, ano?
4: Yes,
3: ang
4: yes,
3: kapal
4: ma'am.
3: Pa. Oo. Ingat lang tayo, Ma'am Risa, lalo na kayo kasi umiikot talaga kayo sa buong Bicolandia.
4: Yes, always wear mask po, ano,
3: yes.
4: Para ma-safe tayo.
3: Exactly, tama po. Oo. Ayan, baka may gusto kang batiin na special, ma'am, for a birthday celebration or yung mga taga-RTWPB dyan.
4: Yes, hello sa aking mga kasamahan sa RTWPB and congratulations kay Sir Mark kasi si Sir Mark ay licensed professional teacher na.
3: Ay, wow! Yes! Congratulations, Sir Mark! Ayan. At syempre, ma'am, napakaganda nitong ating pag-uusapan ngayon, ang business continuity and resiliency planning. Kasi,
4: yes, ma'am. Lalo na ngayon, ma'am, panahon nga ng may disruption tayo, like yung pagputok ng mayon at yung mga threat ng paparating ng mga bagyo, di ba po? Kasi magyo-June na. So, madalas na pong magkakaroon tayo ng disruption. Walang pasok, walang pwedeng bahain, tapos mag-stop yung operation ng ating mga negosyo, no? So, yan naman yung magiging uso, lalo naman ngayong malapit na nga po yung tag-ulan.
3: Exactly.
4: So, very important po itong BCRP o yung Business Continuity and Resiliency Planning.
3: Exactly. Okay. Alam mo, ma'am, marami na ako naririnig na nagsasarado ng mga negosyo, yung mga businesses na nagsasara. Kasi nga, of course, una, yung ating krisis sa langis o yung krisis natin sa diesel, sa mga gasolina, di ba, nagtaas. Pero we're so happy nga po na bumaba na din, di ba? Pero
4: kahit pa paano,
3: di ba? Pero may effect pa rin. Nagtaasan yung bill ng kuryente and all. At yan ay mga kailangan yan sa isang negosyo. Kaya ngayon, yung ibang mga negosyo, parang magbabayad ka lang ng mga ganito, magsasara na lang. So, nakakalungkot yun na pangyayari. Ano? So, sige.
4: Totoo, ma'am.
3: Ma'am Risa, turuan mo po kami how we can
4: okay. So, ang ating BCRP po, ano? Ang BCRP po, this is a plan of action aimed at ensuring that business will continue during and after a disruption. So, para hindi po matigil, ano, yung ating negosyo, tuloy-tuloy pa rin, kailangan pa rin po natin talaga ng plano.
3: Yes.
4: Kumbaga, may konkreto tayong plano kung anong gagawin natin. Kasi karamihan po sa mga negosyo, kapag may disruption na, hindi na alam yung susunod na gagawin.
3: Exactly.
4: Usually, ang pumapasok sa kanilang isip ay capital agad. Nawalan kami ng ganito, kailangan ng capital. Which is, kung meron sana, no, ng plan of action na ito, meron tayong pagbabasihan. Meron tayong magiging, ano yan, parang guide.
3: Yes.
4: Kumbaga, kapag nagkaroon ng disruption, any kind of disruption sa negosyo.
3: Exactly.
4: Yan. So yan po yung ang kagandahan ng BCRP.
3: Mm-mm.
4: So in ano ba yung tinatawag nating business resilience? Kasi yun yung pinaka goal ng BCRP natin, no? Magkaroon tayo ng business resilience. Mm-hmm. Business resilience po, it is a state of preparedness and capability that is achieved through strong orchestration of the emergency response, crisis management, IT disaster recovery, and business continuity disciplines.
3: Mm-hmm.
4: So, dapat alam natin ito. Kasi usually, kapag, di ba po, may disruption, halimbawa, ganito, may bagyong dumating, so usually ang ano lang natin is okay, i-secure lang natin yung mga stocks natin, ganito ganyan. Tapos the next day hindi na natin alam kung anong gagawin natin.
3: Oo, nabiglang,
4: diba,
3: oo.
4: Lalo na
3: nawala sa isip na kung paano na papatuloy or magpapatuloy.
4: Mm-hmm. Yes, ma'am. Tapos karamihan din po diyan yung nangyayari is parang sige, mag-open tayo pero hindi natin alam alin ba yung dapat lang na i-offer natin kasi lahat. Kasi syempre negosyo eh.
3: Yes.
4: Lalo na sa mga retail halimbawa, no, sa service natin. Panahon ng bagyo, binaha and all, mag-o-open ka ba na ito yun lang yung i-offer mo? Like for example, spa. Example ko lang, no?
3: Oo.
4: Mag-i-spa ka, marami bang taong pupunta sa'yo para mag-spa?
3: E
4: So,
3: bagyo.
4: yes. So, parang hindi ko naman sinabing hindi ka mag-open. You can open, but sana meron kang panibagong plano or panibagong pwedeng i-offer sa kanila na hindi matitigil yung iyong negosyo. Hindi ka mag-close. Kumbaga, meron kang gagawin na hindi madidisrupt yung operation mo kahit papaano. But we cannot offer everything, sabi nga, di ba? Lalo na kapag panahon ng disruption, hindi yan. Kasi pag disruption, usually ang hanap ng tao ay pagkain. Di ba po?
3: Yan,
4: Yan ang unang-unang
3: oo.
4: pagkain. Tapos, mabenta dyan, lalo na pag bagyo, mga hardware. Yan sila yung
3: Yes,
4: mga usually
3: oo.
4: na, ano, kasi magpapaayos ng ano. Pero may mga services at saka mga bagay tayo na hindi natin pinaprioritize. Kaya usually, na ano yan, hindi kumbaga napaprioritize ng mga tao na affected ng disruption. So, tayo as a business, dapat hindi tayo naka-steady lang, no, doon sa kung ano lang ang meron tayo ngayon. So, dapat may plano tayo. What if? Di ba? Palaging may question na what if ganito yung mangyari, ano ang pwede nating gawin? So, yun yung number one na nandoon sa BCRP na sinasabi namin para magkaroon tayo ng business resilience.
3: Oo. Kasi minsan nga, ma'am, dapat i-consider. Hindi minsan eh. Talagang dapat i-consider ng isang negosyante yung, kumbaga, yung timing. Kung tama ba yung, eto ba yung dapat kong buksan at i-offer sa ganitong panahon, di ba? Yan yung dapat na
4: Opo, ma'am.
3: i-consider.
4: Tama po, ma'am. Very important po yun kasi sabi ko nga, hindi lahat ng bagay, no, or services na in-offer natin ay kaya i-prioritize ng mga taong affected din ng ano ng negosyo ay ng disruption.
3: Disruption.
4: Yan. So usually dito sa atin ang mga disasters, no, na meron is yung volcanic eruption, yan, tapos yung mga bagyo, mga malalakas, kahit nga hindi bagyo, di ba, ma'am? Yung malala lang, yung
3: Maulan.
4: shear line lang ba yan, di ba? Ulan-ulan lang, binabaha na tayo. So, yan dapat kinoconsider natin. And then earthquakes. Yan, mga madalas na disasters dito sa atin sa Pilipinas. And kasama na din po dyan, ma'am, yung viral outbreak, no? Kasi nung nasimulan to ng COVID, di ba? So, kasama na rin po siya dapat sa mga plans natin kapag kasi hindi lang naman COVID yung pwedeng maging ano, viral,
3: Yes,
4: no, na
3: right.
4: disaster. Ngayon nga, 'di ba, ma'am, may bago
3: Yung
4: yung
3: hantavirus.
4: yes. So
3: Yan.
4: hindi pa naman dito sa Pilipinas, pero within Asia nandun na siya. So we have to still be prepared, no, pagdating ng ganon. Even animal diseases like yung foot and mouth disease, bird flu at saka yung mga African swine fever. So kasama din po yan sa dapat na iniisip ng bawat negosyo, no? And then may drought, fire, pati data loss, no, kahit sa ano, sa loob lang ng opisina, yung nahahack, ma'am, ng mga ano, computers. Yan, disaster pa rin po siyang may consider,
3: Malaking
4: no?
3: disaster 'yon, ma'am.
4: Malaking disaster talaga 'yon, no, ma'am. Kaya talagang kasama din po siya kasi may mga businesses na office lang naman, 'di ba, ma'am? So usually yan yung kanilang disaster na nararanasan. Didepende po kasi yan, ma'am, sa negosyo, no? Yung paggawa natin ng BCRP ay didepende sa anong klase ang negosyo mo. Kasi lahat po yan kailangan nating i-weigh. Alin ba dito sa mga products and services natin ang kailangan na, kumbaga, priority na dapat na ilabas natin or ibenta pa rin natin during disasters. Tapos kung wala man sa ating mga negosyo ang dapat na i-prioritize dahil hindi nga kayang ano ang pwede nating gawin. So kasama po siya sa BCRP po natin. So ano ba ang mga benefits ng BCRP? Number one, it protects people. Kasi sabi nga, priority po ng BCRP, maprotektahan yung mga tao. Di ba, ma'am? Always uunahin natin yung life. Hindi porket bumabagyo na, hindi natin pauuwiin yung mga tao natin dahil kailangan. Hindi po. We have to protect our people. Number one po yan. And then, it helps, of course, avoid financial loss. Kasi kung prepared po ang company, halimbawa, paparating pa lang po yung bagyo, di ba, ma'am?
3: Naghahanda
4: Nag-a-announce
3: na.
4: na, di ba, palagi na. Nakaabang na tayo. So, maaga pa lang nagpe-prepare na ang bawat isa sa mga assigned, sa kada unit, sa kada opisina. Prepared na. Like, yung mga delikadong mabasa,
3: Tinatakpan
4: delikadong
3: na,
4: masira, di ba,
3: tinataas.
4: ma'am? So, dapat ipaprioritize mo siyang i-secure. Para ma-make sure natin na hindi yun masisira, para maiwasan po natin yung mga financial losses. Kasi kapag hindi po tayo prepared, usually, di ba ma'am, yung nangyari sa bagay, ano naman kasi yan, sabi nga nila kapag disaster, hindi naman natin ginusto.
3: Yes.
4: At usually parang biglaan, di ba ma'am, yung mga hindi natin inaasahan. Pero kasi nga dahil hindi natin inaasahan, hindi tayo nag-a-anticipate, usually yun talaga yung nangyayari. Like, hindi tayo madalas binabaha. Hindi naman kami binabaha dati.
3: Yung
4: binaha kami. Kaya hindi naman kami nag-prepare. Pero hindi po dapat talaga pala ganun na yung thinking natin,
3: yes,
4: no?
3: Yes.
4: Pag business na pinag-uusapan, lahat ng possibilities kailangan nating isipin.
3: Yes,
4: so,
3: right.
4: So, regardless kung hindi yan nangyayari sa atin or nangyayari yan before dapat prepared po tayo.
3: Exactly.
4: So, that number one nga, yan. Ma-protect natin yung tao. Ma-avoid natin ang financial loss.
3: Yes.
4: We also build business confidence. Importante. Kasi kapag nakikita nila na bukas ka, open ka, di ba ma'am?
3: Oo.
4: Kasi iprotektahan mo na yung tao mo, hindi ka nagkaroon ng financial, hindi masyadong malaki yung financial losses mo. Siguro may mga nasira, may kailangan ayusin. Pero pag nakita nilang andyan ka, bukas ka, di ba ma'am?
3: Para mapagkakatiwalaan na, ay, nandun sila.
4: Yes, ma'am.
3: Diba?
4: Oo. Tapos, continue yung negosyo mo.
3: Yes.
4: Ang tingin sa'yo ng mga ko, ay, magandang magnegosyo yung, ano, ito. Kumbaga, yeah. Even investors will openly come to you.
3: Yes. Oo.
4: Kasi may confidence silang, hindi ito na titigil ng kahit na anong disaster. May ginagawa silang paraan para maging maayos ang sistema nila. Yes. Kaya, yun, it builds business confidence. Mm. And, of course, kadugtong nun, it safeguards company reputation. Hindi yung, kapag bagyo, alam na natin yan, sarado yan, sigurado ako. Parang ganun, di ba ma'am? Kapag ganyan, ibig sabihin, hindi sila prepared. So, yan, palagi namin ni-encourage na very important, no, yung BCRP, kasi it helps you, it guides the business on what to do next. Kapag may mga nangyayaring hindi maganda sa negosyo.
3: Oo. I remember nga, Ma'am Riza, singit lang ako ng konti. Yung nagnegosyo ako ng salon, and yung area niya dati is hindi binabaha. Tapos yung mga recent years na, itong mga nakalipas na, yung sunod-sunod yung bagyo natin talagang malalakas, pinapasok talaga siya ng tubig. At dahil nga hindi ako handa, yun, yung mga sofa, yung mga gamit, nabasa, talagang nasira siya because hindi ka naging handa. Oo, so dahil nga, yun nga, tama yung kaisipan na sabi mo nga, hindi dahil hindi ka binabaha noon, hindi ka na magpre-prepare.
4: Yes.
3: Diba? So dapat lagi ka talagang prepared.
4: Yes, ma'am. Kasi yun nga, ano, Every disaster dapat ina-anticipate na po natin.
3: Yes.
4: Lalo na ngayong panahon, ma'am, no? Hindi na talaga natin ma-predict kung saan dadaan ang tubig. Kung saan, talagang wala na po, no? Kumbaga, talagang dapat tayo na mismo ang magkusa na maging prepared para ma-make sure natin na maiwasan natin yung mga financial losses natin.
3: Yan.
4: And of course, it stabilizes business continuity. So, kapag may kumbaga may sistema ka talaga during disruption na stabilize niya yung continuity ng business, no? Kasi alam na natin nga kung anong next na gagawin natin.
3: Yes.
4: Kagandahan kasi, ma'am, ng BCRP, hindi lang yun na nasa isip natin. May papel po talaga, no? May document po talaga na pagbabasihan.
3: Okay.
4: Parang every disruption, ma'am, merong certain person or assigned person or representative ng office or ng business na siyang magsasabi na, okay, we will activate our BCRP na. Kapag sinabi nang i-activate, yes,
3: okay,
4: ma'am. Pag inactivate na yun, ibig sabihin, ito na yung mga next na gagawin natin.
3: Yes, oo. Naisip
4: ko lang, siya, ma'am.
3: May guide siya. Parang yung kung dito sa amin sa broadcast, ma'am, sa FEBC Bicol, pag sinabi natin may disaster, tapos kami nag-activate or nagsabi na ako na we will be on our unang tugon or first response radio, naiiba.
4: Yes.
3: So, meron na siyang
4: yes,
3: guidelines.
4: Ma'am.
3: So, parang ganun pala, no, ma'am, no? Meron din papel.
4: Yes, ma'am.
3: May guidelines na. Ito na, activated na tayo sa ating BCRP. So, maiiba at meron ng mga preparations na gagawin. Ang
4: yes,
3: ganda.
4: Ma'am. Exactly. Maganda yun, ma'am, sa inyo.
3: Yeah.
4: Ginagawa nyo na po pala, no?
3: Yes.
4: So, yun yung kagandahan nun, ma'am. Kasi kahit maiiba yung, ano, yung proseso or sistema ninyo.
3: Yeah.
4: Pero ang end goal pa rin is to protect the business
3: yes.
4: and to make sure that it will continue after before and after the disruption. Tapos ang kagandahan nito ma'am, yung to protect people, there are certain people lang kasi na pwede kang i-assign. Hindi lahat ng tao andoon. Kung may mga assigned ka, tapos alam nila kung ano ang gagawin nila.
3: Yun.
4: Kapag ganyan na yung gagawin, mangyayari.
3: Ma'am, ito pang sa BCRP na mga tao, eh kung di ba sabi mo nga po, few or ilan lang sa kanila.
4: Yes.
3: Eh tina-train ba sila? Or may yes, basic ma'am. Training po ba tayong binibigay for them?
4: Okay. For RTWPB, wala naman kaming binibigay na first, ano. Pero there are like, for example, yung first aid training, yes, ng Red right. Cross usually. Mm-hmm. We also have OSH, yung Occupational Safety and Health. Mm-hmm. Yung mga basic lang po, no, na pag-save ng life, mga ganyan po. Usually yan po yung inaano natin, tinitrain. No.
3: Yeah.
4: And of course, sometimes they can attend mga productivity trainings na binibigay din namin, no. Sometimes we give tips naman lalo na ngayong ganito. Para yun din yung susundin nila.
3: Exactly. Yan. Nako, maganda itong BCRP na to, mama. Talagang
4: yes,
3: merong ano, may procedure, nakaplano, 'di ba?
4: Yes, ma'am.
3: Mm-mm.
4: Tapos dun sa BCRP po pala, ma'am, nagii-include diyan yung list ng employees mo with contact information, pati yung family member na kukontakin.
3: Oo.
4: Kasama din po diyan yung mga emergency contacts like yung sa police, sa BFP, Red nandun dapat nakalista yon, tapos updated dapat ang mga numbers nila para doon talaga yung kanilang magiging basis no ng lahat ng ano ng kung ano man ang nangyayari sa negosyo.
3: Yes.
4: Kumbaga andun lahat nakalagay. Kung halimbawa may disruption, hindi makauwi yung mga empleyado, may inform yung mga family members na hindi makakauwi, they will stay here at our
3: office,
4: they will stay here at our office. They are safe. Just to inform them, no? Hindi lang yung employee number, kundi talagang yung family members po yung ilalagay din doon.
3: Okay.
4: And may mga point person po tayo, like mga supervisors na talagang sila yung kumbaga mag-guide even doon sa mga staff nila kung ano mga next na gagawin. Hindi po, ma'am, hindi dapat umabot sa point na magtuturoan sila na, ikaw na. Ako na lang. Walang ganun. Yun yung ang kagandahan dun, ma'am, kasi yung system is in place. Kumbaga, alam nila kung ano mga dapat nilang gawin.
3: Exactly. Oo, maganda yan, ma'am. Oo. And aside dun sa mga nasabi natin, ma'am, meron pang iba na para dito sa BCRP?
4: Na alin po, ma'am?
3: Meron pang iba na reminders or ano po yung mga susunod nating i-discuss for BCRP?
4: Yes, we have ano naman eh. May basic steps tayo kasi. Number one, of course, you have program initiation.
3: Yes.
4: Dapat may kagustuhan yung company to initiate the program. Kasi syempre gagawa kayo ng sarili niyong BCRP, yung plan. Tsaka specific kasi yun, ma'am, doon sa negosyo mo.
3: Yan.
4: Hindi porket merong makikita tayo sa Google, di ba, na
3: mag-search
4: tayo format, okay na yun.
3: Yes.
4: Hindi po. Syempre ibabagay po natin kasi magre-risk assessment tayo doon eh. Yun yung risk and impact analysis. So, kapag ito yung risk, ano yung impact nito sa negosyo? So, i-weigh natin yon. Kino-compute kasi yan, ma'am. Which is siguro baka next radio guesting.
3: Yes, ma'am.
4: May computation kasi ito, ma'am, kung paano no, ginagawa yung risk and impact assessment. We also have response actions design. And number four is communication and of course, implementation po ng program. So, yun po yung basic steps ng BCRP natin once na gusto natin siyang i-implement. Again, ang paggawa po ng BCRP ay hindi naman ganun kadali kasi kailangan talaga nating i-assess ang negosyo. And in every aspect po ng negosyo, ultimo po kung anong products and services yung ino-offer natin, ina-assess po natin yung lahat to make sure na wala po tayong maiiwan.
3: Ayun. Maganda ito, mama, no? Talaga na bawat negosyo or mga negosyante, alam ito, no? Kaya yung ating mga nakikinig dyan, yung ating mga partners, lalo na yung ating partner na Albay Chamber of Commerce and Industry, maganda ito kasi nanonood yan sila, Sir John, na ma-implement din ito at talagang, alam mo yon, ngayon ang labanan is sino ang maiiwan at sino ang handa na negosyo, di ba?
4: Totoo, ma'am. Totoo.
3: Minsan hindi na tanong yung puhunan kung hindi sino yung handa. sa ating mga negosyante ang maiiwan at patuloy na makakapag-negosyo. Naku, ma'am, maganda ito na i-discuss natin ulit sa susunod nating mga pag-uusap. Isa-isahin at turuan mo po kami. O, kasi negosyante din ako.
4: So, yes, ma'am.
3: Turuan mo po kami ng steps.
4: Yung basic steps, ituturo namin, isa-isa natin maintindihan yan. Siguro by next radio guesting natin, yun pa rin yung ating magiging discussion.
3: Yes. So ngayon, inihanda lang tayo ni Ma'am Riza dito sa mga steps na to para naman meron na tayong overview ng ating paghahanda at na meron palang ganito na pwede nating gawin para tayong mga negosyante patuloy na magnegosyo.
4: Yes, ma'am.
3: Opo. Ayan, Ma'am Riza, meron pa po ba kayong mga huling mga gustong ibahagi sa ating mga nakikinig ngayon, lalo na sa ating mga negosyante? At syempre, invite nyo rin po sila na abangan ang mga susunod nating discussions dahil tuturuan mo po kami dito sa BCRP natin.
4: Yes. Bali po, ang BCRP po, this is another training module po na ino-offer ng RTWPB for free. So sana kapag in-invite namin po kayo, no, for a training, sana po mag-attend po kayo para po mas maintindihan natin at makita talaga kung paano ginagawa. And we will assist naman po, Ma'am Yvette, even sa paggawa po ng mga BCRP talaga.
3: Ah,
4: ina-assist namin lahat ng aming mga participants.
3: Yeah.
4: We are providing them formats din ng BCRP, but sabi ko nga, hindi lahat ano na kapag sinabi natin format ay yun na.
3: Yes.
4: Dapat pa rin, ibabagay pa rin natin po yun sa ating mga negosyo. Ayan po, yun lamang po.
3: Ayun, salamat Ma'am Riza. And then, kami po ay looking forward sa mga susunod dating discussions. At sa pagtuturo mo sa amin, dito sa BCRP, yung mga steps, iisa-isahin natin yan. Salamat Ma'am Riza.
4: And, thank you, Ma'am Yvette.
3: Yes po, ingat po kayo palagi and God bless.
4: Kayo rin po, thank you.
3: Ayan, nakasama natin si Ma'am Riza Jane De Blois, of course, ng RTWPB. At maraming salamat po dito sa inyong ibinahagi ngayon. Kaya abangan po natin sa mga susunod nating RTWPB Corner ang ating BCRP. Isa-isahin po natin yan with our resource person from RTWPB. Kaya maraming salamat at patuloy po na sa inyong pag-antabay at pagsubaybay dito sa ating hintilay. At syempre, bago po tayo magpaalam, ito si Ate Jenna. Sabi niya, I am thankful po. Oo, appreciate ko po yun, Mami Vet. Ikaw din po, maganda. Wow, salamat po. Salamat sa mga taga Victory Village. At si May Bermas, good morning. Ayan, good morning and God bless po sa inyo, Kuya Tony, watching here in Daraga. At syempre kay Jonathan, Pastor Jonathan Herrera Alcon. Ayan, and nice seeing you, Pastor Jonathan, nung last Saturday. Ayan, Pastor Jonathan Herrera Alcon, pa-shoutout po sa Alcon family. At syempre, pa-shoutout din kay Teacher Kay na nakikinig. Hello, Teacher Kay. And of course, shoutout din kay Pastor Dave Alcon at Teacher Marielle Alcon sa Burias, Claveria, Masbate. Ang kanilang simbahan, ang buong simbahan ng Amazing Grace Baptist Church. Blessed day po sa inyo. Ayan, looking forward po kami na pumunta dyan sa Burias. At syempre, si Kuya Mico Moreno Botial. Good morning, Kuya Mico. Taga-promote po ako ng The Way sa online fellowship namin every Thursday. Salamat Kuya Mico and praise God, lumalagi din ang aming online fellowship sa mga students and graduates. Ayan, God bless and we're praying for you, Kuya Mico. Ayan, number one promoter yan, si Kuya Mico. Salamat Kuya Mico. And of course, Pastor Noe Bataan, good morning po sa inyo. At pa-shoutout po sa Bandol, dyan po sa Lidong Purok 2, solid followers po ni Lord at ng The Way FM. Shalom. Shalom din po, Pastor Noe Bataan at sa buong simbahan dyan sa may Lido. Kaya ako muna po ay pansamantala na magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. At bago po ako magpaalam, ihayaan nyo po na iwanan ko kayo ng salita ng Panginoon. Ang ating salita ng Diyos sa umagang ito ay mula sa Awit, mga Awit, chapter 143, verse 8. Ako ay umaasa sa iyo, nagtiwala. Sa pagsapit ng umaga ay ipagugunita iyong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Ito po ay isang paalala na meron po tayong pag-asa at tayo ay magtiwala. Kahit ano po ang nangyayari sa atin, para itong isang kape at yung salita ng Diyos ay kape, para coffee for our soul, na automatic pag umaga, tayo ay nagkakape. Ang salita ng Diyos ay isang automatic din na parang kape, na sa simula pa lang ng ating umaga ay ating basahin, dahil ito ay mga reminder sa atin, lalo na po dito sa ating binasa sa Awit 143 verse 8. Tayo ay umasa at magtiwala, dahil sa pagsapit ng bagong umaga ay may bagong pag-asa. At yan po ang ating salita ng Diyos sa umagang ito. At ako muna po'y pansamantala na magpapaalam sa bawat isa. At ito po ang inyong programang Negosyo Asin Trabaho sa Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. A blessed morning, and continue to be a blessing to everyone that you will meet today. Bye everyone! God bless! Salamat Kuya Mon sa pagsama sa akin sa technical side. And of course, Kathy Melay. Bye everyone! God bless!
0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 The Way FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
5: Be! Summer na! Ano plano mo?
6: Ay nako! Pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
5: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
6: Makabuluhan? Eh, bakasyon nga. Pahinga lang, diba?
5: Oo, pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
6: Pwede rin sigurong mag-volunteer? O bonding with friends and family?
5: Tama! Hindi kailangang bongga, basta may natutunan ka at may napasaya ka.
6: Oo nga, no? Hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
5: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
6: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Ka-Care yan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
5: Dito lang yan sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM.
6: Until all have heard.
7: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng manghamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Ang oras, alas 9:30 ng umaga.
0: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

good morning po sa inyong lahat at welcome sa Wednesday edition ng Family Matters Women Empowerment. Kayo po ay nakikinig sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Ayan, isang magandang umaga po sa bawat isa. Ako po ang inyong host, si Sherry Welle. At mamaya ay makakasama po natin si Teacher Kay. Ayan. Si Mamsi po ay kasalukuyang humahayo somewhere out there. Kaya sama natin po siya sa kanyang panalangin. Kumusta po ang inyong Wednesday at pagbati po sa mga kanina pa nakaantabay? Simula po nung 5 o'clock in the morning. And hopefully po ay nakapag-snacks na ang bawat isa. Dahil alam ko everyone is relaxed today because it's holiday. Sineselebrate po ang Idil Adha ng ating mga kababayang Muslim. Kaya, yes, let's continue to enjoy what God has given us today. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Kaya po, samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng Wednesday edition ng Family Matters. Ito po ay patungkol sa women empowerment. Dito po ngayon ay meron tayong mga segments na inaabangan, kagaya po ng EBA Tips. Ang ibabahagi po mamaya sa inyo dito ay patungkol sa pagsisimula ng mga side hustle. Yan. Ano nga ba ang mga kailangang gawin o simulan para makapagsimula ako ng mga side hustle? At syempre, nandyan din po ang kusina ni Mamsi. Hindi mawawala ang kusina ni Mamsi. Abangan nyo po ang kanyang ibabahaging recipe. At para po sa ating usapang EBA, ayan, ang pag-uusapan natin ay napakahalaga. Ito ay patungkol sa paglagong spiritual o yung spiritual maturity. Spiritual maturity is a universal process. Pero ano ba ang essence nito sa mga kababaihan? So yan po ang ating titingnan. Kaya po, kung nais nyo pong magpaabot ng inyong mga pagbati, like birthday greetings o kaya mga panalangin, ang ating po mga contact information ay simulan po natin sa ating numero 0998-843-0573. At kung mas nais nyo pong mapanood ng live ang iba-ibang programa ng ating himpilan, meron po tayong mga social media platforms wherein you can watch the shows or the programs live. Sa Facebook po, i-search nyo lamang ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube and Instagram po ay pareho. FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At syempre ay meron din po tayong online streaming platform. Doon po sa address bar ng ating web, ng ating tawag doon. Basta alam nyo na po yun. I-type nyo lamang po ang bit.ly / The Way FM. At kung nais nyo pong mapabilang sa ating chat group, ang kailangan nyo pong hanapin na pangalan ay Carrion's Official GC. Ayan. So, pagbati po sa mga nagsiselebrate ng kanilang mga kaarawan today, May 27, 2026, sa mga nagse-celebrate ng kanilang mga anniversary, mga small wins, big wins, ayan, pagbati po sa inyo. Ang Diyos po ang tumutulong sa atin para mapagtagumpayan ang hamon ng buhay sa bawat araw. Kaya, ayan, pagbati po. So, sa ngayon ay makakapakinig muna po tayo ng ating unang awitin.

0: kay tips. Tips na pampaganda. Housekeeping tips. Tips ng pag-aayos ng ating tahanan. Kita tips. Tips sa pampalago ng ating kabuhayan at marami pang iba. Dahil ikaw, Eba, ay tunay na kakaiba.
1: Hello mga ka-Eba Tips! Good morning at welcome back sa ating segment, no? Ako pong muli si Sherry at ngayon ay pag-uusapan natin ang patungkol sa mga side hustles. So marami mga kababaihan ang nagtatanong, saan ba ako magsisimula? At kung iisipin natin, ang kasagutan po ay napakasimple. Sabi nga ng karamihan, magsimula ka with what you already have. Ang inyong mga karanasan, ang inyong skills, at ang inyong mga hobbies ay mga seeds para na naghihintay para lumago. So tingnan natin ang mga limang paraan para kung paano nga ba tayo magsisimula ng ating side hustle. Unang-una po ang ating mga experience ay valuable. Every job, ang bawat volunteer work o kaya kahit mga proyektong iyong ginawa ay nagturo sa'yo ng something. Ang mga lesson pong ito can become services o kaya mga product. So isipin po natin yung mga experiences, no? Ano bang napagdaanan ko? Ano bang natutunan ko in this kind of volunteer work o kaya mga project? Ang pangalawa ay yung mga skills from motherhood count. Kagaya po ng mga organizing, yan, budgeting, teaching, tsaka multitasking. Ito po ay mga napaka-powerful skills na hinahanap ng mga employers at tsaka ng mga kliyente. Vina-value po itong masyado. Kung kayo po ay stay-at-home mom, ayan, tingnan niyo po ang inyong mga strength. Meron po ba kayong gift sa organizing? O kaya sa budgeting, teaching, o kaya multitasking? Siguro iisipin nyo, ay marami nang nagtuturo ng ganyan, pero iba po rin ang kanilang mga pinagdaanan based sa pinagdaanan mo. At yun ang pwede mong maibahagi. Ang pangatlo po ay gamitin ang inyong hobbies, no? Like if you need a clue, look at into your hobbies. Ano ba yung ini-enjoy natin during our free time? And this can point to a side hustle. Halimbawa, nag-e-enjoy ka ng baking, kagaya ni Mamsi, o kaya nag-e-enjoy ka sa pagsusulat, tapos gardening, o kaya crafting. These can become income streams. Ang pang-apat ay magsimula ka ng maliit kahit hindi perfect. Sabi nga ng mga eksperto, don't wait for the perfect plan. Begin with one client, isang produkto, or one post. Ang growth ay dumadating step by step. At ang panglima po ay consistency beats talent. Showing up regularly matters more than being the most skilled. Ang pagkakaroon po ng steady effort ay nagbibuild ng trust and result. Ayan po, ang mga side hustles, hindi po natin kailangan ng malaking kapital o kaya ng perfect timing. Sila po ay nagsisimula with what we already have. Ang ating mga experience, ang ating mga skills o kaya hobbies, at syempre ang ating consistency. Kaya po, magsimula po tayo ng maliit. Let's stay steady and let's watch our seeds grow. Kaya this has been your Eba Tips at hanggang sa susunod, keep blooming, keep building, and keep showing up with grace.

nakakabighaning halimuyak ng kanyang kusina, nakakatakam na lutuin sa kanyang hapagkainan. Babalik-balik ang recipe ng mga pagkain kanyang ibabahagi direct from her kitchen sa kusina ni Mom's.

Magandang umaga po sa ating lahat. It's Wednesday, kaya wina-welcome po kayo dito sa kusina ni Mamsi. Ako siyempre ang inyong kakusina, si Mamsi Shelo Ibasco. Natatandaan niyo po ba nung nagpakita ako at nagparinig sa inyo ng recipe, Bicolano Fish Curry? Yan, tandaan niyo po siguro, naging favorite po yun ng aking pamilya. Kaya naman ngayong umaga, gagawa uli ako ng ganoong uri ng sauce, pero ang gagamitin ko po ngayon ay tokwa. So, let's go! Narito na po na yung mga ingredients na kailangan natin sa ating tokwa curry. Isa't kalahating cup na gatana nyo, 2.5 tablespoons cooking oil, 1 teaspoon patis,

tokwa, may luwalong pirasong tokwa ako. Actually, kanina tinanggal ko lang ano, pero papakita at paparinig ko sa inyo. Ipinatong ko po yung tokwa sa paper towel. Ngayon, sa ibabaw niya, naglagay pa ako ng paper towel at dinagalan ko po ito ng mabigat. At hinayaan ko po siya ng 30 minutes na may nakadaga na mabigat. Anong purpose niyan, ma'am? Si, di po ba pag bumibili tayo ng tokwa, nakababa dyan sa water? Ngayon, para matanggal o mapiga yung water, ganun po yung aking ginawa. Now, ready na po yung tokwa. Yung asid kanina, ano sa ingredients natin? Budburan po ito ng asin. Okay. So, i-rub yung asin na binudbod. Baliktarin. Para budburan uli sa kabilang side. Kasi diba matabang po yung tokwa. Para may lasa naman siya ng konti. Ayan, bubudburan po na. Ayan, ano na siya. Oh, wala na yung water niya. Napiga na talaga. Ayan, budburan po. Ng asin. Okay, rub. And then, kung yung cornstarch po ay ayan, budburan natin yung cornstarch and rub it. Sa kabilang side naman po. Bubuduran din ng cornstarch and then rub. Nung gagawin dito ni Ma'am C, ipiprito ko po itong tokwa.

Ayan. Pakukuluan ko po ito. Hintayin ko ito na mag-boil. Kumukulo na yung ating gata. I-lower ko lang yung fire. And then, I'll add the calamansi na. Ayan. Hahaluin ko. Tapos, ilalagay ko na po isa-isa yung piniritong tokwa.

Then add ko na po yung sili bulang. At tatakpan ko to para mag-simmer po siya. Mga 5 to 7 minutes ko siyang hayaan lang na mag-simmer para masipsip po ng tokwa yung lasa ng ating sauce. Binabaliktad ko po, ayan, para naman yung ibabaw ang nasa ilalim at magkalasa din po yung ibabaw.

natakpan ko uli para patuloy po siyang masimmer. And in between ay tikman na lang po, dagdagan ng asin at saka paminta. Heto na po ang luto na nating ulam, tokwa curry. Sa panahong napakamahal po ng isda, ano? Or mahal ang chicken, kasi ito yung mga ginagamit natin pag ginagamitan po natin ang curry powder. Pwede nyo pong gamitin ang tokwa. So, try nyo po ang ating recipe ngayong umaga. Ako po si Ma'am Shelly E. Basco na nakasama ninyo mula dito sa kusina ni Ma'am C.

Tapang Eba, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan!

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali.

0: Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
2: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
2: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Talking and texting. Tawanan at talakayan. Trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air. TNT.

0: Isang mapagpalang tanghali po sa lahat ng ating mga kasama, lalong-lalo na ang mga kasama natin mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Ito po ang inyong programa dito sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, TNT, your lunch break cafe on air. At syempre, araw ng Miyerkules at kami excited every Wednesday na kayo ay aming makasama. Kami po ang inyong kasama every Wednesday, Yvette Pao. At syempre,
1: Gracious Camille Dalde.
0: Ayan, ang napakagandang si Gracious.
1: Pareho ano? Tayo eh.
0: O, wag na tayo magbulahan dito, Gracious.
1: Tayo na naman magkasama. Parang iba na naman napifeel ko ate.
0: Kaya nga eh, pag Wednesday, no, sobra kaka-excite itong ating mga talakayan. Kaya magandang umaga. Mm-hmm. Lagi ako nalilito kasi tayo yung programa na nagsisimula sa umaga, magandang umaga, at natatapos sa magandang tanghali.
1: In between tayo.
0: In between, yan. Tama yung description mo dyan, Gracious. In between, ayan. Kaya bati mo na, Gracious. Baka may mga birthdays dyan.
1: Birthdays. Okay. Belated. Happy birthday sa ating mga tagapakinig din sa ating programa, Ate Yvette.
0: Mm-hmm.
1: At ang aking mga brother.
0: Ayan.
1: Belated happy birthday ang masugid na commenter natin.
0: Oho.
1: Paul Anthony Ricafort at ang kanyang kaibigang si Steven Reyes. Siyempre binabati rin natin ang mga nakikinig sa atin, mga kumakain na ngayong tanghali, ang ating mga uncle, ang ating mga ante, at mga ating driver na sweet lover.
0: Ayun.
1: Na nakikinig rin sa atin ng radyo ngayon.
0: Yung mga binati mo na mga driver na sweet lover, baka tutok lang po kayo sa inyong pagmamaneho at baka alam mo naman, syempre.
1: Baka madistock sa sweet voice ni Ate.
0: Yes. Baka yun sa...
1: Marami nagagandahan sa boses mo.
0: Talaga, sana hindi lang sa boses, no?
1: Ay, oo. Syempre, ang face card ay lumalaban din natin.
0: Ang face card dapat talaga, no? Kaya salamat po sa mga lahat ng nakikinig sa atin. At syempre, yung lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Wala ka bang pasok ngayon, Ate Gracious?
1: Galing akong night shift, Ate.
0: Oh, wow. Ikaw ba'y may tulog na?
1: Wala pa masyado. Pero it's okay, Ate Beth. Kasi night shift ulit ako mamaya, so makakabawi ako after this.
0: Yes. Uh-huh. At yun, and diba, dyan napapatunayan yung tunay na maganda. Kahit walang tulog, maganda pa rin at fresh.
1: Ay, Ate, may makeup naman kasi. Magandang risa. No, magandang, alam mo yan, invention.
0: Ayun.
1: Sa pinakamagandang invention para sa ating mga babae.
0: Oo.
1: Ang makeup.
0: Pero
1: baka naman sabihin nila, ano, hindi naman ako maganda pag walang makeup.
0: Maganda pa rin.
1: Oo, syempre, diba? Ate kita eh.
0: Maganda pa rin tayo,
1: ikaw
0: syempre.
1: Ikaw ba, Ate? Ba't kamusta ka naman?
0: Ay, mabuting mabuti. At syempre, marami tayong mga bagay na inaasikaso sa ating buhay. Pero syempre, hindi natin kakalimutan yung mga oras na dapat nagpapa-beauty, nagpapahinga.
1: Nagpapa-check up.
0: Kailangan yan, syempre. Oo. Alam mo ba kanina, speaking of check-up, dahil ikaw ay isang medtech, alam mo ba, na 3 beses ako natusukan dahil ayaw lumabas ng dugo ko.
1: Diba, ka naman kasi ugat pang mayaman yan.
0: Oo, type
1: diba?
0: A.
1: Diba, ugat pang mayaman. Manipis.
0: Oo, pumuputo. Kaya sabi ko, aragoy, kapag talaga may ganintong lab test, isa yan sa mga challenges sa buhay ko.
1: Di quarterly ka pa naman.
0: Yes, oo, lalo na ngayon. Kasi overdue na ito. Dapat nung April pa to. Pero dahil nga sa kabisihan, hindi natin to nabigyan ng pansin.
1: At least nahahabol, Ate Yvette.
0: Yes,
1: hindi nalilipasan.
0: Ayan, tama yan. Kaya naman yung mga nagla-lunch dyan ng maaga, sige lamang po, enjoyin nyo po inyong lunch. Dahil sabi nga ni Gracious, hindi nalilipasan.
1: Oo, ikaw nag-lunch ka na.
0: Oo naman. Wow. Ikaw, nag-lunch ka na ba?
1: Brunch,
0: yan. Oo, ganun
1: brunch.
0: Din sa
1: ganun, ganun na rin tayo.
0: Yes, brunch talaga. Kasi syempre, matatapos tayo dito at 12:30. Baka mahimatay na tayo nito sa gutom, ano?
1: Kasi naranasan ko one time, Ate. Wala talaga akong kain. Natatakot ako kasi tumutog na yung chan ko. Baka marinig ng microphone. Kaya kumakain na ako bago ako pumunta dito.
0: Tama, oo. At saka syempre, yung mga nagtatanghalian dyan ngayon, yung mga naka-early lunch or nag-brunch, kumusta po at enjoy po sa inyong mga brunch, lalo na yung mga nakikinig sa atin sa mga offices ngayon na nagbabrunch at na nanonood sa atin sa ating broadcast. sa Facebook at sa mga social media platforms natin. Magandang umaga at magandang araw sa inyong lahat.
1: At mainit sa labas.
0: Oo nga. Kaya ingat-ingat. Marami talaga ngayon ang mga na-high blood dahil sa sobrang init sa labas. Kaya ingat-ingat lamang po. Mas maganda pa rin na magdala kayo ng inyong mga payong at syempre yung inyong mga tubig dahil kailangan hydrated tayo. Ano, ate?
1: Yes. Iba yung lagkit, ate Yvette. Ako nga kahit hindi ako high blood, grabe ang lagkit pag nasa labas.
0: Nako, yan yun, no? Kaya we are thankful din, no? Yung mga nagtatrabaho sa opisina, talagang naka-aircon pa.
1: Ay,
0: ano?
1: Buti na lang.
0: At fresh pa rin, ano? Kaya yan, nako. Kaya kung gusto nyo po ngayong araw na to na makipag-kwentuhan sa amin ni Gracious, sa sabi nga isang masakit na kwentuhan. Ay. Pero sa dulo naman, tignan natin kung paano natin ito
1: itatawid.
0: Tama ka dyan. Oo. Kaya kung gusto nyo po makipagkwentuhan sa amin at samahan kami ni Gracious hanggang mamayang 12:30, pwede po kayo na magbigay ng inyong mga komento, ng inyong mga saloobin. Nako, si Uncle Alvis kaya, ano kaya ang saloobin niya sa mga pag-uusapan natin?
1: Baka nakaka-relate si Kuya Alvis dito.
0: Baka. Oo, kaya kung nais nyo po na makipag-ugnayan sa atin, na pwedeng-pwede po kayo na saan ba sila pwede dyan makipag-ugnayan sa atin, Ate Gracious?
1: Yes, sa mga meron pa dyan gustong batiin dahil birthday ng kanilang kaibigan, kapamilya, best friend, or kung special someone, pwedeng-pwede nyong isend ang anyong mga babate at kasagutan mamaya, no, sa ating mga katanungan sa ating contact number 0998-843-0573 at sa ating social media Facebook na live ngayon. Pwede kayong mag-comment down below sa ating FBC Bicol Dash Care 104.3 The Way FM. At meron din po tayong YouTube at Instagram. You can search FEBC Bicol Dash Care 104.3 DWAYFN. At tayo ay nasa online streaming under bit.ly/DWAYFM at sa mga chatters natin na miyembro na ng ating official GC. Pwedeng-pwede kayong mag-send sa ating Carians official GC at lahat ay babasa namin.
0: Ayan, wala tayong paliligtasin. Wala. At babasahin natin yan. Kaya huwag sila mag-alala. Ano? Ayan, kaya naman po, antabay lamang po kayo at maya-maya may mga magaganda tayo, may maganda tayong pag-uusapan.
1: Ay, oo.
0: Diba ate, minsan, akala natin puro pain or sakit. Pero meron naman pala itong magandang kalalabasan or ito ay meron din namang resulta na maganda, 'di ba?
1: Lalong-lalo na kapag sobrang painful.
0: Oh.
1: Parang wala nang bukas, parang wala nang hope, 'di ba?
0: Ayan, tama ka diyan. Ayan na si Uncle, meron na siyang sinabi.
1: Oy.
0: Ayan, nakita mo?
1: Matatag daw si Kuya Alvis. Makikinig daw siya.
0: Ayan. Oh. Sa episode po namin ito, talaga naman kung masasaktan ka, pasintabi na po. Pero real talk itong ating pag-uusapan this morning hanggang mami alas 12:30.
1: At ano? Sabi mo nga, no, ito ay healthy chismisan.
0: Yes, correct. Alam mo, minsan yung chismisan, negative kasi yan di ba? Chismis, gossiping yan
1: Ibig sabihin, walang katotohanan.
0: Walang katotohanan. Mm-hmm. Pero dito sa atin sa TNT, Your Lunch Break, Cafe on Air, ito yung mga makatotohanan at talagang nangyayari sa totoong buhay na pinag-uusapan.
1: Kaya possible naman pala, Ate Yvette.
0: Yes, possible.
1: Na magkaroon ng healthy chismisan with a heart.
0: Yes, Eva. Correct. Oo. Mm-hmm. Kaya yan ang ating layunin dito sa ating programa sa TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Ayan. Ayan, ate. Wala ka na bang ibang babatiin dyan? Kasi galing ka pa lang sa camp.
1: Ay, Ate Yvette, oo nga. Nabuti pinaalala mo sa akin ng ating mga nanay. Nang taladong kamaligalbay na hindi ko nakakalimutan. Kasi diba last time you went there?
0: Oo, sa taladong.
1: At maraming nakapakinig at nakikinig sa ating estasyon. Hello, hello. Sa ating mga nanay ng taladong kamaligalbay, sila ay nakikinig mismo, Ate Yvette, dun sa ating radio.
0: Oo nga.
1: Meron sila nun.
0: Diba?
1: Yes. At syempre, binabati ko ang kabataan na pag-asa ng bayan.
0: Yes!
1: Yes, ang aking mga, ang ating mga youth campers itong nakaraang Youth Camp 2026. Hello, hello. Sa mga, may mga listeners din tayo dyan, Ate Yvette. Yes. Kasama ko dyan ang ating ka-frenzy na si Ate Aileen.
0: Ayan, oo. Hello sa ating mga tagapakinig dyan sa Taladong, Kamalig, yes. Albay. Kumusta naman sila, Ate Gracious? Hindi naman ba sila affected nung mga yung uson ng Mayon Volcano?
1: Oo, pansin ko, Ate Yvette, iba talaga yung temperature doon.
0: Yung hangin na, no?
1: Iba yung init ng hangin. Kaya din siguro, alam mo na may mga nakaranas din during that time ng mga iba't ibang karamdaman. Pero siguro yung ashfall,
0: yeah,
1: wala naman.
0: Oo, masyado.
1: Kasi iba yung direksyon ng hangin. Siguro last time pinuntahan namin yung Kirangay.
0: Doon
1: malala, Ate Yvette. As in, kapag may dumadaang sasakyan, may mga abo na hinahangin na lang sa mga bata, sa mga residente doon. At wala silang ibang gagawin kundi takpan na lang yung mukha nila.
0: Exactly. Kaya kailangan talaga yan ng face mask. Ano? Kaya
1: wala silang face mask, Ate Yvette.
0: Dapat, is it dahil walang supply or ano?
1: Walang supply, hindi nakakaabot ang tulong. Ganun na rin siguro, Ate Yvette, yung nangyayari. Lalo-lalo ng mga bata.
0: Yun.
1: Siguro, pag syempre, pag bata, ash yun, abo yun. They are prone for allergics, mga iba't ibang sakit. So, minsan, siguro kung may mga nakikinig dito, bisitahin natin sila minsan.
0: Oo nga.
1: Bisitahin natin.
0: At pwede din naman sila, like for example, itong mga face mask na to, pwede naman nating ipaabot. Kasi nga, nagpupunta naman kayo every week doon, diba? So, pwede natin itong maipadala kung ano man yung pwede nating maihatid doon sa pamamagitan ng team nila. Ate Gracious, at syempre,
1: Nika Team G.
0: Yes. Oo, ang ating mga ka-Team G dyan na si Teacher Chen din, syempre. Hello, Teacher Chen!
1: Kumusta kaya siya? Magmamaraton kami niya ni ate. Ikaw ba, gusto mo na rin ba ng ano? Meron na doon ka na rin ba sa era na parang running era, Ate Yvette?
0: Actually, nag-walking ako.
1: Walking ka?
0: Oo, hindi ko na talaga kaya yung run.
1: Sabi daw, mas nakaka, alam mo yun, nakaka-lose or nakaka-burn ng calories ang breast walking.
0: Yun ang ginagawa
1: kesa
0: ko. Walking.
1: Sa jogging.
0: Tsaka hindi ko na kaya talaga yung takbo-takbo. Kasi nga, yung, hindi mo siguro, if you will notice, yung aking kabilang paa, itong aking kaliwang paa, may diferensya yan.
1: Okay.
0: So, kaya hindi ako basta-basta nakakapag-close shoes dahil may diferensya talaga siya. So,
1: okay.
0: Mahirap sa
1: trivia
0: akin na
1: mag-run. Yun.
0: Trivia yan. Tandaan mo yan. Ipapakwis ko yan.
1: Okay, trivia yun para kay ate Yvette.
0: Kaya yan. Ayun na, masakit yun ang nangyari sa akin dahil puro sakit ang ating pag-uusapan ngayon.
1: Sa'yo, physical.
0: Physical yun.
1: Pero lagot sila mamaya.
0: Ay nako, baka uno natin sila takutin.
1: Ayun nga, no. Baka magpatay ng radyo. Baka i-off tayo sa kanilang mga cellphones.
0: Yes.
1: Hindi. Sas ulitin nga natin, no, this is a healthy chismisan. May matututunan tayo dito.
0: Yes, kaya nga. Kaya kung kayo po naka-follow sa ating Facebook page, meron po tayo dyang katanungan.
1: Yes.
0: Kaya pwedeng-pwede na rin po kayong sumagot para naman mamaya pag ito ay atin ang itatanong, meron na tayong mga babasahin at mapag-uusapan na mga comments. Mm-hmm. Ano? Yan. Ano nga ba yung tinanong mo? Tanong ni Teo ne.
1: Tanong ko yun mamaya.
0: Tanong mo yun Mula yan kay Gracious na tanong . Sabi ko, ano kaya pwede kong gawin sa tanong na to? Pero hayaan natin. Tanong niya yan. May hugot. Ayan, kaya maya-maya lamang po subaybayan nyo at samahan nyo po kami sa ating magandang talakayan ngayon. Mapanakit sa simula, pero sigurado na pagkatapos po ay merong ginhawa at merong kapayapaan na matatanggap.
1: Yes.
0: Ayan. Kaya kayo po ay aming anong tawag dito? Sabihin ko sana, iiwanan . Grabe, no,
1: pansamantala.
0: Iniiwan.
1: Kaka-start pa lang natin.
0: Alam mo, pag ikaw ang kasama ko, bumismis ako.
1: Pareho kasi tayong bumismis.
0: Pag ikaw ang aking
1: kasama.
0: Ewan
1: ko na lang, pagtatlo tayo ni Kuya Alvis.
0: Ay, nako. Oo. Alam mo ba na meron kami isang programa na hindi na kami nakapagsalita, kakatawa?
1: Ano ba yun?
0: Oo, ganun na nangyari
1: sa amin.
0: Babalikan
1: ko yun.
0: May episode kaming ganun na hindi na kami naka naka ano yun?
1: Nakaspil, nakapagsalita.
0: Oo, dahil sa kakatawa namin.
1: Oh, sige, pasok na lang, song na lang agad, no?
0: Oo nga, kaya nga. Kaya ngayon, ate, ang ating mga tagapakinig sa radyo, yung mga nasa radyo ngayon, eh, makakapakinig po kayo ng isang awitin at yung mga nasa ating mga social media platforms naman ay makakanood o makakapnood ng mga ilang paalala mula sa ating himpilan. Kami pa'y magbabalik.

0: Para sa ating tanong ni Te ngayong umaga, may expiration ba ang commitment ka TNT? Para sagutan ang ating tanong ni Te, pwedeng-pwede at abot na abot tayo sa ating mga contact numbers 0998-843-0573 at pwedeng-pwede niyong isend ang inyong mga kasagutan mula sa pag-comment sa ating Facebook page na live ngayon, FEBC Bicol-Carry 104.3 The Way FM. Sa ating YouTube at Instagram, you can DM us on FEBC Bicol-Carry 104.3 DWAY FM. Sa ating online streaming, bit.ly/DWAYFM at sa ating mga chatters. Pabasahin namin ang inyong mga kasagutan sa ating Carrians Official GC. At yun na nga, Ate Yvette. Nalaman na nila ang ating nang pahapyaw ang ating topic
1: yes.
0: this morning commitment
1: yes about commitment kaya may expiration nga ba at meron ng mga nag-comment ha?
0: Ay oo may nag-comment dito si ay number one Briel Bernarte ang ating number one
1: yes.
0: na Ate Kay. Sabi niya, sige, babasahin natin. Commitment does not simply expire. When emotions fade or when doing something becomes difficult, I think we can say a person truly commits when they consciously choose to stay, rethink, and continue valuing something despite changing feelings or challenges. Commitment is more about decision and consistency than temporary emotion. May hugot kaya siya nito.
1: Parang may hugot ka, oo, Teacher K. Meron ba yan?
0: Oo. At syempre, sabi pa ng ating Naara Albar. Ito yung tinatanong ko sa'yo, ate.
1: Oh, hindi ko din alam. Ano ba ito Naara? Sagutin natin yan si Naara.
0: For MOI, uy, sabi mo, nakakaalap pa comment naman, no?
1: Ano ba itong MOI na to?
0: For my own information? Sige na, ano to? Pero sabi niya, wala dapat talagang expiration ang commitment. At wala yes. talaga. Wala talaga, sabi niya. Pero based sa observation ko, sadyang ang affection lang ng isang tao, ang isang bagay o tao ang may expiration.
1: Yeah.
0: That makes him or her realize na ayaw niya na pala o ayaw niya naman pala talagang maging committed sa bagay o tao na yon. And that's human nature, which is nakakasand.
1: Tama, diba?
0: Hindi na-expire ang commitment, ang na-expire, feelings.
1: Feelings.
0: Oo.
1: Yung emosyon, yung tao.
0: Oo.
1: Diba? May point dun si Naara. Pero Naara, sabihin mo sa amin kung ano tong MOI na to, ha?
0: So, ibig sabihin natin, Yvette, kapag hindi na siya nag-commit, ito hindi lang to romantic relationship.
1: Sa lahat. Diba? Sa trabaho, sa mga commitments diba? Na nag-yes tayo.
0: Isa to sa pinaka-vital role natin bilang isang tao. Dapat matutunan natin yung commitment sa
1: yes.
0: church, ate, kahit saan, ano, sa relasyon. Pero siguro pag hindi na siya nag-commit, ibig sabihin hindi talaga genuine yung love.
1: Yes,
0: ganun
1: pwede.
0: Ba yun, Ate Yvette?
1: Pwede din na ganun. Kasi alam mo, di ba, pag nag-commit ka, ito yung ano yung buong puso di ba? At kapag ka umayaw ka, ibig sabihin, wala na. Nawala na doon yung commitment mo, 'di ba?
0: Oo, tapos na.
1: Tapos na, 'di ba?
0: Meron din kasi Ate Yvette, 'di ba, yung ugali ng mga most of the Filipinos, no, I'm not saying everybody. I'm not saying Filipino lang. Yung pagiging ningas kugon.
1: Ayan.
0: Sa una lang magaling.
1: 'Di
0: ba?
1: Parang may hugot ka.
0: Wala naman. Wala naman. Ano mo, sa una lang magaling, tapos after how many months? Kahit siguro sa trabaho, nag-apply ka, tapos nauna ka lang na-excite.
1: Yes.
0: After the long run, hindi ka na na-excite, hindi ka na bumapasok, kuma-absent ka na, puro ka na reklamo.
1: Ayun.
0: Ibig sabihin, wala kang commitment sa isang bagay or doon sa ginagawa mo. Mahirap yun, Ate Yvette, kapag nabubuhay ka na, hindi mo alam ang ibig sabihin ng commitment.
1: Yes. Oo. At kasi dyan, numero uno dyan, yung nadadala ka lang kasi ng emosyon.
0: Oo.
1: Diba minsan, katulad na lang sa trabaho, pag nag-apply ka, excited na excited ka doon sa trabaho. Tapos pag natanggap ka na, di ba pag in-interview ka, tuwan-tuwa ka. It's an honor. Wow. It's a privilege na magtrabaho dito. Yes. Pero pag nandun ka na, tapos matagal ka na, nagsisimula ka ng magreklamo, nagsisimula ka ng marami ka ng sinasabi na hindi ka na masaya, etc., etc. Mm-hmm. Alam mo yun, yung hanggang simula, kasi dala ng emosyon.
0: Yes.
1: Diba? And even ito, yung mga commitments natin sa relationships. Mm-hmm. Diba? Yung mag-asawa, kaya naghihiwalay. Kasi diba, it's ano yan eh, lifetime commitment yung marriage. Mm-hmm. So yung marriage, pag sinabi mo magpapakasal na ako, ibig sabihin nang, di ba sabi nga, till death do us part.
0: Wow, parang nare-remind ka sa vows nyo.
1: Oo nga. Mm-hmm. Di ba yung mga ganun na bagay, commitment siya.
0: Yes.
1: Kasi hanggang sa mamatay tayong dalawa, tayo ang magkasama. Tayo ang mag-asawa.
0: Eh, sabi nga ni Ate Kay sa kanyang comment, commitment is a decision.
1: Ayun.
0: Oh, katulad ng marriage, di ba Ate? Yes. Hindi naman yung basta-basta nag-aido kayo.
1: Yes.
0: It's a mutual decision between two person.
1: Oo.
0: So, kapag may isang bumitiw, ay yun na yun. Parang hindi na ba tayo nagkakasundo sa ating usapan?
1: Oo, correct.
0: Diba? Pero bago ang lahat at Yvette, greet muna natin yung mga nakikinig sa atin ngayon sa live natin.
1: Sige, greet
0: kay
1: na.
0: Ate Carm, steady he.
1: Hi!
0: Hi, Ate Carms! Uh-uh. At kay Ate Jaisel Buena Lumapas.
1: Ayan, oo. Hello, ayan ba kasi hello. Ate Carms, meron siyang
0: Uy, Ate Carms, sumagot ka naman.
1: Maganda tong sumagot eh.
0: Comment Ate Carms.
1: Baka may komento ka. Ulitin mo yung tanong para maano
0: sige,
1: ni Ate Carms.
0: Uulitin ko. Dapat si Ate Jaisel at si Ate Carms.
1: Pinilit.
0: Ay, inuubliga. Ay, inuubliga kong sumagot. Para sa ating tanong ni Teng, ngayong umaga pa rin, may expiration ba ang commitment, mga ka-TNT? So, sa mga gusto pang mag-comment, andyan lang ang ating Facebook page. Mm-mm. At you can comment down there. Diba?
1: Yes, oo. At saka, alam mo, din ako sa sinabi ni Naara, yung expiration, ang may expiration lang, yung itong mga bagay. Kaya nga, di ba yung pagkain, may expiration. Mm-hmm. Kasi pag lumampas dyan, sira na.
0: Yes.
1: Hindi mo na yan pwedeng i-consume. Or else, pwede ito maka-apekto sa yung kalusugan. At ganun din, sa, di ba may effect yan sa'yo. Kaya nga, meron talaga siyang expiration date or hanggang saan lang siya.
0: Ang ganda nun, Ate Yvette.
1: Diba? Nakuha ko yung kay Naara. Thank you, Naara.
0: Ang ganda nun kasi kung ang pagkain ay may expiration yan. Date at kapag siya ay na-expire na, kinain mo pa rin siya, toxic siya sa katawan. Parang relasyon lang din yan.
1: Oo.
0: Hindi na kayo nag-work. Parang, diba? Tapos ipagpapatuloy nyo pa, toxic din yun.
1: Yes. Diba? Yun talaga yun eh. Oo. Nako, meron sinabi si Ate Carms.
0: Ay,
1: oo. Pero bago yan, sabi ni Carmela, grabe naman ang title. Aray.
0: Ano bang title?
1: Yung tanong
0: ay,
1: mo.
0: Ay, oo. Sorry sa pangbungad niya. Nabungad kayo ng ganito.
1: Yan. Ang sabi ni Ate Carms, commitment is sticking with something or someone wholeheartedly.
0: Pipiliin kita araw-araw.
1: Oo, diba?
0: Yun eh.
1: Alam mo, minsan, di ba kinikilig-kilig tayo pag yung may narinig tayo na yung kanta, yung mga naririnig natin ngayon
0: Ewan
1: sa OPM.
0: Ewan ko sa yung ating event, ikaw kinikilig.
1: Kinikilig ako doon yung mga ganun na mga kantahan na sinasabi yung araw-araw, pipiliin ka, yung mga ganun.
0: Mm-hmm.
1: Pero dapat yun eh, hindi lamang sa kanta or madala sa kilig.
0: Ay, oo.
1: Kasi ang meron dapat sa isang relasyon ay commitment.
0: May nag-comment na si Kuya Alvis.
1: Nag-comment na? Oo. Excited ka dyan na? Sige, basahin mo.
0: Sabi ni Kuya Alvis Ray Aison, personally.
1: Aha, may hugot?
0: I think the concept of commitment that has an expiration contradicts itself. Mm-hmm. Parang if commitment is truly commitment, it cannot be temporary by design. Kasi commitment, it's the deepest sense of the word. It's not merely participation, preference, or even enthusiasm. Ang tonay... Kasi na commitment endures despite changing feelings, circumstances, and convenience.
1: Ayun.
0: The moment na magkaroon ng expiration clause ang isang commitment, yung relationship parang naging contract of convenience tuloy instead of a vow of perseverance.
1: Mm.
0: San ba ako magre-register para sa extension?
1: Tama.
0: Kung nare-register lang din talaga, Kuya Alvis.
1: Mm. Diba? Tama. I definitely agree with
0: yes.
1: this.
0: Oh, oh.
1: Ano to, Kuya? Ginugal mo ba to?
0: Ay, grabe.
1: Or dala to sa experience talaga ni Alvis Ray.
0: Personally daw eh.
1: Oo nga. Experience to ni Alvis. So, napakaganda kasi diba, tama yung sabi niya dito eh. Kung may expiration yung commitment, eh di pwede pala to. Oh, it's not commitment. Mm-hmm. Tapos, yung relationship nyo is naging contract of convenience.
0: Oo.
1: Kasi nga, kung beneficial pa to sa akin, eh di may contract of commitment pa tayo. Pero kung hindi na ito beneficial para sa akin, eh hindi na.
0: Mm-hmm. Diba?
1: Diba ang sakit?
0: Ano ba yan, Ate Eve?
1: Oo nga, ano ba? Bakit pa kasi ito yung pinili natin?
0: ikaw nag-send me to eh.
1: Bakit pa itong ating napag-usapan ngayon?
0: Oo, diba?
1: Pero, diba, let's face it. Kasi there's a lot na nakaka-experience
0: ng ganito.
1: That's the
0: reality,
1: yeah,
0: Ate
1: Eve. This is the reality. Na minsan takot na takot tayong pag-usapan.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nga, masakit.
0: Mm-hmm.
1: Pero, masakit sa una. Pero at the end of the day, eh doon ka makakasimula na maka-move on doon sa pain na kung ano man yung daladala mo at bit-bit-bit-bit mo dahil sa mga failed relationships.
0: Tama. Minsan, Ate Yvette, parang it had to happen.
1: Yes.
0: Kailangan mangyari yun. Mm. Kasi, alam mo yun, we will learn from it.
1: Mm.
0: And, sabi nga ni Carmela de los Reyes,
1: yes.
0: Nag-reply na si Naara, Ate.
1: Oh, ano daw? Ano daw sabi
0: for
1: niya?
0: For me po, yung Moy, French ng me, for Moy.
1: Wow! Ibang klase talaga si Naara.
0: For Moy. Ganon. Sabi ni Naara.
1: Okay.
0: Thank you, Naara. Thank you.
1: Thank you, Naara.
0: Mm-mm.
1: Yan. So, sige, go ahead, Ate.
0: Sabi ni Carmela de los Reyes, sa tanong ni Kuya Alvis na saan ba daw siya magre-register para ma-extend naman niyang commitment na yan. Sabi niya, type extend and send it to 8080. Uy, Carmela, kung posible lang din talaga yun siguro, marami na nag-avail sa yung promo.
1: Correct.
0: Oo, pero pahabol ni Carmela de los Reyes, commitment is sticking with something or someone wholeheartedly. Yun nga sabi ni Kuya Alvis, no?
1: Mm-hmm.
0: Commitment is commitment. Kapag may expiration, it's not commitment.
1: Yes.
0: Parang naging transaction na lang din, di ba?
1: Exactly. Mm. At syempre, itong commitment, hindi lang naman sa relasyon sa mag-asawa,
0: yes.
1: sa mag-boyfriend,
0: oo.
1: Kahit sa friendship.
0: Friendship.
1: Kaya nga, may naririnig ako, friendship over na tayo. Di ba? Kasi di ba yung friendship is also a relationship.
0: Yes.
1: And it also has a commitment.
0: Pansin mo, Ate, sa diba? Lahat ng bagay, kailangan merong commitment.
1: Yes, sa lahat. Sa trabaho.
0: Oh.
1: Kapag nag-commit ka sa ministry sa church, or ito, katulad dito,
0: oh.
1: nag-commit tayo dito sa radio ministry natin,
0: yes.
1: eh talagang ginagampanan natin ng maayos, di ba?
0: At siguro, Ate Yvette, magsisimula lang siyang mawalan ka ng gana sa isang bagay kung hindi mo naman siya ginagawa, yung sabi nga ni Carmela, wholeheartedly.
1: Yes, correct.
0: So, lately, Ate Yvette, parang meron akong natututunan about the word passion.
1: Oh.
0: P-A-S-S-I-O-N na na-share din sa akin ng aking ate, Gretchen, na in everything you do, there must be a passion.
1: Correct.
0: That will remind you why you started.
1: Mm-mm.
0: And that passion plus purpose is equals direction.
1: Oh.
0: So, kung may passion ka sa isang commitment, magkakaroon ng direksyon kung ano mang relasyon ang meron ka.
1: Yan. Diba?
0: Kasi ang hirap, Ate Yvette, mabuhay sa isang mundo kung saan hindi mo alam ang salitang commitment. Lahat ng bagay sa'yo, temporary lang.
1: Ay, ang hirap.
0: Oo,
1: ano?
0: Lahat pansamantala sa'yo.
1: Mm-mm.
0: Walang magtatagal, walang maglalast.
1: Mm.
0: Laging bago, laging start over, laging back to zero. Kasi hindi mo alam ang salitang commitment.
1: Yes. Mm-mm. Ang hirap pala, ang hirap talaga, noon, Gracious, no? Nang lagi yung na-mention mo na lagi kang nagsisimula sa simula.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Yung meron ka nang na-build na foundation, may na-build ka na na relationship, tapos masisira
0: yes.
1: kasi walang commitment, tapos magsisimula ka na naman ng panibago. ang hirap.
0: Saan ba galing hugot natin kasi?
1: Oo nga, eh? Bakit nga ba? Eh, ako hindi ako nakaranas ng...
0: Happily in love ka naman.
1: Sabay ganun, diba? Eh, no? Hindi, pero yung nababasa natin ngayon kasi sa mga sa trending topic, yes, natin later, eh, masakit na kailangan na meron tayong pag-usapan dito para naman makamove forward.
0: Yes, tama, tama.
1: Correct, sabi ni Carmela, sabay-sabay tuloy tayong nasasaktan ngayon. Kasalanan namin to, Carmela.
0: Kasalanan ba namin yun?
1: Oo, kasalanan namin to, Carms.
0: Tanghaling tapat naman si Ate Yvette, oh, sabi ni Carmela.
1: Diba? Oo nga, pasensya na po kayo at ito ang ating mapag-uusapan ngayon. Kasi alam nyo, dito sa mundong to, parang nagiging normal na walang commitment yung mga tao.
0: Yes.
1: Diba, as simple as yung, oh, magkita tayo sa ganitong oras,
0: ay,
1: sa ganitong araw.
0: Ay, tama. Ay,
1: diba, pag nagsabi ka ng yes, nag-commit ka na dun.
0: Tapos so, darating ka late.
1: Buti nga kung dumating na late eh. Oh, eh kung hindi dumating, di ba?
0: Doon pa lang, Ate Beth, yun na yung simpleng example ng commitment.
1: Correct.
0: Diba? Eh doon pa lang sa bagay na yun, hindi mo kayang mag-commit. What more to the big things?
1: Yes, exactly. Mm-hmm. Pero di ba parang normal na, oy, sorry ah, na-late ako.
0: Normal na siya.
1: Tapos sasagutin mo naman, ay, okay lang. Pero hindi talaga siya okay.
0: Hindi okay.
1: Kasi it only shows anong klaseng commitment meron siya.
0: Yes.
1: Kaya nga yung pag nag-yes tayo, dapat yes talaga yun. Mm-hmm. And it is biblical, ha? Our yes be yes and our no be no.
0: Alam mo, Ate Yvette, sa aking journey, yan yung pinakauna kong natutunan at nabago sa aking sarili. Yung pag sinabi kong gantong oras, gantong oras, Ate Yvette. Kasi yes, matututunan mong mag-commit and you are going to learn how to value the time of other people.
1: Yes. Diba? At yun din yun, it reflects who you are. Diba?
0: Tama.
1: It reflects who you are. Pagka sinabing ganito yung dumating ka at nandun ka, it reflects who you are. Kasi nag-yes ka eh, diba?
0: Ingay na nila sa GN, oh.
1: Ano na? Ano na nangyayari?
0: Ingay na nila sa ating comment section.
1: Ay, talaga. Oh. Nag-iingay na sila.
0: Sabi ni Carmela de los Reyes, yes, agree. Ay, naku talaga. Parang mga kagroup ko po yan sa research. Sa i-mention mo nga isa-isa. Pero lang, Saturday morning, sabi, maghintay ako. And dumating na yung Sunday, na madaling araw, wala pa rin.
1: Naku, yun talaga.
0: Ay, oo. Diba? Doon pa lang sa simpleng bagay na yun, usapang oras.
1: Yes, sa oras pa lang, doon na makikita yung commitment sa trabaho, sa mga meeting, yung mga meeting-meeting natin, etc., etc., diba? Doon pa lang. Alam mo, kaya yan yung number one eh. Palagi ako may dalang notebook. And if papasok ka dito sa office ko dyan sa tapat lang ng, ng studio, meron ako dyan malaking kalendaryo sa table. At dyan sa table kong yan, nandyan lahat ng activities ko. So, ibig sabihin nun, hindi ako nagsasabi ng yes kapag nakita ko na pwede dun sa schedule.
0: Okay.
1: Oo, kaya lang minsan talaga, nagdudoble-doble.
0: Parang ang dami schedule ni Ate.
1: Oo, yung sobrang dami, hindi mo natuloy mapagkasya. Pero isa yun sa natutunan ko na ako din yung nagsasuffer.
0: Nga, no?
1: Diba? At the same time, hindi lang ako yung nagsasuffer. Hindi ko natatayuan yung yes ko.
0: Mm-hmm. So, kailangan mo ring i-organize yung mga errands mo at yung mga commitments mo mismo.
1: Yes.
0: Para hindi ka rin masisira dun sa commitment ng ibang tao.
1: Exactly.
0: Diba? At sabi ni Kuya Alves,
1: uh-oh,
0: I just realized, ngayon-ngayon lang din ata ito yung na-realize ni Kuya Alves, na ang commitment pala is not about how long something lasts. It's really more about the posture ng heart towards something. Pwede maging physically present ang isang tao with no true commitment.
1: Oh.
0: While someone naman can fully devote themselves with a limited season ng may sincerity and integrity pa din.
1: Nako.
0: May point naman, diba?
1: Oo. Diba? How long something lasts. Hindi yung kung gano'n ito tumagal. Diba? Kasi, tama yung sabi niya, minsan physically present yung tao pero wala namang commitment.
0: Tama, tama. Sabi nga rin ni Carmela, it shows how disciplined you kapag you do what you said And nagpapakita din yun ng respect. At reply niya sa comment ni Kuya Alvis, Kuya Alvis Roy Aison, ikaw na talaga ang cool. Parang daming hugot natin. Ah.
1: Oo nga. Alam mo si Alvis kahapon pa yan, excited dito sa usapin natin. Eh. Oo. Isa yan sa mga, siya yung FEBC Bicol na nag-comment na gusto lang naman niya makinig sa radyo pero bakit parang nasasaktan siya.
0: Ay, oo. Kuya, misan ka na bang munti ka na rin ano?
1: Parang may hugot siya dyan. Oo, na minsan na may nag-commit.
0: Oo, baka minsan ka na rin muntikang ikasal, kuya.
1: May ganun na, kuya.
0: Malay natin.
1: Nako, kuya, oo, baka may mga ganito ka na muntikang ka ng ikasal. Eh, pero, di ba, hindi pa pala. Oo. Pero ako, may experience ako, ate, dyan. Muntik na ako mag-yes na sa nanliligaw. Oo. Pero hindi ako naka-yes because may mga restrictions, diba? Pero sabi ko nga, kung siya siguro yung naging asawa ko, wala ako dito.
0: Oh.
1: Oh, kasi nasa ibang bansa na siya ngayon eh. So, di ba, updated pa
0: wala
1: ako.
0: Kaming, no? Wala kaming ate event ngayon. Oh. Buti na lang.
1: Buti na lang, di ba? So, hindi yun lang purpose at hindi yun ang plana ng Panginoon.
0: Yes.
1: Di ba? Ayan, nako, napakaganda nitong usapin natin. At pwedeng-pwede pa po kayong sumagot dito sa ating katanungan. Ayan, Ate Gracious, baka pwedeng pa kayo ulit-ulit. Yung sa mga nakikinig sa atin sa radyo, pwede po kayong mag-text kung kayo ay meron mang mga load or kung gusto po ninyong mag-comment sa ating katanungan.
0: Oo, kaya nga sabi dito ni Ate Carm, sabay-sabay tayong masasaktan ngayon. Sabi Ate Yvette and Maring Camille, di ba? Oo, dahil para sabay-sabay din tayong masaktan ngayong umaga pa rin. Tinitinan ko yung oras eh.
1: Oo nga eh.
0: Mag-contact na kayo sa aming contact numbers. 0998-843-0573 at sa ating Facebook page na live ngayon at nagko-comment na sila ngayon doon sa ating FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa ating YouTube at Instagram, pwedeng-pwede rin. FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM at sa ating online streaming bit.ly/DWAY FM. At para makasunod sa ating mga usapan, pwedeng-pwede, abot na abot ang ating official GC under Carrion's official GC.
1: Ayan, kaya sige po, pwede pa kayong sumagot hanggang 12:30 eh. Pwedeng-pwede pa natin yan basahin at pag-usapan itong sagot ninyo. Or inyong mga, pwede din na kayong mag-share ng inyong mga experiences and how you go about it eh. Pwedeng-pwede. Ayan. Kaya bago po tayo magpatuloy sa ating topic at sa ating pagkukwentuhan sa ating healthy chismisan this morning dito sa TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Tayo muna po ay makikinig ng isang awitin mula sa ating mga tagapakinig sa radyo at syempre pa sa ating mga nasa social media platform naman ay may mga paalala mula sa ating himpilan. Kami po ay magbabalik.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag

0: karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
2: O hanggang cheesy na lang talaga.
1: Uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, na kilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pangapat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pangapat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At panganim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center

0: for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: What's hot?
4: What's not?
3: What's cool?
4: And what's lame?
5: What's trending?
3: What's fading?
6: Let's talk about it here at Trending Now Talaga.
7: Trending Now Talaga ang isang babae na 8 taon niyang minahal ang isang lalaki. Pero sa huli, ipinagpalit lang siya sa isang babaeng 1 buwan pa lang nakikilala. Ang sabi nga ng mga komento, ikaw ang kasama sa lahat ng umpisa, ikaw yung nandyan nung wala pa siyang pera, wala pang direksyon, wala pang nararating, ikaw yung naging pahinga niya sa lahat ng pagod at problema sa buhay. 8 taon mong inalagaan yung relasyon ninyo, 8 taon kang naniwalang sa dulo, ikaw ang pakakasalan. Naplano na ang lahat, ang venue, ang prenup, kulang na lang talaga ay ang kasal. Pero habang ikaw, busy magmahal at maghintay, may iba na palang pumapasok sa buhay niya. At ang masakit, hindi lang simpleng third party. Pinakasalan niya. Yung lalaking akala mo makakasama mo sa altar, ibang babae pala ang hahawak sa kamay niya habang nagsasabi ng I do. At doon mo ma-realize na minsan hindi sapat ang tagal, hindi sapat na ikaw ang nauna, at hindi rin sapat na binigay mo ang buong sarili mo. Kasi may mga tao talagang kayang iwan ang 8 taon para sa 1 buwang mas bago at mas madaling piliin. Masakit, yun ang pakiramdam na para kang binura sa kwento na ikaw naman ang nagsimula. Pero alam mo kung ano ang mas masakit? Yung malaman mong habang ikaw naghahanda sa kasal nyo, siya pala kinakasal na sa iba. Hindi lahat ng long-term relationship ay happy ending at hindi lahat ng nangakong ikaw lang marunong tumupad. Pero tandaan mo ito, hindi nasasayang ang 8 taon mo dahil nagmahal ka ng totoo, ang tunay na sayang, yung taong sinayang ka. At yan nga ang Trending Now Talaga na ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito. Ayan, nako, ang sakit. Ako'y nagbabasa lang pero parang speechless ako sa nabas.
8: Parang after nun, sabi mo, ay, ayan, yun na lang yung nasabi. Ayan!
7: Ayan! Kuya June, nasaktan ka ba?
8: Hindi naman siguro nakaka-relate ka, June.
7: Hindi naman nakaka-relate. Oh. Pero diba, ako nga na nagbabasa, parang, aray ko, sakit nun na. Mm. Oh. Diba? Totoo naman na yung trending natin topic today, marami siguro sa atin yung nakapanood na kasi ito ay naibalita na ng iba't ibang malalaking network. At syempre, ito ay dinulog at isinumbong dahil nga yung babae ay nagkaroon ng problema dahil siya ay ikakasal na. Actually, ikakasal na. Nag-prenup na sila. May mga preparations na. May venue na. Ikakasal natin sila.
8: Kompleto na.
7: Kompleto na. As in, kompleto na. At may date na. Nung May, dapat sila ikakasal. Pero imagine, 2 months before ng kasalan, March, ikinasal na pala yung iyong pakakasalan.
8: Sakit. Ano ba yan?
7: Sakit. Aray po. At hindi lang yun. Sila ay 8 taon na magkasama.
8: 8?
7: 8 years silang magkasama. Ang tagal. Tapos, itong isa sa mga nakita ko at nabasa at napanood ko ay April, March kinasal, April ay naglabas pa ulit siya ng money dahil merong kailangan asikasuhin pa yung lalaki. At kasal na siya noon. So, ibig sabihin kasal na siya noon pero ginamit pa yung pera na sabi ay sa kasal nila na alam naman ng lalaki na hindi na ito matutuloy dahil siya ay kasal na sa iba.
8: Ay, nako, Ate Yvette. No, bakit parang, baka mamaya-maya mas magwawala na sila sa comment section.
7: Ayan, oo. Kaya nga, ayan, meron naman na comment dito eh. Sabi naman dito ni, basahin muna natin tong komento ni Ate Carms. Sabi niya, nawawala ang commitment kapag hindi na ito patuloy na pinipili at pinangangalagaan. Totoo. At yan, may comment din si Ate Ofel. Nakita mo yan, Ate. Yan. Sabi ni Ate Ofel, it depends upon the situation po, specific, especially if it gives risk and your physical and emotional aspects, then commitment should expire. Tama. Yan naman ang sabi ni Ate Ofel. Ayan, kaya ngayon, pag-aani naman natin, alam ko eh medyo...
8: Oh, medyo mabigat na.
7: Mabigat at masakit, diba? Kasi ikaw, Ate, diba, what will you feel about that? Na pinangakuan ka, napakakasalan ka, ready na ang lahat, tapos bigla, nalaman mo 2 days before ng wedding na hindi mo na pala siya mapapakasalan kasi kasal na siya sa iba.
8: Napangakuan ka pa nga lang ng isang bagay, Ate Yvette, katulad ng regalo sa iyong kaarawan or isang trip to Palawan na hindi natuloy. What more yung 8?
7: Yes.
8: 8 taong relasyon na road to marriage na sana, kaso hindi pa nangyari. Mabigat, Ate Yvette, yun. At siguro kung mangyayari yun sa akin, hindi ko rin alam kung paano ko siya i-handle. Kasi it is a betrayal, Ate.
7: Yes, exactly.
8: At doon natin malalaman at doon natin matatanong ulit, bakit, is it commitment na na-expire doon sa relasyon o feelings? O naging selfish? May naging selfish? O... hindi natin kasi Ate alam. Yvette alam eh. Diba?
7: Kung ano talaga ang tunay na pangyayari. Oo. Ano? Kasi sila ay magkasama na ng 8 years at sila ay may anak na. At hindi sila nakakapagpakasal because ang lalaki ay meron pa siyang pangarap na tinutupad. At dun sa pangarap na yun, yung babae ang sumuporta sa kanya upang makuha niya yung pangarap niya na siya ay maging isang coast guard.
8: That is love, Ate.
7: Yun yun, diba? So, kaya, kumbaga, even without the preparation pa ng marriage, alam ng babae na dun sila papunta. Yun yung binubuo nila na pangarap, kasama din siya doon. Pero it's so sad na ito nga yung nangyari.
8: In this case, siguro, Ate Yvette, people will say, I don't like love anymore. Well, we cannot blame love because love is perfect.
7: Yeah.
8: Siguro, it's the person who committed the mistake, not the love itself. So, let us keep on trusting on love.
7: Yan. Kaya nga ngayon, Ate Gracious, pag-usapan natin yung love versus commitment. Dahil kanina yung tanong nga natin, nag-expire ba ang love? Ay, ang commitment. At may mga sumagot nga na ibig sabihin, hindi wholehearted yung pagmamahal mo kung ikaw ay nag-expire ang yung commitment.
8: Yes.
7: So today, let us find out ano nga ba yung love at yung commitment. Ayan, kaya nga...
8: Para tayo ngayon, ano ito, Ate?
7: Ano?
5: love guru.
7: Oo, love guru love tayo. Love counselor tayo ngayon. Kaya yung mga may hugot dyan at may mga pinagdadaanan, eh, makinig po kayo dito.
5: Yes.
7: Ayan. Ang sabi nga, kapag seryosong relasyon, especially kapag ito ay pag-aasawa na, eh, people often talk about love. Di ba pag nagpapakasal? Ba't ka nagpakasal? Kasi mahal mo.
5: Yes.
7: Di ba yun yung kadalasan na sagot? Ba't kayo magpapakasal? Kasi love namin ang isa't isa. At alam nyo po, wala naman talagang question doon na kaya tayo nagpapakasal or bakit tayo pumapasok sa isang seryosong relasyon. Eh dahil ito yung pinaka-importanteng pundasyon na dapat na meron sa isang relasyon.
5: Yes.
7: Diba? Pero marami din na mga long-term relationships hindi nagsasucceed. Maraming tayong nabalitaan, hindi lang ito ngayon. Marami pa, 11 years, 15 years, or ilang taon na silang magkasama, pero naghihiwalay pa rin. Or hindi pa rin nagsasucceed yung kanilang relationship. Ang isang factor kasi doon kung bakit ganon is yung commitment. At yung commitment na yon is the decision to stay dedicated to a partner even when feelings change or challenges arise.
5: Oh, yung sabi kanina ni Kuya Alves.
7: Yun pala yun. Mm. So, ibig sabihin pala, Ate Gracious, yung love, napakahalagang elemento. Mm-hmm. Para pag nagluto ka, na, pag walang lasa, wala, hindi masarap.
5: Salt and pepper.
7: Di ba? Walang pampalasa. Uh-huh. Di ba? So, ibig sabihin sa relasyon pala, yung love talaga yung pampalasa.
5: Yes.
7: At kailangan para maging masaya ka habang ikaw ay nandun sa relasyon.
5: Tama.
7: Pero yung commitment pala is a key factor. Ito din ang isang mahalagang factor sa relationship. Dahil ito yung pinili ka. Yung parang si Ate Carms nagsabi nung kanina na yung hindi ka na pinipili at hindi ka na pinapangalagaan.
5: Diba?
7: Si Ate Carms. It's a decision na ikaw ang magde-decide mismo na ito ay pangalagaan mo at mahalin yung tao or ikaw ay mag-stay.
5: So, ang commitment at event is a product of love.
7: Yes. Oh, pwedeng ganun.
5: Pwede, no?
7: Diba?
5: Kasi kung mahal mo yung tao, pipiliin mo.
7: Yes.
5: Mag-commit.
7: Oh, pero there are instances din na minsan bilang may asawa, dumadating yung punto na yung sabi nila, alam mo yung, ay, hindi na kita mahal.
5: Yung mga ganun ka ba?
7: Hindi ako ganun. Wala akong ganung season. Okay. Pero may mga times na naiinis ka.
5: Okay,
7: naman,
5: okay.
7: Sana ganun. May mga ganong times, di ba, sa pag-aasawa. Lalo na kung matagal na kayong mag-asawa.
5: Yes.
7: Pero alam mo, may mag-aaway kayo. Di ba? Hindi naman pwedeng hindi kayo nag-aaway.
5: Oo.
7: Diba? Walang ganun, di ba? So, ibig sabihin nun, yung decision mo to stay in that relationship, kahit na feeling mo, eh, ganun na kahirap, is a commitment.
5: Tama, oo.
7: At yun yung dapat na meron sa isang marriage.
5: Oh, tandaan nyo ha, sa mga magpapakasal dyan, maraming dapat i-consider.
7: Parang kasama ka dun dapat.
5: Hindi pa, ate. Maraming dapat i-consider bago ka pumasok sa isang relasyon.
7: Kaya, kaya nga ngayon ate, pag-usapan natin, iunawain natin, ano ba yung love?
5: Mm-hmm.
7: Diba? Sige, simulan natin yan ate. Ano nga ba yan?
5: Sabi dito ate Yvette, kasi, ang love daw, emotional.
7: Mm.
5: Oh, let us admit, love is emotion.
7: Mm.
5: Oh, pag-ibig, nakakakilig.
7: Mm. Yes.
5: But it is also psychological connection between two people.
7: Mm-hmm.
5: Kayo ba ay nag-kukonekta? Meron ba kayong chemistry? Di ba yun yung term nila? Dapat may chemistry. Dapat kayo nagkakaintindihan.
7: Mm-hmm.
5: So love is often what makes relationship feel exciting,
7: yes.
5: Meaningful, and fulfilling. Siyempre, ano ba ang isang relasyon kung hindi ka kinikilig?
7: Oo.
5: Kung hindi ka na-excite.
7: Hindi ka na-attract.
5: Oo. Siyempre, it is because of the word love.
7: Mm-hmm.
5: Diba? At may mga karakteristik dito, Ate Yvette, ang love.
7: Mm.
5: First is emotional attraction and affection.
7: Mm.
5: Diba? It always starts... Ate Yvette, lahat magsa-start sa emotion.
7: Yes.
5: Oo, mafe-feel mo.
7: Yeah.
5: Mafe-feel mo yung isang kilig. Kikiligin
7: yes.
5: ka. Hanggang sa ikaw ay magkaroon na ng pagtingin sa isang tao. Love is feeling happy and comfortable with someone.
7: Mm-mm.
5: Yung pakiramdam mo safe. Kaya ganun ba yung feeling mo kapag kasama mo si Kuya dito?
7: Oo. Tapos minsan, may mga times na yung pag mahal na mahal mo, Di ba? Mm-hmm. Gustong-gusto mo, lagi ka naka-holding hands, lagi kang naka-abrisyete, mga ganun. Pero pag yung inis na inis ka, yung ayaw mong...
8: Huwag mo akong hawakan. Oo,
7: kasi di ba, emotion nga eh. Di ba?
8: Another daw ate is caring deeply about another person's well-being. May nagki-care ka sa isang tao. Mm. Oh, 'di ba? May checklist dapat kayo diyan sa mga naguguluhan pa ngayon kung sasagutin yung kanyang manliligo. Ito na yung checklist nyo. So, this is love. Well, this is love. So, yung kanta na yun. So, kapag nagki-care ka na sa tao, no? Siguro hindi lang romantic talaga ate.
7: Mm-mm.
8: Oh, caring also applies to friendship, family. Mm. Another is romantic feelings and attachment, doon na yun papasok sa mga magkasintahan.
7: Yes.
8: Nagkakaroon na kayo ng romantic feelings sa opposite sex, ate.
7: Yes.
8: At yung parang ayaw mo nang, sabi mo kanina, gusto mo laging magka-holding hands.
7: Mm-mm.
8: Oo. Ganun ka rin ba nung ano, kadalaga-dalaga ka ba?
7: And even now, may mga season na ganun na yung gusto mo laging nakakapit, naka-holding hands.
8: At pakiramdam mo, knight and shining armor mo siya.
7: Ang di naman masyado. Di naman, joke lang. Hindi lang naman kasi sa mga ganung bagay mo masasabi na ito yun, love yun. Uh-uh. Diba? May deep ano siya eh.
8: Pero
7: may...
8: kapag you feel miserable ate, sinong hinahanap mo?
7: Ay, syempre si Papa.
8: Ayun.
7: Yung kakampi mo, yung sabi dito, yung komportable ka, yung kahit na feeling mo mali yung sasabihin mo, komportable kang sabihin to sa kanya. Kasi alam mo na hindi kanya i-judge.
8: At doon na rin papasok ate, ba't sa sinasabi mo yung desire of spending time together.
7: Yes.
8: Diba? That is a characteristic of love. And sabi din, love can grow slowly. Minsan, ano, mabilis nangyari yung mga bagay. Maagay minsan, ano, dumaan sa proseso.
7: Yes.
8: Dahan-dahan.
7: Mm.
8: At in spite of it, it is often influenced by emotions and the personal experiences.
7: Correct.
8: That is characteristic of love. Para tayong understanding self dito.
7: Yes,
8: understanding love.
7: Kasi dapat naiintindihan natin to kung ano ba yung love eh, di ba?
8: So, meron din tayo dito ate Yvette na kung meron tayong characteristic of love, may limitations din pala ang love.
7: Mm-hmm.
8: Oo.
7: Ito nga, nagulat ako, meron pala to eh. Sige daw.
8: Limitations of love alone. Feelings can change over time.
7: Oo, i-ano natin yun na kung love lang.
8: Kung love lang, ha?
7: Yan.
8: Since nag-start siya sa feelings, sa emotions, pwede rin siyang mag-end at pwede rin siyang magbago. Ganun na ka-deceiving ang ating mga
7: damdamin.
8: Yes, minsan, highest of high, lowest of low.
7: Yes.
8: Minsan, in love ka. Minsan, sabi mo nga ate, ba't diba?
7: Pwede ba isoli na to?
8: Oo, parang pwede bang sunugin na lang yung kontrata natin. Another limitations of love alone, kung love lang ha, attraction may fade or shift.
7: Correct.
8: Pwedeng maglaho. Paano kung first meetup nyo, siya ang pinaka-pogi sa iyong paningin. Siya ang pinaka-maganda sa iyong paningin.
7: Pinaka-sexy.
8: Pinaka-sexy. Na-attract ka sa kanya. Love at first sight.
7: Yeah.
8: Tapos bigla siyang parang tumataba na siya.
7: Correct.
8: Oh, magbabago bang yung feelings at attraction sa taong ito. Ganun din pala ate Yvette, no? Hindi lang talaga love lang ang pundasyon.
7: Yes.
8: Not just love alone. Another is love may weekend during stress or conflict. May mga bagay. Sabi mo kanina, di ba? Hindi naman sa relationship. Puro lang kayo holding hands while walking at the seashore.
7: Yes.
8: Or wala, loving-loving. Hindi. May mga alitan, may mga hindi pagkakaintindihan at emotional highs and lows are normal. Yung sabi mo nga, minsan gusto mo nang ibalik.
7: Ayun.
8: Diba?
7: Dagdag ko dito ate din sa during stress or conflict. Kapag alam mo yung nasa isang relasyon ka, may problemang dumating, lalo na sa pag mag-asawa na kayo. Walang pang tuition fee, walang pang kain, walang, dyan na yan pumapasok eh.
8: Parang ayoko na ate.
7: Diba? Yung, yung love, asan na yung love natin? Hindi naman nakakain, diba sabi? Hindi naman nakakain yung love.
8: Love can keep us alive when we are hungry. Pero ate Yvette, diba? Doon mo rin makikita na, siguro doon sa ating trending topic ngayon, hindi pa emotional stable din.
7: Yes.
8: Yung subjects natin dito sa trending topic natin. Na siguro kung matatag din rin,
5: yung bawat isa, hindi na rin sila ma-deceive immediately.
7: Yes, oh, exactly. Diba? Mm-hmm. Kaya nga ito yun eh, na naintindihan natin kung ano nga ba yung love, ano yung limitation, at kung pag-love lang, diba? Mm-hmm. Hindi pwedeng love lang.
5: Tama, tama.
7: Diba? Kasi sabi, magpakasal tayo kasi love
5: mahal kita.
7: Natin. Oh, mm-hmm. Mahal natin isa't isa. Hindi lang pala yun. O maging magkarelasyon tayo kasi love natin ang isa't isa. Hindi lang pala yun ang isang ang reason.
5: Mm-hmm. Pero pansin mo ate, sa tagal ng panahon na pinagsamahan nila, for sure meron na rin silang mga pinagdaanan.
7: Yes.
5: And hindi na rin yung love alone.
7: Mm-mm.
5: Pero, syempre sabi, diba, nakakalimot. Nawawala yes. ng attraction. Mm-hmm. Wala, nawawala.
7: At saka yung beneficial. Mm-hmm. Yung beneficial pa to sa akin. So, I will still keep on loving you. Kasi beneficial ka pa sa akin.
5: Oy, nagigets ko. Mm-hmm.
7: Di ba minsan yun nga yung sabi mo, kapag may stress na, may conflict na, nagpe-fade yan eh, nawawala. Kasi nga, hindi na to beneficial para sa akin. At may mga tao, iba-iba rin yung...
5: Sakit naman nun,
7: diba?
5: No? Beneficial ka lang.
7: Yeah, diba, sorry na. Kasi yung may mga tao kasi, diba, na when you are beneficial to them, mahal na mahal ka. All praises to you or the loving eyes ay nakatutok sa'yo. Pero pag hindi ka na beneficial sa kanya, huyo ka.
5: Kaya mahalaga talaga na kilalanin mo ang isang tao.
7: Yes, exactly.
5: Bago ka mag-commit.
7: Yes.
5: Din sa kanya.
7: Kaya nga, ito yung isa natin, yung commitment.
5: Yes.
7: Dapat, maunawaan natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng commitment.
5: Mm-hmm.
7: So, ito namang commitment daw is the conscious decision.
5: Mm-hmm.
7: Kasi nga, ikaw yun. Ikaw yan. Walang pwede mag-desisyon para sa'yo. It is your own decision dapat sa commitment.
5: Yes.
7: Decision mo to stay loyal. Decision mo to be responsible. Decision mo na maging dedicated ka dun sa partner mo. And not only to your partner, but to the relationship itself.
5: Mm-hmm.
7: Diba sabi, yung palay na kasi yung lumalapit eh, kaya pinatulan.
5: Okay.
7: Diba? Ibig sabihin, walang commitment.
5: Mm-mm.
7: Kasi nga, kahit na sino pa yan na humarap sa'yo, hindi ka matitinag.
5: Mm-mm.
7: Kasi nga, meron kang desisyon to stay committed to your partner. To
5: so,
7: stay loyal.
5: Hindi yun commitment ate. Parang you are comfortable kasi hindi ka na-challenge. Ay, hindi ko tatatrabahuhin. Okay na to.
7: Diba yung mga ganon?
5: Comfortability.
7: Kasi, yes, yun naman yun.
5: Mm-hmm.
7: Diba sa trabaho, hindi ka mag-stay loyal. Decision mo yan eh. If you wanted to stay there, you are committed sa trabaho mo, you will stay loyal to your work.
5: Tama.
7: You will stay loyal and be responsible dun sa iyong trabaho even without anyone looking at you.
5: Yes.
7: Diba? So, ganun din sa relationship. Hindi pwedeng, kasi may lumapit eh. Kasi ganito eh. Kahit na ano pa yung reason, if you understand what commitment is, it is your decision talaga to stay loyal,
5: tama,
7: to stay committed. Diba?
5: Yes.
7: Alam mo yun, isa kong mapagmamalaki kay, i-flex ko lang si Papa.
5: Sige na, ate. But...
7: Kasi sa 30 years namin magkasama, never in our mga pag-aaway, na naging pag-aaway namin yung magkaroon ng third party.
5: Mm-hmm.
7: Or... malink siya or magkagusto siya or something.
5: Mm-hmm.
7: Walang ganon. We
5: wow.
7: never had that kind of problem. And any issues regarding sa mga ganito. Kaya...
5: you feel secure.
7: Yes. And that is, kahit na may mga nakikita ko na yung crush siya, lumalapit,
5: wow,
7: lalo na nung basketball player pa siya, automatic, kahit na sino pa yung lumalapit sa kanya, nag-aabot ng tubig,
5: mm-hmm,
7: nag-aabot ng tuwalya or whatsoever, kahit nasa malayo akong lugar, sa akin siya pupunta.
5: May kumpiyansa ka.
7: Yes.
5: So, kuya.
7: So, kahit na assign siya sa ibang lugar at nagtrabaho, hindi ako nagkaroon ng kahit katiting na ka ba,
5: mm-hmm,
7: na merong gagawing hindi siya maganda. And even nung ako yung wala dito sa Bicol, hindi kami nagkaroon ng ganitong issue with regards to that. Because I know, committed siya at committed din ako dun sa relationship na meron kami.
5: Mm-hmm.
7: Kahit na mag-aaway kami, pero we know and we understand what commitment is.
5: Anong nagagawa ng commitment ate?
7: Ayan. Kaya nga, kapag ikaw ay committed, choosing to stay even during difficulties.
5: Mm-hmm.
7: Diba? Kahit na gano'n pa to kahirap, it is your choice na to stay even difficulties. Yung loyalty and yung faithfulness, yung willingness to solve problems together. Yung give and take. Paano natin ito susolusyonan? Hindi tayo mag-aaway pagkatapos break na tayo. Mm-mm. Or meron akong hindi na gusto sa'yo, hiwalay na tayo.
8: Hindi yung pag mahirap na, aalis ka na.
7: Aalis na. Mm-hmm. Diba? Hindi na beneficial sa'yo, wala na akong benefit sa'yo, aalis na. Hindi yun. Kasi meron kayong willingness to solve problems together at yun ay long-term responsibility at may kasama siyang effort.
8: Wow.
7: Oo, may effort talaga to maintain and improve the relationship. Kaya naman, importante talaga to. Kasi unlike love, yung love alone, commitment is less about feelings and more about actions and decisions.
8: Yun naman.
7: Ganda, diba?
8: It's a combination of feelings,
7: yes,
8: and actions.
7: Correct. Kaya ito yung importance ng isang commit na ikaw ay merong commitment. Keeps relationships stable during hard times. At nabibuild yung trust and security. Katulad ng kwento ko, mm-hmm, kahit saan siya lupalo pumupunta, alam ko wala siyang gagawing hindi maganda. Mm-hmm. Diba?
8: May assurance natin.
7: Yes, correct. At it also encourages patience and understanding sa bawat isa. And ito din ay nakakatulong sa bawat couple to grow together instead of giving up easily.
8: Perfect.
7: Diba? Mm-hmm. May mga susunod pa sana ate. Kaya lang parang hindi na natin yun na nga mapag-uusapan. Oo,
8: parang napadami-dami yung ating mga usapan at
7: correct
8: ating mga kwentuhan.
7: Oo nga. Kaya ang mahalaga lang dito ate is we understand what love and what is commitment.
8: And it must be combined together.
7: Mm-hmm. Yes.
8: Love plus commitment.
7: Oo. Kaya before ka mag-yes, I do.
8: Mm-hmm.
7: Yung may nag-propose sa'yo at magsabi kang yes, yes. Kasi baka emosyon lang yun.
8: Naiyak ka lang, na-excite ka lang sa sing-sing.
7: Binigyan ka ng sing-sing.
8: Oo, lumudlod.
7: Or baka naman bongga, may pasabog pa dun sa proposal.
8: Ate, ito, is it okay ba na nandyan na yung proposal and everything, sing-sing and the setup, pero hindi mo pa feel? Parang yung iba kasing babae, parang natatakot silang mag-no kasi marami nang, alam mo yun, nandyan na sa harap mo. Is it okay to say yes?
7: Yes.
8: To say no.
7: Yes.
8: Mm-mm.
7: Alam mo kung bakit? Kasi ito yung ano eh, parang ano mo yan na ikaw yan, decision mo yan, yung
8: yes
7: commitment, 'di ba? Am I committed or magko-commit ba ako dito sa relasyon na to? Am mm-hmm I ready para dito or love ko lang siya alone?
8: Yes,
7: yung feelings lang.
8: Mm-hmm.
7: Pero hindi pa pala ako ready.
8: Ma-clarify muna sa atin,
7: yes,
8: yan, sa ating mga partners, mag-usap,
7: yes,
8: at mag-decision together.
7: Mm-hmm.
8: Kung hindi, kung meron na bang kasabay na commitment yung,
7: yes,
8: relasyon niyo.
7: Correct. Kaya nga maganda 'tong na pag-uusapan, mm-hmm, 'di ba? So, handa na ba tayong magpakasal? Kasi alam mo, hindi ka naman
8: hindi pa ate.
7: Kasi alam mo, yung 'di ba kayo mag boyfriend girlfriend or you are in a relationship, na pag-uusapan niyo naman 'to, 'di ba?
8: Oo naman.
7: Na magpapakasal na tayo.
8: Unless
7: or
8: wala kayong healthy conversation.
7: Yes. Kaya yung lalaki, hindi siya yung pop up lang siya na will you marry me?
8: Clueless siya kung ano bang gusto mo.
7: Yes, 'di ba? Meron na 'yan eh.
8: Yes.
7: Meron na 'yan na discussion, meron na 'yang usapan before gumawa ng ganong klaseng proposal ang isang lalaki.
8: It is also our segment this afternoon,
7: mm-hmm,
8: na
7: yes,
8: is a reminder sa ating lahat na hindi kabawasan sa iyong pagiging tao,
7: mm,
8: ang pagiging mabuti at ang pag-commit sa isang, ano mo yun, pangako.
7: Yes.
8: Kung mangangako ka at hindi mo naman kayang panindigan, it's better not to.
7: Mm-mm.
8: Ate Yvette, kasi
7: exactly
8: naman meron tayong masaktang mga tao.
7: Exactly.
8: May masaktang mga feelings at merong masaalang-alang na buhay.
7: Mm.
8: Diba? So choose kindness kahit sa ang relationship pa yan.
7: Yes, exactly. Kaya nga, yung ampayo ko lang sa mga in a relationship,
8: mm-hmm,
7: yung mga nagpaplanong magkaroon ng relasyon, ayan, at yung mga nagpaplanong magpakasal, you have to check yourself.
8: Yes.
7: Hindi yung partner mo yung iche-check mo. Hindi ikaw yung mag-a-identify na ay yung partner ko ready na to kasi,
8: mm-hmm,
7: may ganto-ganto na siya. I-check mo yung sarili mo. Am I ready?
8: Yes.
7: And hindi lang dahil feeling mo na love mo siya, but you are willing to commit to that long-term relationship.
8: Coming from Ate Yvette.
7: Diba? Oo. Kaya yun yung maganda dito na pag-usapan natin ito. Masakit man sa simula, pero ito ay may pagtuturo sa atin na sa bawat relasyon na ating binubuo ay dapat hindi lang pagmamahal kung hindi meron kasabay na commitment sa lahat ng ito.
8: Yeah.
5: Diyos. At kung mangyari man sa atin, ito sa ating mga future relationship at sa ating present relationship, kung may mga dumaranas man ito ngayon, it's okay. Everything will be alright soon.
7: Ayan, tamang-tama. At yan ang nasabi mo, Ate Gracious. Pwede ba kitang i-request na ipanalangin natin yung ating mga tagapakinig ngayon? Lalong-lalo na yung mga nakakaranas ng ganitong klaseng pain sa oras na ito.
5: Yes, Ate Evet. This afternoon, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, magandang hapon po sa iyo. Kami po ay dumudulog sa iyo upang ipagdasal ang aming mga kapatid, Panginoon, na nasasaktan ngayon, Lord.
7: Yes.
5: Ikaw na po, Lord, ang bahala sa kanila. Alam po namin na sa iyo matatagpuan ang kapahingahan at ang kagalingan, Panginoon. Lord, kami man po ay nasaktan, nawa hindi mawala sa aming mga puso na patuloy magtiwala sa pag-ibig. At dumirekta lamang kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig, because your love is perfect, your love is wide and unconditional, Lord. Panginoon, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
7: Amen. Maraming salamat, Ate Gracious. Yan po ang aming panalangin sa mga nasaktan. Hindi pa po itong katapusan.
5: Yes.
7: At meron pa po tayong pag-asa. At doon naman sa hindi pa nakakaranas, alagaan at ingatan po natin para hindi na natin maranasan pa ang ganintong bagay. Kasi pwede naman.
5: Pwede.
7: Diba? Ayan, kaya maraming salamat kay Pastor Noe Bataan. Sabi niya, magandang tanghali po sa inyong dalawa, Sister Yvette, Sister Gracious Camille, Kingdom Favor po sa programa nyo. Pa-shoutout sa lahat ng RUCF, si San Andres at Main Albay. Ayan.
5: Hello.
7: Thanks
5: po.
7: Ayan. Good morning po sa inyo. At syempre, batiin din natin si Paul Anthony Ricaport.
5: Yes.
7: Siya ay nanonood from work.
5: Hi, Paul.
7: Ayan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama ngayon tanghaling ito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Kami po'y pansamantala magpapaalam muna sa inyo ngayong araw na ito. Antabay lamang po sa mga susunod pa nating mga programa. At salamat kay Kuya Jun sa pagsama sa amin sa technical side. Ako po si Yvette Pau.
5: At ako po si Gracious Camille Dalde.
7: God bless everyone. Enjoy your day. Bye-bye.
5: Bye.

0: hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Ang pagkatakot kay Yahweh ay maghahatid sa buhay, magdudulot ng kasiyahan. Hango po ito sa mga Kawikaan 19:23. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Joyce M. Ponce. Sa aming lugar, noong panahon na iyon, ay medyo nakakaangat naman kami sa buhay. Isa kaming pamilya na may maluhong pamumuhay. Pero ang tanong ko pa rin sa aking sarili, bakit malungkot pa rin ako sa kabila ng lahat? Nasagot lang ito nang ako po ay makarinig ng salita ng Diyos. Tanggapin ang Panginoong Hesus. Hayaan po ninyong pasimulan ko po ang lahat sa ganitong tagpo. Dito lamang po, sa Talikalang Lagot.
1: Paging Doktora Mary Ann Zeron, OR please. Paging Doktora Mary Ann Zeron, OR please. Calling Doktora Maris Castro.
2: Mr. Mondragon.
3: Doktora.
2: Nais ko po kayong makausap. Mrs. Mondragon.
4: Bakit po, Doktora?
3: Kumusta na po ang aking anak? Ano na ang lagay ng anak ko?
4: Bakit po, Doktora, nagkaganon ang aking anak? Anong gamot ba ang tinumar niya?
2: Masyadong mataas ang dosage ng drugs na umatake sa kanya. Isang dangerous drugs na kinahumalingan ng mga kabataan ngayon. Isang opium. Pero huwag po kayong mag-alala. Ligtas na ang pasyente. Binigyan ko na siya ng pampakalma.
3: Hay, salamat, Doktora. Ligtas na ang anak ko. Lintik na batang yan. Pati paggamit ng drugs, natutunan pa niya. Saan kami nagkulang sa pagpapalaki sa batang yan? Ipapakulong ko ang makasamahan niya, lalo na yung nagturo sa kanya para siya matutong gumamit ng droga.
2: Hindi lang naman siya ang biktima ng droga. Marami sa mga kabataan ngayon ay gumagamit na rin ng mga dangerous drugs. Kahit anong higpit ng ating gobyerno, para huwag mapigilan ang pagpasok ng droga dito sa Pilipinas, lalo pang dumadagsa. Parang si Miguel, habang pinipigilan, lalong nanggigigil.

0: Ling? Saan mo siya dadalhin? Bakit isinakay sa kotse ang mga gamit ng anak ko? Anong plano mo ba?
1: Doon siya para magpapagaling. Para din siya masundan ng barkada niya. At para maiwasan na may makaalam sa ating mga kaibigan ng ating anak ay lulong na sa drugs. Doon siya ikukulong sa farm.
0: Bakit i-asylo mo si Josefina? Baka lalo mapraning niya ang anak mo. Mawalan na ng katinoan.
1: Ngayon mo lang ba alam, Ling? Matagal nang wala sa katinoan ang anak mo. Matagal na!

0: Oh, bakit nauna ka pa sa anak mong makasakay dito sa van?
1: Kung sa tingin mo, hindi masama na dun mo itapon ang anak mo sa farm, siguro naman, hindi masama na alamin ko kung sa farm mo nga patitirahin ang anak ko. Ano, Ling? May say ka ba?
0: Wala na ako say. Bow na lang ng bow. Naku, makapangirihan tinig talaga. Para kang toro na umuusok ang butas ng ilong at handang manuwag.
1: Kaya matakot ka. Anak ko yung itatapon mo sa farm. Dapat ko lang naprotektahan.
0: Alam mo, Ling, ang kordi mo. Yan ang dahilan kung bakit nagaganyan ang anak mong yan. Masyado mong pinalaki sa magarbong pamumuhay. Lahat na lang ng hilingin niya, bigay ka. Sana naman mag-isip-isip ka rin kapag may time. Huwag mong alagaan ang sungay ng anak mo sa pagtubo. Baka manuwag.

0: Ate Joyce, sabi ni Mama kumain ka na raw. Pinagluto ka ng paborito mong ulam. Kare-kare.
1: At bakit may kansusuwit dito? Wala akong gana kumain. Bakit ka nandito sa farm? In-asylum ka rin ni Papa Judge, ano? Anong kaso mo?
0: Naku, hindi ah. Good girl kaya ako. Bakasyon ko. Oktoberian yata ako.
1: Yang papa mo, berdugo sa pinaka-berdugo? Sige na, lumabas ka na ng kwarto ko. Ayoko nang may asungot sa loob ng kwarto ko. O ano pang iniintay-intay mo riyan? O ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Sabi na lumabas na eh!
0: Alam mo, Ate Joyce, tayo lang naman ang magkamukha. Kaya kung ang tawag mo sa akin ay Kansas Sweat, edi, Kansas Sweat ka rin. Tsak yun. Magagandang Kansas Sweat. Hindi bagay sa'yo magalit. Kasi, pumapangit ka na.
1: Eh ano ngayon kung pangit ako? Gusto mo bang kalbuhin kita? May hawak akong gunting. Gusto mo bang pagtripan ko yung buhok mo? Para mawala yung pagkakulot mo? Halika rito!
0: Okay lang. Gusto mo? Pareha tayong magpakalbo? Sasabayan ko ang trip mo. Ano? Deal?
1: Naku! Umalis ka na sabi sa harapan ko. Ang alam ko, ako lang ang addict dito. Pero ikaw pala mas malala. Hindi ka pa nakakadrugs yan, ha? How much more kung nakapagdrugs ka pa? Little devil!
2: Joyce! Mabaging langit! May hawak kong gunting! Anong gagawin mo kay Lana? Sasaksakin mo? Talagang malala na ang sakit mo! Dapat ka sa mental ipasok! Lana! Pumarinig ka na!
0: Mama, wala namang ginagawang masama sa akin si Ate Joyce. Dito lang ako kay ate. Yakap ko si ate, oh!
1: Si Mama masyadong bumigay. Pang-famous ka, Mama, eh, no? Alam mo ba yon? Nako! Ginutong tuloy ako. Kain na nga lang tayo!

0: Malayo palang tindahan dito. Naubos na yung dalangkahan ni Lana. Si little devil. Kahit ganun ang kapatid kong yon, loves na loves ako. Kaya nga hindi ko makuhang maasar sa kanya eh. Lalo na't magkamukha kami. Sino itong nakapasok no, mama? Masitak nga.
1: Hoy! Mama ano? Sino ka?
2: Ah, ma'am! Gandang umaga po. Ako po si Jaime, anak po ako ng katiwala dito sa farm ninyo. Kayo po pala ang anak na panganay ng Mondragon. Sila na po na sister ninyo, kaibigan ko po siya.
1: Ma'am? Hoy, mukha ba akong teacher na Losyang? Hindi mo ko, ma'am. Taga, may osi ka ba? Sigarilyo?
2: Nako, hindi na po ako naninigarilyo, matagal na po, ma'am. Mula na maborn again ako, sa katunayan nga po, may Bible study kami ng mga katrabaho ko dito sa farm. Sinasamantala ko po ang oras ng pamamahinga nila.
1: Bible study? Mukhang interesting yan ah. Sige nga, makikinig ako. Saan bang venue nyo?
2: Sa bahay po ni Aling Juanita. Yung assistant cook po ninyo.

Ang malaking katanungan ay, ano ang iyong buhay? Sa Santiago 4:14 ay ito ang sinasabi, sapagkat ano nga ba ang iyong buhay? Ito ay parang isang singaw o bula o aso na lilitaw sa kaunting panahon at natatapos at naglalaho. Ang buhay ng tao ay tunay na walang katiyakan. Maraming naghahangad ng mataas na pinag-aralan, mabuting gawain, naghahangad din ng pinakamarangyang kabuhayan, bagay na maibibigay ng sanlibutan. Tanging lang kay Kristo ang buhay na walang hanggan. Hayaan mo maghari si Jesus sa iyong buhay.

0: Marami akong natutunan kay Jaime. Sa unang tingin, ay isang payak na probinsyano lamang siya. Yun pala, maraming laman ang kanyang ulo na patungkol sa Biblia. Isang pasaway na anak ng aming katiwala na binago ng ating Panginoong Hesus nang siya'y makakilala. Isa siyang pagpapala sa akin. Sa madalas naming pag-aaral ng salita ng Diyos, ako po ay lumago hanggang sa mag-join ako sa pagmimisyon sa ministry na kinaaniba ni Jaime. Nadala ko rin po sa Panginoong Hesus, sina Mama at Papa. Sa Diyos nga po ang papuri.
1: Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mateo 5:8.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Talikalang Lagot mula sa padalang liham ni
1: Joyce M. Ponce.
2: Binigang buhay nina
1: Nancy Lasarte,
3: Janelle Briones,
4: Renz Bendigorin Ortiz,
5: Ariel Basas,
6: Rudette Bilbar Apolonio,
7: Carnine de Guzman.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
8: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
9: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

0: Hello, hello, kaibigan. Welcome to our Wednesday edition of Music and Chat Recharged. Only here at FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And this is your friend Mel, inviting you again to join us until 2:30 in the afternoon para po sa ating Wednesday edition of this program, Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. And today nga is the 27th of May 2026, and it's a holiday para po sa karamihan sa ating mga workers na nasa kani-kanilang mga tahanan ngayon. Maganda hapon sa iyo, friend. Sana ay mag-relax ka, ano, kasama ang iyong family, kasama ang iyong mga kaibigan siguro. And siguro may mga nakaplano po tayong gawing espesyal sa araw na ito since it's a holiday. So enjoy lamang po habang kayo ay nakatutok dito po sa ating himpilan, ano? And we will just be giving you, of course, ang mga selected songs po na naka-line up ngayong hapon na to. At wala muna tayong mga regular features na normally ay atin pong naririnig. So we will just be giving you selected inspirational songs sa hapon na to, ano? And of course, happy birthday pa rin sa mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Happy, happy birthday, friend! Sana po ay ma-enjoy ninyo ang kaarawan na ito at mas maging happy tayo sa susunod pa na mga araw, lalong-lalo na sa bagong taon na ito na binigay ng Panginoon sa atin. Enjoy your day and sa iba pa mga celebration na meron po ikaw. Nako, kami po ay natutuwa sa inyo. Ano? And syempre pa, pwede rin pa rin kayong magpaabot na iyong mga shoutouts, messages, and song requests dahil naka-post na po sa ating FB page ang link ng ating programa na Music and Chat Recharged. At yan po ay ating bibigyan ng tuon. Ano po? At ate pong pwede kayong makipag-ugnayan sa amin through our smart number 0998-843-0573. Sa FB naman po ay pwede kayong mag-message dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre pa, we are still online streaming. Ay pwede kayong mag-search ng bit.ly/TheWayFM. And syempre pa, sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC, i-message lamang po kami dyan, ano? And we will acknowledge po ang inyong mga mensahe ngayong araw na ito. By the way, para po sa ating kasaysayan naman, alam niyo ba, noong 1898, on the evening of May 27th, the Revolutionary Army in Kawit, Cavite, began distributing firearms and ammunitions in preparation for the planned general uprising against Spanish colonial rule. At sa araw ngang ito ay pinagdiriwang natin ang Eid al-Adha. Ito ay observance ng ating mga kapatid na Muslim. Ito ay isang significant date for the observance of Eid al-Adha, the Islamic Feast of Sacrifice, which is officially designated as a regular national holiday sa ating pong bansa. At sa araw din na to, sa ibang bahagi ng mundo, noong 1927, the Ford Motor Company officially ended production of the legendary Model T after producing over 15 million vehicles. So yan po ang mga nangyari sa kasaysayan ng ating bansa at sa ibang bansa sa araw na ito, May 27th. At of course, ako nga po ang inyong kasama ngayon, si Mel. Please join me until 2:30 in the afternoon. Of course, naka-line up na po ang ating mga songs na nandyan sa umaga o sa hapon na ito. And syempre pa, mapapakinggan nyo pa rin po ang ating by request. Nandyan pa rin ang ating Tunog Pinoy. And of course, ang ating song of the week for this week, abangan nyo from Tyrion, song called Honestly, We Just Need Jesus. And of course, marami pa pong iba. Kaya tumutok lamang dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM for this program called Music and Chat Recharged, where we don't just give you music, we also give you inspiration and information. With your friend Mel, and sa technical side ay nag-assist sa atin si Don Ramon. So narito na ang mga naka-line up na songs natin sa hapon na to. So just sit back and relax para sa hapon na ito po, dito lamang sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
2: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
2: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Hindi ko makakalimutan ang aking karanasan bilang isang pastor na ang mga miyembro ng iglesia ay lumalapit sa akin upang humingi ng payo sa mga suliranin na kanilang kinakaharap. 19 na taong gulang lamang ako nang magsimula ako sa aking pagpapastor. Ako ay nadistino sa iglesia na aking kinalakhan. Kilala ako halos ng lahat ng mga tao sa aming lugar. Kilala nila ang aking mga magulang at nasubaybayan nila ang aking paglaki. Higit pa diyan, halos 99% ng mga miyembro ng simbahang iyon ay mas matanda sa akin. Subalit sa kabila ng katotohanan iyon ay hindi nawala ang kanilang paggalang sa akin bilang isang pastor. Akin pang naaalala mga pangyayari ng mag-away ang dalawang miyembro sa isang di pangkaraniwang bagay. Subalit bago nila ito dalhin sa barangay, ay inilapit muna nila ito sa akin. Aaminin ko na hindi ko alam ang isasagot ko sa kanila at ang dapat gawin ng panahong iyon. Subalit dahil sa panalangin at paghingi ng tulong sa Diyos ay napayuhan ko sila ng maayos. Nang gabing iyon ay umuwi silang masaya at makikita na napanauli ang dati nilang relasyon. Isa lamang ito sa halimbawa na bibigyang linaw ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na ating pag-aaralan na matatagpuan sa Unang Korinto, Kabanatang 6. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Patuloy po nating lakbayin at saliksikin ang salita ng Diyos na matatagpuan natin sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa nakaraan nating pag-aaral ay marami po tayong natutunan na makapagpapalakas sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Nais ko po kayong anyayahan na pag-aralan ang Unang Korinto Kabanatang 6. Simulan po natin sa unang talata hanggang 11 na ganito po ang sinasabi. Nais ko po kayong anyayahan na pag-aralan ng Unang Korinto, ika-anim na kabanata, unang talata hanggang 11. Sa ika-anim na kabanata ng sulat ni Apostol Pablo, sa aklat ng Unang Korinto ay kanyang tinalakay ang kaugnayan ng mga mananampalataya sa kanilang bayan. Sinasabi na ang mga mananampalataya ay may dalawang pamayanan, pamayanang panlangit at ang pamayanang panlupa. Subalit sa pagiging mamamayan ng langit ay hindi dapat baliwalain ang mga tungkulin bilang mamamayan dito sa lupa. Ang mananampalataya ay may pananagutan sa Diyos at meron ding pananagutan sa kanyang bayan. Maging ang Panginoong Hesus ay nagsabi tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 22, talatang 21 ang ganito, Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ang bawat mananampalataya ay may mga tungkulin sa kanyang bayan at sa mga bagay na espiritual. Binanggit ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay may tungkulin sa kanyang bayan. At sa liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa unang Timoteo, ikalawang kabanata, una hanggang apat na talata ay kanyang sinabi ang ganito. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan, upang makapamuhay tayo ng may kapayapaan, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos at makatotohanan. Ang mga talatang ito ay nais bigyang pansin ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay may tungkuling dapat gampanan sa kanyang bayan para sa kapayapaan, pagiging masunurin sa batas at paggalang sa mga may kapangyarihan. Napakahalaga nito para sa mga mananampalataya sapagkat isa ito sa mga paraan kung saan maaring ipamuhay ang mensahe ng Ebanghelyo. Kung babasahin po natin sa aklat ng mga taga-Roma, 13, una hanggang apat na talata ay ganito, makikita natin na tinalakay din ni Apostol Pablo ang mga tungkol sa pagkilala sa mga may katungkulan sa bayan. Ito po ay isinulat sa panahon na ang pamahalaan ng Roma ay mapang-alipusta sa kanyang nasasakupan. Sa mga panahong iyon, ang mga emperador ay walang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan at karamihan sa kanila ay inuusig ang iglesia. Ang sinumang maglakas loob na lumaban sa pamahalaan ng Roma ay inilalagay lamang ang kanilang sarili sa kapahamakan. Malupit ang pamahalaang Roma. Ganun pa man, naroon pa rin ang kalayaan ng pagpapahayag sa salita ng Diyos. Ang iglesia at ang pamahalaan ay nararapat lamang na magkahiwalay. Ang iglesia ay hindi dapat maghimagsik laban sa pamahalaan. At sa kabilang panig naman, ang pamahalaan ay hindi dapat panghimasukan o pakialaman ang mga iglesia. Hindi dapat kunin ang para sa Diyos. Ang pag-agaw ng pamahalaan sa mga bagay na para sa Diyos ay tinatawag na makabagong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Napakaraming tao ngayon ang gumagawa ng ganitong bagay. Pinapalitan ng makamundong bagay ang mga bagay na para sa Diyos. Ang mga bagay na ating nalaman ay nakatutulong upang higit po nating maunawaan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa unang talata ng Kabanatang 6 ng Unang Korinto. Basahin po natin ang nasusulat na ganito. Kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal pa ba siya sa mga hukuman na di matuwid sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos? Marahil ito ay kakaibang pahayag na nangangailangan ng mas malalim na pangunawa. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay hindi dapat dumulog sa kinaukulan o hukuman. Nais lamang ipaabot ni Apostol Pablo na ang alitan ng mga mananampalataya ay hindi dapat makarating sa hukuman na pinamumunuan ng mga hindi mananampalataya. Ang sigalot o di pagkakaunawaan ng mga mananampalataya ay nararapat lamang na ayusin sa loob ng kanilang samahan. Ngunit nakakalungkot sabihin na sa mga panahong ito ay nababaliwala ang panukala ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya. Kaya nais ko po na muli nating sariwain ang mga payo ni Apostol Pablo. Kaya gayon na lamang ang pamamanhik ni Apostol Pablo na ang bawat sigalot o hindi pagkakaunawaan sa iglesia ay nararapat na maayos sa loob mismo ng iglesia. Marahil maitatanong po ninyo na bakit nararapat na maidulog ang anumang sigalot ng mga mananampalataya sa kamay ng ibang mananampalataya? At bakit hindi sa hukuman pag-usapan ng mga ganitong pangyayari? Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Si Apostol Pablo ay nagbigay ng tatlong dahilan na ang mga mananampalataya ay may sapat na kakayanan upang magbigay ng hatol. Basahin po natin ang nasusulat sa Unang Korinto, ika-anim na kabanata, talatang 2. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanglibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanglibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Mga kaibigan at mga kapatid, sinasabi po ni Apostol Pablo na kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay bahagi ni Kristo sa paghahatol ng sanglibutan. Ito po ay hindi tumutukoy sa huling araw ng paghukom ng Diyos sa sanglibutan, kundi sa bawat araw na nagaganap sa buhay natin. At ito po ang isa sa mga dahilan na sinabi ni Apostol Pablo, ang mga hinirang ng Diyos ang magbibigay hatol sa sanglibutan. At dito po sa susunod na talata ng Unang Korinto, Kabanatang 6, talatang 3, sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, "Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito?" Kung atin pong mapapansin, ilang ulit na ginamit ni Apostol Pablo ang katagang "di ba ninyo alam?" Ito po ay nagsasabi na sadyang walang pagkakaunawaan ang mga taga-Korinto sa mga bagay na binanggit dito. Ito po ay nagsasabi na sadyang wala pang pagkakaalam ang mga taga-Korinto sa mga bagay na binabanggit ni Apostol Pablo sa mga bagay na kanyang sinasabi. Subalit ito po ay nagbibigay daan para sa panibagong kaalaman ng katotohanan. Aking nalalaman ayon sa Biblia na ang tao ay nilikha na mas mababa kaysa sa mga anghel. Ganun pa man, sinasabi rin po ng banal na kasulatan na balang araw, sa biyaya ng Diyos ang taong hinirang ay magiging mas mataas kaysa sa mga anghel. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo na ang magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Maliwanag pong sinabi ni Apostol Pablo na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ako'y lubusang naniniwala sa bagay na ito. Ito'y sinabi ni Apostol Pablo upang himuki ng mga mananampalataya na anumang sigalot o mga hindi pagkakaunawaan ng mga Kristiyano ay dapat ipagkatiwala sa kamay mismo ng mga Kristiyano ang pagtutuwid nito. At ito po ang pangalawang dahilan na sinabi ni Apostol Pablo kung bakit nararapat na ang mga mananampalataya ang mag-aayos ng anumang hindi pagkakaunawaan ng mga mananampalataya. Bigyan po natin ng pansin ang ikatlong pagbanggit ni Apostol Pablo ng katagang di ba ninyo alam? Tignan po muna natin ang sinasabi sa talatang 9 at 10 na ganito po ang nasusulat. Di ba ninyo alam ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanglait, o hahayaan ba na ang mga hukom ng sanglibutan na walang kabahagi sa kaharian ng Diyos ay silang magbibigay ng payo o pasya sa mga mananampalataya o mga anak ng Diyos? Ito po ang pangatlong dahilan kung bakit dapat na ang mga mananampalataya ang mag-aayos ng anumang problema ng kapwa mananampalataya. Ang mga makasalanan ay hindi bahagi ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ng mga mananampalataya. Sa aklat ng 1 Korinto, kabanatang 3, talatang 13 ay ganito po ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang nagwawasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Kaya ayon kay Pablo, ang sigalot ng kapwa Kristiyano ay dapat maayos sa loob mismo ng iglesia at hindi sa mga hukuman ng sanglibutan. Sapagkat walang hukom ng sanglibutan na makapagbibigay ng espiritual na pagpapasya, sapagkat hindi nila ganap na naunawaan ang mga espiritual na paninindigan sa buhay ng mga mananampalataya. Maaring bihasa ang mga hukom ng sanglibutan sa mga bagay na makasanglibutan, subalit sila'y walang alam sa mga bagay na espiritual. Kaya bilang kabahagi sa kaharian ng Diyos, tayo po ay may tungkulin na mapangalagaan ang kaayusan ng mga mananampalataya. Huwag nating ipahintulot na ang mga taong makasanglibutan ang mag-aayos sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga mananampalataya, sapagkat wala silang sapat na pagkaunawa tungkol sa mga bagay na espiritual. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na mahiyahiya naman kayo. Napakaraming pinagsasabihan ang Diyos sa loob ng mga iglesia para sa bagay na ito. Kaya wala tayong karapatan na sabihin walang kakayahan, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagkukulang. Sagana at sapat ang biyaya ng Diyos para sa lahat. Sa katunayan, sa talatang 11 ng 1 Korinto kabanatang 6 ay sinabi ni Apostol Pablo ang tatlong bagay na dapat pagbatayan ng mga mananampalataya sa paghahatol ng anumang sigalot sa loob ng iglesia. Ang sinasabi po ng talatang ito ay ganito, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Nais ipaalam ni Apostol Pablo na ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay may tunay at totoong karapatan sa pagbibigay ng pasya o pagsasaayos ng mga hindi kanais-nais na pangyayari. Ang una, tayo ay itinalaga para sa Diyos. Dito sa aklat ng 1 Korinto ay may dalawang uri ng pagtatalaga. Subalit sa talatang ito, ang ibig sabihin ng naitalaga ay ang mananampalataya na walang anumang bahid ng karumihan at kasalanan sa kanilang buhay. Ang sinumang nabubuhay pa sa kasalanan ay walang karapatan na maghatol sa kapwa. Ngunit ang mga mananampalataya na nilinis na ng Diyos ayon kay Apostol Pablo ay merong kakayanan at karapatan na ilagay sa ayos ang mga problema ng mga kapwa mananampalataya sapagkat sila ay tinawag at itinalaga ng Panginoon. Tayo'y naging malinis hindi dahil sa sarili nating kakayanan kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay ibinuhos sa atin upang tayo'y maging malinis mula sa kasalanan. Sa ating mga mananampalataya, napakadaling magbigay ng habag sapagkat tayo'y nakaranas ng habag ng Diyos. Kaya anumang hindi pagkakaunawaan ng mga mananampalataya ay nararapat lamang na ipagkatiwala natin sa mga kapwa mananampalataya at hindi sa mga makasanglibutan. Pangalawang saligan na magpapatibay sa karapatan na sinasabi sa talatang 11 ay ganito po. Tayo po ay itinuwid ng Diyos mula sa kabulukan at dapat nalalaman ng bawat mananampalataya ang bagay na ito. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, para sa Diyos, tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay suma sa atin. At lahat ng mananampalataya ay magkakapatid kay Kristo. At dahil riyan, mas ipinagkakatiwala ko sa kapwa Kristiyano na aking kapatid kay Kristo ang aking sarili para sa pagpapasya, pag-aayos ng anumang hindi pagkakaunawaan. At mas ipinagkakaloob ko ang aking tiwala sa aking kapatid kay Kristo kaysa sa mga taong walang kaugnayan kay Kristo. Ang pangatlong saligan na sinabi ni Apostol Pablo, tayo'y pinawalang sala ng Diyos. Sinabi rin ni Apostol Pablo sa Roma 8, talatang 33 ang ganito, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Ito ang matibay na paniniwala ni Apostol Pablo na ang tunay na mga mananampalataya ay napawalang sala na sa harapan ng Panginoon. Kasabay ng ating pagtanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas, sinabi ni Apostol Pablo na karapatan nating mga mananampalataya na ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan sa loob ng iglesia. Ang ganitong katotohanan ay nagbibigay katiyakan upang ipagkatiwala natin sa mga mananampalataya ang ating problema at hindi sa hukuman ng mga hindi mananampalataya. Ang mga hayag at payo ni Apostol Pablo ay napakahalaga sa nabigyan natin ng pansin, sapagkat sa ngayon ang sanglibutan ay tumatakbong palayo sa mga bagay na espiritual at makadiyos. Ang kaisipan ng sanglibutan ay nakatuon lamang sa mga bagay na material at pisikal. Sa ganitong kalagayan, ipagkakatiwala mo ba sa hukuman ng mga makasanglibutan ang buhay ng mga anak ng Diyos? Kaibigan, kung ikaw at ang iyong kapatid sa pananampalataya ay may hindi pagkakaunawaan, isipin ninyong mabuti ang mga pahayag at payo ni Apostol Pablo na naayon din sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy po nating alamin at saliksikin ang nilalaman ng mga susunod na talata dito sa 5 ng Unang Korinto. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 12 na may magsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano, kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay makabubuti sa inyo. Maari kong sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako paalipin sa anumang bagay. Dito sa lupa, maraming mga bagay ang maari nating gawin sa ating katawan. Subalit maaring hindi rin kapakipakinabang at kalugod-lugod para sa Panginoon ang karamihan sa ating mga ginagawa. Sa ganitong mga bagay, marami akong pwedeng sabihin at maging si Apostol Pablo ay bumanggit ng isang halimbawa sa talatang 13 na ganito po ang sinabi.

ating tiyan ay mawawala din. Ang tunay na layunin ng Diyos sa ating pisikal na katawan ay hindi para sa mga makalamang bagay o mahahalay na gawain, kundi pag-aalay at paglilingkod para sa Diyos na siyang tunay na may akda ng buhay. Sa talatang 14 at 15 ay ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo, "Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng babaeng masama ang pamumuhay? Hindi." Ang nais sabihin ni Apostol Pablo na kailanman ay hindi maaring magsama ang kasamaan ng sanglibutan at ang kabanalan ng Diyos. Sa kapanahunan natin ngayon, hindi lingid sa ating kaalaman. Napakarami ang mga nagsasama bilang mag-asawa na wala sa ilalim ng basbas ng kasalan. May lumapit sa akin na katulad nila, hinihiling na sila'y magamit din para sa ministeryo. Sila ay hindi pa ikinasal, subalit sila'y nagsasama na bilang mag-asawa. Kaya sinabi ko sa kanila, magpakasal muna kayo. At ang kanilang tugon, bakit kailangan pa? At ang sagot ko naman sa kanila, sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. At ito ang kalooban ng Panginoon sa bawat mag-asawa. At akin pang idinugtong, maliban na ito'y inyong gawin, hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos. At idinugtong pa ni Apostol Pablo ang isang katanungan sa talatang 16 hanggang 18 ang ganito, "Hindi ba ninyo alam na ang nakikipag-ugnayan sa gayong babae nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, silang dalaway magiging isa. Ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa ninyo sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Ngunit sa pakikiapid sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Kaibigan, hindi karapat dapat sa Diyos ang iyong paglilingkod sa Kanya kung ikaw ay nabubuhay sa kasamaan." Nakalulungkot isipin na sa ating lipunan ay may mga taong nakapaglilingkod sa bayan sa kabila ng kanilang pagiging immoral. Subali sa Diyos, ang ganitong bagay ay hindi katanggap-tanggap. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang 19 at 20 ang ganito, "Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos." Ang katotohanan ito na sinabi ni Apostol Pablo ay dapat nating pakatandaan. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu, sapagkat ang ating katawan ay nagbuhat sa Diyos. Hindi nararapat ng ating katawan ay madungisan ng anumang bahid ng kahalayan. Mga kaibigan, sa mga talatang ito, iisa lamang ang pamamanhikan ni Apostol Pablo, ang ihandog natin ang ating buong katawan at iyalay sa Panginoon na may kalinisan, katuwiran at kabanalan. Ito ang pangunahing layunin ng Diyos sa ating pisikal na katawan, sapagkat ang katawang ito ay templo ng banal na Espiritu. Sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 12:1, ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanila. "Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang biyaya ng Diyos sa atin, ako ay namamanhik sa inyo na inyong iyalay ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos." Ang ating pagiging mananampalataya ni Kristo ay isang pagpapahayag na tayo ay kabahagi ng Kanyang katawan. Subalit kung tayo ay namumuhay pa rin sa kasamaan ng sanglibutan, tayo ay hindi maituturing na bahagi ng katawan ni Kristo. At kailanman, hindi tayo paninirahan ng banal na Espiritu. Kaya gayon na lamang ang pangangaral ni Apostol Pablo tungkol sa kalagayan ng ating katawan. Hindi itinuturo ng banal na kasulatan na ang pagiging Kristiyano ay tungkol lamang sa spiritual na bagay. Sinabi ng Panginoong Hesus na paglingkuran natin ang ating Diyos, hindi lamang sa espiritu, kaluluwa, kundi ng buo nating pagkatao. Kaibigang nakikinig, ang iyong katawan ay huwag sasayangin sa bagay na naukol lamang sa kasamaan at kahalayan ng sanglibutan. Ito ay iyalay mo sa Diyos nang may kalinisan, katuwiran at kabanalan.
sa

0: lugod at kalooban ng para sa iyo. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo, lumalapit Panginoong Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang Diyos naming tagapagligtas. Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang aming pinaglilingkuran at sinasamba. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, ang mga salita mo na aming napag-aralan ay iyo pong pagpalain sa puso at diwa ng bawat nakinig upang maging gabay namin sa araw-araw. Loobin mo, Panginoong Diyos, na maging gabay namin ang banal na Espiritu sa aming pamumuhay upang kami, Panginoong Diyos, ay mamuhay na matuwid, karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyong paningin. Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Higit sa lahat, iyong mga kaibigan at mga kapatid na wala pang pakikipag-ugnayan sa iyo. Yung mga hindi pa ganap na maliwanag ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoong Diyos. Yung hindi pa tumatanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, sila itinatas ko sa iyong mga kamay. Mangusap ka sana sa kanila. Bigyan mo sila ng tapang at lakas ng loob na lumapit sa iyo, Panginoong Diyos, at magsisi ng kanilang mga kasalanan. Ipahayag ang kanilang pananampalataya doon sa mga kaibigan at mga kapatid na sirasabing sila ay mga mananampalataya, ngunit nabubuhay pa sa gawain ng sanglibutan ito, Panginoong Diyos. Mangusap ka sa kanila upang sa gayon po, Panginoon, makapamuhay sila ng matwid, malinis at may kabanalan sa iyong harapan. Ganyan din po, Panginoon, hindi po kami nagsasawa na idinadalangin sa iyo. Kumilos ka rito sa aming bansa. Antigin mo ang damdamin ng bawat isang nasa pamahalaan po, Panginoon Diyos, yung mga nasa kapangyarihan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa na magkaroon sana ng katapatan sa paglilingkod upang magkaroon ng pag-unlad at kapayapaan. Kami po'y umaasa, nananalig sa iyo na ito'y iyong tutugon at gagawin sapagkat hinihiling po namin ng lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Magandang hapon mga kaagapay. Happy Wednesday. Ito ang programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ito po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Magandang hapon mga kagapay, ito po si Dennis Campanier.
3: At ako naman si Tricia Denise Campanier. Ngayon nga po ay huling Miyerkules ng buwan ng Mayo,
1: yes.
3: May 27, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Mainit pa rin po ang panahon pero thank you Lord, medyo umuulan-ulan na rin paminsan-minsan, lalo na sa bandang hapon. At hindi lang po ang panahon ang mainit, ay mainit din ang mga kaganapan nitong nakaraang mga linggo dito sa Pilipinas.
2: Oo, mainit talaga. Hindi pa nga tapos ang krisis natin sa pagtaas ng presyo ng fuel at mga bilihin. Dumadagdag pa dito yung mga kaguluhan itong mga nakaraang mga araw. Alam mo, minsan tuloy nasasabi natin, di ba, parang pahirap ng pahirap ang sitwasyon. Pero wag po tayong mawala ng pag-asa mga kagapay, dahil meron tayong Diyos na lagi nating kasama, gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan. Patuloy natin idulog sa Kanya ang lahat ng ito.
1: Yes, agree Dennis. Patuloy nating panghawakan ang pangako ng Panginoon. Meron ngang sinabi dito sa Jeremiah 32:27 sa Tagalog, "Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin."
2: Amen.
1: Amen.
2: Salamat o Diyos sa pangakong yan. Walang bagay nga po talaga na mahirap sa inyo. Yes, Lord.
1: Yes.
2: Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo. CARE 104.3 DWAY-FM. Maaari nyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't iba pong mga platforms kagaya po ng Spotify.
1: Yes, at mga kaagapay, heto babasahin ko ang ilan po sa mga messages na inyong ipinadala sa amin. Sisimulan natin kay Carmelita Julian Marcos Pablo, ang kaagapay natin mula sa Cabanatuan City. Ang sabi niya, blessed afternoon, masayang nakikinig ng inyong program. Pa-request ng Pintong Mahiwaga at Jesus. God bless, to God be the glory. Hello po sa inyo.
2: Hello po, Lola Carmelita.
1: Ng Cabanatuan, nawa narinig niyo po sa panimula ng program ang inyong mga song requests. God bless!
2: Ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shoutout kina Epifanio Salvador, Angel Villaflor Grospe, Mila Pascua, Lenag Don Reyes, Nora Canchela, Rosalinda Ohano Manzano, Louis Mar Cagia, Fales Gon Ruth, Ferdy S. Jota, at sina Orlando James Christian Anbagan, at sina Jojo and Marcel Simbulan ng Antipolo City. Hello sa inyo lahat.
1: Happy
2: God bless
1: listening.
2: You. Happy listening.
3: Happy listening po. Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri na si Kathy Go Umali na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri later. Kaya tutok lang po mga kaagapay ha? Pero sa ngayon po, pakinggan muna natin ang mga awiting ito mula sa Papuri 25 album. Simulan natin sa Dahil Sa'yo, Para Sa'yo. Sinulat ni Jonathan Manalo na kanyang inawit na kasama si na Dennis at Charmaine Campanier, Tricia Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Susundan po yan ng Isusuko Ang Lahat, sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Joanne Oliveros. Kasama rin sa playlist Ang Pasan, sinulat ni Junji Marcelo, inawit ni Cheris Catriel at ang awiting Cruz na sinulat ni Pastor Laverne Dukot na inawit ng Soul Lution Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programa.

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayo nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Dennis Campanier.
2: Maligayang Miyerkules mga kaagapay. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: At nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan niyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radyo kundi pati sa 702 DZAS mobile app at sa online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo, mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong messages.
2: Mga kaagapay, talaga namang nakaka-encourage po na marinig namin at ng mga tagapakinig ang inyong mga kwentong papuri. At kung matagal na po kayong nakikinig ng Papuri Music at ng programang Papuri, I'm sure meron kayong ma-i-share na unique na story ninyo.
1: Yes, meron yan.
2: Kaya nais namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong mga kwento. Dito nga sa ating programa ay napapagpala tayo ng iba't ibang kwento mula sa Papuri singers, Papuri composers, at ninyo po aming mga Papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng Papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Pwede nyo pong i-share ang inyong kwento kung bakit yon ang inyong favorite Papuri song ng aming mabasa at ma-i-play na rin yung favorite song nyo na yan. Aantayin po namin ang inyong mga ipadadala at nang maitampok dito sa programa.
1: Yes, maraming salamat po sa inyong ipinadadalang kwento mga kagapay. Tatampok nga po namin yan dito sa program sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga Papuri singers. Ilang Wednesday na nga po natin siyang nakakasama dito. At yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Kathy Go Umali. Narito po ang kanyang kwento.
4: Hello mga kaagapay, ako po ang inyong kapapuri, Kathy Go Umali. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po, we will be listening to the song Yahweh Elohim. Mula po ito sa Papuri 40th Anniversary Album. Napakagandang awitin po ito na nagpapaalala sa atin na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang makapangyarihang Yahweh Elohim, as high and as majestic as He is, loves us deeply. It takes us back to how He delivered the Israelites from Egypt with an outstretched arm, making a people for Himself to worship Him. Sa buong Biblia po, makikita po natin na ang Panginoon ay talagang minamahal po tayo, and He delivers His people. Until today, hanggang ngayon po, ang puso ng Panginoon ay para sa Kanyang mga nilikha. And I believe whatever situation you are in today, God is able to deliver. He is powerful. Nothing is too hard for Him. Hindi po maikse ang Kanyang mga kamay upang tumulong. He is all-powerful. He is sovereign. And He is for us. The Bible says, if God is for us, who can be against us? And my prayer for all of us is even before He delivers us, that we would choose to worship Him. In the waiting, we would choose to worship Him. We would choose to trust God. And when He delivers us, I pray that we will not forget, that we would give Him glory, that we would praise His name. For He alone deserves all the praise. Sa Kanya lamang po ang lahat ng papuri.
1: Wala na nga pong masihigit pa sa ating Diyos.
2: Yes.
1: Ngunit kahit gaano pa man katindi ang Kanyang kapangyarihan, Siya ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig na para sa iyo. Mahal na mahal Kanya kaagapay. Ano man ang iyong sitwasyon, hindi Kanya iiwan o pababayaan.
3: Thank you, Lord, for loving us the way you do. Kaya patuloy po tayong magpuri sa Kanya. Pakinggan na natin ang awiting Yahweh Elohim mula sa Papuri 40th Anniversary Album. Inawit ni Kathy Go Umali, sinulat ni Jerdy Francisco at tatlo pang awitin mula sa album na yan. Ang Ako'y Binago Niya na susundan ng Jesus na inawit ni Hannah Bercero, sinulat ni Ricky Sanchez. At Naroon Ako, inawit ni EJ Deperio, sinulat ni Doji Simon. At awiting Bagong Likha, inawit ni Naava Canaselli at Kate Rose Urrutia, sinulat ni Valen Orena. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kaagapay, kumusta po kayo? Sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga radyo, kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Ako po si Trisha Denise Campanier.
3: At kasama niyo rin po ako, ito po si Dennis Campanier.
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napapagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Kathy Go Umali na ating napakinggan itong mga nakaraang Miyerkules at ngayong araw na to, ngayong buwan ng Mayo. At kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Opo, salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang kwento.
1: Thank you!
2: At mga kaagapay, magkita-kita po tayo ha sa darating na June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng FEBC Philippines.
3: Yes, join us po and be equipped for the Great Commission. Tampok ang speakers na sina Pastor Carlo Panlilio and Pastor Roman Guevara at syempre, makakasama ninyo kami para sa awitan. Marami kaming inihanda para sa inyo, kagapay, kaya see you there!
1: See you there!
2: See you po! At bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Jeremiah 32 verse 27. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin.
1: Amen!
3: Patuloy po nating ibigay ang lahat ng ating papuri at pasasalamat sa ating nag-iisang Diyos na dakilat makapangyarihan. Yan nga po ang ating mapapakinggan, ang awiting dakilat makapangyarihan mula sa ikapitong salmo. Inawit po yan ng mga papuri singers at sinulat ni Pastor Laverne Ducot. Muli, ito po si Dennis Campanier.
2: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier, nagpapaalalang let us all

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, agapay ng sambayanan. Dahil sa pag-ibig
1: mo, buhay ko. Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
4: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
5: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
4: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
5: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
4: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
5: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
4: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
5: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig.

0: sanhi. Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
1: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Isa po ang inyong Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman. At kami po ay once more, bumabati po sa inyo ng good morning, good afternoon, or good evening, or good day. Saan mong panig na mundo ka naroroon ngayon at nakikiabang. Usaping pag-ibig na naman at sino kaya dito yung nakaka-relate pag pinag-usapan niyang usaping puso or usaping pag-ibig. At siyempre tayo po ay Heartline Youth Edition, kaya iniimbitahan po natin ng patuloy ang mga kabataan sa ating programa, sa ating usapan at sa ating kwentuhan. Sa mga parents po na nakikinig po sa atin, baka gusto nyo encourage yung mga anak ninyo to join us. Medyo lakasan mo yung radyo mo o kaya yung pakikinig mo sa yung cellphone para mapakinggan nila kung ano po yung ating pag-uusapan ngayong mga oras na ito. At sa mga teachers din, baka yung mga GC po natin, o kaya ipa-assignment ninyo, pagawa kayo ng reaction paper sa ating pong pag-uusapan. Bakit hindi, di ba? At marami siguro sa mga young people naghahanap din ng avenue to discuss syempre yung mga personal concerns nila. When I say personal concern, yung mga natatago sa kanila mga isipan at mga damdamin at maaaring yung mga nagagawa nila na walang supervision ng mga nakakatanda. This is a great opportunity for us to really talk about love, courtship, and marriage. At patuloy po tayong sumasagot at tumutugon pa rin po sa mga frequently asked questions ng mga young people. At patuloy po tayong nagbabantay sa ating mga kabataan at nakikit sa lahat sa panahon ngayon na talagang alam naman natin na talagang in need ng mga role models, di ba, yung mga young people natin. And magandang magkaroon ng avenues and platforms at especially at home para mapag-usapan natin yung mga detalye ng buhay at mga pagbabago sa buhay ng mga young people. At sama-sama po tayong gumabay sa mga kabataan po sa makabagong lipunan. And sa mga young people, continue to send in your questions, or sa mga adult na nakikinig, kung meron kayong mga katanungan din, welcome na welcome din po yan sa ating programa. At yan po ang pag-usapan po natin. At hindi pa rin po ako mag-isa dito, siyempre. At kasama pa rin po natin, walang iba, ang ating co-pastor at ating kasama, walang iba kundi si Pastor John.
3: Pastor.
2: Oo nga. At very, ano to, Pastor, very crucial sabihin na natin na usapin or discussion ito. Even though parang madalas naman na nating nakikita sa social media itong topic na to. Pero sa nakikita natin kasi, Pastor, when we talk about the values, di ba? Yung values ng love.
3: Right.
2: Sa panahon natin ngayon, parang marami ng mga tema at konsepto na nadidistort na yung original concept.
3: Yes, Pastor. Napakadami na, diba? To the point na talagang malayo na siya sa original na disenyo ng Diyos talaga para
2: yan
3: sa kanya.
2: Maganda pag-usapan yan, Pastor. Ano ba yung disenyo talaga ni God? What's
3: right.
2: The real intention,
3: yes.
2: Di ba, Pastor? Magandang mapag-usapan at least to somehow guide yung mga young people sa panahon natin ngayon. Baka
3: yes.
2: Kasi meron tayong maling perception, di ba?
3: Right.
2: Or siyempre sa mga tagapakinig natin na open po tayo, di ba, sa opinion ng especially yung mga adults at yung may mga experiences. Magandang pagkakasabi pagkakataon po ito na i-share po natin yung mga karanasan din po natin pagdating po sa usaping pag-ibig, di ba? O usaping love, love life.
3: Yes.
2: Mga kilig-kilig, Pastor.
3: Right, Pastor. And,
2: ikaw ba, Pastor, kailan ka unang kinilig?
3: Well, pwede bang ano? Hindi, Pastor. Ano, naranasan ko rin yan mga way back na high school na ako, mga third year part na, Pastor.
2: Third year. So medyo, ano, Pastor, late bloomer ng konti. Pagdating late, sa kilig-kilig, Pastor.
3: Yes, Pastor. Kasi alam mo, Pastor, noong mga panahon na yan, wala akong ibang anatubag kundi mag-aral eh. Akala ko kasi about dyan lang yung buhay.
2: Oh, praise God, Pastor, kasi you are very studious. Maganda naman yan, Pastor. Talagang right, pag right. Ikaw eh, estudyante, yes. Talagang ilaan mo yung oras mo sa pag-aaral naman talaga.
3: Yes.
2: Yun naman talaga yung tama, Pastor, eh, di ba?
3: Right.
2: Pero magandang mapag-usapan din kasi alam natin yung reality na yung mga ligawan at mga kilig-kilig nag-uumpisa pa talaga, Pastor, at a young age.
3: Yes, Pastor, totoo po yan.
2: Tapos hiyang-hiya tayong pag-usapan at home, di ba? Lalo right. Noon.
3: Yes.
2: Pero ngayon, Pastor, pag-uusapan natin, ano ba yung pagkakaiba pa rin noon at saka ngayon, di ba? When we right. talk about love, courtship, and marriage. At,
3: yes.
2: Ngayon, may mga questions kasi tayo, Pastor, na i-entertain
3: right.
2: Ngayong oras na ito. No? At yun yung pag-uusapan natin. At baka meron ka muna, Pastor, gustong batiin.
3: Sige, diba? Pastor. Meron po akong gustong batiin sa mga oras na to. I would like to shout out, syempre, yung pa rin mga kasama ko sa church. Ang church din po namin. Gusto ko din i-shout out lahat po ng mga members na namin dyan sa Pinugay Holy Light Church sa may bandang Baras Rizal po yan. So shout out po sa lahat ng mga co-pastors ko at yung mga leaders na kasama ko na serving in the ministry.
2: Yes, and recently, Pastor, meron kang pinuntahang ministry, di ba?
3: Ah, yeah, right, Pastor.
2: Itong nakaraan. So, share mo kami ng konti kasi nag-evangelism kayo sa UP nitong nakaraang linggo lang.
3: Right. Opo, Pastor, gusto ko din po i-shout out needgod.net sa pangunguna po ni Ryan at nung kanyang wife na si Bekte.
2: Yan, kung kilala nila, Pastor, influencer yan sa
3: yes,
2: social media.
3: Right. Kung nakikilala nyo po, sila po, yung grupo po na yan ay nagbabahagi ng gospel. At nito pong February 4 hanggang February 10 ay dumalaw po sila sa University of the Philippines para mag-share ng gospel at maabot po yung mga young people na nandyan po sa university. Naging part po tayo dyan, nakarating po tayo mm-hmm. nung araw na yan and I was really blessed sa akin pong experience sa pag-abot po, pag-win po ng mm-hmm. mga souls dyan
2: and,
3: sa lugar na yan.
2: Kanina po, sir, nabanggit mo ilang taon nang nangyayari to?
3: Well,
2: itong evangelism na to sa young people intentionally,
3: yes.
2: Specifically sa University of the Philippines nila ginagawa to.
3: Yes, so po, mga ito pong event na ito ay ginagawa po nila yearly at mm-hmm. Ito po ay pang fourth year na nilang ginagawa po sa Pilipinas.
2: Yes, and ang target talaga nila, Pastor, are young people or students
3: yes.
2: from top universities of
3: right.
2: the Philippines.
3: Yes, opo, Pastor. At maganda to kasi talagang yung mga questions nila na binibigay doon sa mga young people ay talagang very straight to the point that mako-confirm talaga yung kanilang faith at talagang malalaman at ma-assess kung nasaan na ba sila or gano'n nila kakilala si Jesus at gano'n nila kaalam yung patungkol sa gospel.
2: Mm-hmm. At napakaganda niyan, Pastor, kasi medyo napapanood ko rin yung mga videos nila recently
3: right.
2: na pinuposo. Kung matcha-check niyo po yung kanilang Facebook page, better. Kasama nila si Brother King.
3: Yes, so, yes. Brother Joros. Talastay at si Joros. Yes.
2: Oo, alam naman natin mga local influencers
3: right.
2: that are really passionate when it comes to their faith, Pastor.
3: Yes, opo. At kung gusto niyo pong makasama, actually ginagawa nila to kagaya po na sinabi ko kanina, Pastor, yearly po ito nila ginagawa and they do open invitation no sa mm-hmm. kanilang page. Pwede nyo po silang i-visit sa kanilang Facebook page sa needgod.net. So yun ang
2: yes.
3: i-search nila at makikita na nila po iyon. And you can join next year ulit ay babalik po sila dito sa Pilipinas at maybe bumalik din ulit sila sa UP.
2: Yes, so, and we encourage yung mga young people to join yung ganitong klaseng evangelism.
3: Right.
2: Kasi parang, Pastor, ngayon wala na masyadong
3: yes,
2: ganitong street evangelism na nangyayari
3: yes,
2: sa Pilipinas to. Naalala ko nung kapanahunan ko, talagang kasama sa training natin yan, Pastor.
3: Yes, opo, Pastor. Maalala ko pa nga nun nung kapag sa discipleship kasi nagsisimula yan, magsisit down kami. Tapos kami na mga mag-reach out, kami yung nagpa-practice sa isa't isa kung paano yung magiging situation. Yeah. Anong pwede maging mga sagot ng mga taong iwi-win natin.
2: Naalala ko, Pastor, yung pinapakabisado sa atin, yung four spiritual laws.
3: Yes, Pastor.
2: Hindi ko alam, Pastor, kung dumaan ka
3: doon.
2: Hindi
3: ko masyado kabisado yan, Pastor.
2: Oh, yung four spiritual laws for evangelism.
3: Right,
2: parang four points lang yun na ginagamit. Sa Campus Crusade, Pastor, actually,
3: yes,
2: nag-umpisa yan. So, and nakakatuwa lang na sa panahon ngayon, meron, sabi nila, Pastor, Charlie Kirk impact.
3: Right, diba? Yes.
2: Talagang maraming naging passionate din to really yes. share Jesus to communities like yung universities talaga.
3: Yes.
2: At magandang, ano yan, Pastor, sa panahon kasi ngayon, magandang advocacy yan. At lalo right. yung majority talaga ng young people, matatagpuan mo kasi sa mga schools eh.
3: Right, diba? Opo.
2: And kahit naman yung mga local churches natin, alam ko, nagtutulong-tulungan din, malaking simbahan man o maliit na simbahan, in reaching out the young people in their campuses.
3: Yes, napaka-importante din po kasi talaga at napakaganda na mag-reach out sa mga schools kasi nandun available talaga yung mga kabataan natin at doon sila laging nakastay kasi araw-araw silang may pasok.
2: Tama. At saka Pastor, tayo, halimbawa, tayo, matagal naman na tayong mananampalataya. Eh, sabi nga ni Paul K. Timothy, di ba, Pastor, na huwag mong hayaan na hamakin yung pagiging kabataan mo. Kundi, sa halip, mag-set ka daw ng example. So, yung mga, may mga young people who grew up in the church praying na, Lord, ipadala mo ko sa ganito. Di ba yung mga mission field, Pastor?
3: Yes,
2: parang,
3: so po.
2: Na-inspire sila na i-send off sila ng Panginoon. Hindi ba natin nare-realize, Pastor, na kung right. saan ka man nilagay ng Panginoon sa panahon na to, eh, yun yung harvest field mo.
3: Yes.
2: Naalala ko kasi yun, Pastor, nung ako college din, pinag-pray ko yan. Yan right. din yung prayer ko. Sige, Lord, gamitin mo ako. Pero saan ako mag-uumpisa? Kasi nakakarinig ako ng mga testimonies of people being sent off. Tapos sabi lang ng Lord sa akin, you have to grow where I have planted you.
3: Yes.
2: So nasa campus tayo, maraming unbelievers dyan sa loob ng campus natin. And ang goal naman natin is to share the gospel, to share Jesus
3: right.
2: diba, to every unbeliever. Pwede mong maabot talaga. And siguro, ano lang, kailangan mo lang din na kumbaga, ihanda yung sarili mo that not everybody would really accept what you're offering
3: yes.
2: to them. Pero so, merong yeah. rejection talaga, Pastor.
3: Meron po talaga, Pastor, that, according sa aming po na-experience, parang out of 30, meron talagang 15 or 20 pa nga eh, na magre-reject talaga at lalagpasan kayo.
2: Si Jesus nga, Pastor, ni-reject.
3: Right.
2: Diba? Nag-perform na ng miracle yun. Nakita yes. na nila yung pagkabuhay ng Panginoong Diyos. Pero still, he is being rejected. Diba?
3: Right. To the point pa nga, Pastor, na talagang gusto pa ng mga tao noon, eh, noong unang panahon na patayin si Jesus.
2: Mm-hmm.
3: Buti na lang talaga si Jesus ay umalis doon. No?
2: Yes. And siguro magandang ano yan, Pastor, sa mga susunod pang panahon, eh, mas marami tayong matrain na younger generation to really yes. reach out their communities locally. And siguro isa sa problem kasi, or isa sa challenge, Pastor, ng Christianity dito sa Pilipinas is that marami namang umaatend ng simbahan. Diba? Pero yung maling understanding, Pastor, dun sa pananampalataya na meron tayo. Diba?
3: Right.
2: Na, yung daan sa kaligtasan, bakit ba nasisave ang tao? And narinig ko lang na isa sa 80% ng mga young Christians ang pag tinanong mo bakit ka maliligtas kasi ang sagot nila daw eh kasi mabuting tao ako.
3: Yes, opo.
2: Diba? So eh, alam naman natin, Pastor, na sinabi ng Panginoong Jesus that I am the way, the truth, and the life. No
3: yes.
2: one comes to the Father except through me. Wala naman talagang maliligtas sa mabuting gawa.
3: Right. At sinabi pa ng Bible, no one can be saved by good works, so no one could boast.
2: Mm-hmm. That's right, Pastor. Oh, yes. At si Jesus lang talaga yung nagsasave and we really right. have to put our faith in Him.
3: Yes.
2: But ano yan eh, Pastor, nasa grace tayo right. ng Panginoong Diyos and unmerited favor, hindi natin deserve. Pero
3: yes.
2: dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, binigay sa atin, Pastor. Kailangan lang talaga itanggapin natin si Jesus Christ specifically to be our Lord and Savior.
3: Alam mo, Pastor, yan din yung isa sa mga topic why, alam mo, Pastor, this is a wake-up call din sa mga churches na i-encourage nila yung mga leaders nila to reach out to these kinds of campuses and outside of their church. Kasi nga, Pastor, ang dami talagang akala nila, mga Christian na sila, but they mm-hmm. don't have enough information, enough understanding about the gospel. Alam mo, Pastor, 10 out of 10 na natanong namin mm-hmm. dyan about sa tungkol sa good works. Sabi nila maliligtas sila dahil sa good
2: yeah.
3: works. So, ang ibig sabihin, yung pagkaka-implant ng gospel or ng word of God sa kanila, hindi pa ganun kalalim.
2: Mm-hmm.
3: That's why this is also a reminder for all the churches na talagang you have to make sure na the word that you have shared, that you are trying to share to your members, eh talagang naitatanim natin ng maayos.
2: Mm. Kumbaga, Pastor, we all have a responsibility
3: right.
2: na siguraduhin na tama yung tinatanggap nating gospel.
3: Yes.
2: Diba? Yun naman ang sinasabi ng Word of God. And siguro tayo din, kung mag-evangelism tayo, you have to come prepared.
3: Yes.
2: Diba? Hindi rin pwedeng hindi ka nag-aaral.
3: Right.
2: Diba? Yung minsan yung confidence kasi natin, Pastor, mali yung pinanggagalingan. Eh.
3: Yes.
2: Hindi ka naman talaga nag-spend ng time studying the Word of God.
3: Yes.
2: Tapos lalabas ka. Diba?
3: Tama po,
2: parang,
3: Pastor.
2: Hindi ka sigurado pala.
3: Yes,
2: so,
3: Pastor.
2: Baka mangyari pa, malead mo yung mga ibang tao, eh imbis na mapalapit doon sa katotohanan, eh yes, mapalayo, 'di ba? Magtunog tayong spiritual, pero mali pala yung understanding din
3: right,
2: natin.
3: Pastor. Alam mo, Pastor, actually, topic yan ng isa sa mga kaibigan kong pastor nitong mga nakaraan din, ano, Pastor. Shoutout nga pala kay Pastor Edwin Longkop ng Church of the Nazarene. Kwentuhan namin yan. Actually, sa church kasi, mayroong process eh. Meron tayong evangelism, consolidation, discipleship training, tsaka sending. Ang nangyayari kasi madalas, Pastor, kaya nangyayari kanina mong sinasabi na naliligaw sila. Kasi tinatalo na nila. After evangelism, sinisend na nila yun. Tinatalo na yung consolidation. Sa consolidation, dyan yung devotion, yung prayer, tapos sa discipleship training, dyan mo na malalaman ano yung share mo. Kaya lang madalas ang church ginagawa, walang consolidation, walang discipleship training, sending agad.
2: Mm-hmm.
3: Kaya talagang, alam mo yun, napasama lang, mm-hmm, hindi nila alam magsasabihin nila. And doon na nanganganak yung ibang tao na nakikita na...
2: Kumbaga, Pastor, meron namang strategy talaga,
3: right,
2: to really
3: yes,
2: help. Though, may mga tao talaga naman, Pastor, na nung tumanggap, naunawaan.
3: Right, tapos right away. Meron namang
2: agad.
3: Ganun.
2: Meron naman nangyayari, yes, naman yun sa kalooban ng banal na spirito. Hindi naman tayo magiging technical dun sa part
3: right
2: na yun. Pero,
3: yes,
2: may mga programa yung simbahan natin that could really help our members.
3: Yes, of
2: diba
3: course.
2: Para lang ma-assure natin na tama yung understanding nila dun sa faith nila. It's also a process,
3: yes,
2: para tayo ay lumago din.
3: Right.
2: So, maraming salamat po sa mga kapatid natin na sumama sa evangelism na yan. Ang panalangin po natin ay yung mga nataniman. Diba?
3: Right.
2: Ano man yung naitanim sa kanila mga puso at mga buhay ay lumago pagdating ng takdang panahon.
3: Amen.
2: At Diyos lang makakaalam nun, Pastor, kasi
3: tama
2: si Lord
3: po
2: yung nakakapagpalago eh, 'di ba? Tayo
3: right,
2: trabaho natin magtanim,
3: yes,
2: ng magtanim sa buhay ng mga tao. At
3: right,
2: Pastor, baka meron ka pang gusto.
3: Meron pa po, Sir. Actually, today is my brother's birthday. Yung aking po pangatlong kapatid, no? Shout out sa aking kapatid, Jairi Sam Ramos. At ganun din yung isa sa mga leaders ng aming church, si Kuya JM. Birthday niya rin today. So,
2: yeah,
3: happy birthday po sa inyo.
2: Yes. And ako, Pastor, gusto ko lang din batiin kasi papalapit na ng palapit yung First National Mental Health Awareness Conference. At again, ito po ay sa pangunguna po ng Association of Filipino Youth for Civic Action, sa pangunguna po ng ating Director and President na si Pastor Anthony. At ngayon po ay open pa rin po ang ating registration at gaganapin po yung ating mga events this coming February 19 to 20 sa Asia Pacific Theological Seminary or APTS sa Baguio City. At sa darating naman pong April 7 at 8, ito po ay gaganapin sa San Andres Sports Complex sa Malate, Manila. So maganda po itong program natin na ito kasi maraming pag-uusapan, Pastor, na sobrang makakatulong sa atin personally. At the same time, kung ikaw po ay nagka-counsel or kung gusto mong mas maintindihan yung behavior ng mga tao. At maganda na tayo din nagpe-prepare kasi hindi natin alam, Pastor, sino yung mga mahal natin sa buhay or meron tayong mga kaibigan na meron palang mga pinagdadaanan na hindi natin napapansin. Diba? Iba yung may alam. Ika nga, 'di ba? Iba yung
3: right,
2: meron kang knowledge pa rin. And yung mga topics po natin na magaganda, sabi, yung para lang bigyan, Pastor, ng idea yung mga tagapakinig natin sa yung mga topics po natin. Yung isa po sa topic is Beyond Isolation, Healing Through Authentic Relationships. Pangalawa, sabi dito, it's okay, you're human, loved and valued by God. Tapos meron din po tayong ang mga counseling for children and adolescent. And many more. Marami po tayong naimbitahan ng mga speakers dito na magagaling, Pastor. Magagaling na counselor, magagaling na psychologist. And kung kayo po ay interested na mag-join, or ito po yung mga number na pwede po ninyong kontakin. Hanapin nyo lang po si Miss Cherry Astillero sa 099-440-94822. So, yun po yung number niya. 0994-409-4822. Or pwede nyo pong i-email ang empoweredafika2022@gmail.com. So, malapit na po. A few weeks from now, yung sa Baguio po, gaganapin na. At this coming April, pag-pray nyo kapag taga Manila ka, yan ay dito ka mag-join. Malaki yung ating venue. At marami rin, Pastor, maganda dito, ini-endorse na rin ito ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Wow.
2: At League of the Philippines, Pastor, ng mga mayors.
3: Wow, ganda, Pastor.
2: So, ini-endorse na nila kasi ang target talaga natin yung mga locality, Pastor,
3: right,
2: yung mga iba't ibang city all over the Philippines. So ito yung kauna-unahan, Pastor. We are praying na ang bawat isa po sa inyo would be able to take part dito po sa ating mga activities,
3: yes,
2: at ating pong mga programs. At kung gusto nyo rin pong suportahan ang ating pong programa, ang FEBC or ang DZAS, pwede po kayong mag-donate or kung hinihipo po kayo ng Panginoon na tulungan po yung ating ministry para mas marami pa pong maabot ng gospel through the airwaves, pwede po kayong pumunta sa ating pong Facebook page at meron po dyang donate button. Nakikita right. po ninyo kung saan po tayo pwedeng mag-donate. At talagang for a long time, Pastor, ang ministry ng DCAS ay talagang fueled ng passion at ng heart at ng contribution din ng mga iba't ibang mananampalataya all over the world. Yes. So patuloy po tayong magkaisa, patuloy po tayong magsama-sama para po sa patuloy na ikalalago di po ba ng ating gawain. At siyempre, Pastor, napapakinggan din tayo sa 107.4 DWAY FM sa Kabikulan. At sana po nasa mabuti kayong kalalagayan kasi nitong mga nakaraan, alam namin kayo po ay binagyo, Pastor, di ba, sa Kabikulan.
3: Yes po.
2: At prayer namin na talagang makarecover po tayo. At kung meron pong gusto rin mag-donate at gustong tumulong din, pwede po kayo mag-send sa ating pong Facebook page. At yun po, atid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. At tayo po ay napapakinggan pa rin via online streaming sa febc.ph. At meron po tayong ibang mga app pa. Hanapin nyo lang po sa sa App Store, yung 702DZAS. Yan, so makikita nyo na po iba-iba pong mga streaming platform. At kung sa amang panig po kayo ng mundo, ay maaari nyo po kaming mapakinggan basta meron po kayong internet connection. At siyempre, gusto rin po nating magpasalamat sa mga kaibigan natin, mga kapatid, sa ating production team. Maraming salamat, Kuya Nat-Nat. At sa ating RTB team, kay Kuya Wenmark Balatukan, mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo po ay mapapakinggan pa rin from Monday through Friday. At tayo po ay 9:30 to 11 p.m. nag-i-air. At kapag Monday po, makakasama nyo po si Pastor Archie kasama po ang Amara Counseling. At pag Tuesday naman po, Usapang Legal kasama po si Ate Heidi Sampang. At marami pa pong mga bisita. And of course, every Wednesday, ang inyo pong Kuya Pastor, Usapang Kabataan, para sa gabay para sa mga young people. Kaya iniimbitahan namin lahat ng mga young people na naaabot ng tinig ko. Every Wednesday, abangan nyo at tayo po ay magsama-sama dito. At share mo na rin sa mga friends mo na merong ganitong platform para tayo ay makapag-fellowship. At every Thursday naman, Family Mediation sa pangunguna po ni Kuya Ken Guillermo at ng Guillermo Family. At pag Friday naman, ito po ay pinangungunahan ni Kuya Pilo Lajarga. So may makakausap po kayo simula Lunes hanggang Biyernes. At kung kayo po ay may counseling concern, pwede po kayong mag-message po sa ating Facebook page. Kung hindi nyo pa po ito nalalike, yung Facebook page po natin ay 702 DCAS Radio TV. So ito po yung same na Facebook page kung saan pwede kayong mag-donate if God is touching your hearts to support our ministry. At pwede rin po kayong mag-message sa ating pong mga cellphone numbers just in case na gusto nyong mag-iwan ng voice message or kung ano man through text. Ang Globe number po natin ay 0916-296-6620 at ang Smart number po natin ay 0961-784-9351. So kung meron po kayong question directed para po sa ating programa, ilagay nyo lang po para sa Youth Edition, Heartline Youth Edition. At siyempre, Pastor, again, dami na nating napag-usapan at right. Ngayon, punta tayo dun sa, Pastor, katanungan ng ating kaagapay.
3: Yes,
2: and nagagala kami po na makasama po kayo ngayong sa lahat po ng listeners namin. Hindi na namin kayo may isa-isa. Di po ba?
3: Right.
2: And yan, Pastor, punta na tayo sa ating kwentuhan. At yung usapan natin, Pastor, maganda yung topic eh. Meron tayong dalawang questions, Pastor eh.
3: Yes,
2: na magkadugtong. I think magandang nung kinonsolidate ko tong question, sabi ko ayos naman tong katanungan na to, parang related sila sa isa't isa. So usapang ligawan, Pastor.
3: Ay, galing, ayos.
2: O kasi parang siyempre ilang araw na lang,
3: right? Malapit na yung mga naghahanda ng
2: December
3: flowers.
2: December 14, di ba? yung iba, Pastor, naghahandang manligaw.
3: Oh, tama, Pastor.
2: O, naghahandang manligaw, Pastor. So yung katanungan po ng ating kaagapay, sabi po nung unang kaagapay natin na nagpadala ng kanyang questions, sabi niya, magtatanong po sana ako tungkol sa panliligaw. Sabi niya, uso pa din po ba yung traditional na panliligaw? Madami po kasi ako kakilala na hindi na sila nagliligawan. Sabi niya, nagiging sila na lang kaagad kahit di pa sila ganoon magkakilala. Sabi niya, at saka, kailangan pa po bang ipagpaalam kung manliligaw ka o hindi? Ayun, Pastor.
3: Oh,
2: so, gamit sa perspective ng lalaki to.
3: Oo nga, Pastor.
2: Ayan, Pastor, yan yung unang question natin. So, banggitin ko na rin yung pangalawang katanungan.
3: Oh, sige po,
2: paano natin
3: sige po,
2: ito
3: sige po.
2: Mapagdudugtong? No? Sabi naman nung isa nating kaagapay, sabi niya, mali po ba kung ako bilang babae ang manliligaw? Sabi niya, meron po kasi akong gusto at mukhang gusto din naman po niya ako. Nako, si ate eh. Parang damang-dama yata. Sabi niya, palagay ko nahihiya kasi siya dahil sa personality niya. Mm-hmm. Introvert po kasi siya. Sabi niya, okay lang po kaya na ako na yung unang magtanong kung gusto ba niya ako o hindi.
3: Right.
2: Ayun.
3: Grabe. Grabe yung magiging topic natin ngayon.
2: Yes, Pastor. Usapang ligaw na. Actually, maganda itong topic, Pastor. Very, nitong mga nakaraan, ang dami ko rin discussion about courtship. Yes. Na iba-ibang perspective, di ba, about courtship, no? Kasi yung courtship daw, Pastor, over time, has evolved from formal, di ba, right, to family-sanctioned process. Na yes, ang aim talaga is for marriage. Di ba, Pastor? Yes. Hanggang naging modern, hanggang naging individualistic, hanggang naging technology-driven yung dating. So, historically daw, Pastor, ang function daw ng dating is an strategic arrangement daw ito to align family interest.
3: Yes.
2: Di ba? Oftentimes, under daw ito ng strict na supervision, di ba, bago mapunta ito sa romantic courtship. At medyo may konting history lang ako, Pastor,
3: yes,
2: na
3: Pastor,
2: nababanggitin. Para lang alam natin, kasi baka mamaya hindi mo rin alam kung kailan ba nag-umpisa yung concept ng courtship. Kasi, Pastor, right, pag hinanap mo sa Bible, di ba, biblically speaking, wala kang makikita eh.
3: Yes, opo.
2: Di ba na, kumbaga, literal na instructions, right, na, ganito dapat ha. Yes. Ganito dapat yung, para makahanap ka ng taong pakakasalan mo, ganito dapat yung specific na gagawin mo. So, walang specific na courtship talaga. Diba? So, ang right, courtship is an invention of man.
3: Yes.
2: Diba, Pastor? And ang tanong, kailan ba nag-umpisa talaga to?
3: Yes, Pastor.
2: So, nag-umpisa na daw to, Pastor, during the ancient and the medieval times. Ooh. So, mga ano daw to, Pastor, pre-1700s. So,
3: matagal na, Pastor.
2: Oh, pero Pastor, ang intention ng mga panahon na 'yon, yung kumbaga ito yung evolution ng ano, Pastor, ya, ng courtship. So, nung 1700s, yung mga marriages daw were predominantly economic or mm-hmm, political arrangement, 'di ba?
3: Yes.
2: Na hanggang ngayon, Pastor, may mga families, political families,
3: ganun
2: pa rin yung ginagawa.
3: Right.
2: So, ano daw to, Pastor? Ancient way of, yes, arranging marriage. So, nakuha to doon sa mga European countries, Pastor, doon nag-umpisa kasi sila yung talagang very romantic, di ba, Pastor,
3: yes,
2: when it comes to courtship, and dyan yung Paris, di ba, Pastor, sa Italia. So, yung romantic love daw often existed outside of marriage.
3: Right.
2: So, nung unang panahon, Pastor, hindi sila nagpapakasal dahil may pagmamahalan talaga.
3: Yes.
2: So, ang intention talaga ay para panatilihin yung family line.
3: Right. Diba, minsan yung kayamanan, Pastor, ng pamilya.
2: Yes, Pastor. Kasama right, yung, Pastor, economic,
3: yes,
2: economic, at the same time, yung popularity ng right, yung position sa economy. Hanggang eventually, Pastor, tas dati, Pastor, very strict ang mga parang yung mga kababaihan daw dati. Pastor, parang yan, ginugroom talaga yan para puhunan, pain.
3: Yes, yes.
2: Di, parang walang choice.
3: Right.
2: Yung mga kababaihan ngayon, pag, for example, nagustuhan ng tatay nila, hindi, papakasal kita kay ganito.
3: Yes.
2: Di ba? So, tas yung chaperon, meron talaga. Talagang right, maraming, Pastor, nakasubaybay.
3: Yes.
2: Di ba? Pinagmamasdan maigi kung yung kung prim and proper. Pa, hanggang dumating yung 19th century, Pastor, yung during the Victorian era daw, Pastor, yung courtship daw became highly formalized. With strict etiquette. Di ba may mga mapapanood ka sa Netflix ngayon, Pastor?
3: Right, totoo po yan.
2: Hindi ko nababanggitin yung mga mapapanood, pero may kita mo dyan kung ano yung ibig kong sabihin during the Victorian era na talagang pinaghahandaan nila, Pastor, yung courtship. Meron silang ginagawa mga masquerade ball.
3: Yes.
2: Di ba? Yung mga popular family, pag ready na yung mga anak nila for marriage, talagang magkakaroon ng grand ball, Pastor, kung
3: yes,
2: saan lahat ng single all over town would gather together. Diba?
3: Yes.
2: Tsaka, talagang yung mga
3: ima-match,
2: parents.
3: Match na.
2: Oh, Pastor, ima-match-match.
3: Right.
2: Match. Talagang pagkakasunduin ng mga magulang. At madalas ito may mga formal na yung manliligaw talaga sa loob ng bahay. So, during the 19th century pala nag-umpisa yung, Pastor,
3: right,
2: na pupuntahan mo sa bahay yung family.
3: Ah, okay. Opo.
2: Oh, tapos, kailangan formal yung pag-visit mo. Kailangan,
3: yes,
2: sasabihin mo, pupunta ka ng ganitong panahon. Tapos may chaperon yan para ma-ensure na yung pag-uusap maayos. Diba?
3: Right.
2: So, tapos nakafocus daw to, Pastor, na yung lalaki pupunta sa loob ng sa bahay ng babae. So, by tradition, during the 19th century, hanggang nag-shift na yung dating part, Pastor.
3: Okay.
2: So, magkaiba daw yung, Pastor, courtship sa dating.
3: Mm-hmm. Right.
2: Diba yan? Mamaya, mas madi-define natin,
3: yes,
2: anong difference ba ng courtship at saka dating, no, Pastor. So, yung nag-shift na daw, bigla sa dating during the early 20th century, Pastor, na yung rise of urban life. Diba?
3: Yes.
2: So, nag-iba na daw yung sistema kasi yung movement ng mga tao, nag-iba na din. Diba? So, nagkaroon na yung may mga courtships na daw na hindi na nagaganap sa loob ng bahay. Diba? So, ang tawag na daw doon dating. They would go out. Mm-hmm. And so doon na during the 19th century daw yan. So mas naging fun daw mm-hmm. yung yes, concept sir. Ng ano ng courtship.
3: Right.
2: Kumbaga hindi na lang siya intended. Nabago rin kasi Pastor Ray, yung mindset
3: yung intention,
2: tayo.
3: Yes.
2: Yung intention kasi before marriage talaga.
3: Opo, long term commitment.
2: Talagang pagkakasunduin yung pamilya. Parang yes. nung 20th early 20th century nag-shift siya na mas na-enjoy nila
3: yes.
2: yung proseso ng paghahanap ng partner.
3: Yes, kumbaga casual na fun tsaka testing yes. compatibility in the thing, Pastor.
2: Yes, Pastor, hindi na rin uso yung chaperone.
3: All right.
2: Pastor, during the early
3: 20th solo, solo na.
2: Pwede ka nang lumabas ng ikaw lang. Kasi mm-hmm. hindi naman talaga marriage-driven or focus right. intent, yung ang focus nung pag-date mo ay mag-asawa talaga. So parang hanggang dumating na yung ano Pastor, mid-20th century and beyond. Na. Mm-hmm. So ito na daw yung ano during the 1960s, Pastor, nagkaroon ng sexual revolution.
3: Mm-hmm.
2: Yan.
3: Yes.
2: Tapos nag-reduce yung need ng tao for ano for a more sabi nga conservative way
3: right
2: 'di ba of doing dating nawala na yung mga traditional courtship rules. Dati marami kasing rules talaga eh, Pastor. Mm-hmm. Meron talaga during the Victorian era nga, Pastor. Maraming rules sila. So hanggang dumating yung 20th and early 21st century na introduce na yung online dating.
3: Right.
2: Marami na mga applications, Pastor, na swipe left, swipe right, 'di ba?
3: Yes.
2: Or isang pindot lang, meron ka nang kadate agad, mapunta ka sa isang lugar. 'Di ba? Alam ko familiar naman yung iba nating mga tagapakinig. And there's nothing wrong about it. Ang sinasabi natin, there's an evolution when it comes to dating.
3: Yes.
2: And ngayon ibang-iba na talaga Pastor yung konsepto, 'di ba? At itsura ng dating. So ikaw ang tanong natin Pastor. Ngayon pag-usapan natin Pastor kasi yung evolution ng dating no. Kasi makita natin dito, may traditional at saka non-traditional. So ano kung ikaw tatanungin, ano mas gusto mo Pastor? Yung mas traditional ka ba na nakikipag-date? Kasi yung tanong nung kaagapay natin tungkol sa panliligaw, uso pa ba yung traditional way ng panliligaw?
3: Mm-hmm,
2: ang tanong,
3: yes.
2: ano ba yung traditional way? Ano ba yung, ikaw ba, Pastor, naabutan mo ba yung traditional way? Ano ba yung panliligaw noon?
3: Well, Pastor, mahirap na tanongin pag Pilipino ang tinatanong mo kasi mix ano tayo eh, mix culture eh. Halo na yung kultura natin, yung Espanyol, di ba? Tapos
2: mm-hmm.
3: Iba-iba pa pagka depende pa sa dialect, kung may Bisaya, may Tagalog, di ba? Well, but then dito sa may bandang Katagalugan, sa Rizal.
2: talagang may ganyan kang paliwanag, Pastor.
3: Inispesipiko talaga, Pastor, para baka mamaya sabihin.
2: Hindi, Pastor, ang tanong ko, regional ba yung concept ng dating, yung formal or traditional way of dating?
3: Well, depende kasi sa influence, Pastor. Kasi, di ba, ang Pilipinas, binubuo yan ng halo-halo ng mga tao kasi, di ba, meron tayong half Chinese na mga brothers and sisters as Muslim tapos Christian. So
2: talagang dinala mo dyan pa sa iba't talaga, ibang cultural background.
3: Kaya medyo
2: background.
3: Mahirap. But then dito sa iba't ibang Rizal para safe lang ako. So ano naman tayo ba sir? Parang ang traditional pa rin naman natin yung katulad pa din ng na-adapt natin doon sa original na version. So magkaano pa rin maghahanda ka ng sarili, may bulaklak. Pero ewan ko saan natin nakuha itong harana. Meron tayo na itong kakanta ka, magdadala ka ng gitara. Mm-hmm.
2: So, Pastor, yung panliligaw noon, maganda yan eh. Meron akong nag-research din ako, Pastor.
3: Yes, opa,
2: patungkol
3: Pastor.
2: Dito. So, yung formal at traditional daw na panliligaw. In general siguro, Pastor, ilagay na natin
3: right.
2: All throughout the history, depende kahit saan ka pang bahagi ng
3: yes,
2: Pilipinas.
3: Yes, of course. Diba? Opo.
2: Pastor, so yung mga kaagapay po natin na nakikinig ngayon, especially yung nasa Facebook Live.
3: Alright.
2: Baka pwede po kayong mag-comment para sa'yo, ano ba yung formal at traditional? Or baka meron kong experience. Diba?
3: Yes,
2: when it
3: yes,
2: comes
3: yes.
2: to, ano yung experience mo when it comes to dating? Ano ba yung right. mas preferred mo? Gagawa tayo ng poll. Ano ba yung mas preferred mo? Yung traditional way of dating or yung modern
3: yes.
2: na dating na sa panahon natin ngayon. Sabi nila, Pastor, yung formal at saka traditional daw, yung panliligaw daw noon, kadalasan, yun nga, formal, kailangan makuha ng lalaki ang permiso ng magulang ng babae.
3: Ayan, yan. Tama po yan.
2: Diba? So, bago mo ligawan yung babae, magpapaalam ka daw muna right. sa magulang.
3: Yes.
2: So, yun yung traditional at formal. At karaniwang bahagi daw ng panliligaw, yung binanggit mo kanina, Pastor, yung pagharana.
3: Yes.
2: Diba? O kaya yung pagsiserenade, yung iba daw, pagsusulat ng liham. Diba? Nagliletter.
3: Dati, Pastor,
2: love letter.
3: Ipapasabay pa nila dati sa ibon kasi wala pa tayong cellphone.
2: Grabe naman yung ibon, Pastor.
3: Wala na kalapate. Alam mo ba yun? Nilalagay nila yung
2: letter. Pero hindi na natin naabutan yun, Pastor.
3: Yung mga magulang ko, yung kwento nila.
2: Talaga ba, Pastor? Kasi para ako, di ko naman na naabutan yan.
3: Pati ang hirap
2: yung mga,
3: nun.
2: Yung mga magulang ko, hindi na rin yata naabutan yun na kalapati pa yung ginagamit.
3: Alam mo, ang hirap nun, Pastor, kasi kapag hindi well-trained yung kalapati, hindi makakarating yung liham.
2: Saka ano, Pastor, mas, ang naabutan ko pa, Pastor, yung siguro sa mga kwento, yung telegrama na tinatawag.
3: Yung telegrama, talaga.
2: Or yung telegram, di ba? Kasi hindi lahat naabot ng sulat. Right. So, pero merong telegram na tinatawag before.
3: Yes.
2: Limited words lang, alam ko yung pwede mong isend
3: doon. Yes.
2: Yung iba, yun nga, yung pagbibigay ng bulaklak. Hanggang ngayon naman, tradition talaga yung pagbibigay ng bulaklak. At yung panliligaw din daw, madalas na ngailangan ng mahabang panahon.
3: Right.
2: At pasensya, talagang pinapahirapan. Yung iba, pinagsisibak ng kahoy.
3: Yes, nag-iigib.
2: Diba? So, doon, Pastor, hindi pwedeng manligaw na hindi pupunta yung lalaki sa bahay ng babae.
3: Right, that's true.
2: Laging paalala ng mga, 'di ba, nakatatanda sa atin o 'di ba, parang sa kanila kabastusan yung manliligaw ka sa labas ng bahay at hindi sa loob ng bahay. Kung talagang maayos yung intention mo, pumunta ka sa bahay. And kasama na nga doon yung pagpapaalam mo sa magulang para makilatis ka rin ng mga magulang at makita nila yung totoong intention mo.
3: Yes.
2: Diba? So talagang noon, Pastor, kailangan mo ng tapang.
3: Right. Kasi dadaan ka sa butas ng karayom.
2: Yung may kita nga natin, Pastor, sa mga pelikula, di ba, pag pumupunta yung, lalo na kapag mga nasa military yung father.
3: Yun ang pinakamahirap, diba? Pastor.
2: No? Takot na takot yung mga manliligaw pumunta doon sa bahay ng kanilang nililigawan. Tapos takapila lahat ng mga kuya.
3: Yun pa, pag marami pang kuya.
2: Tapos yung bunso yung nililigawan mo, parang yung kaba mo, yun yung una mong kailangan ma-overcome.
3: Right.
2: At kasama nga daw doon, Pastor, paglilingkod sa pamilya ng babae.
3: Yes.
2: Diba? Madalas daw, noong unang panahon, Pastor, kasama yon sa process talaga.
3: Yes.
2: Madalas kasama sa proseso ng panliligaw talaga yon. At ang expectation din, Pastor, sa babae before ay mahinhin. Mapagpigil, diba?
3: Right.
2: Hindi yung kahit gusto mo yung manliligaw mo, agad-agad.
3: Yes.
2: Diba, mag-yes ka or agad-agad, ibibigay mo yung mata mismong oo, ika nga nila. So, doon talagang ang expectation sa babae, you would really allow yourself to really get to know the person.
3: Yes.
2: At talagang pinipurso ka.
3: Yes.
2: Women are meant to be pursued. Madalas naman natin, Pastor, yan na pag-uusapan sa church,
3: right,
2: that women are really meant to be pursued.
3: Right.
2: Na babae, dapat yung nag-iintay. At lalaki talaga yung dapat na nagpe-pursue.
3: Yes.
2: Ayan. And sundan daw, Pastor, ay yung lalaki, inaasahang magpakita ng respeto at paggalang sa babae at sa kanyang pamilya. So, yun, Pastor, lahat na yun, aligned naman yun. At nung unang panahon din, Pastor, malaki ang papel ng family dun sa process ng panliligaw, pati dun sa pagpili.
3: Totoo
2: ng
3: yan,
2: mapapangasawa or i-entertain ng mga kababaihan. So, those are the traditional way.
3: Yes.
2: Pastor, of... Pastor, may pasok ka ba doon? Mayroon ka bang ginawa doon sa...
3: Parang... Well, doon kumpisa, Pastor, kasi yung generation ko, doon sa middle ng dalawa, medyo may modern, pero mayroon pa rin mga classic, traditional.
2: Pero parang feeling ko, Pastor, ikaw, pasok ka na doon sa modern talaga.
3: Yes,
2: pasok yung age bracket mo, Pastor,
3: right,
2: hindi na doon sa traditional talaga. Yung mga traditional, yung mga magulang pa natin yan eh.
3: Yes.
2: Mga lolo, lola, mga tito, tita yan, sila pa yung pasok doon sa traditional. Sila na nga yung, I think, halfway papasok na doon sa medyo modern. Modern.
3: Yes.
2: Di ba kasi 19 centuries.
3: Pastor,
2: yes. Di ba yung ano natin? Tapos yung panliligaw ng ngayon, Pastor, ay mas informal at mas mabilis.
3: Right.
2: Di ba? So, mas informal ang panliligaw daw ngayon. Kadalasan nagsisimula daw sa social media platforms at online dating apps. Ay, hindi ko alam, Pastor, yung demographics or wala akong nakuha na data or number kung gaano kadami yung mga tao na pumapasok sa relationship sa panahon ngayon na nagkakilala lang sa social media.
3: Right.
2: Or doon lang nila sabihin na natin na palalim yung kanilang pag-uunawaan.
3: Yes, diba? Grabe.
2: Ikaw ba, Pastor, na-experience mo yung mga online dating apps?
3: Well, before kasi yung online dating apps, pero pang sikat noon, yung texting, Pastor, bago dumating kasi yung
2: clan.
3: Clan, texting clan, so chat-chat muna. Tapos nagkaroon pa nun ng ng bago tayo magkaroon talaga ng Facebook at saka Friendster, meron pang Moco.movie, tsaka yung sa Smart, yung Usap. So, may mga clan-clan, tapos magte-text-text. Tapos usong-uso nun, Pastor, nung panahon, yung
2: eyeball.
3: Panahon ko, eyeball, yes, EB kung tawagin. So, doon po palang makikita yung text mo, ganyan.
2: Mm-hmm. So, yun yung era mo, Pastor?
3: Yes, yun yung panahon.
2: Kaya lang ngayon kasi when it comes to online dating, Pastor, iba na talaga.
3: Yes, diba? Iba na kasi ngayon eh.
2: Marami ngayon connectivity ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. They're really getting connected. Minsan, a year after, saka sila magkikita personally and then they would really get married. And it really happened Marami yes. naman akong kakilala din, Pastor, na nagkaroon din naman ng magandang kwento.
3: Yes.
2: Pagdating doon sa ano doon sa kanilang
3: love story.
2: Marriage.
3: Yes.
2: Marriage, Pastor. Hindi kasi may Pastor.
3: Kinasal sila. Yes.
2: Oo, may mga Christian dating. Hindi ko sa pinopromote to, Pastor, pero yes. I want siyempre gusto po natin yung mga tagapakinig natin to have an open mind.
3: Right.
2: Pinag-uusapan nga natin yung ano, dating, Pastor.
3: Yes.
2: Saan ba nag-umpisa yung concept na yan? Talaga bang kailangan nag-date para makahanap ka ng true love talaga?
3: Yes.
2: So yun yung mga pag-uusapan natin, Pastor. Medyo mag-break tayo konti.
3: Yes.
2: Pastor, na mga nakasanayan nating kaisipan.
3: Yes.
2: We have to be more open.
3: Right.
2: Doon sa experiences din ng iba. And I have a lot of friends, Pastor, who've met their husbands and wives online.
3: Right.
2: Surprisingly, Pastor. Though ako personally, Pastor, hindi ko pa sa masyadong na-entertain yung idea
3: yes.
2: of doing online datings. But, pero I have friends na talagang naging successful yung marriage nila. They have 3 kids.
3: Yes.
2: They have 5 kids now. Diba? And hindi natin masabi, Pastor, pwedeng gumamit din talaga si Lord ng iba't ibang platform for you to really get to meet the right one.
3: Right.
2: At hindi rin naman porque mahabang panahon kayo nag-dating, hindi na nasisira yung relationship. Kasi
3: yes.
2: in reality, marami din tayong kakilala, Pastor, na ang tagal na panahon nag-date, ang tagal na maging girlfriend and boyfriend, pero nag-i-end up pa din.
3: Hindi nagkatuluyan.
2: Na hindi nagkatuluyan.
3: Oh my goodness.
2: Yes, Pastor,
3: yes.
2: I have
3: totoo
2: friends,
3: yan.
2: Pastor,
3: right.
2: 9
3: madami
2: years.
3: Yan, madami.
2: 9 years, 11 years, 14 years, Pastor.
3: Right.
2: Tapos ang napangasawa nila yung next person.
3: Yes, na parang ilang buwan lang nilang nakilala or wala pa.
2: Oh, Pastor, may...
3: Hindi, nangyayari,
2: yung iba, Pastor, meron akong kakilala, 8 months.
3: Oh,
2: so
3: grabe.
2: Parang after 8 months nagkausap na sila or naging formal na
3: yes.
2: yung kanilang pag-iibigan, talagang kinasal naman sila and happily married naman sila, Pastor.
3: Yes.
2: But so far yun yung pinakamikla. Hindi, meron pala akong kakilala, Pastor, 4 months.
3: Uy, grabe yan.
2: So four months pa lang sila na naging sila sa relationship but they were engaged.
3: Mm-hmm.
2: Right after. So ako sa akin, Pastor, I'm open to the idea.
3: Yes.
2: Diba? Depende siguro sa depende siguro din dun sa maturity.
3: Yes.
2: Or siguro later on, Pastor, mas mapag-usapan natin ano
3: yes,
2: ba yung mga
3: yes.
2: factors that really makes a relationship work.
3: Right.
2: Diba? At least yung konting idea, konting context lang, diba, Pastor?
3: Yes, opo.
2: Tapos yung pagdating nga sa ano daw, Pastor, panliligaw ngayon, very informal,
3: yes.
2: informal and mas mabilis. Dahil daw dun sa communication. Kasi before, di ba, pahirapan nga yung pag-communicate, Pastor?
3: Yes.
2: Kasi nga, kailangan pupuntahan mo pa sa bahay, tapos pagpabawalan ng mga magulang lumabas. So, hirap
3: right.
2: na hirap kayo mag-usap to
3: tama
2: really get
3: po.
2: To know the person. Ngayon kasi, mas madali na daw yung process of really getting to know or getting in touch
3: yes.
2: With someone kahit na napakalayo pa niya. Hindi ka na mag-iintay ng ilang buwan
3: right.
2: para matanggap yung sulat. Hindi mo pa alam kung makakarating o hindi.
3: Yes, tama po, Pastor. Maganda kasi actually yung nangyari sa Industrial Revolution kasi nga kagaya ng sinare ko kanina, Pastor, no? Dati, nung 2G pa lang yung signal, multimedia messages ang sinisend para ma-receive mo yung picture na medyo malabo pa kasi mababa
2: yes.
3: pang quality ng camera noon. Pero ngayon, comparing from before, ang ganda na ng quality at meron ng video call, Pastor.
2: Mm-hmm.
3: So talagang lively, makakausap mo na on the spot. In person na gusto mong makausap sa ito sa mga social networking sites na ito.
2: Saka kahit nasan ka, Pastor, kahit nasa gitna ka pa ng laot.
3: Right.
2: Diba?
3: Pwede kang, meron kayong punto para makapag-usap.
2: Or nagta-travel ka,
3: yes.
2: any part of the world,
3: right.
2: nandun ka eh. Diba, Pastor, meron kang way to really communicate.
3: Yes.
2: So, mas uso yung mga long distance na relationship sa panahon
3: right.
2: natin ngayon. Just because yung availability of communicating.
3: Yes.
2: Diba? So, dahil ngayon sa technology, Pastor, yung text, yung chatting, social media. At so, malaki yung papel nung technology, Pastor.
3: Yes.
2: Sa panliligo sa panahon ngayon. At ikaw, Pastor, so far, ilan yung, meron ka bang mga... kumbaga, na-try mo ba na makapanligaw sa social media? Hindi mo kakilala, randomly. Nung hindi ka pakasal, Pastor, ha?
3: Opo. Of course, tama, Pastor. Naranasan ko rin naman yan, Pastor, no? Yung chat-chat, yung mga sweet talk sa chat, ganyan. So, una, parang kausapin mo muna yung tao, tapos may konting appreciate mo yung ina-appreciate ka,
2: mm-hmm.
3: tapos doon na magsisimula yung konting mga spark-spark sa chat.
2: Mm-hmm. Spark-spark.
3: Spark-spark. And then, alam mo yun, magkikita na kayo. Kasi nung panahon ko nga, Pastor, eyeball-eyeball. Eh.
2: Uh-huh.
3: So, magkikita pa kayo on... Kailangan nyo mag-eyeball para makita nyo ang isa't isa. Tapos ayun, Tresor, pagkakita nyo, matuturn off na kayo sa isa't isa. Biro lang. De, kasi so naranasan
2: sir,
3: ko rin. Naranasan madal, ko
2: madalas
3: rin.
2: Kasi po sir, pag hindi naman talaga kayo nag-grow sa relationship ninyo ng personal,
3: yes.
2: Diba parang nag-create ka kasi ng ano eh, image.
3: Right.
2: Kumbaga nagmamanage tayo ng certain image na feeling natin magugustuhan.
3: Tama ng tao.
2: Pero pag nakita na kayo, nagkasama na kayo, lumalabas yung totoo, hindi mo na madedeny.
3: Right.
2: Hindi mo na matatago. And pagdating din sa physical, pastor, di ba?
3: Meron tayong kanya-kanyang preferences eh.
2: Mag-filter.
3: Yes.
2: Edit, di ba?
3: Yung iba, picture, tama. Tawang,
2: natatawa ako kanina, pastor, meron lang ako nadaanan sa social media. Parang ano, may ka-chat siya. Tapos yes, hindi naka-open cam yung ka-chat niya.
3: Yes.
2: Tapos maganda yung nasa picture, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, pwede po ba open cam, ganyan-ganyan. So, nag-open cam naman tong babae. Pag open cam ng babae, nagulat yung lalaki. Sabi niya, wow. Sabi niya, scam.
3: I mean, so, nangyayari to, actually, ngayon.
2: Ibang kasi yung itsura nung ano, nalimutan daw maglagay ng filter.
3: Yeah.
2: So, nangyayari, pwede ka, pastor, na ma-scam talaga. So, ang hirap mag-build ng genuine na
3: connection
2: talaga, right, pastor. Kaya, dahil nga, mas mabilis, pastor, na makahanap ng ka-relationship. Sabihin na natin, I don't know what kind of relationship yung nabibuild sa ganito.
3: Right.
2: So, nauuso din yung ghosting na tinatawag.
3: Yes.
2: Or yung biglang pagkawala. Diba?
3: Right.
2: Biglang hindi ka na i-chat, biglang yes, hindi ka na i-message. Diba? So, sobrang karaniwang nangyayari daw yan sa panahon ngayon,
3: yes,
2: ng panliligaw. Yung sincerity ng tao, dahil minsan yung iba daw, pastor, dahil nga madali makahanap ng i-chat eh, 'di ba? Madali,
3: yes,
2: makahanap ng kakausapin eh, multiple.
3: Right.
2: Diba, wag namang ganun.
3: Yes.
2: 'Di ba, meron kang kinikilala, multiple. Sabi nila daw kasi, pastor, nung iba, collect and then select. Titignan mo kung ano yung mag-work. Yung iba pinagsasabay pa, diba?
3: Right.
2: So hindi natin sinasabi to dahil approved tayo dito, pastor.
3: Yes.
2: Binabanggit natin to, pinag-uusapan natin kasi ito yung nangyayari.
3: Right. It, diba, happens. It's happening.
2: Dahil nga makabagong panahon na, because of technology, meron talagang pros and cons, pastor, na padali man yung way of communicating,
3: yes,
2: doon sa mga genuine na nagmamahalan talaga. Malaking bagay to na mayroong, right, technology, pero doon sa mga tao na hindi pa seryoso,
3: yes,
2: in looking just for someone to really love.
3: Yes, they're just taking advantage of the technology para, alam niyo, pastor, maglaro,
2: yes,
3: kung ano pa man ang gawin nila.
2: Or sa sabihin na natin, pastor, yung para ma-feed yung kanilang desire.
3: Yes.
2: Diba? Yung iba talagang ang hinahanap lang playtime. Feeling,
3: right,
2: na yung machismo na ano, the more the merrier.
3: Yes. Yeah,
2: pastor, yan tinuturo ng mundo eh.
3: Yes.
2: That's why yung mga young people today needed to be guided. Kaya,
3: right,
2: talagang nababantayan talaga yung mga kabataan. Kasi ang hirap din, pastor, dahil nga dito sa mga ganitong klaseng culture sa panahon natin ngayon, yung ghosting culture. So ngayon, emotionally, mas malalim, or sabihin na natin, mas nadadamage yung emotions at yung mental state ng mga young people. Diba? Kasi may mga experiences na dapat di mo pa naman nararanasan,
3: right,
2: yan eh. Diba? Pero ngayon, dahil nga, because of the culture that we have, dahil dun sa nangyayari sa paligid natin ngayon.
3: Na-advance.
2: Yes, pastor. At saka, na-abuse.
3: Totoo po yan, pastor.
2: At the end of the day, diba? Parang maraming mga young people, diba, they've met their partner, sabihin na natin,
3: yes,
2: online. And yung iba, pastor, makikita mo yung mga influencer,
3: alright,
2: they diba, gagawa sila ng mga vlogs nila,
3: yes,
2: yung relationship nila is an open book,
3: yes,
2: pagkakakitaan nila yung relationship nila,
3: yes,
2: tapos biglang maghihiwalay.
3: Right.
2: And they were really damaged after.
3: Yes.
2: Kasi dahil ginagawa mo yung public yung ano ninyo, yung buhay ninyo, so pag may nangyari doon sa relationship ninyo, in-open nyo din eh.
3: Yes. At ang pinakamasakit dyan, pastor, ay yung resulta, yung broken heart.
2: Mm-hmm.
3: Yan yung ano eh, dapat hindi mo pamaranasan, kaya lang naranasan,
2: yes,
3: mo, kasi you get into that early, mm-hmm, earlier than expected.
2: Broken heart, di ba? Meron nga ako nakita. Meron naman ako nakita, pastor. Nagbablog lang siya, sabi niya. Siguro nasa age 28 na, ganoon, dalaki.
3: Yes.
2: Sabi niya, if there's one thing na pinagpipray daw niya, never pa niyang na-experience to be really in love.
3: Wow, so grabe naman, pastor.
2: Pero pastor, that's a good question. Kasi
3: totoo naman.
2: Parang marami kasi pumapasok sa relationship. In love, parang ano ba ibig sabihin ng pagiging in love?
3: Yes.
2: But what do you really mean when you say you are in love?
3: Right.
2: Ikaw, pastor, if you would define love, parang paano mo masasabi na in love ka?
3: Well, yung love kasi dapat alam mo muna yung original na meaning. Kung sino bang nag-design ng word eh. Para sa akin, medyo may advantage na kasi kilala na natin si Lord. Paano niya ba dinisign talaga yung,
2: mm-hmm,
3: pag-ibig? Kasi meron yung foundation eh.
2: Yep.
3: Ang foundation ng pag-ibig, unang-una sa lahat, si Jesus.
2: Mm-hmm.
3: Si God. So, kung alam mong sigad ang foundation, talagang mas magiging maganda yung takbo ng pag-ibig. At bukod sa siya yung foundation nun, binigyan ni Lord ng look ang totoong pag-ibig. Eh. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 13, ano ba yung itsura ng pag-ibig? Sabi niya doon, love is patient, kind, not jealous or proud. It bears all things, believe all things, hopes all things, endures all things. Napakaganda ng definition ng pag-ibig. Mm-hmm. Kung titingnan mo yun sa perspective ng Diyos. At maganda at mapalad po yung mga Christian nating mga kaagapay dyan. Talagang nakikinig kasi you have the best reference. Mm-hmm. Yun talaga yung katotohanan about sa pag-ibig. Pero pag wala ka dun, Pastor, saan mo kukunin yun? Uh-huh. Di ba, Pastor? Kumbaga, ma-obserbahan mo lang sa barkada mo, o ba, nag-girlfriend siya, ganun ginawa niya, gagawin mo rin, gagayahin mo lang din. Mm-hmm. Pero if you have the definition that is coming from the original
2: kapag
3: designer.
2: Kapag naiintindihan mo, Pastor.
3: Yes, Pastor. Kagaya ng pinag-uusapan natin kanina, yung blueprint eh. Sino ba talaga, ano ba talaga yung disenyo? So ito na, dito na magsisimula yun.
2: Yes.
3: So dapat yung mata natin, nando sa designer. At sabi niya, ayun yung definition ng love. Sabi pa nga niya sa Colossians, and above all this, put on love which binds everything together in perfect harmony. Yung pag-ibig din talaga ang nagtotoo ng lahat eh.
2: Yes. So malalaman mo, Pastor, na in love ka kapag alam mo yung origin.
3: Yes.
2: Na iintindihan mo eh.
3: Ano yung definition niya? Ano ba talaga siya?
2: Sino ba talaga yung author ng love na yan? Diba?
3: Yes.
2: In the first place, di ba? Kaya, Pastor, ako naniniwala ako, there's a creator eh.
3: Totoo talaga,
2: alam
3: Pastor.
2: Alam mo, di ba totoo talagang may Diyos eh.
3: Yes.
2: Kasi pag inunawa mo, Pastor, yung complexity, di ba, Pastor, nung salitang pagmamahal.
3: Yes.
2: Diba, Pastor, ang hirap nga niyang i-define eh.
3: Yes.
2: In a singular word. Kasi right, it varies from person to person.
3: Yes.
2: Paano niya i-define yung love? Napakalawak, Pastor.
3: Right.
2: Napakalalim, diba? Sabi niya. So, lalo na yung pag-ibig ng Panginoong Diyos, Pastor. Hindi natin sa maiintindihan. Pero kapag natagpuan mo kasi yun, naunawaan mo yung love ni God, madali nang magmahal, Pastor eh.
3: Yes.
2: Nang,
3: totoo yan.
2: Nang tao sa paligid natin.
3: Right.
2: And I think, yung romantic love kasi, it comes naturally eh. 'Di ba nagiging natural naman talaga siya sa atin yung attraction na 'yon.
3: Yes.
2: 'Di ba? Pag given, of course, Pastor, nandun tayo sa tamang tamang edad,
3: yes,
2: tamang pag-iisip, 'di ba?
3: Right.
2: Kumbaga emotionally mature na tayo, mas nauunawaan na natin.

0: Yes.
1: Binigyan siya ng responsibilidad ng Panginoon until such time nakita ni Lord na okay, nalulungkot na yung aking nilikha.
0: Yes, Genesis yeah. chapter 2 verse 18.
1: Diba Pastor? So ngayon, ibibigay ko, patutulugin ko siya, pagpapahingahin ko siya. Pagising niya, nandyan na yung...
0: Nandyan na si Eva.
1: Nandyan na si Eva, Pastor, as a gift.
0: Right.
1: Diba Pastor, ang babae talaga, binigay ng Panginoon kay Adan, si Eve, as yes. a gift.
0: Right.
1: Na dapat talaga katuwang.
0: Yes, kasi mababanggit doon sa verse, it is not good that man should be alone.
1: Mm-hmm. Yes, kasi that's right, Pastor.
0: Lonely si Adan during
1: yes,
0: that time.
1: Yes, specifically yung kalalagayan ni Adan. Yes. Though, Pastor, may mga tao sa panahon natin ngayon na binigyan din naman talaga ng gift ng Panginoon
0: yes.
1: Na, alam mo yun, masaya sila to be alone. Diba?
0: Right.
1: Hindi nila kailangan ng ibang tao para yes. lang masabi nila that they are really complete. Kasi katotohanan naman talaga yung Pastor, hindi tayo papasok sa relationship kasi feeling natin we are broken
0: yes.
1: or we are empty or merong kulang sa atin. Sabi nga Pastor, ang equation daw niyan, pag ikaw papasok ka sa relationship, dapat 100-100, hindi 50-50.
0: Right.
1: Diba, 50% lang ako, 50% broken, hahanapin ko yung 50% ko. That's not how it works. That's not the equation of
0: yes.
1: A successful marriage, Pastor.
0: Right.
1: So mas madalas nga kapag broken ka, broken din yung partner mo. So para nangyari, para kayong doctor patient relationship, Pastor.
0: Yes, tama po yan.
1: Kasi sabi nga, tama yung Pastor, sabi niya, hurt people.
0: Diba?
1: Yes. So yung mga healed na tao daw, they will also heal people, heal others. So
0: right.
1: ang hirap mag-work ng isang relationship na pareho kayong
0: broken,
1: Pastor. So kaya mahalaga na ang uunahin mo talaga yung highest relationship.
0: Pastor, yes.
1: Na pwede mong i-desire, which is yung relationship mo sa Panginoong Diyos. And allow the Lord to fix you.
0: Yes.
1: Kasi walang tao makakapag-fix sa'yo. Eh. Makakapag-fix lang sa'yo si Lord talaga.
0: Totoo po diba? Yan.
1: Kaya it takes a mature person para pumasok sa relationship.
0: Yes.
1: Diba na maintindihan mo muna yung sense of purpose mo. Mas
0: right.
1: maganda yun eh. Maintindihan mo yung purpose mo. I-grow mo yung sarili mo. Diba? Until dun sa time na handa ka na.
0: Yes.
1: At pag yung responsibility na meron ka, hindi ka na dapat mag-isa, ibibigay ng Lord eh.
0: Yes.
1: Yung magiging katuwang mo to fulfill that purpose.
0: Right. Hindi mo na nga kailangan maghanap, Pastor eh. Talagang si Lord na magpo-provide. Kagaya ng ginawa niya kay Adan eh.
1: That's right, Pastor.
0: Right. Pag-gising niya, nandun na si Eve.
1: Naniniwala ka ba dyan, Pastor, Oo. That the Lord provides?
0: Amen, syempre. Opo, Pastor.
1: Kaya huwag magmamadali, Pastor.
0: Totoo po
1: kasi
0: yan.
1: Maraming nagmadali na pahamak kasi
0: yes.
1: na-miss out nila yung tunay na blessing.
0: Yes. Pagpasok kasi nila, ganito pala to. Ganito pala kabigat to.
1: Though, Pastor, ako,
0: right.
1: pwede pa rin namang i-bless ng Lord yung marriage mo
0: yes.
1: kung nagkamali ka.
0: Yes.
1: Di ba? Na by choice, ikaw talaga yung...
0: Right.
1: Ano, pero pwede namang i-bless ng Lord yun. Kaya lang, may mga consequences kayong pagdadaanan.
0: Yes.
1: Di ba? May
0: kumbaga,
1: mga molding.
0: Kumbaga, Pastor, what's done is done eh.
1: Yes,
0: so kaya
1: right.
0: talagang yung consequences eh hindi mo na maiiwasan.
1: That's right. Pero dahil sovereign si God, Pastor, at mahal niya talaga tayo,
0: right.
1: kumbaga, kayang ayusin ng Lord eh. Even
0: yes.
1: yung mga maling choices natin at yung bunga ng mga maling choices natin.
0: Yes.
1: Eh, pwede pa rin, di ba, at the end of the day, magamit ng Panginoong Diyos as a testimony also to other people.
0: Yes.
1: Na yung pinagdaanan mo, hindi pa rin masasayang yan. Sabi nga ng Panginoon, all things work together for good for those who love the Lord and for those who are called according to His purpose.
0: Yes.
1: So, ibig sabihin, sige, nagkamali ka. Pero sana, yung lesson mo, eh, ituro mo din, di ba? Ibahagi
0: yes.
1: mo din sa iba para to prevent na yung pinagdaanan ninyo. Kasi, di ba, yung consequences ninyo, pwede namang hindi napagdaanan ng iba. We have a responsibility. Ganun daw yun, Pastor, eh. Pag binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon, binigyan tayo ng learning, ang responsibility natin is paano natin yung ibabahagi sa ibang tao. Hindi tayo dapat maging madamot.
0: Yes.
1: Di ba? And meron at merong matutulungan, Pastor, yung kwento natin. Sabi nga nila, Pastor, pag walang kwento, walang kwenta daw eh. So yung sabihin, Pastor, yung mga kwento natin, lalo't kasama mo si Lord dun sa pag-aayos na yan, lahat yan merong kwenta yan. Merong
0: yes.
1: at merong makikinabang dun
0: may
1: sa kwento
0: purpose
1: na yan.
0: Purpose at purpose yan.
1: Basura. Sabi nga lang, Pastor, basura sa iba, pero ginto sa iba.
0: Right.
1: Yan. Diba may pera sa basura?
0: Yes.
1: Maraming lesson na dun, Pastor.
0: Magtayo na tayo ng junk shop.
1: Pero Pastor, idagdag ko lang, no? Dun
0: yes,
1: sa,
0: so
1: dun sa ano daw, yung panliligaw daw ngayon, diba dahil nga mas informal, mas mabilis.
0: Mm-hmm.
1: Yun nga, malaking factor yung social media, yung communication, dumali. Pero dahil nga, mas mabilis, yun nga, mas mabilis din masaktan.
0: Right.
1: Nalilimit yung genuine intention. Kasi nga, bilis. pwedeng pagsabay-sabayin, hindi naman yes. nila nakikita eh. 'Di ba kung sino 'yung mga kausap mo, 'di ba? And yung iba nakakalusot, pero at the end of the day may consequences lahat 'yun at may pananagutan sa Panginoon yes. 'yun. At yung kung noon daw pastor, 'yung mga kababaihan daw expected to be timid, yes. 'di ba? May Maria Clara concept nga eh, lalo na right. sa Filipino culture pastor. Hindi natin alam sa ibang culture pastor kasi yes. mas mabilis silang na modernize eh, 'di ba? Tayo kasi sa atin mahabang panahon and even up until today meron tayong

0: Pag, diba, pastor, Maria, Clara. Maria Clara culture talaga. Yes. Yun talaga yung inaasahan or ini-expect sa dalagang Pilipina. Ika yes. nga, pastor. At ako, I would agree. Ako, gusto ko din naman yun, pastor.
1: Yes.
0: Na more of dun sa part na yun, mas traditional.
1: Right.
0: Na ipipreserve mo yung sarili mo, ipipreserve mo yung purity mo, ipipreserve yes. mo yung virginity mo.
1: Right.
0: For other people, they would question that, eh, pastor. Lalo na yung modern thinking.
1: Yes.
0: Diba? Pero sa atin, dahil naiintindihan natin yung principle ng Word of God,
1: right.
0: paninindigan natin yun na mas pinopromote pa rin talaga ng Word of God, of course, ng values, ang gusto ng Panginoon, ma-preserve natin. At hindi lang para sa kababaihan to, pastor.
1: Yes.
0: Sa lahat to in general.
1: Yes. Kumbaga, putting that into systematic way, pastor, seek God first
0: mm-hmm.
1: talaga.
0: That's
1: unahin
0: right.
1: mo muna si Lord. At para maging magkaroon talaga ng proper na dadaanan,
0: mm-hmm.
1: proper na pupuntahan yung relationship.
0: Yes. At yung seeking God first, pastor, ano yan eh? Basic ng lahat.
1: Yes, opo, of course.
0: Diba?
1: Sa lahat ng klase ng mapag-uusapan natin, number one talaga si Lord.
0: Oh, number one talaga. At lalo yes. dito sa pinag-uusapan
1: sa
0: natin tungkol sa relationship. Kasi si Lord yung author, pastor eh. Siya yung nakakaalam talaga.
1: At saka, pastor, alam mo, napakaseryosong matter ng usapin ng pag-aasawa.
0: Mm-hmm, that's
1: napakahirap
0: right.
1: pagka Naku! Dito ka nag- kamali.
0: Ako, mga kabataan na nakikinig, alam ko mag-a-agree yung mga adult dito
1: yes.
0: na ang pag-aasawa hindi madali.
1: Tama po.
0: Lalo sa panahon natin ngayon na, alam mo yung pastor, parang yung complexity ng mundo. Na parang
1: yes.
0: yung pag-aasawa, ganun na lang kadali
1: right,
0: na bitawan,
1: po.
0: Talikuran, di ba?
1: Yes.
0: Yung sincerity.
1: At saka gumagawa sila ng paraan para talagang, kumbaga, mapadali yung pagbitaw nila sa marriage ngayon, mm-hmm. di ba?
0: And ang isipin natin, long term. Ang dami yes. pastor na nagsasuffer ngayon just because of irresponsible decisions ng adults. So,
1: yes.
0: let's not make, di ba, pastor, the same mistake.
1: Yes. And we call it, pastor, broken family. It's a dysfunctional family.
0: Yes, pastor. Kumbaga, to put it lightly nga, pastor.
1: Right, opo.
0: Parang, siyempre, marami, sa alam ko, sa mga kapatiran din natin, kaagapay natin, who's been in that situation. Alam
1: yes.
0: ko, hindi madali, di ba?
1: Yes.
0: So, kung kaya natin na ma-prevent, kasi prevention is better than cure, di ba?
1: Yes.
0: So, we have to remind the younger generation na wag nilang mamadaliin.
1: Right.
0: Even though yung kultura ngayon, pastor, mas mabilis na talaga, mas informal. Yung mga babae nga daw, di ba, pastor, binabanggit ko nga kanina, Maria Clara before, eh. Ngayon hindi
1: right.
0: eh. Ibang-iba na mas malaya na daw yung mga kababaihan ngayon sa pagpapahayag ng damdamin nila, na maging sa pananamit, di ba, pastor,
1: yes.
0: sa values, ibang-iba na eh. So, mas iba, at the same time ngayon kasi, pastor, because of modernization at yung sabihin na natin, pastor, hindi ko alam kung paano i-put into words, pero mas bukas na kasi yung mga tao sa iba't ibang uri ng relationship sa panahon natin ngayon.
1: Right.
0: And I don't wanna
1: liberation, pastor.
0: To go into specifics. Yan, pastor, liberation, maybe that's the right word, na mas liberated yung panahon talaga
1: yes.
0: ngayon, mas bukas tayo sa iba't ibang uri ng relationship. I don't know. Hindi ko na alam kung anong klaseng, pastor, ilang klase yung relasyon
1: yes.
0: na pwede para
1: yes.
0: sa ibang tao ngayon. Pero tayo kasi, pastor, we keep our stand eh.
1: Right.
0: Diba? Pagdating dyan sa part na yan, dalagang nilikha ng Panginoon, babae at lalaki, pastor.
1: Yes.
0: Diba? Na merong inilaan ng Diyos para sa atin talaga. And we
1: yes.
0: should not complicate yung idea at yung concept na si Lord mismo yung nag-establish.
1: Yes.
0: Diba? Nagiging komplikado lang din naman yan kasi maraming tao trying to enforce, doing their
1: right.
0: best to enforce what they really want.
1: Yes.
0: Diba? Even though ang pinanggagalingan at motivation talaga ay yung desires ng flesh.
1: Right.
0: Lahat naman tayo, pastor, may ganun eh. Diba? May mga desires ng flesh. That's why
1: yes.
0: kailangan nga natin si Lord para matulungan tayo na manatili tayo dun sa tama at dun sa maayos. Diba? At alam nyo, pastor, pagdating dun sa ano, pagdating din dun sa values ng ano, ng pagpili ng mapapangasawa, kung dati yung involvement ng family is very important.
1: Napaka-importante.
0: Ayaw, pastor, hindi.
1: Yes.
0: Diba? Hindi na, parang yung iba wala nang pakialam, sasabihin ng iba, hindi buhay ko to, yung mga young people na iba, hindi buhay
1: yes.
0: ko naman to, or yung iba
1: right.
0: tinatago talaga kasi sobrang busy ng mga parents
1: yes.
0: nila, they don't have time, or
1: yes.
0: sasabihin kayo nga eh, ginawa ninyo, oh, siyempre ako din
1: yes.
0: diba? Parang hindi ka nabibigyan ng lisensya na kumbaga magkamali, sabihin
1: yes.
0: natin, or pumili ng hindi tama just because your parents experience the same,
1: dahil yes.
0: nagkamali na nga sila
1: right.
0: diba, dapat nga natututo tayo dun sa kamalian ng mga magulang natin
1: yes.
0: and you'll never never know what kind, hindi nyo alam kung anong klaseng regret at pain
1: yung pinagdaanan nila.
0: At yung nararamdaman nila at this point, Pastor. Maybe many of our parents are still broken, in brokenness, Pastor. Na sila kailangan nila ng healing. Kaya lang, na-overwhelm na sila sa responsibility. So there's no time for them to process and heal.
1: Yes.
0: Diba? Kaya, ano nangyari, Pastor? Naipapasa yung brokenness into what generation, we don't even know. Diba, Pastor? Kaya mahalaga din, Pastor, na tayo as individuals, para sa mga adults na listeners natin, evaluate din tayo ng sarili natin. Meron ba tayong mga wounds that really needs to heal also?
1: Yes.
0: Kasi baka mamaya, gusto nating magkaroon ng maayos na buhay yung mga anak natin. Diba? Yung mga younger generation. Pero we are not setting as an example also.
1: Yes.
0: Kailangan na ito, Pastor, we have to work hand in hand.
1: Totoo po, diba? Yan, Pastor. Hindi natin maiiwasan that as individuals, we are interconnected. Mm-hmm. So, how we deal with our parents.
0: Yes.
1: Also, nakikita yan ng mga children natin na talagang hindi man natin gusto, pero talagang yan yung panunularan nila. So, hindi mo secretly or passively, yung ganong klaseng behavior na pinakita mo, ipinasa mo rin sa mga anak mo. Kumbaga, kung paano mo tinitreat yung mga magulang natin ngayon. Mm-hmm. No, napaka-importante. Lalo na kung may mga anak na tayo kasi they adapt.
0: Yes. At saka mas nagiging permissive yung culture, Pastor.
1: Right.
0: That's really a sad story.
1: Yes.
0: Diba? Dahil parang di, wala naman na tayong magagawa Nasa modern times na tayo. Kailangan na lang nating tanggapin at saka yakapin what's really happening. Kaya lang, tandaan po natin that we have a moral responsibility to really take care of our children. But po namin binabanggit ito, no? Kasi alam namin marami tayong mga kaagapay na mga parents din na nakikinig sa atin.
1: Yes.
0: Malaki po yung role natin. Let's evaluate how we are really teaching our children. Kasi mahalaga po yung role ng tahanan po talaga to influence them At nga pa, sir, nitong mga nakaraan nag-evaluate ako, kaya pala kinaka-cut off yan. Parang nagiging curse kasi yan Diba nagiging curse sa family yan, not unless ika-cut off mo. And marami sa mga bondages sa families are all mindsets Pastor.
1: Yes, totoo po yan. Ideologies.
0: Ideology, principles. Mindset, exactly, na napapass on.
1: Right.
0: And if kung gusto mong ma-cut off sa'yo, di ba, Pastor, yung mga hindi magagandang bagay, ma-cut off sa magiging anak mo, magiging apo mo, imagine what kind of culture, what kind of values, environment yung maipapamana mo sa mga anak mo kung ikaw mismo hindi ka magde-decide to really cut off. So, dapat magsimula sa'yo. Sabi nga tayo daw bilang mga magulang, mayroon tayong opportunity to teach our children when we eat, when we walk, when we sleep. Diba? There's a lot of time for us to plant, sabi nga, Pastor, seeds sa buhay ng mga anak natin.
1: Yes.
0: So, whether you're a single parent or pareho kayong nandyan, nanay at tatay, mayroon tayong moral responsibility.
1: Yes.
0: Diba? And tayo yung unang-una rin na magli-lead sa mga anak natin papalapit sa Panginoon. And kagaya sa mga young people, lagi po natin ini-encourage dito na ikaw din naman, maging intentional ka to really grow your personal relationship with your parents. Diba? Kasi magtanong ka if you have questions about courtship. Itong mga bagay na to, Pastor, magandang magtanong ka sa magulang mo din.
1: Yes, kasi yung mga pinagdaanan nila kasi malaking bagay din talaga para sa atin. So, ito kasi, Pastor, palagi ko nakikita ko dito sa new generation. Nangyayari, they are too much on leaning on their independence na.
0: Mm-hmm.
1: Parang yung live and clip, grabe namang niyakap nila.
0: Or
1: Pastor,
0: parang feeling kasi nila, Pastor, kaya na nila.
1: Right. Actually, yung kasabihan na sinabi na nauna sila, tapos kumbaga pabalik na ako, something like that na sinasabi na, totoo talaga yun, nauna sila. So, mas marami silang experience. Maaring hindi nga tayo pareho ng story, no, Pastor? Kahit na sa magulang natin iba. Pero at least, no, hindi mo na uulitin yung mistakes na nagawa nila. Kumbaga meron ka ng life hack, Pastor,
0: right, Pastor,
1: at least kahit papano. So, actually, it is a benefit na para sa atin din naman. So, that's why hearing our parents sometimes, lalo na sa mga important matters like ganito, relationship, napaka-importante na may boses pa rin naman sila.
0: Yes. Or hindi lang magulang, Pastor, merong mga adults, di ba?
1: Yes, right.
0: Na pwede naman tayong mag-consult din.
1: Yes.
0: So yung mga mentors natin, may mga leaders tayo. Sabihin natin, may mga nakikilala tayong tao that we admire.
1: Yes, we look up to.
0: Yes. At siyempre, pumunta ka dun sa mga tao na nakikita mo na yung buhay nila.
1: Yes.
0: That's the life that you really wanted to follow also.
1: Right.
0: Yung mga values. Or siguro man, kung meron kang mga kakilalang adult na magsisika ng advice, na alam mong may pinagdaan, and learn from their mistake also.
1: Yes.
0: Kasi there's two type of learning, Pastor.
1: Yes.
0: Matututo ka sa kamalian, or yung isa preventive.
1: Right.
0: Diba, ano yung ginawa nila, kung bakit nila na-prevent. Yung iba naman, ano yung nangyari sa kanila. Diba? At ano yung natutunan nila doon sa karanasan nila. So you can learn from a lot of people, diba? Hindi ka mauubusan ng learning. Yes. And then, i-process mo yun.
1: Right.
0: Maigi. Parang, kung i-apply mo sa buhay mo, how it would really help you.
1: Yes. Huwag ka na doon sa ano, iwasan mo na yung masakit na aral na ikaw, na, ikaw mismo yung madadapa pa doon, ikaw pa mismo yung masusugatan doon sa situation na yun.
0: Yung iba kasi, Pastor, pinaninindigan yung the best teacher daw is experience. Alam mo, Pastor, naniniwala naman ako doon that the best teacher is experience, pero you don't need to experience.
1: Yes.
0: Sabi sa Bible, Pastor, mas matalino daw yung tao na natututo sa kamalian ng iba.
1: Right. That's diba? The best.
0: Mas may wisdom daw doon, Pastor.
1: Yes.
0: So, sa tingin mo, ano, mas matalino ka ba o ikaw yung sinabihan ka ng wag mong hahawakan kasi mainit?
1: Yes, hinawakan mo
0: pa rin. Ano ka, bata? Di ba, bata lang, Pastor?
1: Right,
0: yun,
1: yes.
0: Di ba, yung curiosity mo, mas nangingibabaw kaysa dun sa warning. Na may warning na nga, merong purpose, bakit may warning eh? Ibig sabihin, meron ang nanggaling dun.
1: Right, Pastor. Alam mo, Pastor, minsan, kumbaga lumalamang yung katigasan ng ulo natin, kaya minsan nagagawa.
0: Hindi minsan, Pastor, madalas.
1: Madalas. Alam mo, yung word na, simple lang yung salita eh, obedience. Yung pagsunod, malaking bagay din talaga natutunan yan eh.
0: That's a big word, Pastor.
1: Napakalaking word eh. Pero kung tutuusin, yan yung maglalayo sa'yo sa mga bagay na hindi mo dapat nararanasan ngayon.
0: Alam mo, Pastor, maganda yung sinabi mo kasi kahit anong ganda ng paalala,
1: totoo
0: kahit
1: po yan, Pastor.
0: Ang daming nagpapaalala sa'yo, if you don't know how to obey, well, mapapahamak at mapapahamak.
1: Ganun talaga, Pastor. Eh. Masusot at masusot ka talaga.
0: That's
1: sa butas.
0: That's right, Pastor. Maraming ang mga kabataan, matatalino naman, maraming alam, di ba? Pero ang tanong, are you obedient enough?
1: Yes.
0: Diba? Even though yung mga iba, laman naman ang simbahan.
1: Yes.
0: Hindi naman natin nila lahat. Pero, diba? Pastor, parang because of disobedience, marami pa rin sa atin napapahamak na at the end of the day, yung iniiyak mo, alam mo naman eh. Ine-expect mo naman yung result na yan.
1: Right.
0: Diba? Pero at the end of the day, yun nga, may mga tao, mas pinipili talaga, matuto dun sa sarili nilang
1: diskarte?
0: Kamalian, Pastor. Diba? And sana, ano, mas maging matalino tayo. And isa sa purpose, bakit ganito, Pastor, pinag-uusapan natin
1: po, totoo yan,
0: yung ganito, no? Sana mas matuto tayo dun sa conversation na to.
1: Yes.
0: And if you want to, kung meron kang opinion, meron kang disagreement, please let us know kasi we are open, diba, to discuss kasi baka mamaya may nami-miss out kami dito.
1: Yes.
0: Diba, so, na position mo, baka meron ka naman dahilan, kailangan ng paliwanag.
1: Yes.
0: Padala mo sa amin yung katanungan na yan, yung question na yan, we would really appreciate. And Pastor, balik tayo, no? Hopefully, na-define natin, Pastor, kung ano yung courtship noon at saka ngayon. Pero kung ikaw tatanungin, Pastor, kasi yung kaagapay nga natin, ang tanong niya, uso pa ba? Parang, ano, ikaw ba, Pastor, by preference? Ito, opinion natin, Pastor.
1: Yes,
0: pwedeng iba-iba yung opinion ng maraming tao.
1: Right.
0: Patungkol dito sa ligawan, mas gusto mo ba yung traditional o okay ka na, Pastor, dito sa fast-paced na, ano, na courtship na tinatawag?
1: Yes. Well, para sa akin, Pastor, ano, ngayon na andito na ako sa married life ko, no, kung babalikan, magkakaroon pa ako ng pagkakataon na mapunta sa kalagayan ng ating kaagapay na nagtatanong. I would strongly suggest, Pastor, na daanan nila tong proseso na to ng courtship. Na kung saan dito mo mas makikilala ng maayos at ng mabuti yung magiging kapareha mo, yung magiging significant half mo. Kasi pag hindi mo to pinagdaanan at hindi mo pinroseso to or hindi mo to pinuntahan at ginawa ng maayos, maaaring dito na yung pinaka magiging malaking mistake mo sa buhay mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi itong magiging mapapangasawa mo or magiging partner mo, dalawa lang yan eh. It's either magiging blessing o sumpa o curse, Pastor. So maaaring makatulong siya sa character development mo or development mo sa person. Pero pwede rin maging curse sa iyo na siya pa yung magiging cause kung bakit ka malungkot ngayon, bakit ka nagdurusa ngayon. So para sa akin, napaka-importante ng courtship. And when it comes to courtship, Pastor, meron ako mga biblical principles na prepare dito.
0: Sige,
1: kaya nang sinabi ko kanina, yung seek God first, letter A. Letter B, marry a fellow believer. Kung believer ka, napaka-importante. Dapat believer din yung pipiliin mo. Kasi kung ikaw mahilig...
0: Sabi nga sa Bible, Pastor, do not be unequally yoked.
1: Yes, do not be unequally yoked sa unbelievers. Sabi sa 2 Corinthians chapter 6 yan, Pastor. So, kasi bakit? Halimbawa, marunong ka magpunta sa church, talagang you have faith in God and you worship God in spirit and in truth, tapos yung katabi mo nakatingin lang sa'yo kasi he or she doesn't know about the God you serve. Napakahirap na, napakabigat na, kasi you expect that person to be together with you all the step of the way, pero he or she is one step behind.
0: Mm-hmm.
1: So napaka-importante ng equality pagdating sa beliefs
0: or
1: sa ating
0: natin,
1: pananampalataya.
0: Sabihin natin, Pastor, you cannot grow together.
1: Yes, you cannot
0: kapag
1: grow together.
0: Kapag magkaiba kayo ng pinanggagalingan.
1: Yes, Pastor.
0: Laging may conflict.
1: Yes. Letter C ko naman, Pastor. Purity before marriage. Habang nasa courtship pa, meron tayong ano eh, meron si Lord sinabi sa 1 Thessalonians eh, this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Napaka-importante na i-preserve mo yung partner mo. Ikaw sa sarili mo, i-preserve mo yung sarili mo at yung partner mo. Tapos Hebrews 13:4, let marriage be held in honor and let the marriage bed be undefiled. Kumbaga meron ditong tinuturo ang Panginoon eh, dapat talaga pinipreserve natin bukod yung sarili natin, yung tao din na gusto nating maging or makasama sa habang buhay. Kasi napakaganda ng future na yun. Okay, so pang-apat ko, Pastor, yung letter D ko, wisdom and counsel. So, Proverbs 11:14, in an abundance of counselors, there is safety. Makinig tayo, ito na papasok kanina, Pastor. Makinig tayo dun sa mga wise counsels na maririnig natin, unang-una na sa lahat, yung mga advice ni tatay, advice ni nanay, at yung mga tao na we look up to. Kasi, nauna na sila eh, na pumasok sa relationship. Let us not go with the flow ng mundo na to. No? Gusto i-shoutout natin against the flow ni Pastor Jordan. Huwag tayong sama lang ng sama sa flow ng mundo. Sigurado mapapahamak tayo sa huli. Let us listen to wise counsels. Napaka-importante na nakikinig tayo dun. So para sa akin, Pastor, no? Pagdating yung tanong mo nga sa akin kanina, napaka-importante ng courtship at dapat yung courtship na sinusunod mo is biblically inclined. Kumbaga, nandun yung biblical principles. Mm-hmm. So para sa akin, kung sasagutin ko yung tanong mo kanina, Pastor, mahalaga pa rin na meron tong stage na to ng panliligaw.
0: So sige, Pastor, i-define ko para mas ano yung when it comes to courtship kasi it is more intentional.
1: Yes,
0: and structured kagaya ng pinag-uusapan natin simula pa kanina, Pastor. Maraming salamat dun sa mga pointers na yun. Hopefully, natandaan ng mga young people natin yan. So pinaka-purpose ng courtship kasi is sabi nga is intention talaga is for marriage. Diba?
1: Yes.
0: Para ma-determine natin yung suitability ninyong dalawa as a lifetime or a lifelong commitment, 'di ba? Kasi
1: yes.
0: Pastor, pag pumasok ka sa marriage, sabi ng Panginoon, 'di ba? Ang pinag-isa ng Panginoon eh hindi na
1: walang
0: sino man dapat na maghihiwalay talaga. So,
1: yes.
0: Yung purpose umpisa pa lang dapat nandoon na yung intentionality at 'yun nga sa courtship to na i-establish.
1: Yes.
0: Talaga. And of course, yung approach when it comes to courtship, it's more formal,
1: right.
0: Mas clear yung rules ng lahat, yung behavior, yung etiquette. 'Di ba? Madalas ito nga, Pastor, involved talaga yung family.
1: Yes.
0: 'Di ba? May parental consent or may mentor supervision,
1: right.
0: Talagang may accountability.
1: So diba? Kahit paano, Pastor, nasuri ni Kuya, nasuri ni Ate kung sakali.
0: Yes, Pastor, sa courtship, Pastor, sa courtship kasi nangyayari 'yon, Pastor.
1: Yes, opo.
0: Where in fact siguro yung dati kasi, Pastor, mas uso yung courtship. Ngayon kasi
1: yes.
0: Mas nagde-date yung mga tao eh.
1: Right.
0: Yun yung difference ng dating at saka ng courtship.
1: Yes.
0: So, yung courtship din, Pastor, may exclusivity na tinatawag.
1: Yes.
0: Diba? Na parang exclusive kayo, Pastor.
1: Yes.
0: Talagang walang ibang i-entertain. Very intentional ka. At yung focus din, ang focus ng courtship kasi yung pag-build daw, Pastor, ng deep friendship eh.
1: Totoo po,
0: diba?
1: Yun.
0: Hindi naman agad na, hindi, gusto kong makuha yung yes mo agad. Pero dito kasi nade-develop yung friendship daw.
1: Yes.
0: Nung dalawang tao na, sabihin na natin, nagliligawan.
1: Yes.
0: At yun nga, dapat maganda lang, Pastor, sa courtship, nandun din yung focus ng purity na tinatawag. So,
1: yes.
0: Let's avoid yung physical intimacy until
1: yes.
0: marriage talaga.
1: Right.
0: At napag-uusapan to during marriage kasi nga may involvement ng family. Eh.
1: Yes.
0: Diba dun sa process na yan. So, merong expectations, makakahiyaan mo, di ba? Parang bilang lalaki kasi, kumbaga, pinagkatiwalaan ka. Kumbaga, merong mutual agreement, Pastor.
1: Yes.
0: Na yung father, kakausapin ka. Mahihiya ka dun sa father eh. Minsan, ikaw natitempt ka pero dahil alam mo na meron kang accountability and commitment, na pag-iingatan din talaga
1: yes.
0: kayo. So, yun yung nangyayari. And yung timeline din, Pastor, when it comes to, when it comes to courtship, mas pinahalagahan yung preparation
1: yes.
0: nung pag-aasawa, 'di ba?
1: Yes.
0: Hindi kumbaga shorter yung courtship daw, yung timeline, Pastor, mas shorter doon sa dating process.
1: Yes.
0: Na tinatawag kasi nga naglalagay kayo ng Pastor, ng dates.
1: Right.
0: 'Di ba, Pastor? Dilalagyan niyo ng hangganan yung mga activities na
1: yes.
0: ginagawa niyo and very intentional kayo.
1: Yes.
0: No, dapat within a year in sa courtship na pag-uusapan daw
1: yes.
0: talaga 'yon. Compared of course doon sa dating, Pastor, which sa modern times, ito daw mas mas ginagawa ng maraming tao. They just did more casual. At sabi nila, yung term na ginamit nila, Pastor, exploratory.
1: Mm, yeah.
0: Diba? People go on dates because they wanted to explore. Right. Ang aim daw ng dating sa panahon natin ngayon is to get to know someone. Not necessarily, Pastor, marriage or to enjoy companionship.
1: Yes.
0: Diba? Kaya nag-iiba yung context at concept, Pastor,
1: right,
0: ng pagpasok sa relationship. Because iba na yung dating culture sa ating panahon ngayon. Tapos,
1: yes,
0: yung ibang tao, they would date multiple people to assess suitability. Diba? Parang, hindi. Iba-ibang tao yung i-date mo at the same time. Titignan,
1: yes,
0: mo kung sino yung nag-fit, diba?
1: Right.
0: Kung sino yung hindi complicated. So, walang immediate expectation of marriage.
1: Yes.
0: Diba, Pastor? So, yung approach din daw dito sa dating, more flexible.
1: Yes.
0: Diba? Parang hindi structure, walang masyadong expectation.
1: Yes. Okay na yan.
0: Oo, tapos hindi involve yung family. Hindi,
1: right,
0: ako muna. Yung
1: walang masyadong na, accountability at responsibility.
0: Yes, Pastor. Walang alam yung mga magulang,
1: yes,
0: mo kung sino yung mga
1: kasama
0: dinidates mo.
1: Yes.
0: Diba? Parang wala ka, kumbaga ikaw din, wala ka nang pakialam kung,
1: yes,
0: ipagpapaalam ko ba may date ako. Wala. Kasi ikaw, ang intention mo lang naman to really get to know people.
1: Yes.
0: And when it comes to exclusivity, yun nga, Pastor, walang masyadong hindi exclusive. Parang,
1: yes,
0: ganito, Pastor, oh, we're just dating, ah.
1: Mm-mm, tama, Pastor.
0: Huwag kang magagalit kung may i-date ako ibang tao kasi hindi rin naman kita pinipigilan.
1: Yes.
0: Kasi nga yung purpose ng dating is to really get to know people.
1: Right.
0: Diba? And very common yan sa panahon ngayon, Pastor, people dating multiple people. At yun nga, maraming tao napapahamak because of that. And ang pinaka-focus ng dating daw kasi, Pastor, it's somehow fun. Diba? At yung iba na hopeless romantic, they wanted to feel the romance at a certain point pero hindi sila ready to really get married. Yung ganun, Pastor, yung concept ng marriage is very alien to them.
1: Yes.
0: Pero they enjoy being romantic. Kaya lang, yun nga, yung exclusivity, hindi pwedeng sa isang tao lang in many cases. And
1: yes,
0: madalas pati, Pastor, in dating, yung sexual intimacy, casual na lang.
1: Right.
0: Diba? Casual na lang sila. Mas prefer daw ng mga tao who are more open sa dating na yung sexual intimacy is just it's part of the process.
1: Yes.
0: Diba? Which is nakakalungkot, Pastor, kasi maraming dun nga napapahamak.
1: Right.
0: At yun nga, walang external accountability to madalas.
1: Yes.
0: At saka yung timeline nito undefined, Pastor. Madalas, yung mga tao na would go on multiple dates and not really preparing for marriage.
1: Yes.
0: Madalas, Pastor, sila pa yung tumatagal na single until,
1: yes,
0: such time na alam mo yung kaka-dates nila, Pastor? Nagasgas na yung,
1: yes,
0: kanilang, na-damage na sila emotionally, mentally, nag-iba,
1: yes,
0: na yung pananaw nila about,
1: right,
0: relationship.
1: Pinakamasakla, Pastor, yung nagkakaroon na sila ng pusong bato.
0: Mm-hmm,
1: oh,
0: that's right, Pastor.
1: Goodness.
0: So, Pastor, ako yun lang. Gusto ko lang i-define what is courtship and dating. Ano yung difference? Mas,
1: mm-hmm,
0: yun nga, mas casual ang dating, mas formal ang courtship, Pastor. So, though ako naman, Pastor, maybe I have a different take when it comes to courtship and dating. Kasi,
1: mm-hmm,
0: nga, Pastor, pag pinag-aralan nga natin, invention naman ng tao talaga yung,
1: yes,
0: yung courtship.
1: Yes,
0: ako,
1: yes,
0: naniniwala ako, Pastora. Ito lang, another perspective, Pastora.
1: Yes, yes, Pastor.
0: Gusto ko lang magkaroon ng ibang perspective pagdating dun sa marriage. Kapag ang dalawang tao, pinili nilang unahin si Lord.
1: Mm.
0: Ako, ganito ko ilalagay, Pastora.
1: Yes, po.
0: At inalaw mo si God to really guide you, lead you, until such time you are matured enough, Pastor. Tapos dadalhin na ng Panginoon yung tamang tao, it will not take long,
1: yes,
0: for you to get
1: meet,
0: married, Pastor.
1: Yes, meet
0: kasi
1: person.
0: Pag na-meet mo na yung tao, Pastor, na siya din, hinanda niya yung sarili niya, nagpaayos din siya sa Panginoon,
1: yes,
0: and may perfect time si God, pinagtagpo kayo, Pastor.
1: Yun na yun.
0: Ay, Pastor, yun yung ako naniniwala ako sa God-ordained marriages.
1: Wow, yes.
0: God-ordained relationships na we don't need to complicate. Parang siguro, Pastor, yung pinanggagalingan ko yung concept ng ng galing kay Adam and Eve.
1: Yes.
0: Diba, Pastor, unahin mo muna yung responsibility mo. Ikaw, ayusin mo muna kung ano yung pinaayos sa'yo ng Panginoon until such time, Pastor,
1: yes,
0: na mold na yung character mo, na build ka na, ibibigay ni Lord, eh.
1: Yes. Kumbaga, Pastor, no, instead na nagmamadali ka ngayon kaagapay na humanap ng someone para lang may kasama ka ngayong February 14.
0: Yun!
1: Ubusin mo na lang yung oras mo at saka panahon mo to build yourself up.
0: Self-love, Pastor.
1: Yes. Prepare yourself, no? Abutin mo yung gusto mong mga pangarap, yung gusto mong mga marating.
0: Right.
1: Kasi, according sa sinabi ni Pastor, yung option kanina na sinabi ni Pastor, ibibigay naman ni Lord sa iyo yung perfect person, perfect fit, yes, para sa iyo in due time.
0: Yes, that's right, Pastor. Alam mo, Pastor, pag may mga nagtatanong, kailan ba yung tamang edad talaga para pumasok sa marriage, Pastor? Para ako, pagdating dun sa edad, Pastor, there's no specific. Sabihin na natin. Right. Pero, kung ang pag-uusapan natin yung five-point na principle, ano ba yung limang bagay na dapat na kinukonsider mo para masabi mong ready ka na, Pastor? Mm-hmm. Yung maturity kasi, it takes a mature person, yes, Pastor, to really handle, sabihin na natin, para masabi mo, oy, prepared na to sa marriage. Number one, of course, physical maturity, dapat of age ka. Yes. Diba? Dapat ready ka ng maging responsible. Diba? Right. Kaya mo nang magkumayod. Kung, yes, ikaw ay lalaki, kumayod para, yes, sa pamilya mo. Kung ikaw naman babae, kaya mong mag-childbear. Diba? Ready ka na yung katawan mo. I think, yun, physically, you're both prepared. Pero syempre, hindi lang yung physical eh. Pwedeng prepared ka physically, kaya mo naman physically, pero kaya mo ba mentally?
1: Yes.
0: Diba? So, yung capacity ba ng isip mo to make this decisions, kasi this time you're not gonna make decisions just for yourself, but you're gonna make decisions for a family, for, yes, other people, for someone. Hindi ka na dapat selfish.
1: Yes. Diba? Kasi, Pastor, kapag pumasok ka na sa pag-aasawa, meron na tayong tinatawag na husband's role, tapos wife's role. Mm-hmm. Tapos,
0: father, mother,
1: pag nagkaroon ka na kayo ng mga anak, meron na kayong role bilang mga magulang.
0: That's right. And so, hindi lang yun, Pastor, marami ka pang i-consider na,
1: says,
0: ibang mga bagay.
1: Are you ready for that? The question, no, at the end of the day, are you ready for that?
0: That's right, Pastor. And sunod, Pastor, emotionally, kasama na doon. Emotional, yes, maturity, kasi it takes a lot of emotional burdens, di ba?
1: Yes.
0: And struggles, conflicts, na yung conflict resolution, ano ka ba, paano mo dadalhin lahat ng yan? Pag nahirapan ka na, ayaw ka na ba? So that's not how it works. Kailangan merong emotional maturity in order for the original design of God for, yes, marriage to really happen. Di ba?
1: Yes.
0: Na hindi kayo parang ano, subok-subok lang.
1: Yes.
0: Hindi pwedeng ganun. Tapos, pagkatapos, hindi, oh, bawi na lang sa susunod. That's not how it works according to the word of God.
1: Right.
0: Sikapin po natin makasunod sa kalooban. Obedience nga, kagaya ng binanggit ng ating pastor kanina, obedience. At siyempre, kasama din yung financial maturity. Kasi, kung ikaw nga, inihirapan ka na sa pamasahe mo, di ba?
1: Magkahanap ka pa ng... Yan. Papamasahihan.
0: Oo, gagastosan, pastor. Di ba? Alam nga namang kandong lang.
1: Right. Ang hirap na, pastor.
0: Pamasahe pa lang pinag-uusapan natin, pastor. So, ibig nating sabihin, pastor, malaki yung kaakibat.
1: Totoo, pastor. Na dami pa. Sige, magbanggit na tayo. Shopee Pay Later. Kuryente, tubig, bahay.
0: Lahat yan, pastor.
1: Napakadami. So, kaya kung papasok ka dyan, tapos... you're not ready and you're not prepared. Hindi mo pinrepare yung sarili mo. Para ka sigurong nag-sign up ng ano mo, ng burial.
0: Yes. And dahil sa lahat, Pastor, spiritual maturity.
1: Of so, course, number
0: kasi
1: one.
0: Kasi marriage is something spiritual.
1: Yes.
0: Hindi lang po ito physical, hindi, right, lang ito... tungkol sa pagiging intimate, hindi lang ito tungkol sa pagbibuild ng family. It's all about the purpose of God and yung legacy, 'di ba, na gusto natin na iwanan sa mga generations pa natin, kasi naiintindihan natin yung purpose natin as an,
1: yes,
0: individual. Kailangan merong magpatuloy, at isa yan sa purpose ng ating Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Totoo lang, masarap kiligin, masarap ma-in love, masarap yan lahat, pero sikapin natin na mag-grow. Siguro ako, Pastor, ito last piece of advice sa mga young people. Kung ikaw kabataan pa, nasa panahon ka na gusto mong manligaw, naiinggit ka, nakikita mo yung mga tao sa paligid,
1: yes,
0: mo. Ako, ito yung dapat na ginagawa mo ngayon as a young person. Grow your circles.
1: Yes.
0: Mag-grow ka ng circle. Grow your friends. Pero dapat hindi, yung intention mo maging malinaw. Diba?
1: Yes. Right.
0: Na ang unang foundation is yung pagkakaibigan talaga.
1: Yes.
0: Yung genuine, pastor, na, yes, pakikipagkaibigan. Hindi yung may motive. Diba?
1: Right.
0: Kasi ayusin mo yung motibo mo. Ipaayos mo sa Diyos yung motibo mo. Ipaayos mo sa Diyos yung puso mo. Kasi pag maayos yan, naniniwala ako, mauunawaan mo kung ano yung kalooban ng Diyos para sa'yo.
1: Yes.
0: Until such time na ready ka na. Sabi nga, all things are beautiful in its time. Merong,
1: yes,
0: appointed time para sa lahat ng bagay.
1: Right.
0: Totoo lang, pag nakakausap kayo na maraming adult, marami kayong matututunan.
1: Totoo yan, Pastor.
0: Even yung akala mo, ang ganda-ganda na nung relationship, merong mga piece of advices kayong mapupulot sa kanya na maaring narinig nyo ngayong gabi.
1: Yes.
0: And Pastor, actually, nandito na tayo sa dulo ng ating
1: kwentuhan.
0: magandang usapan talaga,
1: right,
0: na, Pastor, pero
1: po.
0: May mga ilang linggo pa naman tayong pwedeng ipagpatuloy,
1: yes,
0: ang ating usapan.
1: Yan.
0: Pero hopefully, yung ating kaagapay, sana na tugunan natin yung kanyang katanungan.
1: Yes.
0: Diba, Pastor, when it comes to courtship, ako, ito, ayusin mo muna yung sarili mo.
1: Yes, both ways yan, Pastor, ha? Kasi dalawang kaagapay nagtanong,
0: yes,
1: isang lalaki at saka isang babae.
0: Oh, and dun sa kababaihan natin na kaagapay, women are meant to be pursued. So hopefully, yes, right, nasagot din natin yun. Pareho kayo, i-grow niyo yung sarili muna ninyo sa Panginoong, yes, Diyos. Baka malay mo, isang araw kayo pa yung pagtagpuin.
1: Yes. Oh, hindi natin alam.
0: Basta maging obedient ka lang sa Panginoong, right, Diyos. Kasi pagkalooban ng Panginoon, it will not be complicated. Sabi nga, kapag kalooban daw ng Diyos, Pastor, di ba, walang sino mang tao makakapigil, yes, at makakahad lang. Pero, right, kapag hindi kalooban ng Panginoon, kahit anong gawin mong effort, pag hindi kalooban, hindi ka magtatagumpay.
1: Yes.
0: Lalo't pag anak ng Diyos. And ikaw, Pastor, for your final words of encouragement sa ating kaagapay, at siguro, ipag-pray mo na rin yung ating mga kaagapay tonight as we end.
1: Well, para sa akin, ano po, sa napag-usapan natin ngayong kaagapay, ang masasabi ko lang, wait for God's best.
0: Mm-hmm. Yes.
1: So focus on things that matters most para sa bawat isa. Talagang tingnan muna natin yung ating mga sarili. Kung marami pa tayong mga bagay na kailangan improve sa sarili natin, let's focus on that, let's work on that. Pagtrabahuhan natin, pagsumikapan natin. Yes. So that one day, someday we can be a good best father or best mother, mm-hmm, na gusto nating maging when we raise a family. Napaka-importante nun. So, ganun din, kailangan kung ando naman kayo, ito kayong mga kaagapay na nasa relationship ngayon, so make sure that it is a God-centered relationship. Mm, merong, right, purity, nagpe-pray kayo, may patience, may providence, andyan nakikinig tayo sa mga magulang natin so that we can be guided dun sa ating pinasok na mga na relationships.
0: Amen.
1: And so mga kaagapay, tayo pong ngayong manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito sa isa pong napakagandang topic na aming na-share. And also we are praying, Lord God, na yung aming pong kaagapay, yung mga aming tagapakinig, ganun din yung mga kabataan sa buong mundo, sa Pilipinas, Panginoon. Salamat, Lord God, that you align, Panginoon, yung definition namin, ng totoong definition ng pag-ibig, Panginoon. Ganun din, yung tamang direksyon, Panginoon, mm-hmm, para marating namin, Panginoon, yung perfect na state, Panginoon, na aming pong pupuntahan sa pagpasok sa mga relationship. Lord, salamat po for preparing every hearts. Nawa, Panginoon, mag-grow muna kami, mag-mature muna kami bago kami pumasok sa mga ito. And know, malaman ng bawat isa that your timing is perfect para, yes, sa bawat isa. So Lord, salamat po that you are going to guide everyone, lalo na po yung mga kabataan ngayon. Salamat, Lord, for the wisdom, for the guidance, Panginoon, and for the love that you're giving to every one of us. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen and amen. Maraming salamat, Pastor. At siguro meron lang ako ilang bagay na gusto iwanan sa ating mga kaagapay. Prioritize seeking God's kingdom and His righteousness, trusting He will guide you to the right person. So dapat si Christ muna yung center ng focus mo. And ingatan mo rin yung purity mo at yung sanctification mo. At pag pumili ka, wag lang puro looks, ha? Dapat character over, right, looks. At ang intention natin is, of course, to build up and not to be cause of people to stumble. Dapat, yes, tayo yung tumulong mag-build up din sa mga tao. Makita natin yung brother natin at yung sister natin in Christ bago tayo mag-pursue,
1: yes,
0: diba, ng marriage. So, yun po. Inyo pong napakinggan ng programang Heartline Youth Edition. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, kaagapay. God bless you.
2: Tropa, di ka nag-iisa. May kasama ka. Handa kang damayan. Heartlines Youth Edition. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Ang oras, 5:30 ng hapon.
5: Welcome aboard the UV Express, the ultimate vibes express. Your daily ride to unwind and refuel after a long day. Kaya tara, makisakay na!

Well, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Kumusta naman ang iyong araw? Sana ikaw ay nakachillax lang. Sana ikaw ay nagpapahinga sa mga sandaling ito na ikaw ay nakikinig sa himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines. Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And yes, kahit na holiday ngayong araw na ito, tuloy-tuloy pa rin ang ating biyahe. Kaya hello, hello and kumusta sa bawat isang ka-express mate na nakikinig at nakatutok ngayong hapong ito. Sa mga nais mag-send ng kanilang mga messages, greetings, shoutouts, and song requests, i-text nyo na yan sa ating contact number na 0998-843-0573 or mag-comment ka sa ating Facebook Live or mag-message sa ating Facebook page sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Siyempre, in just a little while, mag-shift na tayo sa ating radio mode. Siyempre, meron din po tayong YouTube channel and Instagram account on FEBCBcol-Care 104.3 DWAY-FM. At meron din po tayong online streaming site sa bit.ly/thewayfm. At siyempre, meron din po tayong group chat sa Messenger, Care Yen's Official GC. Kung ikaw ay miyembro o bahagi nito, kung hindi pa at nais mong maging parte nito, message ka lamang sa ating Facebook Live or mag-chat ka lamang sa ating Facebook page. Ngayong araw na ito, ka-Express Mate, dahil today is holiday, eh hindi ko na muna kayo iistorbohin o gagambalain masyado. Dahil tuloy-tuloy lang ang biyahe natin ngayong hapong ito. Hindi muna natin dadaanan ang ating tatlong usual na stopovers, ang driver's drops, routes on request, at ang ating team tracks. Dahil ngayong araw na ito, naka-autopilot mode muna ang ating biyahe. Pero kahit na ganun, pwede ka pa rin mag-send ng iyong mga messages or ng mga song requests. And isasabay natin yan sa ating lineup this afternoon. Kaya hello, hello sa bawat isang ka-express mate na nakatutok ngayon. And kung ikaw man ay nagko-comment sa ating Facebook Live sa mga sandaling ito, pagpasensya nyo na at medyo hindi ko na open ang aking Facebook. Pero kahit na ganun, no, yan, shoutout sa inyo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. And of course, sa mga ka-express mate natin na nakatutok sa kanilang PM radios or sa mga nakatutok at nakikinig sa ating online streaming site, yan, shoutout po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabubuting kalagayan. Huwag yung munang i-stress ang inyong mga sarili. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe. Kaya buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: Muli po isang magandang gabi po sa bawat isa. Araw po ng Miyerkules. Kayo po ngayon ay nakikinig sa programang Tanlaw sa Daan ng Buhay. Ako po ang inyong makakasama hanggang alas 7 ng gabi. Ang church po ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. Ito po si Rowel Orihuela. Kumusta po kayo doon sa mga nasa bahay na? Kumusta po? Kayo po ba'y meron ng hapunan? At doon naman po sa mga bago pa lamang nadating no, ay sa kanilang bahay, pahipahinga lang po. Doon sa mga nasa radyo ngayon, kumusta po kayo? Doon nasa Facebook Live at nakatunin po sa atin. Kumusta po ang buong maghapon? Kumusta po ang trabaho? Holiday nga pala. Kumusta ang gala sa mga gumagala? Ayan. Sa ating pong contact number, kung nais nyo pong mag-text, single po sa ating pong, kung kayo'y mayroong nais ipanalangin natin sa ating pong prayer time mamaya, pwede nyo po, pwede po kayong mag-text upang maibigay ang ating pong mga prayer items, no. Sa mga nasa Facebook, social media po natin, ang FB po natin, ang FBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, at ang YouTube and Instagram po natin is FBC Bicol Care 104.3 The Way FM. DWAY FM. Yan po ang ating pong YouTube, ha? FBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At sa Messenger po natin, Carrie's official group chat. Sa mga nasa Facebook Live na, pwede po kayo diyang mag-chat, ha, mag-message sa ating pong Facebook Live. Meron po diyang comment section, pwede niyo po diyan kayong mag-text. Ayan. Okay, do sa mga ating pong mga kapatid, ano, sa buong Bicolandia. Kamusta po kayo sa mga taga Catanduanes, mga taga Sorsogon, taga Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, at siyempre dito po sa ating lugar, dito sa Albay. Kumusta po kayo? Ayan, at tayo po ay darako sa salita ng Diyos. Ating pong pag-aaralan po naman ngayon ay tungkol po sa ating pong mga nararanasan, mga problema sa ating pong buhay, mga suliranin na nararanasan po natin. Hindi naman pwedeng wala po tayong naging problema. At kalimitan o lahat ay dumadaan sa mga mahigpit na pagsubok o problema sa kanila pong buhay. Kaya nga po ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay binabagatan po natin, let your problems reveal their purpose. No, at hayaan po natin na ano ba yung layunin, o makita natin, tingnan natin ano ba ang layunin, bakit dumating yung ganong problema sa iyong buhay. Pag-aaralan po natin ngayon ang patungkol doon. No, ito ba ay, paano ba natin titignan ito? Itong ating pong suliran at problema, pagsubok na pinagdadaanan sa mga kapatid na dumadaan doon, sa mga kaibigan na may problema ngayon. Paano nyo po ito tinitignan? Ayan, at babasahin po natin ang ating pong teksto sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 9. At bago po yan, ano po, ay salamat din po sa ating pong kasama sa technical, walang iba, ay si Don Ramon. Oh, andito na si Don Ramon Diaz. Yan po ating mga kasama ngayon. Okay, basahin na po natin ang 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 9. Ang sabi po ay ganito, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala ng dakilang kapangyarihan. O dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit pinababayaan. Ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Salamat sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin, Panginoon, gabayan mo po kami sa pag-aaral po ng iyong mga salita sa gabi pong ito. Ganon din po ang mga nakikinig. Patuloy o Diyos na Ikaw, Lord, ang siya pong mangusap sa bawat isa. Lalo higit ang mga tagapakinig po namin. Mangusap ka nga po sa kanilang mga puso, Panginoon, at higit nilang maintindi at maunawaan ang nilalaman ng tekstong ito. Salamat po, Ama. In Jesus' name. Amen and amen. Ayon, at yan po ang ating pong binasang talata sa Biblia na doon ay may isa pa nating ulitin. Ano? Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik. Mapapansin niyo po doon sa pangunahin, unang talata, doon sa verse 7, ay mayroong sinabing kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual. Ay tulad sa mga palayok. Ano ba yung kayamanang espiritual na nasa atin? Ay siyempre, tayo nung tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, ay tayo po'y tumanggap ng kayamanang espiritual. No, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Eh sabi doon, ito daw ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik. Upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. At sabi pa doon sa verse 8, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kahit itong sumulat at mayakda ng ikalawang Korinto, sumulat ng Corinthians, siyempre si Paul, ano po, at ang mga alagad, sabi na natin yung mga alagad ng ating Panginoon, at after na siya ay umalis dito sa lupa, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, ay andun na yung pagsunod ng kanyang mga alagad. Bagamat yung iba hindi lantad, no, at yung iba naman ay talagang very bold na nagpapahayag na siya ay tagasunod ni Kristo at nagpapahayag ng salita ng Diyos at ng Panginoon. At ipinapatotoo ang kanilang buhay after na makilala nila ang Panginoong Hesukristo sa kanila pong buhay. Eh sa kanilang pagsunod, sa kanilang pangangaral, sa kanilang ministeryong ginagampanan at sa pagkakatawag ng Diyos sa kanila. At kahit na sila, no, ay tahasan din na nakaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Sila ay mga pangunahing karakter sa Biblia ng bagong tipan after ni Jesus. Pero nagsulat sila na kabi-kabilaan ng pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, ay nakakaranas sila ng mga pagsubok at problema. Pero ang sabi doon, laging may sinasabi sa huli, nakakaranas kami ng kabi-kabilaan pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Yung isa naman ay kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Alam mo, minsan yung salitang nababagabag ka sa iyong buhay, ikaw ay nagkakaroon ng kagulumihanan sa iyong buhay. Pero ang sabi doon, hindi kami nawawala ng pag-asa. Na para bang tulad din natin sa panahon natin ngayon na, teka muna, after na matanggap ko ang aking Panginoon Hesukristo, bakit ganun nangyayari sa aking buhay ngayon? Kabi-kabila ang mga pagsubok at problema, no? At yung iba nga ay para bang gusto nang talikuran yung kanilang pagiging anak ng Diyos. Pagiging lingkod ng Panginoong Hesukristo. At yung iba naman ay nangangatwiran na buti pa noon. Bakit ngayon kung kailan ako ay naging born again Christian, naging lingkod ng anak ng Panginoong Diyos, ay saka ako nakakaranas ng ganito. Alam niyo po, yung pagiging Kristiyano ay light pa nga yung nararanasan niyo compare doon sa karanasan itong mga alagad na talagang, sabi doon, kabi-kabila, pinapahirapan sila. Ano? Ngunit hindi daw sila nalulupig. Ang nasabi pa doon, nababagabag, subalit hindi nawawala ng pag-asa. At may sinabi pa doon, verse 9, inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Grabe ano yung kanilang deklarasyon. Naging totoo lang sila. Sinabi nila yung nagaganap sa kanilang buhay, yung kahigpitan ng mga pagsubok at problema na dumarating sa kanila bilang sila'y alagad. Bilang sila'y mga anak ng ating Panginoong Diyos at naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Eh ang napakaganda doon ay yung inuusig kami, eh sino ba naman ang hindi nakaranas ng pag-uusig? Lalo na nung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, ikabi-kabila yung pag-uusig sa iyo mula sa iyong sa loob ng sambahayan, maging ang iyong mga kaibigan, ng malalapit na kaibigan ay nausig ka sapagkat nagbago ka ngaya ng iyong relihiyon at ang iyong paniniwala ay naiba. Kaya ayaw ko na sa iyo. Ayaw na namin sa iyo. Maraming umalis sa iyong mga kaibigan at maging ang sa loob na sambahayan ay inuusig. Pero sabi doon, sa kabila nun, eh hindi pinababayaan ng Panginoon. Nangyayari ang mga ganong bagay, eh sabi doon, napapatumba kami ngunit hindi lubusang nailulugmok. Tandaan po natin, trials refine faith like fire refines gold. It is described as processes that produce something, prosesong merong nagiging resulta. Perseverance and refined faith. Anong resulta? Perseverance and refined faith. Yung ating pananampalataya nare-refine. Ano? At ito'y para daw ginto na dinadalisay sa apoy upang proseso ng pagdadalisay, upang lumitaw ang tunay na yung pananalig at paniniwala sa Diyos na ikaw ay anak ng Panginoong Diyos, ano man ang mangyari. Sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. Ayun po ang ating pong dapat pong ayun ang maging inspirasyon natin na pagdating ng araw na tayo humarap na sa ating Panginoon na ito na yung resulta ng pagtitiis, ng pagpupunyagi, ng pagdadalisay sa atin, ng ating pananampalataya, refine tayo sa ating pananampalataya at pagdating natin at pagharap sa Panginoon, yun na. Kaya nga po, nasabi, kung titignan natin sa ngayon, ang problema, ito'y mararamdaman natin na mabigat. Kung ito'y yung pananaw natin at pagtingin ay ngayon lamang, no? Ngayon lamang, in the present, ngayon. Eh ang problema daw ay matindi ang iyong pakiramdam at mabigat talaga. When viewed in light of long term, kung ito'y titingnan mo ng pang malayong pananaw, ha? Yung pagtingin, ha? Eh sabi doon, long-term spiritual or eternal outcomes, they become purposeful stages rather than final. Yun po ang sinasabi, ha? Kung ang iyong paningin sa iyong dumarating sa iyong problema ay ganito. Ano kayang gustong ipakita ng Diyos sa akin bakit dumating ito? Yan. Yung bang mga ganong pangangatwiran, pag ikaw ay nakaharap na sa problema, ay ganon yung katwiran mo. Hindi yung grabe naman problema ito. Hanggang kailan ba ako hindi titigilan itong problemang ito? Parang wala nang katigil-tigil itong problemang itong dumarating sa buhay ko. Kung yun ang iyong pananaw, yung sa ngayon, ay mahirapan ka talaga. Pero kung ang pananaw mo raw, kung ang iyong paningin, viewed, no, ay panghinaharap yung resulta. Ito daw po ay merong nakikita mo yung layunin, no? Kaya sabi doon, this prevents a false assumption that problems indicate failure or divine absence. Instead, they are expected condition in which faith is practiced and revealed. Ayon, kaya nga po doon, makikita lang po natin bilang tayo anak ng ating Panginoong Hesus Kristo, ng ating Panginoong Diyos. Pag daw mayroong dumarating na pagsubok at problema, paano mo yan hinaharap? Paano mo yan tinitingnan? Pang kasalukuyan ba? O tinitingnan mo na may layunin ito kaya dumarating sa buhay mo yan? Kaya lagi ang katwiran, Panginoon, itindi ng aking problema ngayon, aking pagsubok. Ano po yung gusto mong ipakita sa akin? Eh kung ganyan ang iyon ang pananaw, kapatid, ibig sabihin, ay yung pananampalataya mo, refined. No? Kaya sabi doon, trials refine faith like fire refines gold. Kung laging ganun na yung pangatwiran mo, Panginoon, ano bang kalooban mo? Yan. Ito ba'y kaya nangyari sa akin? Ilinaw mo sa akin, Panginoon, ano yung message mo? Bakit dumating sa akin to? At siyempre, ililinaw sa iyo ng Diyos. Palalakasin ka ng Panginoon. Kaya sabi doon sa tekstong ating binasa, kabi-kabila ng pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Eh kung may ganung karanasan itong mga alagad sa tindi ng mga problema at pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, ay nakikita po natin na ang Diyos pala hindi nagpapabaya. Sa panahon ng pagsubok at problema dumarating, hindi nagpapabaya. Kaya let your problems reveal their purpose. Alamin mo ang layunin, bakit dumating yung problema, yung pagsubok. Ano ang layunin ng Panginoong Diyos para ipakita sa iyo ng layunin lamang niyan, ang sabi doon ay para sa iyong pananampalataya. Para tumibay ang iyong pananampalataya. At yun po ang binanggit to. No? Kaya sabi po ng Proverbs 3, 5 and 6. Oh, hindi. Psalm 37:23. Ang sabi doon, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakalulugod sa kanya. Ulitin ko, ginagabayan ng Panginoon ang bawat steps ng taong matuwid na ang buhay ay nakalulugod sa kanya. At yun po ang ating pong huling verse na ating pong ma-share ngayon. At tayo po ay magbabalik. Huwag po kayong alis.
1: Let's pray. God, we thank you for your love when it's all consuming. And we thank you that it never stops chasing after us. And that there's nothing we've done to sacrifice that your son gave for us.

Ayan, at tayo po ay muling nagbabalik at dumako po tayo sa ating pong panalangin. Tayo po ay mananalangin. Nais ko pong anyayahan ang bawat isa. Samahan po kayo na andun ngayon. At ay samahan niyo po ako sa panalangin. Kung kayo po ay may nais pong ipanalangin, habang tayo po ay nagdadasal at dumadalangin ngayon, isama niyo po yung request niyo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, marami pong salamat, Ama, sa iyong gabay sa amin. Lord, salamat sa naging ng message mo sa amin na yung mga problema na dumarating sa amin, hayaan namin, Panginoon, na makita namin ano yung umahayag yung layunin mo doon sa problemang dinadaanan ng bawat isa. Kaya Lord, marami pong salamat sa oras pong ito. Pagpalain mo ang mga kapatid na sa loob at dumadaan sa mga mahigpit na pagsubok at problema, suliranin sa buhay. Lord, salamat sa iyong pagsama at sa pagtatagumpay, Panginoon, na tulad ng binanggit ng mga alagad na sila ay napapahirapan, subalit sila po ay hindi tuloy nalulugmok o nalulupig at sila ay nababagabag, hindi nawawala ng pag-asa, inuusig ngunit hindi pinababayaan, natutumba, subalit hindi lubos ang nalulugmok, na ilulugmok. Lord, sapagkat ikaw o Diyos ang siya pong kasama namin. Sapagkat sinabi mo nga, Lord, kung kayo ay sa amin, sino ang laban sa amin? Kaya Lord, marami pong salamat at pagpalain mo bawat isa. Ito po ang aming panalangin, Ama, hiningi po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayon, at sa ating po mga nasa Facebook Live, bago po tayo magpaalam at sa inyo pong tugtugin napapakinggan, ito po ay sinyalis na tayo po ay magtatabas ng ating pong programa ngayon. At sa ating po nasa Facebook Live, Ate Jenna De La Rosa, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po, Bishop Rue, watching you po at Facebook Live po. Ayan, so nakikita ako ni Ate Jenna. Roslyn Calieja Cedro, good evening po Pastor from siyempre Oras, Tabaco. Ana Villagria, blessed evening Pastor. And totoo po yan Bishop, pag binigyan tayo ng pagsubok ni Lord, huwag po natin siya questionin dahil may purpose po si Lord sa bawat isa. Amen. So yun po, ako po ay pasamantala na magpapaalam. Marami po salamat sa iyong pagsama sa akin hanggang alas 7 dito pa rin po sa programang Tanglaw.

0: sa daan ng buhay. At araw po ng Miyerkules, ang kasama niyo po ay ang Church ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. Ito po si Ruel Orihuela at nakasama po natin sa technical walang iba kundi si Don Ramon. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumatin sa bawat araw. Muli po, God bless and good night. Jesus,
1: mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-26804.

Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat, pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
0: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
3: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang mabungang panalangin.

Magandang umaga sa ating lahat. Nagbabalik po ang iyong lingkod si Pastora Dulce Bahaldo sa programang Mabungang Panalangin, no? 5:30 to 6 a.m. Yun. So, mapapakinggan ninyo, sinabi ko lang last May 14 ay every second and last and fourth of the month. Every second and fourth Thursday of the month. Mapapakinggan ninyo ang iyong lingkod, Pastora Dulce Bahaldo. So, nakikinig siguro ang aking mga yung mga tagapakinig dito sa Care 104.3 The Way FM. Kung meron po kayong mga panalangin, i-text lang doon sa ating group chat sa Care 104.3 The Way FM. So, kung meron po kayong mga prayer request ay call or mag-text sa 0998-843-0573. At saka yung mga sa social media, sa YouTube and Instagram, So, meron tayong online streaming, Kaya, kung may mga panalangin po kayong i-request, ay i-text lang doon sa Care 104.3 na ating group chat. So, siguro nakikinig si Audrey, Liabi and Dennis. So, kumusta Audrey? Hindi na kita nakikita, no? At saka si Sister Linda Mayor, yung mga masusugid na tagapakinig dito sa Care 104.3 WAFM. So, salamat sa Panginoon na ibinalik niya ang aking physical na kalakasan. Hiningi ko po yun. Nasabi ko, Lord, ibalik mo ang aking kalakasan sapagkat paano man yung ministry na pinagkatiwala mo sa akin. So, nandito, nakabalik na po ako. So, ngayon, ang umaga ay pagbubulay-bulayan po natin. Pagkatapos pala ng aking devotion ay may prayer intercessor tayo si Pastor Samson Palermo. At makakapakinig kayo ng hymn. Okay, so siguro nag-antabay na, siguro nakahiga pang iba sa kwarto pa nila. Pero mag-take note po kayo, Sister Linda yan, nag-take note yan ng mga verses na aking sasambitin. Now, ano ngayon ang ating i-discuss? So, ito na conquering sin. So, until the Lord comes. So, siguro, hindi naman ako nagasabi na hindi na tayo nagkakasala. Pero, our Holy Spirit will convict us not to remain in our sins. Kasi, pinatawad na tayo ng ating Panginoon at nilinis pa ang ating puso. Nang tayo ay dumulog sa Kanya. So, conquering sin. Ang ating pagdi-devotion ngayong umaga na matatagpuan sa Romans chapter 6. Okay, so buksan natin ang ating Bible sa Romans 6:17 to 18. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Pagpalain ang pagkabasa ng kanyang salita. So yon. Okay? So ano ang ating devotion ngayon mga kapatid? 7 biblical truths on how to conquer sin. While na tayo ay namumuhay pa dito sa Bicol Kinaban, so ma-avoid natin ang ma-remain sa kasalanan. So ito, 7 naman ang ibibigay ko sa inyo. So siguro yung may mga ballpen at mga notebook o mga papel, mag-take note lang ng mga verses na sasabihin ko. So, how to conquer sin? So, number one, do not feed your heart
with wrong desire. So anong sinasabi sa Santiago chapter 1 verses 14 to 15? Ito po. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Sa verse 15, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Yun. So do not feed your heart, no, with wrong desire. So, let us guard our heart, mga kapatid. Ano po? Then, ano, number two, do not feed your mind with wrong thoughts. So, anong sabi sa Philippians chapter 4, verse 8? Ito po ang sinasabi, no? Mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, no, marangal at matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Sasabi sa Philippians 4 verse 8. So, yan ang number 2. Ano po? Do not feed your mind with wrong thoughts. So, i-feed natin yung Philippians 4:8 ang sinasabi doon. Then, number 3, do not feed your eyes with wrong sins. Ano? Yung mga nakikita. Ano po? So, ang sabi sa Matthew 18, no, verse 9. Ano ang sabi dito? Matthew 18, verse 9. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas okay pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kung itapon sa apoy ng impyerno. No? Sabi dito, mas maganda, no, walang hanggan. Ano yan? Mas okay pa daw ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata, no, kaysa may dalawang mata kung itapon sa apoy ng impyerno. So ayan ang ikalawa, no. So do na ikatlo na tayo. Ano po? Okay? Do not feed your eyes with wrong sins, ano, yung mga nakikita natin. So let us avoid, mga kapatid, ano. Then number 4, do not feed your ears with wrong voices. Yan. So ano sabi sa Juan 10 verse 27? Ano sinasabi? Nakikinig sa akin, ang sabi ni Jesus Christ dito, no, ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So yan, ano, so do not feed your ears with wrong voices. No, sa John 10 verse 27 ang sinasabi ni Jesus. Ano, pakinggan natin 'yon. Okay po. So sa number 5, do not feed yourself with wrong worldly views. Ano po? So ano ang sabi sa sa Roma 12 verse 2, na sinasabi, do not feed yourself with wrong worldly views. Ano ang sabi dito sa Roma 12 verse 2? Ano ang sinasabi? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So yan, ano. So do not feed yourself with wrong worldly views. Ano po? So yan, okay, sa Roma 12 verse 2 yan. Number 6, do not feed yourself with wrong places. Yan. Sabi nga na
noon na hindi pa natin kilala si Jesus, kung saan-saan tayo pumupunta, no, na nag-aakay sa kasalanan. So anong sabi sa 2 Corinthians 6:17? No, 2 Corinthians 6:17. Ano sabi dito? Kaya humayo kayo sa lumayo kayo sa kanila. Ano, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon sa verse 2 Corinthians 6:17. So lumayo tayo, no, sa mga ano sabi, do not feed yourself with wrong places. So wag na tayong pumunta sa mga lugar na mag-aakay sa atin sa kasalanan, especially yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Wag tayong magsabay doon, no? So ano ang ginagawa nila, mga kapatid? So the Holy Spirit will convict us, will give us what is yung tama na gagawin natin, ano? So ano ang number 7, the last? Do not feed yourself with wrong companies. Okay? So mga kasamaan, sabi nga sa atin na ano, na tell me who your friends are and I will tell you who you are. So anong sabi sa 2 Corinthians 6:14, sa number 7, do not feed yourself with wrong companies. So anong sabi sa 2 Corinthians 6:14? Ito po ang sinasaad. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Oh, ayan, no? Ito, nagtatanong si Apostle Pablo sa mga taga-Korinto. Ano po? 2 Corinthians 6:14. Ano po? So, do not feed yourself with wrong companies. So tayong mga nanampalataya na lalo na, no? So ayan, iingatan. Let us always think of what is the Lord is telling us every day. Ano po, kaya dapat magbasa tayo ng kanyang salita para tayo ay malayo sa pagkakasala, mga kapatid. So we have been absolutely freed from all sin nang tayo ay lumapit sa Panginoon, nang tayo ay tinanggap natin siya, nanampalataya tayo. I know we confess our sins, no? Anong sabi sa sinasabi niya na we confess our sins? He is faithful and just to forgive us. Hindi lang to forgive, but cleanse us all unrighteousness natin. So yan ang ginawa ni Jesus sa atin. Kaya manampalataya po tayo na huwag na tayong babalik sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Ano po? So ano ang ating devotion natin? Conquering sin. So itong mga verses na sinabi ko, yung 1 to 7, how to conquer, the truths how to conquer na ng mga kasalanan natin. So do not feed your heart with wrong desires. Ano po? Then do not feed your mind with wrong thoughts. Number 3, do not feed your eyes with wrong sins, ano, yung mga nakikita, no? Okay, so do not feed your ears with wrong voices, yung mga mapapakinggan lang natin yung mga totoo, ano? And then number 5, do not feed yourself with wrong worldly views, ano? And then do not feed yourself with wrong places, no? And then number 7, do not feed yourself with wrong companies, no? So sabi nga, sinabi ko na kanina na, by their fruits you will know ano them. Okay? So let us pagbalay-balayan po natin ang napapakinggan natin dito sa Care 104.3 at ano, ihingin natin sa Panginoon, sa Banal na Espiritu, na i-guide niya tayo na wag na tayo babalik sa kasalanan. Ano po? So therefore, ang kasalanan po ay talagang na-overcome na yun ni Jesus Christ. Ma-overcome natin kasi siya ay nasa atin. Ano po? So yan. So mamaya, pagkatapos ng ating panalangin, ang prayer intercessor natin si Pastor Samson Palermo, at maririnig ninyo ang isang hymn. Ano po? So ano ang hymn na mapapakinggan natin? So Are You Washed in the Blood.

aming mapagmahal at makapangyarihan Diyos, lumalapit po kami sa iyo na may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa pamilyang iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa bawat tahanan, sa bawat magulang, kabataan at nakatatanda na patuloy mong pinagpapala at ginagabayan araw-araw. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming mga magulang. Salamat po sa kanilang pagmamahal, sakripisyo at walang sawang pagsisikap para sa kanilang pamilya. Bigyan mo sila ng kalakasan sa gitna ng kanilang mga responsibilidad, karunungan sa bawat pagpapasya at kapayapaan sa kanilang mga puso. Lord, ipinapanalangin din po namin ang mga kabataan at mga anak sa bawat tahanan. Gabayan mo sila sa kanilang pag-aaral, mga pangarap at mga desisyon kanilang ginagawa sa araw-araw. Ilayo mo sila sa anumang masamang impluwensya at tulungan mo silang lumakad sa daang matuwid. Bigyan mo sila ng pusong may paggalang sa kanilang magulang, pagmamahal sa kanilang kapwa, at higit sa lahat pagmamahal sa pananampalataya sa iyo. Lord, itinataas rin po namin ang aming mga lolo and lola, yung mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalusugan, maayos na pangangatawan, at i-provide niyo rin po ang kanilang mga pangangailangan. Lord, dalangin namin ang bawat pamilya na way manatili ang pagmamahal, pagkakaisa at pag-uunawaan sa bawat tahanan. Tulungan mo kami magpatawad sa isa't isa, maging mahinahon sa aming mga salita at maging pagmalasakit sa bawat miyembro ng pamilya. Panginoon, naway maging sentro ka sa bawat tahanan, turuan mo kami magtiwala sa iyo sa panahon ng kasaganahan at maging sa panahon ng pagsubok. Patatagin mo ang aming pananampalataya upang sa lahat ng pagkakataon ay may taas namin ang iyong pangalan at may pakita ang iyong pag-ibig sa aming pamilya. Maraming salamat po sa iyong kabutihan at katapatan. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga magulang, mga kabataan, mga nakatatanda. Ingatan mo sila, gabayan at pagpalain sa bawat araw ng kanilang buhay. Lahat ng ito ay aming inilalang sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

So let us pray. Diyos naming Ama, salamat sa banal na dugo ni Jesus na siyang luminis sa aming mga puso. Patuloy mo po kaming agabayan na din nababalik sa kasalanan. In Jesus' name, Amen.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
3: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
4: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba naman pwedeng gumawa na ito.
0: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: The world is changing. Radio connects. When events

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Webes, ika-28 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, higit 1,000 pasyente nagpakonsulta sa Bataan Infirmary simula nang mabuksan ang pasilidad dito. Psychosocial support at protection sa mga internally displaced persons, pinaiigting ng DOH sa gitna ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. DSWD Bicol nagbukas ng bagong disaster response warehouse sa Legazpi, Albay. At mobile recruitment ng Philippine Navy nagsimula na sa Bicol. At ngayon sa mga detalye. Umabot na sa 1,468 na mga pasyente ang nagpakonsulta sa Bataan Infirmary sa Islang Bayan ng Rapu-Rapu simula nang mabuksan ito sa publiko noong ika-28 ng Abril. Ayon sa pamunuan, ang naturang healthcare facility at ang nasabing bilang ay naitala mula ika-28 ng Abril hanggang ika-24 ng Mayo 2026 o 27 araw simula nang buksan ito sa publiko. Mula rito ay umaabot naman sa 1,544 ang bilang ng mga medical cases na na-examine mula sa mga residente ng Bataan at Karatig lugar. Sa mga naitalang diagnosis, pasok sa top 5 ang upper respiratory tract infection, hypertension stage 2, acute gastroenteritis, hypertension stage 1, at community acquired pneumonia na mga sakit. Kasunod nito ay umaasa naman ang pamunuan ng Bataan Infirmary na kalaunan ay maiaangat ang estado ng pasilidad mula sa pagiging primary care facility patungo sa ganap na infirmary or level 1 hospital upang makapagbigay ng mas maraming serbisyong medikal sa lugar.
1: Paretang Bicolandia.
0: Patuloy na pinalalakas ng Department of Health DOH Bicol

0: psychosocial first aid at iba pang health interventions para sa mga residenteng nananatili sa evacuation center sa Albay dahil sa patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ayon kay DOHBCO Local Health Support Division Chief at Medical Officer for Dr. Gladys Demdam Escote, hindi lamang physical na kalusugan ang kanilang binabantayan, kundi maging ang mental at emotional well-being ng mga internally displaced persons. Kasabay nito, patuloy ring isinasagawa ang Nutrition in Emergencies Program upang matiyak na nakakatanggap ng sapat at balanseng pagkain ng mga pamilyang nasa evacuation centers. Binigyang diin ni Escote ang pagpapatupad ng Minimum Initial Service Package for Reproductive Health, isang programang naglalayong palakasin ang proteksyon sa kababaihan, kabataan at iba pang vulnerable sectors sa panahon ng kalamidad. Sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police o PNP, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Justice o DOJ at mga lokal na pamahalaan, pinaigting ang seguridad sa mga evacuation centers sa pamamagitan ng mas maayod o maayos na pasilidad, sapat na ilaw, pagbabantay ng mga otoridad at mas organisadong pagtatalaga ng mga pamilya sa mga silid-aralan o evacuation spaces. Ayon sa DOHBCOL, nakatulong ang mga hakbang na ito upang maiwasan ang mga insidente ng pang-abuso at mapanatili ang kaligtasan ng mga IDP kung saan wala pang naitatalang kaso ng panggagahasa sa mga evacuation center sa kasalukuyan. Dagdag ng ahensya, mananatiling prioridad ng pamahalaan ang kalusugan, kaligtasan at dignidad ng mga residenteng apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon habang nagpapatuloy ang kanilang pananatili sa mga evacuation center.
1: Paretang Bicolandia.
0: Formal nang binuksan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang bagong Disaster Response Management Division o DRMD warehouse sa Baybay, Legazpi City sa Albay. Ang pagkakaroon ng nasabing warehouse ay upang mas palakasin ang disaster preparedness and response operations sa rehiyon. Binubuo ang pasilidad ng dalawang bodega na may kapasidad para sa mga nakastock na mga relief goods sa agarang pamamahagi ng ayuda sa mga komunidad na maapektuhan ng kalamidad. Ayon sa DSWD Bicol, estratehikong itinayo ang warehouse malapit sa mga pantalan at pangunahing lansangan upang mapabilis ang pagdadala, pagre-replenish at distribusyon ng relief supplies sa mga local government unit o LGU tuwing may bagyo, pag-alboruto ng bulkan, masamang kondisyon ng panahon sa karagatan at iba pang sakuna. Ang hakbang na ito ay ilinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higit pang mapahusay ang kahandaan ng pamahalaan at mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, sinimulan ang mobile recruitment activity ng Naval Forces Southern Luzon or NAVFORSOL sa pamamagitan ng Philippine Navy Mobile Recruitment Team sa Naval Station Hulhasan Arasain or NJSA Rawis sa Legazpi City. Ang nasabing aktibidad ay magbubukas ng oportunidad para sa mga aspiring young Filipino sa Rehong Bicol para mas maging kabahagi sa isang makahulugan at marangal na trabaho sa Naval Service. Layunin ng programang ito na dalhin ang mga serbisyo ng Philippine Navy recruitments sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga aplikante ng accessible information, career orientation at mga initial na processing procedures para sa mga individual na nagnanais na maglingkod sa bayan bilang bahagi ng Maritime Defense Force. Binigyan naman ng gabay ang mga aplikante sa pamamagitan ng recruitment process, qualifications at mga bukas na oportunidad sa loob ng Philippine Navy. Sa pamamagitan nito, hinihikayat ang mga kabataan na makiisa sa isang profesyon na nakabase sa pagiging makabayan, disiplina katapangan at paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Ang naturang recruitment activity ay nagsisilbing pagkakataon para sa mga nagnanais na maging sailors at marinero bilang pagtugon sa tawag ng paglilingkod at maging bahagi ng isang professional organization na habang patuloy na nakatuon sa pananatili ng kaligtasan ng maritime interests at integridad ng teritoryo ng bansa. Hinikayat naman ng NAVFORSOL ang mga kwalipikado at motibadong individual naman o samantalahin ang oportunidad at humakbang patungo sa buhay na marangal, naglilingkod at may kahusayan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, binigyang diin ng Department of Health, Malinaw Treatment and Rehabilitation Center or DOH-MTRC ang kahalagahan ng rehabilitasyon at community support. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatatag ng recovery ng mga persons who use drugs or PWUDs kasabay ng isinagawang outpatient program moving up ceremony at after care graduation kamakailan. Kabuang 61 kliyente mula sa iba't ibang lalawigan ng Bicol Region ang nagtapos sa programa, 30 sa ilalim ng outpatient program at 31 sa aftercare program matapos sumailalim sa serye ng medical interventions, counseling at psychosocial recovery sessions sa loob ng pasilidad. Ayon kay DOH-MTRC Chief of Hospital 3 Fulbert Alec Gilliego, nananatiling mahalaga ang papel ng pamilya, lokal na komunidad at mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapatuloy ng rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga kliyente matapos ang kanilang treatment program. Dumalo rin sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa PIDEA Bicol, PNP PRO 5, DOH Bicol CHD at DILG Bicol bilang bahagi ng pinalakas na interagency collaboration para sa rehabilitasyon at aftercare initiatives ng pamahalaan. Ibinahagi ng isa sa mga nagtapos na naging mahalagang bahagi ng kanyang recovery ang mga structured sessions at support system sa loob ng center upang matutunang harapin at labanan ang addiction. Sa pamamagitan ng outpatient at aftercare programs, layunin ng DOH-MTRC na palawakin ang community-based recovery at mapanatili ang reintegrasyon ng mga dating kliyente sa lipunan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, ipinagdiwang ng Community Pediatric Society of the Philippines ang 33rd National Convention mula Mayo 21 hanggang 22, 2026 sa The Marison Hotel, Legazpi City. Dumalo si First District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz bilang kinatawa ni Albay Governor Noel E. Rosal upang ipahayag ang suporta sa mga programang pangkalusugan ng kabataan. Tinalakay sa convention ang pagpapalakas ng inobasyon at kolaborasyon sa community-based pediatric healthcare services. Binigyang diin rin sa pagtipon ang mas pinaigting na ugnayan ng mga health professionals at lokal na pamahalaan para sa mas epektibong serbisyong pangkalusugan para sa mga bata.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nailigtas ng Department of Environment and Natural Resources, DENR Bicol, sa pamamagitan ng Community Environment and Natural Resources Office o CENRO Ginobatan, ang isang batang Philippine Scops Owl or Otus Megalotis sa Purok 3, Barangay Kirangay, Kamalig, Albay. Ayon sa DNR Bicol, ang insidente ay nai-report ng mag-asawang Jenny at Jerry Mostera Jr. matapos nilang madiskubre ang ibon na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Sentro Ginobatan kung saan ligtas nilang nakuha ang ibon at isinailalim sa paunang rescue procedures upang masiguro ang kalagayan nito bago dinala sa Albay Park and Wildlife para sa tamang pag-aalaga at pagsusuri. Pinuri ni DNR Bicol ang mabilis na aksyon at kooperasyon ng mga residente at muling pinaalala ang kahalagahan ng responsableng pag-uulat ng mga kaso ng wildlife upang mapangalagaan ang mga hayop at kalikasan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Matagumpay na nagsipagtapos ang unang batch ng mga kalahok sa training on the use of generative artificial intelligence para sa mga empleyado ng pamahalaang lokal ng Albay. Layunin ang pagsasanay na palawakin ang kaalaman at kasanayan ng mga kawanin ng pamahalaan sa paggamit ng generative artificial intelligence para sa mas epesyenteng trabaho, pananaliksik at data analysis sa mga tanggapan ng Kapitolyo. Ayon sa Provincial Human Resource Management Office, isinagawa ang 6 na araw na blended learning training sa Albay Provincial Cooperative Building sa Kamalig, Albay, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Provincial Training Center Ginubatan bilang Learning and Development Service Provider. Kabilang sa mga natutunan ng mga trainees, ang paggamit ng AI tools para sa productivity, research assistance at pagsusuri ng datos na inaasahang makatutulong sa pagpapabuti ng serbisyo publiko sa lalawigan. Ang 2nd batch ay isasagawa sa 16 hanggang 23 ng Hunyo, habang ang 3rd batch naman ay sa 24 hanggang 21 ng Hulyo at ang 4th batch ay isasagawa sa 11 hanggang 18 ng Agosto 2026. Ang training program ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng digital innovation at modernization ng pamahalaang lokal ng Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, pinangunahan ng Philippine Statistics Authority RSSO 5 ang mahalagang resulta ng 2025 National Demographic and Health Survey or NDHS kahapon. Ito ay nagpakita ng kahalagahan ng kalusugan at pamumuhay ng mga tao sa Bicol Region. Dito iniulat ang mahalagang pagbabago sa bilang ng anak, kalusugan ng mga ina at kaso ng karahasan laban sa kababaihan. Pagkakaroon ng anak at teenage pregnancy kung saan ito ay bumaba sa 1.9 ang karaniwang bilang ng mga anak ng bawat babae sa rehiyon. Mas mataas pa rin ang bilang ng mga rural area kumpara sa urban area. Samantala, bumaba naman sa 3.7% ang kaso ng teenage pregnancy sa mga kababaihang may edad 15 hanggang 19. Mahigit kalahati naman ang babaeng may asawa o may kinakasama ang nagsasabing ayaw na nilang manganak pa. Umabot naman sa 55.6% ang gumagamit ng family planning methods, ngunit 38.4% lamang ang gumagamit ng modernong paraan tulad ng pills at injectables. Para naman sa kalusugan ng ina at bata, karamihan sa mga buntis ay nagpapatingin sa health professionals bago manganak. Abot sa 88% na kababaihan ang nakatanggap ng antenatal care, habang 82.3% naman ang nakapagpatingin ng hindi bababa sa 4 beses habang buntis. 9 sa bawat 10 panganganak ay tinulungan ng skilled health workers. Gayunpaman, 66% lamang ng mga batang edad 12 hanggang 23 buwan ang kumpleto sa bakuna ayon sa national schedule. Pagdating naman sa pagkamatay ng mga bata, sa bawat 1,000 buhay na ipinapanganak, may 30 ditong bata na wala pang 5 taong gulang ang namamatay. Meron ding 23 infant deaths o 10 neonatal deaths. Pagdating sa karahasan sa kababaihan, halos 24% ng kababaihan sa rehiyon ang nakararanas ng physical, emotional at sexual na pananakit mula sa kanilang asawa o kinakasama. Naitala rin sa Bicol ang pinakamataas na kaso ng physical na pananakit laban sa mga kababaihan sa buong bansa na nasa 9.1%. Kabilang din sa mga sinusukat ng survey, ang bilang ng anak at teenage pregnancy, paggamit ng family planning, kalusugan ng buntis at panganganak, pagkamatay at pagpapabakuna ng mga bata, karahasan laban sa kababaihan at early childhood development at pagdidisiplina sa mga bata.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, isinagawa ng Police Regional Office 5 ang interview at promotion ng mga aplikante para sa ranggo ng Police Staff Sergeant patungo sa Police Master Sergeant at Police Corporal patungo sa Police Staff Sergeant kamakailan sa PRO 5 Multipurpose Building Camp Brigadier General Simeon A. Ola sa Legazpi. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na iangat ang moral at kapakanan ng mga tauhan at palakasin ang career development opportunity sa loob ng organisasyon. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni PRO 5 Police Colonel Lito Andaya na siya ring chairperson ng promotion board. Dumala rin sa paggawa ng interview ay si Chief Administrative Officer of NAPOLCOM Regional Office 5, Maria Ginelli Besana. Ang naturang aktibidad ay dinuluhan din ng iba't ibang opisyal ng kapulisan. Ang pagsasagawa ng promotion interview ay nagpapakita ng hindi nagbabagong dedikasyon ng PRO 5 sa pagpapaunlad ng professional growth, moral at kapakanan ng kanilang personnel sa pamamagitan ng pagbibigay ng patas na oportunidad sa pag-unlad, pagkilala sa kanilang kakayahan, dedikasyon sa serbisyo at pagbibigay ng inspirasyon sa bawat opisyal ng kapulisan na pagsumikapan ang kausayan sa pagganap ng kanilang mga tungkulin.
1: Paretang Bicolandia.
0: Isinagawa kamakailan ng Police Regional Office 5 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Rosito Miranda ang kauna-unahang quarter meeting sa taong 2026 para sa Regional Law Enforcement Coordinating Committee 5 o RLECC 5 sa Fleet Marine Quarter Naval Station, Jul Hassan Arasain Regional Government Site sa Barangay Rawi sa Legazpi City. Kasama sa RLECC 5 ang iba't ibang law enforcement agencies sa rehiyon para pag-usapan ang mahalagang usaping pangkapayapaan at pangsiguridad. Sa naturang pagtitipon ay nagbigay ng briefing ang Land Transportation Office 5 patungkol sa road accidents and road safety measures. Samantalang ang Philippine Drug Enforcement Agency naman ay nagbigay ng updates patungkol sa sitwasyon ng droga sa rehiyon at nagbahagi naman ng kanilang mga accomplishment o nagawa ng Department of Environment and Natural Resources. Matapos ang produktibong pag-uusap, muling siniguro ni Police Brigadier General Miranda ang kanilang matatag na suporta sa mga aktibidad, pagsisikap ng kapulisan sa pagsasabing ang Team Kasurog ay palaging nakahanda para sila ay suportahan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Naging matagumpay ang groundbreaking ceremony ng bagong Provincial Police Office sa San Jacinto, Masbate. Ito ay bilang suporta sa pangarap para sa mas ligtas, matatag at mas mapayapang komunidad sa bawat individual na mamamayan ng San Jacinto, Masbate. Ito rin ay isang simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagitan ng Philippine National Police, ang local government unit ng San Jacinto at ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Municipal Mayor Honorable Francisco Altarejos na siya ring panauwing pandangal kasama din ang iba't ibang leaders ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Naroon din sa naturang okasyon ang mga LGU partners, mga punong barangay at mga tauhan ng San Jacinto Municipal Police Station kung saan ang kanilang hindi matinag na suporta at dedikasyon ang siyang naging susi sa pagiging posible ng naturang proyekto.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang kaganapan, arestado sa isang buy-bust operation sa Ginubatan, Albay, ang isang drug suspect kung saan nasabat ng mga otoridad ng PRO 5 ang Shabu. Ang naturang buy-bust operation ay nagresulta sa pagkabuwag ng ilegal na aktibidad sa Ginubatan, Albay. Isinagawa ang matagumpay na buy-bust operation pamakailan sa Barangay Mauraro kung saan ay naaresto ang isang 38 anyos na suspect na residente din ng nasabing munisipalidad. Ang naturang operasyon ay inaisagawa sa pakikipagtulungan ng Ginubatan Municipal Police Station bilang lead unit kasama na ang personnel mula sa 1st Provincial Mobile Force Company of Albay PPO, 505th Maneuver Company of RMFB5 at ang Philippine Drug Enforcement Agency Albay Provincial Office sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Ang naturang suspect ay agad namang inaresto at ang mga nasabat na mga items ay maayos na naisailalim sa inventory at pagdodokumento.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon at naitala pa rin po ang patuloy na pagdaloy ng lava sa may basud sa 3.8 kilometers, sa bunga sa 3.2 kilometers at sa miisi 1.8 kilometers na may panakanaka at mahinang strombolian activity. Meron man pong naitala na 28 volcanic earthquakes, kabilang ang 13 volcanic tremors na tumagal ng 10 hanggang 87 minuto at 315 rock falls at 3 pyroclastic density current signals o USON. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa ibabaw ng bulkan. Samantalan, meron din pong 2,228 na tonelada ng sulfur dioxide at nagkaroon din ng 500 na metrong taas ng plume mula sa crater at nagkaroon ng mahihinang pagsingaw na napadpad sa kanluran, hilagang kanluran. Panandalian din pong naitala ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong permanent radius danger zone at ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Maaari pa rin makaranas ng mga sumusunod, pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng bato at lava, maging sa pag-agos ng lava, usun at katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may malalakas na pag-ulan.
1: Salita ng pag-asa.
0: At para naman po sa ating salita ng pag-asa mula sa aklat ng mga awit 34 verse 18. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Huwebes, 28 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEDC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumayin niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Be! Summer na! Ano plano mo?
3: Ay nako! Pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
2: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
3: Makabuluhan? Eh bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
2: Oo! Pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill o tumulong sa pamilya.
3: Pwede rin sigurong mag-volunteer o bonding with friends and family.
2: Tama! Hindi kailangang bongga basta may natutunan ka at may napasaya ka.
3: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
2: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
3: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Ka-Care yan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
2: Dito lang yan sa FEBC Bicol, CARE 104.3 DWAY-FM.
3: Until all have heard.
4: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tung tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
5: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
4: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
5: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium? Para protektado ang iyong mga kasukasuan?
6: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
4: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
5: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
6: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
7: Palabas sa Tagalog ang opening statements kaya't hinihikayat nilang kumuha ng sapat na interpreters. Samantala, binigyan naman ng ICC ang prosecution ng palugit na hanggang Hunyo 29 para isumite ang provisional list ng mga testigo at ebidensya habang hanggang Agosto 31 naman para sa pinal na listahan. Hindi naman dumalo si dating Pangulong Duterte sa status conference matapos niyang i-waive ang karapatang dumalo. Magkakaroon pa ng dalawang status conference ang ICC Trial Chamber 3 sa paparating na Hunyo 23 at Hulyo 14.
0: Bagong araw,
8: pangunahing balita.
9: Naglunsad ng sabayang operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation sa apat na lugar upang ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay CIDG Director Robert Morico II, nagpadala sila ng tracker teams sa mga lugar sa Parañaque, Bulacan at Pampanga. Sa Angeles City, sinalakay ng mga otoridad ang isang bahay sa Barangay Balibago na tirahan umano ng kaanak ni Senador Robin Hood Padilla. Pinaghihinala ang naroon si De La Rosa at isang pickup vehicle na umano'y ginamit bilang backup nang umalis ito sa Senado. Gayunpaman, hindi natagpuan si De La Rosa o ang mga sasakyang hinahanap ng mga otoridad. Sinabi naman ng CIDG na isinagawa ang operasyon kasunod ng direktiba mula sa Department of Justice, Department of Interior and Local Government at liderato ng PNP. Layunin ng operasyon na mahanap si De La Rosa at maipatupad ang arrest warrant kaugnay ng kaso mula sa ICC. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng PNP na kinansela na ang lisensya ng kabuuang 118 na rehistradong baril ng senador. Anila, mas makabubuti kung isusuko na lamang ng mga malapit kay De La Rosa ang firearms sa gitna ng paghahanap sa kanya.
8: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Nakatakda namang sampahan ang reklamo ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group si Senador Robin Hood Padilla at iba pang individual hinggil sa umano'y pagtulong kay Senador Ronald De La Rosa na makaiwas sa mga otoridad habang nasa kustudiya ng Senado. Ayon sa CIDG, iyahain nila sa Department of Justice ang reklamong obstruction of justice laban sa mga sangkot. Batay sa kanilang investigasyon, planado anila ang pag-alis ni De La Rosa mula sa Senado noong Mayo 14 para maiwasan ang pagkakadakit. Natuklasan din umano ng mga otoridad na may isa pang sasakyan na sumusunod sa kotse ni Padilla bilang escort security at backup vehicle. Iginiit ng CIDG na pananagutin nila ang sino mang hahadlang sa pagpapatupad ng batas. Una nang itinanggi ni Senador Padilla na tinulungan niyang tumakas si De La Rosa at sinabi na nakisabay lamang ito sa kanyang sasakyan patungong Makati City.
8: Bagong araw, balitang kalakalan.
9: San Miguel Corporation itutuloy ang 7.8 billion peso Boracay Bridge Project. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
10: Mariing itinanggi ng San Miguel Corporation o SMC na umatres ito sa planong 7.8 billion pesos na Boracay Bridge Project sa Aklan. Ayon kay SMC Chairman at CEO Ramon Ang, hindi totoo ang pahayag na ihihinto ng kumpanya ang kontrobersyal na proyekto. Itatayo ang tulay sa ilalim ng public-private partnership kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Ilang residente at grupo naman ang tutol sa proyekto dahil sa posibleng epekto nito sa kabuhayan at kalikasan ng Boracay. Sa iba pang balita, naglabas na ang Department of Trade and Industry o DTI ng 15 million pesos na pautang para sa unang batch ng mga transport cooperative at operator sa ilalim ng e-transport loan program. Layunin ng programa na tulungan ang mga operator at driver na makalipat sa paggamit ng electric vehicles. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, makakatulong ang programa upang magkaroon ng mas matatag na kita ang mga driver at mabawasan ang polusyon. Maaring umutang ng hanggang 1.5 million pesos kada sasakyan ang mga kwalipikadong aplikante sa ilalim ng programa. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 43 centavos sa US dollar, 44 pesos at 50 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 12 centavos sa Singapore dollar at 16 pesos at 37 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
8: Bagong araw, ulat, panahon.
7: Muling namataan ang pag-asa kaninang alas 3 ng umaga ang Tropical Storm Jangmi, 1,175 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang hangin na hanggang 65 kilometro kada oras at pagbugso na aabot na 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Samantala, southwesterly wind flow ang umiiral sa Palawan at sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, habang trough ng tropical storm ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao. Dahil dito sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soksarjen, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog-pagkidlat na dala ng southwesterly wind flow. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog-pagkidlat dahil sa trough ng tropical storm. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat bunsod ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 28.7 hanggang 35.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog na akong 6:21 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, mga miyembro ng House Prosecution Panel na kilahok sa mock trial upang paghandaan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
9: Mga senador sa minorya handang ireklamo sa Korte Suprema ang musyong pahihintulutan ang online participation sa mga pagdinig at sesyon.
7: At sa palakasan, Filipino tennis star Alex Iala at Victoria Boboco ng Canada umatras sa French Open doubles.
8: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
7: Balik-balitaan tayo. Nagsagawa ng mock trial ang mga miyembro ng House Prosecution Panel bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, dumalo ang lahat ng miyembro ng prosecution panel kasama ang ilang private prosecutors para magsanay para sa magiging takbo ng paglilitis sa Senado. Samantala, sinabi naman ni Dinagat Island Representative Kaka Bagao na layunin ng mock trial na mas maintindihan kung paano isasagawa ang impeachment trial at kung paano ito maipapaliwanag sa publiko. Sa usapin ng online participation ng mga senador sa impeachment proceedings, nagpahayag na kapwa tutol ang dalawang kinatawan sa panukala. Ayon kay Chua, mahalagang personal na naroroon ang mga senator judge upang makita ang kilos at reaksyon ng mga testigo. Sumang-ayon din si House Prosecution Panel Spokesperson at Kabataan Representative Renee Ko na nagsabing mahalaga ang personal na pagdalo upang maayos na masuri ang mga ebidensya at testimonya.
8: Bagong araw, pangunahing balita.
9: Posibleng dumulog sa Supreme Court ang minority bloc sa Senado upang kwestiyonin ang planong pagbabago sa Senate rules na magpapahintulot ng online participation sa mga pagdinig at sesyon. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, handa silang magsampa ng kaso kung hindi mapipigilan ang panukalang pagbabago sa rules. Nagsimula ang issue matapos itulak ng mayorya ang panukala ni Senador Dante Marcoleta na payagan ang online participation ng mga senador sa ilang sitwasyon. Iginiit ni Soto na hindi dapat binabago ang mga patakaran para lamang umano mapaboran ang ilang senador na maaring humarap sa kaso o pagkakakulong. Binanggit din ni Soto o ni Senador Ronald de la Binanggit din nito na si Senador Ronald De La Rosa na kasalukuyang hinahanap ng ICC kaugnay ng War on Drugs noong nakaraang administrasyon. Dahil sa mainit na debate noong plenary session, humantong ito sa walkout ng 11 senador mula sa minorya. Sa kanilang joint statement, sinabi ng minority senators na questionable umano ang pagmamadali sa pagbabago ng Senate rules at dapat itong pag-usapan ng maayos at bukas sa publiko.
8: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Samantala, tiniyak ng Commission on Elections na tuloy ang 2028 national elections sa kabila ng mga usapin patungkol sa posibleng no election o no L scenario. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, hindi maaaring hindi matuloy ang halalan dahil mandato ito ng ating konstitusyon. Dagdag pa niya, walang contingency plan ang COMELEC para sa no election dahil siguradong magkakaroon ng halalan sa 2028. Lumabas ang pahayag matapos banggitin ni Senadora Amy Marcos ang umano'y posibilidad ng no L sa kanyang privilege speech sa sesyon ng Senado. Matatandaang ipinakita pa ng senador ang isang video ng anya'y naglalaman ng planong amyendahan ng konstitusyon, palawigin ang termino ng mga opisyal hanggang 2031 at kanselahin ang 2028 presidential elections. Samantala, pinabulaan na naman ni House Deputy Speaker Representative Jeanette Garin ang alegasyong may usapin sa Kamara tungkol sa no election at term extension kapalit ng pagsuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Kasabay nito, nauna na rin sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya sineseryoso ang naturang alegasyon ng kanyang kapatid.
8: Bagong araw, balitang bayan.
9: Bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 5. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
11: Umakyat sa 5 ang nasawi matapos matukoy ng mga rescuer ang isa pang labi sa ilalim ng gumuhong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Bureau of Fire Protection 3 spokesperson Leia Sahili, nakita ang katawan sa tulong ng K-9 dogs ng Philippine Coast Guard, bagamat hirap pa rin itong mailabas dahil natabunan na ng malalaking debris. Nagpapatuloy ang search and rescue operations dahil umaasa pa rin ang mga otoridad na may mahahanap pang buhay na biktima. Samantala, 2 na ang kumpirmadong nasawi habang isa pa ang nawawala matapos ang pagguho ng sanitary landfill sa barangay New Carmen, Davao City. Ayon kay Davao Police Office spokesperson Hazel Caballero, tuloy pa rin ang search and retrieval operations para sa isa pang nawawalang biktima. Nangyari ang insidente noong Mayo 20 matapos bumigay ang bundok ng basura dahil sa malakas na ulan at naipong tubig. Samantala, 22 pamilyang apektado ng insidente ang tinutulungan ngayon ng Department of Social Welfare and Development. Sa iba pang balita, bumaba ng mahigit 50% ang kaso ng dengue sa Bacolod City sa unang 5 buwan ng 2026. Ayon sa City Health Office, 175 na kaso lamang ang naitala mula Enero hanggang Mayo 16 kumpara sa 356 cases at 2 casualties last year. Nakatulong umano ang mas pinaigting na information drive at maagang pagpapakonsulta ng mga residente upang bumaba ang kaso ng sakit. Pinalalahanan naman ng publiko na huwag maging kampante upang maiwasan ang muling pagtaas ng dengue cases sa lungsod. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
8: Bagong araw, balita sa palakasan.
7: Umatras sina Filipina tennis star Alex Iala at Victoria Embocos sa doubles tournament sa French Open. Sa inilabas na bagong draw, hindi nakasama ang pangalan nina Iala at Emboco na pinalitan nina Leila Fernandez ng Canada at Diana Schneider ng Russia. Nauna nang natapos ang kampanya ni Iala sa singles matapos dalunin ni Iva Jovic 6-4, 6-2. Samantala, magpapatuloy naman si Emboco sa singles competition at wala pang inilalabas na dahilan para sa pag-withdraw ng dalawa.
8: Bagong araw, balita sa palakasan.
9: Tinalo ng rain or shine ang Barangay Ginebra 97-85 sa Game 4 ng PBA Commissioners Cup Semifinals. Ayon kay Head Coach Yeng Giao, layunin nilang pahabain ang sere dahil naniniwala siyang may mas chance silang manalo habang tumatagal ang laban. Pinangunahan ni import Jalen Johnson ang Elasto Painters sa 13 points at 12 rebounds, habang nagdagdag naman si Najian Mamuyak, Christian Manaytay at Adrian Nocum ng tig 11 points. Dahil sa panalo, tabla na sa 2-2 ang best of 7 series.
7: Sa ating pagbabalik, Senador Francis Escudero inirekomendang sampahan ng plunder sa Office of the Ombudsman dahil sa di umano'y kickback sa flood control projects.
9: Pilipinas at Japan isusulong ang mas matatag na relasyon sa Comprehensive Strategic Partnership ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: At sa ibayong dagat, tigil putukan sa silang ang Congo, hiniling ng WHO upang mapigilan ang pagkalat ng Ebola.

0: Tid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nagpapatuloy tayo dito sa bagong araw. Nahaharap sa reklamong plunder si dating Senate President Senator Francis Escudero sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y kickback mula sa flood control projects. Inirekomenda rin ng Field Investigation Office ng Ombudsman ang pagsasampa ng dagdag na kasong graft at indirect bribery laban kay Escudero. Ayon sa reklamo, nakatanggap umano ang senador ng mahigit 586 million pesos na kickback mula sa iba't ibang mga proyekto. Nakabatay ito sa naging testimonya ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Sinasabing idinaan ang pera kay Maynard Ngu na kaibigan at campaign contributor umano ni Escudero. Mariin namang itinanggi ng dating Senate President ang alegasyon at sinabing walang ebidensyang magpapatunay na tumanggap siya ng pera. Anya pabago-bago at hindi tugma ang mga pahayag ni Bernardo tungkol sa kickbacks. Hiniling din ni Escudero sa Ombudsman na huwag bigyan ng immunity si Bernardo at ang iba pang sangkot dahil di siya umano ang may pinakamalaking pananagutan. Pinag-aralan pa ng Ombudsman kung isasampa ang kaso laban kay Escudero sa Sandigan Bayan.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nakadakdang palakasin pa ng Pilipinas at Japan ang relasyon sa pamamagitan ng isang comprehensive strategic partnership. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Tokyo, Japan. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang matibay na ugnayan ng mga bansang may parehong values, respeto at pagsunod sa international law. Aniya, ang bagong antas ng partnership ang magiging pinakamataas na uri ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Ipinagdiriwang din ng dalawang bansa ngayong taon ang 70th anibersaryo ng diplomatikong relasyon. Patuloy umano ang pagtutulungan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng depensa, kalakalan, teknolohiya, clean energy, artificial intelligence at space cooperation.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Inanunsyo ng Philippine National Police na umabot sa 32 ang naaresto dahil sa online libel mula Enero 1 hanggang Mayo 15 ngayong taon. 276 na mga kaso ang isinangguni para sa pagsampa ng kaugnay ng parehong krimen. Batay sa PNP Anti-Cybercrime Group, ang mga naaresto ay naharap sa kasong online libel na may mas mabigat na parusa sa ilalim ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Tumutukoy ang online libel sa paninirang puri na ginagawa sa pamamagitan ng internet o anumang information and communications technology. Isinagawa ang mga operasyon ng iba't ibang cyber response teams ng PNP sa buong bansa. Ayon naman kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang responsableng paggamit ng social media. Anya, ipagpapatuloy ng PNP ang pagpapatupad ng batas habang tinitiyak ang paggalang sa karapatan ng bawat isa.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nanawagan ang World Health Organization ng agarang tigil putukan sa silangang bahagi ng Congo upang mapigilan ang paggalat ng Ebola. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, lumalala ang outbreak dahil sa patuloy na labanan na nagdudulot ng pagbikas at siksikan sa mga evacuation site. Mahigit 900 ang pinaghihinalaang kaso at 200 o higit 200 ang posibleng nasawi sa tatlong probinsya, kabilang ang North at South Kivu.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Sa ibang dako, nasagip ang 5 sa 7 na trap sa isang kuweba sa Laos matapos ang halos isang linggo. Patuloy pa ang paghahanap sa 2 pang nawawala habang nagpapatuloy din ang operasyon ng rescue teams mula sa Laos at Thailand. Ayon pa sa ulat, natrap sila matapos pumasok sa kuweba para maghanap ng ginto. Ngunit naharangan ang labasan dahil sa ulan at landslide.
0: Pag-aaral, bagong diwa.
1: Mula po ito sa mga kawikaan 3:27, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Ngunit kung ikay may kakayahan na ito ay magawa.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, 28 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Phil Lagtapon.
1: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, 6:55 ng umaga.
3: Panatang Makabayan.

0: Summer na! Ano plano mo?
1: Ay nako, pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
0: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
1: Makabuluhan? Eh bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
0: Oo, pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
1: Pwede rin siguro mag-volunteer? O bonding with friends and family?
0: Tama! Hindi kailangang bongga basta may natutunan ka at may napasaya ka.
1: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
0: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
1: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Kakaryan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
0: Dito lang yan sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM.
1: Until all have heard.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
3: Ang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
2: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Bicolandia.
1: Maray na pagkaaga po, Sendo Gabos.
0: Mm-hmm. Araw na naman ng... Anong araw ngayon?
1: Thursday.
0: Thursday. May 28, 2026. Naku, ilang tulog na lang. Mm-hmm. Tumbado na naman ang bulan ng Mayo. Pero grabe ang init mo niya.
1: Ay, ano? Grabe, sir. Pangira.
0: Dawa bang ginang init ang hangin, mainit pagirara.
1: Aram mo, sir, yawan ako duman sa isla. Agahanap ako, sir, kay sirungan.
0: Grabe.
1: Grabe ang init.
0: Grabe ang init, kaya...

0: ingat-ingat ho ang may mga kondisyon. Ang merong mga he blood.
1: igwa kayang piga sabi da ang ano nga pod kini super ill ninyo da. Na oo. Sige ang tataas pa ka ang heat index na yun eh.
0: Oo, gabi.
1: Kaya ingat-ingat po ka mo, saka magdara po ka mong tubig ano, sa hindi pong pagbabiyahe, lalo na sa mga motorista ta, lalo na sa may mga motorbaga.
0: Ayan, ganyan pong all-down ning
1: Webes.
0: Samahan nyo na naman kami sa programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman po para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin muli ang umagang ito na kahit may mga pagsubok sa buhay, meron tayong pag-asa kay Kristo.
1: At oras naman po para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Kahit mainit ang panahon. Oras na naman para maging malamig lang ang ating mga ulo.
1: Oras naman para ialay natin lahat ng ating gawain sa Diyos.
0: Ayong. Ito po ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon, siyempre. At kasama na dyan ang...
1: Inspirasyon.
0: Yun ang mahalagang. kasama natin ngayon sa technical side ang bagong ligo.
1: Ang nagdali-dali.
0: Don Ramon Diaz. Kayo pong yung mga kalakakang kalmusalan. Ngunyan na pagkaaga, kompleto kaming dalawa. Kahapon, I was alone.
1: Pinazolo.
0: Oo. Kawasa. Kawasa.
1: Dead ma. Garo, kumbaga kasuhapon, garo, mamundo na.
0: Sulo-sulo. Mabuti nga yan.
1: Garo ka nagkakauron sa sadiri mo.
0: Oo, kaya nga, kapon, pero hindi ako iniwan ng ating mga listeners.
1: Ay, ang daming
0: listeners. Hindi ko nga mabasa na yung iba eh.
1: Daming listener mo kahapon.
0: Kaya salamat dami sa mga sumama sa akin kahapon. Mag-isa, hindi nyo ako iniwan. Kayo pong inyong mga kabarkalang, kunya na pagkaga, kalmusalan din na. Ang hindi nagbabago, Mr. Solamente, Rico Jelly.
1: At ako naman po ay nagsusulong Guapito, Mr. Guapito, Rona Rizales.
0: Nayon! Siyempre ngunyan na pag-aaga, Karoni, bago tayo magdagos-dagos, maduman muna kita sa salita ng Diyos. At dahil Thursday ngayon, ikaw!
1: Maringan, ito na.
0: Ngayon, ito ready ka.
1: sige po, sa Proverbs chapter 9, verse 10.
0: Proverbs 9:10.
1: Kawikan chapter 9 verse 10. At ito po ang sabi dito sa Tagalog. Ang paghalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan.
0: Ayo.
1: Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman.
0: Ang sabi sa English, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.
1: Yung pagkatakot po diyan sa Panginoon, hindi po yung takutan na, hindi yung parang takot na takot ka na may kinatatakutan ka.
0: Hindi yung parang takot sa multo.
1: Ang ibig sabihin po diyan ng takot, yung may malalim na pag-alam sa Diyos.
0: Malalim na respeto.
1: Pagkilala.
0: Dahil malalim ang pagkakilala.
1: At pagsunod.
0: Mm-hmm.
1: Tatlo yan eh. Ha? Malalim na pag-alang, malalim na pagkilala, at malalim na pagsunod.
0: Ay, so, ibig sabihin, kung kilala mo lang ang pangalan ng Diyos, pero dahil ka man nagsusunod, wala kang fear of the Lord.
1: Sabi nga, kung tunay mo daw na ginagalang ang Diyos, iwasan natin ang magsinungaling, iwasan natin ang mandaya o gumawa ng masama, kahit walang nakakakita.
0: Ayun.
1: Dahil
0: yun ang totoong
1: nakikita tayo
0: fear
1: ng Diyos.
0: Of the Lord. Ibig sabihin, kaya ka sumusunod, kasi grabe ang sa iyong respeto sa Kanya.
1: At yung karunungan naman dyan, ito po yung karunungan yung nagsisimula sa tinatawag nating tamang relasyon sa Diyos.
0: Ayun.
1: Yung tamang relasyon. Maraming taong matatalino dito sa mundo. Kung tutusin, may mga edukado, pero walang alam sa Biblia. Walang alam sa karunungan. Kaya nga, napakahalaga po na yung, kung may sapat ang talino ng tao at malalaman natin na sapat ang talino ng tao kapag mayroon siyang relasyon sa Diyos.
0: Ayun. Ayun po, Tabi, sana sa umagang ito ay mapagtanto natin sa ating personal na buhay, ako ba ay may totoong takot sa Diyos? Takot na malalim ang pagkakilala mo sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya,
1: paggalang
0: ka sa Kanya, lalong-lalo na sa Kanyang salita. kung anong sinabi niya, ginagalang natin. Sinusunod.
1: Tama. Okay. Kaya at isinasabuhay po, no? Ang paggalang at pagkilala sa ating Diyos. Magkaroon tayo ng maikling panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. At bigyan niyo po kami ngayon ng karunungan na nanggagaling sa inyo upang kami din po ay magamit, o Diyos. Ang programang ito ay magamit upang makapagbigay kami ng inspirasyon, ng maayos na impormasyon na nanggagaling, Panginoon, sa inyong karunungan. Naway hindi po maging mapagmataas kami, kundi bagkos bigyan niyo po kami ng kapakumbabaan, o Diyos. Kundi din ang aming mga tagapakinig, Ama, naway maranasan po nila ang totoong pagkatakot sa inyo, na may paggalang, na may pagsunod. Salamat po sa kanilang mga buhay. Dalangin ko po ipagpalain niyo po sila sa araw na ito, hanggang sa bukas at sa mga susunod na araw. Ito pong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Salamat sa gabay ng Panginoon sa umagang ito. Dagos-dagos na kita, mga tugang, 7:09 in the morning. Diyos, marahay na pagkagatabi sa mga listeners na sa radyo sa buong Bicolandia. Na yaon kamo sa radyo, dawa dai namin nararamdaman.
1: Uy, salamat tabi sa mga para dangog may ano po. Ano, pag minsan pag naduduman kami sa mga lugar, ikwa talagang nagsasabing, uy, nagdadangog kami sa Indo. Uy, salamat po tabi. Ano? Nasa sa Indong pag dayupot na.
0: Wow. Dayupot as in dayaday.
1: Dayaday.
0: Siyempre, good morning din sa mga listeners natin dyan sa Tikaw Island. Kahapon, unang Sunday, may nag-church, ano? At nakita ko rin siya kagabi. Avid listener natin dyan sa Tikaw Island. Ano? Sa San Jacinto, Masbate.
1: Wow.
0: Si Colleen. Good morning.
1: Good morning.
0: At malipayo na pagbabati sa radyo.
1: And sa mga listeners na digdi sa mainland, digdi sa Legazpi, good morning tabi sa Indo. May good news. Good news.
0: May good news ba?
1: Good news bagata.
0: Sa Legazpi. Legazpi lang.
1: Sabi ko sa Legazpi.
0: Ayun, sa mga Legazpi niyo, garo, everybody happy ka mo.
1: Siyempre.
0: Igwa ka mo ning bawas na 300.
1: Yay! Sana man naruman.
0: Kita mo naman. At least. Talagang kinupad ni Mayor Hisham Ismail.
1: Saludo ako digdig.
0: Ang sa iyang sinabi.
1: Sana. Siguro mamaya.
0: Mamaya, pag-urlayan tayo. Diskutaron tayo. I-congratulate siya si Mayor Hisham Ismail at mga Legazpinios.
1: Sige, batiyon to muna, tabi.
0: Sana all.
1: Sana all. Malay mo man, namamati man kang mayor mo.
0: Hey!
1: Friend mambaga ka.
0: Friend mambaga ka. Sige.
1: Batiyon ko, tabi, kay happy birthday, Sister Venus Malate. Sana'y mabusog mo kami.
0: Ayun. Feliz cumpleaños, Sister Venus Malate.
1: Ayan na, nagdadangog yan.
0: Ayun.
1: Sabi ko magdangog ka para mamati mo.
0: Gusto mo. Kantanta.
1: Sige, mas magandang yan eh. Sige.
0: Para sa may kaarawan ngayon, happy birthday. Matindi pati ang vibrato.
1: may pakubugubog pa.
0: May pakubugubog pa.

0: tabi kita.
1: Happy happy birthday, Minos.
0: Ayan na, gabi ang semuanya preparasyon. Happy birthday man tabi kay Pastor Mark Robin Luterte. Kuya bro Mark Robin Luterte.
1: Happy birthday.
0: At sa iba pa tabi, may mga kumpleaños kunya na pagkaal daw na ini. May 28, happy birthday tabi sindo. Happy celebration. Ano man ang celebration nindo, happy celebration.
1: Ay, salamat po sa samuyang live viewers, 120.
0: Yeah. Maraming salamat. Dagdagan nyo pa. Sige. Ipakishare. Sige lang. Sige. Dako day na kunya na kuwala. Ha? Day na kunya na holiday. Igwa ng pasok. Dahil ka magparorelate.
1: Ay, tambihira. Kasuhapon. Ay, kaya palan kasuhapon, sir. Nakulon so.
0: Iyo, ta kasuhapon.
1: Listener.
0: Iyo, ta ano kahapon.
1: Holiday. Holiday
0: palan. Idil Adha. Ng ating mga brothers na Muslim. Ngunyan may laog na. Balik trabaho na. Kaya ang iba na sa trabaho na ngunyan, sigurado tayo niyan na nasa trabaho na sila.
1: Ang iba, nagbabiyahe pa man, pero naka-tune in man sa tuya.
0: Yun, kasi 7:13 pa lang naman. Good morning, tabi, sa mga yao na sa Facebook Live. Kangina, 120 na lang ngayon. Bakins naman.
1: Bakins!
0: Walang iwanan.
1: Oh, siyempre.
0: Di ba, limay dagdagan. Yes. Walang iwanan.
1: Opo.
0: Good morning, Jenna De La Rosa. Good morning, Mr. Salamente, Rico, Jared, and El Guapito. Pastor Ronnie, good morning.
1: Sister Gina, good morning.
0: Oho.
1: Uy, susukuyang. Mayon man. Natugaan kayo din.
0: Natugaan ka. Pero na-miss ka.
1: Pero siyempre. Bata pero ang chat. Uwi ka na.
0: Yeah.
1: Hindi na ako galit.
0: Yeah.
1: Oy, sa kuyang espusa, good morning, Mama Chupset, I love you.
0: Yeah. Siyempre, dahil kumapadaog.
1: Siyempre. Gusto mo.
0: Nagdadangog ito.
1: Ay, nako. Sabi ba, si Karone nga, pipirmimpig pa parang
0: ika nga niya, dahil. Siyempre, good morning sa aking sweetie pie, honey pie. I love you 3 times a
1: wow.
0: day. 3 times a day.
1: Pamahaw.
0: Pangalas 12. Pamanggi.
1: Talaga. kung warang hasahapag kainan, minus 1.
0: Yan.
1: Oy, sabi ni Sister Gina, mata na po kamo. Ano pa na yaw na po si El Guapito? May kaiba na si Sir Solamente.
0: Iyon, salamat.
1: Kaso hapon, karo mamundo.
0: Mamundo, no? Magsulo.
1: Nagsulo. Tinding sulo.
0: Oo, Mary Rose Aligre Espinola. Good morning sa mga po mga pastor. Always listening with my husband. Here in Barangay 63, Mariwa, Legazpi City. God bless you po. Uy, salamat.
1: Uy, good morning dyan sa mga taga Marayawa.
0: Bagan taga Masbati man ini.
1: Na.
0: Si Mary Rose.
1: Aligre. Oo, tsaka Espinola. Espinola baga, mga Espinosa.
0: Iba man ang Espinosa sa Espinola. Pero yung
1: Aligre.
0: Masbati yan. No, di ba? Tama ba ako, Mary Rose? Aligre.
1: Ano bati niya si, kano, si Aligre?
0: Hindi, taram. Baka, pinsan ini niya.
1: Isa ini. Kuhan ka ang
0: sakit-sit.
1: Sakit-sit. Saka baka yun ang tagsadiri kang Aligre Farm.
0: Ayun, kaya sakit-sit yun.
1: Oy, Michael Quintana, good morning. Garo nakadamot-damot din si Michael.
0: Iyo. Atyan na naman. Kahapon tabi, nalingawan ko. Warang nang gana kahapon.
1: Warang may nang gana?
0: Iyo, tanalingawan ko nga ni. Tsaka warang na tabi kami ng sponsor.
1: Ubus na.
0: Ubus na.
1: Sagad na. Pwede utang.
0: Tagaanap tabi kaming sponsor.
1: Sponsor
0: na kamo.
1: Sabi ni Michael Gintana, magayunon po ang pagkanta nindo sa happy birthday.
0: Iyo, syempre.
1: Iyo baga.
0: Pag birthday mo, Michael, ay talagang tirahon mo yan. Birthday responso.
1: Yun, nangapon mo yan. Birthday responso na warang bayad.
0: Warang bayad yan. May pakubog-kubog pa yan.
1: Libre yan.
0: Iyo.
1: Pastor Armando Pirian. Morning po mga pastor. Good morning. Pastor Armando, sa'yin ka ngunyan. Good morning tabi sa'yo mo.
0: Good morning. Susana, Mr. Solomente, ano yari ta Nakalingaw ka daga kapon. Iyo nga ni, nalingawan ko kahapon.
1: Pagpasinsyahan naman doon nga.
0: Iyo, tasulo. Ikaman daw sulo. Sungo niyan, mabawi kami. Pero wala pa man kitang budget mo niyan.
1: Una ko nga ni sir, kaso po, nagmamate ako sa makabulong buhay.
0: Wala mo makabulong buhay.
1: Makabulong buhay. Oh, pigalat ko kuta so kan mo, devotion.
0: Ma devotion ako ta ko. Batang sulo na ako kahapon. Dahil pang nag-abot so guest.
1: Ay, pambira. Ayan, siniram-siram ko. Tapos daldal mo nga niya. Oh, kasawapon. Dahil ako masyado nakachunin. Tapos siyempre.
0: Iyo, busy.
1: Ayan, ako po, nawara na dumangal daw. Tapos siyempre, bilang moderator kan sa ito yung denomination. Kaya po hantang hilingon. Kaya po aming dumanon. Mas kuro akrayo yan.
0: Iyo.
1: Para mabisita ta.
0: Tama yan.
1: Para mahiling kong makay ang pasilidad.
0: Alam mo kang ako man ang regional director ng aming denominasyon. Gabos na youth camp. Dapat yaw na to. Ay, man pwedeng dahi. Tamataram po yan.
1: Maski nga ni, gabos na gawain siya.
0: Gabos na anibersaryo.
1: Maski gawain yan kang kababaihan.
0: Eh, maduman ka. Siyempre, dahi pwedeng dahi.
1: Siyempre, dahi pwedeng. Arag siya na talaga kayaan.
0: Ay, nasa Ligas pala si Pastor Armando Peria. Oh, hindi ko sa gusto kita mga tugas.
1: Ay, iluwas ta na so sa tuyang hapot.
0: Iluwas ta na nga sa tuyang hapot bago kita magdamdaming bayan.
1: Iyo.
0: Okay. Ang hapot ang unyan. Ta ini nga ni magmahon ang mga Tagaligaspi unyan. Ika baga Tagaligaspi ka.
1: Iyo.
0: Kay magmahon ka.
1: Siyempre. Pero di ko pa nakakaputan.
0: Day mo pa nakakaputan. Day mo man yan makakaputan. Ta diretso iyan sa kuyan.
1: Hindi, Surisibo.
0: Surisibo. Pero igwa na da.
1: Nakulo na sir nag-screenshot. Sige.
0: No, yun. Ang sa tuya pong didiskuteron, Urachan.
1: Urachan, hapot na muna.
0: Hapot na muna. Anong masasabi nindo sa tinupad na pangako ni Mayor Hisham Ismail na 300 na subsidiya
1: sa kuryente.
0: Kuryente sa Aliko? Tutuo na tabi mo niya.
1: Tutuo na yun. Nagpirmahan na.
0: Nagpirmahan na. Bula, iguanang sampul.
1: May nagluwas na.
0: May nagluwas na na sampul.
1: May mga resibo na.
0: Ano tabi ang masasabi ninyo sa Legazpi City? Mm-hmm. Particularly kay Mayor Hisham Ismail. Talagang, mapapaismile ka dito. Ako po'y nangangapudan man tabi.
1: Sa mga...
0: Sa moyang mayor.
1: Ay, abot yan. Abot. Ikaw
0: pa. Sana all. Mahalong patingon niya ng kuryente.
1: Pero garo may nailing akong barita doon, sir.
0: Na?
1: Na garo nagre-repaso kang kuyang kang sangguniang.
0: Ayun, nagbaral yun kaya, no? Kay nagre-repaso kay mga committees.
1: Garo man sinat. Garo man.
0: Garo man sinat. Hala tunta na sana. May mag-book out.
1: Pamira ito. Nga, garo na naman, sir.
0: Sikato na naman ang sinadungon niya.
1: Pambihira.
0: Dahil tayo pag-diskutong Urachan. O yun tabi ang hapot. Yun tabi ang hapot, May. Urachan tabi, magsimbag ka mo. Kung ano lang naman yan, opinion. Anong masasabi nindo? Or dapat ba yan gayahin?
1: Yun!
0: Nang lahat ng mga LGU.
1: Bakulang Legazpi.
0: Bakulang Legazpi. Kundi pag sumikap ang gayahin ng mga LGU.
1: Tama.
0: Okay? Ang dagusakoy sa ngayon mga tugang 7:20 in the morning. Maduman na kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Ngayon, siyempre sa Damdaming Bayan, tangon niyan, diskuto rin tayo ni. Ta igway ning nagluwas na na resibo. Igway na kay patunay. Sabi
1: ang,
0: dito.
1: Ang nag-post pati kay ni si Kagawad. Si Councilor. Councilor na siya.
0: Lau Beltran. Hali ining sa kanyang post. Sabi dito, hali ang nakalagay pati is LGU Legazpi subsidy.
1: Mm-hmm.
0: 300 pesos. No? Ini ay lahat ng residente ng Legazpi, walang kinikilingan ini. Nagboto man o hindi, kalaban sa politika o hindi, basta Legazpi ka, igwa ka, 300 na subsidy. Dakulaon ini karon eh.
1: Dakulaon na yun.
0: Kamakain mo eh bulan-bulan ini.
1: Eh sabihon ta na kung ang kung ang kada ano nga pod kay kilowatt siya ay nasa 10 pesos. So ibig sabihin 30 kilowatt ang pigbabawas.
0: Kita mo. Tsaka kung isip-isipon mo, saan ini kukuha ano na budget? Sa kadakulan kang household sa Legazpi?
1: Iyo baga.
0: Bakong iyo?
1: Ang sabi nga ni kang iba, maski nga ni da bakusin da butante, di sa Legazpi. Basta na ka-star di sa Legazpi.
0: Iyo baga.
1: Ah, kasabay kayan sa subsidiya.
0: Basta household ka.
1: Sa Legazpi.
0: Sa Legazpi, na nag-star ka sa Legazpi. Dawa, ikaw ay kuyan lang. Transient lang sa Legazpi. Dahil ko butante ng Legazpi. Basta di ka nagbabayad. Ang harong mo na sa Legazpi, igawa ka kay 300.
1: Iyan ang magayon, sir,
0: na yun. Iyan ang
1: magayon nun. Warang pigpipili na, warang pigpipiling tao. Magayon nun na ayaw din eh.
0: Iyo, basahon ta ang post ni Consihal Lo Beltran. Patunay daan, nagabos po na residential, may bawas na 300 pesos sa billing statement. Paisi lang po sa gabos na inipong 300 pesos, hali po ini sa kwarta kan LJU Legazpi. Bako po ini hali sa Aleco. May nababasa po kaya ako na comment na babawion man sa nada akang Aleco ining mga bawas. Wara man pong babawion so Aleco, tabayad ini sa inda. Sinda kaan ang 300 para sa gabos na residential houses. Kung kang syudad kan kay ang Sir Legazpi, kaya sana po positibo lang ang gabos. Sana sa comments, lalo na kung maray man sa mga programa na pigtatao ang lokal na gobyerno, maraming salamat po. Sana maray man ang comment. Dahil na magpara-komentaryo.
1: Basta ang importante, ginibo.
0: Iyo, iniman daw ng mga tao man iniman.
1: Pag kayo kakamaray mambaya sa tao.
0: Para komentaryo, may, kung gusto mo, makomentaryo katabi, ha? Ibalik mo ang 300.
1: Baka nga ni, baka umantaga Legazpi yan, sir.
0: Baka umantaga Legazpi. Ako nga ni, nabakong taga Legazpi.
1: Naugma.
0: Naugma. Yung palang, yung bang mga taga Legazpi, ikaw, umahon kang maray.
1: Awano man daw kita. Di, may mga bagay man na, pag mga, sumanga maraot lugo na gibo, yung pigya.
0: Yung pigya, ano.
1: Pero sumanga maray.
0: Pag lalo maray na man, pagkalaban na politika. Ano, wala ta, labas muna tayo sa politika.
1: Yes po.
0: Labas tayo dyan. Ang mahalaga, igwa kitang magandang balita sa mga Legazpinos.
1: Ang importante sa panahon ng unyan, so pag tinarabangan, so namamatian man lamang na igwa kitang gobyerno. Yun ang
0: na may malasakit. Kita mo naman yan. Tingnan mo naman, maganda ito eh. Kasi kisa sa mga ayuda na yan,
1: napili-pili lang.
0: Oh,
1: tapos, day taman nga ni Aram kung pigpaparaano.
0: Ini talaga, Ito maganda dito kay Mayor Hisham Ismail, ano? Hindi siya nagpili ng barangay na bumuto lang sa kanya. Iyan nga niyang barangay na yan dahil talo ako dyan.
1: Saday ko yan, oh.
0: Walang subsidy yan. Diba?
1: Pero ini ah. Gabos
0: ah. Dahil pati piga aram kung butanti ba sa Legazpi o dahi.
1: Piraan ko sa Legazpi.
0: Eh kadakul-dakul ka yan.
1: Pirang barangay ay kang Legazpi.
0: 17.
1: Sobra, sir.
0: Sobra. Ay, 17.
1: Barangay 32 na nga kami.
0: 60 plus.
1: Oh, isipin mo.
0: Sa kadamuldakul-dakul na tao kayo. Baka walang barangay. Ano? Bawat household. Kang Legazpi City, may bawas. Ilalong-lalo na, halimbawa, ang bayadan mo, 500 lang. Niyo?
1: Tapos 200.
0: Minus 300. 200 na lang.
1: Dito na siya nabagayan.
0: O yung baga.
1: O sabihon ko nang ang pigbabayadan may mga 1.5. O di 1.3 na siya na.
0: Diba? Kita mo na yan. Dakulao na bagay.
1: Ay, dakulao na.
0: Dakulao na bagay.
1: Ang 300, medyo ramdam namin ang pagkayan, ang kabawasan.
0: Sa kadakulao na yung 300 na yan sa buong kabuuan ng Legazpi.
1: Siyempre. Diba? Sabihon ta na ong may 1,000 na lang. Diba? Ilagta ko may 1,000, pera na yan.
0: Times 300. Kita mo
1: diba?
0: Yan.
1: Diba? 1,000. Times 300.
0: 30,000 lang.
1: 300,000.
0: 300,000. Kita mo na yan. 1,000 pa lang yan.
1: 1,000 residente pa. Sana yan?
0: Parang 1,000 yan.
1: So, ibig sabihin, kung sa 1,000 na yan, iluluwas?
0: Matindi,
1: sir.
0: kita mo. Dakulao na marayan.
1: Ah.
0: Oo.
1: Iyan ang magayon.
0: Kaya talaga from our sa pangalan ng programa ng Oras na Pilipinas Bicolandia, at sa buong pwersa ng Care 104.3 The Way FM, kami ay nagbibigay ng malutong na saludo, snappy salute sa ating buting mayor ng Legazpi City. Sana'y tularan ka
1: ng lahat,
0: ng lahat
1: na mga
0: mayor man
1: magpuunsa
0: Santo Domingo.
1: Unang tabi, sana makaabot man sa lumayo.
0: Minsan nagdadago gito. Mayor Bong, baka pwede, baka pwedeng ilusot. Kaya ang haputa, panukala. Kaya ang haputa, lalong-lalo na sa mga baka umang Tagaligaspi o sa Tagaligaspi, anong masasabi ninyo? Dapat ba itong tularan
1: ng ibang mga LGU?
0: Kagaya ng Daraga, Kamalig,
1: Ginobatan,
0: Santo Domingo,
1: Rapu-Rapu,
0: Tabaco City,
1: Manito,
0: Ligao City. Yung mga city ba gayan? Diyan sa Sursogon, ay dahil man mapataloin ni si Mayor, Gobernador.
1: Dayan, pag nailing kayo ng magayon gayon.
0: Ini si Gobernador tawag dito. Amor. Pag nadangugan, buong kuyan.
1: Baka nga ni Bakulan 300.
0: Ay, buong ano yan, buong Sursogon.
1: Nagtataw nga ning mga motor.
0: Iyo.
1: May bulan-bulan nga ni sir ang mga tricycle driver kay mga libreng gulong.
0: Iyo. Pag nadangug yan ni Gobernador Rosal.
1: Ayo man.
0: Damay kita.
1: Kabos. Isipin mo, kung ang Legazpi sir.
0: Oo.
1: Kung ang Legazpi mataw subsidy Andrian.
0: Right? Oo.
1: Kung ang kapitulyo mataw man kay 300.
0: Bako din man mapadaog.
1: Mga 500.
0: 500.
1: Libre na ang kuryente. Kung aro kaya nang kaisipan kan sa to yung mga Dakulaon lamang natabang yan sa tao.
0: Kita mo naman yan. Salamat tabi, Mayor.
1: Pag-aaro ka yan, sir. Maparkon ako.
0: You paved the way.
1: Aram mo, sir. Maparkon ako.
0: Maparkon ka na. Dahil ka na magparkon.
1: Nata.
0: Manda tao ng bayad.
1: Pag na, 24 oras man kaya man ang pabukas mo.
0: Maparkon ako pero solar.
1: Solar.
0: Mapalaga ko solar.
1: Ay, igwa sir, kayang-kaya palan kan solar.
0: Iyo baga. Pero ang budget mo daa kayan.
1: Mga
0: 100,000.
1: Okay lang, wala mang problema. Ta mga pirang taon man.
0: Wow.
1: Kayang-kaya yan.
0: Wow.
1: Mayaman si Papa.
0: Yan. Oy, hain ang mga simbag nindo.
1: Oy, awano man na napasiram man sa nakamong napapasiram lamang kamong kamamati. Dahil ang simbag.
0: May simbag na.
1: Igwa na.
0: Sabi ni Ian Aton, si Sis Joy ni. Salamat na, iling ko na naman sa luwang guwapong pastor na pugi. Guwapo na pugi pa. Matindihon talaga. Miss you po. I hope you like the tea calamansi.
1: Hain an.
0: Oy, hain an.
1: Wala.
0: Baka on the way.
1: Sige.
0: Marinela Legazpi Rimpilio. Good morning po, Pastor Rico. Pabati po kay Doña Marlene Rimpilio. Oy! Doña Marlene Rimpilio, good morning. Salamat sa iyong pagbati at panonood, pakinginig. Good morning sa iyo.
1: Oni na. Uwi ng Urwala ba? Talaga inurwala baan man kay Oran Zuru Simbag.
0: Sige, banata mo.
1: Inurwala baan ni Sister Gina?
0: Sige, banat.
1: Baka kasuhapon pa yun yung simbag na yun.
0: Tanalingawan
1: mo man daan.
0: Oo. Kaya si Kampan kang nainot na hagpot kita, iyon ay nagkontra.
1: Sure.
0: Si Sister Gina.
1: Nagkontra?
0: Oo, kaning Diamond nga, totoo ang 300.
1: Baka. Kansi na ramda, no?
0: Ayaw. Yan, o, doy na.
1: O, sige. Sabi ni Sister Gina, sa kuya po, ang masasabi ko po dyan, maray po, suginibo ni Mayor Isam.
0: Ayan.
1: Pero zaro lang ang masasabi ko, mga pastors. Sa 300 po na binawas kang aliko, pero gari po, may sala po.
0: May sala na naman. Ano yan?
1: Ano na naman yun eh? Sala po, nagbayad po sa aliko. So sa Tuyang City Hall, para sa subsidy ka mga tao, sa aliko. Pero sa sa kapalaluan kapukang piglaag na bat kang aliko kulang man po gilayon.
0: Ah, sa kadakulaan.
1: Sa kadakulaan po kang piglaag na bat kang aliko kulang man po gilayon. Tadakol pong piglaag na sa tuyambil. Mm. Saro lang po ang sa ano yan? Saro wisko. Lang po ang wisko po. Bawasan po ang mga VAT na nakalaag sa bill. Tad po sigurado pong magian ang pagbayad ng mga consumers. Dapat po kaya ang subsidy bako mag-ali sa Tuyan City. Dapat po magmali po yan mismo sa aliko. Pag-arog po kung inot na ilok aliko, ang subsidy po hali po mismo sa aliko. Bako sa tuyang gobyerno. By the way, salamat po sa tuyang mayor.
0: Ayun. Kaya lang, paghali nga ni Dayan sa aliko, babawi din yan. Tang aliko nga ni. Abo nga ni, magluwas ki kwarta. Pati nga ni, ang mga loose na Korean loose system, tayo kita nagbabayad. Dapat sa Indayan.
1: So mga jumper.
0: Dapat sa Indayan. Pero kita lugod na nagbabayad. Tapos mataosin ng 300, impossible.
1: Impossible.
0: Pero pasalamatan na lang natin, may 300. Iyo.
1: Aha.
0: Sabi ni Michael Quintana, maganda po ang programa ng inyong mayor dyan sa Legazpi. Lahat po ay magiging masaya kung ganyan ang gawain sa buong bansa.
1: Oho.
0: Kung kaya po ang Legazpi.
1: Kung kaya po.
0: Kung kaya po ng Legazpi. Baka pwede man. Highlight to.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Dito po sa amin sa Montreal, pag di ka makabayad, puputulan ka agad. Tapos pag magnagpakuni ka, may bayad pa na mahalon pa.
1: Nako.
0: Sana itularan ito ng marami para sa lahat makinabang at habang nakapila sa pagbabayad, napapangiti pa rin kahit mainit ang panahon.
1: Yun!
0: Kaya nananawagan kami dyan sa mayor sa Montreal.
1: Sa Montreal.
0: Dyan sa Masbate. Oh!
1: Dahil man tabi pag anong apod kayo, pag ura-urad ang pagputol.
0: Ayun. Tsaka ay, kahit dito, ura-urad ang putol.
1: May mga matibayon pati.
0: Mga matibayon
1: pati magputol. May kuta man.
0: May kuta sinda sa
1: magputol. May kuta
0: yan?
1: Isipon mo na.
0: O kaya dyan daan sa mayor, mayor sa Montreal. Montreal Masbate, magbigay ka man daw ng subsidy na 400.
1: Ang tabako da sa Santo Domingo. Aliko, ayo, aliko pang albay, basta albay.
0: Mm-mm.
1: Aliko 'yan. Kaya lang siyempre nagtaong subsidiya.
0: Ligas.
1: So ligas.
0: Nailing po pala nung nailing po pala ng Pastor Rico. Iyo, nailing ko ito dati.
1: Sorry.
0: So comment niya dati.
1: Pero kanin eh, antay. Pero, ay, kita, saludo kita sa mga pigigibong kamarayan para sa, kung sa, anong apod kenig, para sa tao.
0: Iyo. Kaya talaga gusto natin itong saluduhan si Mayor Hisham Ismail, ano? Salamat abi Mayor, ano, tanaisipan mo ni sa sobrang hirap ng buhay ngun yan, dakulao na bagay ang 300.
1: Actually, bakulang yan kay Mayor.
0: Mm-hmm.
1: Iyan, nahali man yan. Dahil igaw man yan, pigpapasa yan, dahil man pwedeng si Mayor sana ang magi mo kayan.
0: Tama.
1: Iyagi mo niyan sa plenary kang, kang anong, sa guniang bayan. Aaprubahan yan, ilalaag yan sa agenda. Tapag inaprubahan yan, kang sangguniang bayan, saka yan na gigibuhon na executive
0: order. Ayun. Pero siyempre, hali yan sa programa
1: ni
0: Mayor Hisham Ismail sa pakikipagtulungan.
1: May panukala. Panukala niya yan. Ilalatag yan sa...
0: Salamat dahil sinuportahan ng sangguniang bayan ng Legazpi.
1: Iyo yan, sir, ang magayon kapag...
0: Kakampi mo.
1: Iyo. Ilingon mo ngunyan ang...
0: Yan na talaga. Basta kakampi mo ang kalakla ng mga sanggunian.
1: Ilingon mo ngunyan ang Senado. Karampi.
0: Hindi, kuya. Walk out.
1: kaya, ay, pero aram ni doon, ang pigsasaluduhan ko, bako doon sa pigapod sa nakapikampi. Ang pigsasaluduhan ko, na ang pigiisip, bako para lang sa...
0: Ayun, para sa karahayan kang taong bayan.
1: Para pati isir sa kadaklan. Wala rin ng
0: pigiisip
1: kung bako ka taga Legazpi. Basta residente ka kang Legazpi, may harong ka digdi sa Legazpi. Mababawasan
0: ayun. Ka. Yan ay napakalaking ano yan. Sana tularan talaga. Patayin na natin yung mga kaisipan ng kampi-kampi.
1: So pati ang sa tuwing istasyon makaka mababawasan din.
0: 300.
1: Aram mo sir, mas magayon ko ta kung percentage sa din.
0: Oo. Tingnan mo ang binabayaran natin sa kurente.
1: Pero
0: siguro yung mga
1: 60 plus.
0: Yung mga 60 plus.
1: Iyo.
0: Minus 300.
1: Oh, sa Indo sir, sa church nin daw.
0: Sa church.
1: Pera ang rin daw, bulan.
0: Mga ano, mga 25.
1: Sa kuryente?
0: Mm-mm.
1: Oh, may minus.
0: 25,000.
1: Minus 300.
0: Minus 300.
1: Ah. Pwede na!
0: Pwede na!
1: 25.
0: Oo. Ayos.
1: Ayos. Pero aram sir sa mga kasara kayo, no, sa mga household diyan. Kung nagbabayad sin the sir na 500, nagbabayad ki 1,000. Tapos medyo gipit-gipit. Uy sir, nakulaw ng 300.
0: Ayun. Tsaka kahit maliit na bagay yan sa mga malalakihan ng bayad, pasalamatan natin yan dahil magandang kaisipan yan.
1: Mm-hmm.
0: Isang sakripisyo yan sa pera ng syudad. Malaking pera ang syudad ang kukunin diyan, pero inaisip ng syudad ng ating mga kawani ng gobyerno diyan, ng mayor, ng mga konsehal, ang karahayan ng taong bayan. Kaya ginawa nila yan. Kaya kudos sa inyo, congratulations, maraming salamat po. Sabi ni Jenna De La Rosa, yes po, anti-government po ako. Pag mali po, mali talaga. Iyo, pwede naman.
1: Pwede man.
0: Pero pag may tama naman, sa tuyang, babatiyon, no? I-congratulate.
1: Oy, salamat ha. Sa mga nagsimbag.
0: Mm-hmm.
1: Duwa man sana
0: ba? Duwa man sana. So pagganahon ta sana sa duwa.
1: Mm-hmm.
0: Iyo.
1: Sige.
0: Atyan ta na pagganahon.
1: Atyan ta na tabak may magdagdag na naman.
0: Pa. Sabi ni Virgil Lemoso Polo, good morning pastor. Pabati o ni Dakul na kapila sa NFA. Oy, may pila na naman sa
1: NFA. Na naman. Pambihira. Mm-hmm. May pilahan na naman. Aro kung tabi nindo si Libiste, dahil pirilahan.
0: Dahil pirilahan. Tigsararong sakong baga sa pinanaw ni Libiste.
1: Pambihira.
0: Ingat-ingat yan tabi sa pagpila, no?
1: Anong yan?
0: Basta may pirilahan dahil sa anything on yan.
1: Sige daw, makanuman daw kita.
0: Dahil ka man pwede magpila. Dahil ka man senior citizen.
1: Bako man yan, sir, sa senior citizen. Ang aram ko ang senior citizen. Lunes.
0: Aw, iyo. Oo, baka kwan.
1: Mga sa mga working man yan, sa mga ibang sektor. May mga sektor-sektor yan,
0: dahil
1: sir.
0: Dahil ka man tabi ka, karo ni Pandok ko yan.
1: Pandok ano?
0: Pobre.
1: Ano ang palan? PWD.
0: Oo, PWD ka.
1: Opa.
0: Puging walang datong.
1: Pambira, sir. Ang Pandok ko, sir. Pandok ka, Pirak.
0: Ko,
1: ano?
0: Pandok lana.
1: Pambira. Sa attire pa sana.
0: Sa attire pa
1: sana.
0: Dahil
1: lang mapagsabi.
0: Sa imo pating ko yan, ang sa imong jacket. Ba?
1: Pambira.
0: Para kang undersecretary.
1: daw ko lamang si SP.
0: Iling mo na yan, parang undersecretary.
1: Jesus. Mga araw kayo ng mga bagay-bagay.
0: Bako ka man undersecretary.
1: Ano?
0: Under Disaya. Pading Ruel, good morning. Salamat sa iyong panunod.
1: Good morning. Ruel,
0: good morning. Morning, good.
1: Si Mike Evisplana. Good morning po mga paslit na naka-open. Sister Evini, si Sister Evini Esplana.
0: Good morning,
1: patapos
0: tabi.
1: Patapos pa lang sa program.
0: Mm.
1: Si Pastor Jess pala, birthday ko niyan. Ni Jess. Tama. Pabati dahil sabi ni Pastora Dulce, Pastor Jesse.
0: Uy, Pastor Jesse, pambira. Happy birthday sa imo, Pastor Jesse.
1: Ganyan ko pa sana nabasa. Yung
0: pambira yan. Ayon, may announce na yung winner. Isa sa imo, isa sa kuya. Pero utang sana muna. Utang muna.
1: Iyo, tawara pa kami.
0: Tawara kami.
1: Sponsor.
0: Irak man.
1: tinaw na sa imo ni Sam.
0: Diba?
1: Ha?
0: Day.
1: Wala man sa ko.
0: Wala. Panawagan ta.
1: Ano-an?
0: Pirma. May pirmahan ka dahil. Magpirma ka muna. Paregwa ka.
1: Paregwa.
0: Ayun.
1: Sige. Uy, wala nang sinagsisimbag.
0: Iyon na to.
1: Iyon na, sige.
0: Oo.
1: Ang
0: panalo sa kuya. Tabo magkompremyo.
1: Oo.
0: Si Gina.
1: Ang nanggana para sa kuya, si Michael Quintana.
0: Yeah.
1: Oy, Michael, magayon gayon sa ibang mga...
0: Ay, mga simbag ni Michael simbag. Talaga. Bilib ako dyan.
1: Bilib ako.
0: Michael, halat-halatan mo tabi. Kung hindi man ngunyan...
1: Sa aga. Kung bako sa aga, sa utro
0: sa aga.
1: Basta
0: may aga pa.
1: Pakita ko tabi, Mike, sa kuya, Michael, sa kuya number.
0: Yan. Yan, tagus-tagus na kita mga tugang. Pero syempre, bago tayo magpunta sa sunod na segment, talagang sa akin ang damdamin ko dyan, ako'y nauugma Salamat tununon tabi, ha? Salamat tununon tabi sa inyo sa pamunuan, sa leadership ng Legazpi LGU, ano, sa pamumuno ni Mayor Sia Ismael, sa sangguniang bayan, sangguniang panlunsod ng Legazpi. Salamat sa inyong concern sa mamamayan. Yan ay napakalaking tawag dito, tulong sa ating mga kababayan. Sana'y tularan kayo ng iba pang mga LGU. Palakpakan natin
1: palakpakan
0: ang LGU ng Legazpi.
1: Ako nagpapasalamat ano, sa buong puso at abi, Mayor Isham. Ini ang pigahiling kong magayon ng mga programa ng pangkalahatan. Sana may mga may dakul pang maisip na mga programang arog kay ni.
0: Amen.
1: Bakulang sa aspeto kang kuryente.
0: Mm-mm.
1: Sa pagkaon.
0: Mm-mm.
1: Sa edukasyon.
0: Mm-mm.
1: Importante na 'yan ang edukasyon. Sana ano,
0: tularan.
1: Tularan.
0: Mm-hmm. Ah, sabi ni Gina, lugi Kuya Michael.
1: Igwa yan.
0: Naabot yan sa iyo.
1: Oh. Sabi ni Tere, PW moment dagat, PWD moment dagat.
0: Puging walang warang dating. Puging ngunyan, walang datong.
1: Oh, ngayon, warang datong na. Pugi dagat ang warang datong. Kaya PWD moment kami. Aram mo, sister Re. Medyo kala kami pag Lunes.
0: Ah, pag Lunes lang. Yan.
1: Martes, Merkoles.
0: Araw-araw.
1: Pag Webes. Kaya nakita na sa medyo in drying moments.
0: Drying moments. El Nino.
1: El Nino. Pag Sabado. Dry na dry.
0: Dry moments. Na dry. Super El Nino na sa mga mga bulsa. Wala na yan. Ha?
1: Marisi Kari ko ta oral daw ini.
0: Oral daw wala.
1: Na.
0: Alam mo, magkakakorta lang kita.
1: Pag
0: graduate na sa mga aki. Yo.
1: Pirang taon na sana, sir? Pirang taon na sana?
0: Dua pa?
1: Dua pa. Pares pag kita.
0: Dua pa.
1: Dua man pag.
0: Iyo, dua pa yan.
1: Sige.
0: Duang taon pa kita ang dahil makakabaka o na, ayan, nakatambay na pala. Sige, dagos-agos ang kita mga tugang. Maduman na tabi kita sa kasabay muna sa pagayo.
2: Kasabay sa paghayo.
0: Sa kasabay sa paghayo, pasalamatan muna natin ang ating mga donors. Salamat tabi sa mga pananalangin ho sa atin. Maraming salamat po sa inyo at patuloy ho namin hinihingi ang inyong mga pananalangin.
1: At sa isa pa po, ano, para maka-volunteer po tayo dito.
0: Mm-hmm.
1: At inanyayahan po namin kayo na pwede po kayong makatulong sa ating station sa maraming paraan. At makipag-ugnayan na lang po kayo sa ating mga staff kung paano po kayo makapag-volunteer dito sa ating stations.
0: At siyempre, sunod na natin na pasalamatan ang inyong mga pag-invitasyon sa amin na makabisita sa inyo upang may paliwanag kung ano talaga ang layunin ng FEBC Bicol at magkadaupang pala naman tayo. Salamat po sa inyong mga invitasyon na patuloy ho namin hinihintay ang mga iba pang invitasyon ninyo.
1: Ang ating pong station ay non-profit and non-commercial kaya po wala po kayong makikita mga advertisement. At tayo po ito po ay napapatakbo at palaging on air sa pamamagitan po at biyaya ng ating Panginoon at sa mga taong ginagamit niya po sa abasang ito. At kung kayo po ay may kumakatok kami po hindi may puso ano kundi kumakatok na po kami sa inyong puso. Ano po na kayo ay pwedeng tawag nito mag-sponsor through financial ano po kung kayo ay may napupusuan niyo po na magbigay ano po any amount po is appreciated po.
0: Mm-hmm. Nagustuhan ko itong mga tugang sa ating last segment, ang servisyong Kirian.
3: Servisyong Kirian, tatak Kirian.
0: Sa umaga ito ay tayo naman ay masaya na makakasama naman natin ng isang Batikanong abogado. Ay, nabibigyan tayo ng tawag dito ng education patungkol sa property relations between husband and wife. Naku, maganda itong usapin. ano bang ibig sabihin ng conjugal property? At kailan nagsisimula ang conjugal property? At anong ibig sabihin nito? O sa umaga ito, kasama natin, hindi natin siya bisita, lagi na natin kasama. Ang isang Batikanong abogado, Attorney Francesco Britannico. Good morning po, Attorney.
4: morning, Sir Rico. Good morning. Good morning, Sir Ronnie.
1: Good morning po.
0: Oo, attorney, batiin niyo muna po ang ating libu-libong mga viewers at listeners sa buong Pilipinas at maging sa ibang bansa.
4: Good morning po sa lahat at sana po ay magandang umaga or gabi kung ano mang oras sa inyo. At sana po ay nakapagpahinga sila sa kahapon na holiday natin.
0: Oo. Attorney, maganda ang ating pag-uusapan ngayon. Ano? Ito ay patungkol sa property relations between husband and wife or executive order number 209. Attorney, baka pwede ho natin munang i-educate ang public. Ano po itong laman ng executive order 209?
4: Well, pang binabanggit po natin ay yung family code po ng Pilipinas mm-hmm. na enforced po since 1988. Mm-hmm. After, ang nagpasa po nito actually ay si Presidente Corazon Aquino. Uh-huh. Dahil after EDSA, meron siyang legislative powers.
0: Mm-hmm.
4: At pinalitan nito yung mga provision doon sa ating civil code governing marriage.
0: Mm-hmm.
4: So, meron tayong batas before sa ating civil code since 1949, 1950 na nagbibigay ng kung ano ang property relations between spouses, among other things.
0: Apo.
4: And since 1988, bago na po yung naging sistema. Naging absolute community of property ang default natin na magiging sitwasyon kung may ikakasal. At dati po ay community property, conjugal property regime po dati. Ngayon, naging absolute community property.
0: Oh, ano ho ang pagkakaiba ng conjugal property sa absolute community property?
4: Alright. Yung conjugal partnership of gains, I guess is the term that we should use. The conjugal partnership of gains was the system before the family code, before 1988.
0: Mm-hmm.
4: Ang ibig sabihin nito ay nung yung mga panahon ng ating mga magulang nung kinasal sila ay ang kanila pong ari-arian before marriage ay hindi magiging part of the community property.
0: Ooh.
4: Kung ano lang po mag-generate during the marriage, yun okay. Po ang magiging conjugal property. Yun po ang ibig sabihin ng conjugal partnership of gains.
0: Mm-hmm.
4: What you bring into the marriage remains yours, but what you generate during the marriage will be part of the community property. Pero iniba po natin yan noong 1988 for whatever reason that they decided naging absolute community, meaning in general any property that you bring into the marriage will belong to the community property.
0: So
4: meaning
0: hindi,
4: po
0: yes plus go ahead po attorney, sorry,
4: meaning po may ikakasal ngayon ang may pag-aari sila na lupa or bahay or pera, yung lahat yun ay magiging part of the community property.
0: Mm-hmm.
4: So magiging part po ng ari-arian ng kasal, hindi lang po individual anymore.
0: Wow. That's something ano ha. Ibig pong yes. sabihin attorney, hindi na pwedeng gamitin ngayon yung word na conjugal partnership gain.
1: Mm-hmm.
4: Hindi, well, pwede pa po, pero you have to choose it before you get married. Dahil po sa ating sistema, we ang default natin, unless you have a prenuptial agreement, is to have absolute community of property. And you have to, if you want the system to be different, you have to choose it before you get married. Kailangan po gumawa sila ng dokumento.
0: Ah, sinasabi okay.
4: nila na meron silang, basically may prenuptial agreement sila. And they decide that instead of the default, that what the family code provides for, may pinili silang ibang sistema. Kung hindi nila ginawa ito, automatic absolute community po ang magiging sitwasyon.
0: So pumapayag ang batas ng arrangement before marriage?
4: Yes, only before marriage. Kung itried nila gawin ito after marriage, hindi na po pwede. Pumapayag lang yung batas sa tinatawag natin prenuptial agreement, meaning it has to be before the nuptial, before the marriage. Otherwise, hindi po pwede paltan.
0: Oo, kasi may mga ganun talaga at hindi tayong naririnig na halimbawa mayaman ang family ng isa at yung pumapasok ay hindi naman ganon, ay nagkakaroon ng prenuptial agreement na hindi magiging conjugal property yung aming na-acquire before the marriage.
4: Yes, that's entirely possible. So, the law actually allows na wide latitude. May malaki tayong freedom of choice to decide what kind of property regime. It can be absolute community, it can be conjugal partnership of gains, and it can in fact be anything else. But it has to be decided on
0: and before
4: in writing before the marriage po.
0: Wow, that's very interesting. So pag hindi 'yun na ginawa, by default wala na. Magiging community, absolute community property, lahat ng properties gained before marriage.
4: Yes, everything will be absolute community. If you want to change that, you need to file a case in court to change the community property.
0: So may remedy pa rin pala, may remedy pa rin attorney.
4: Kahit pa paano po, meron, but it's of course it requires a court case, meaning hindi po siya simple document na lang like it was before nung bago kayo pinasal. At may limits po in what you can change, pero may remedy in a way because you can file a case in court to change the community property in a sense. You file what's called the judicial separation of property.
0: So halimbawa attorney, absolute community na yung ano tawag dito, property. Na okay, halimbawa namatay yung isa.
4: Yes sir.
0: Oo, kanino mapupunta yung property? 100% sa na remaining sa naasawa or merong part sa mga anak?
4: So magkakaroon po ng sequence of how the property is going to be distributed. For example, may mag-asawa at may anak sila.
0: Mm-hmm.
4: And then pumanaw po yung isa, yung isang mm-hmm. asawa. Mm-hmm. Ang mangyayari, meron silang ari-arian. Half of that goes outright to the surviving spouse as his or her share of the community property.
0: Mm-hmm.
4: The other half will go to the tagapagmana, the heirs of the deceased. So yung other half na yun, siya ang i-distribute doon sa mga tagapagmana. And yung mga tagapagmana will include the children and the wife herself, for example, the surviving spouse. So, let's say, for example, may 100 pesos na naiwan. So, 50 pesos will be owned outright by the surviving spouse.
0: Mm-hmm.
4: Yung other 50 pesos will be divided into equal shares between the surviving spouse and the children.
0: So may inheritance. Meron pa ring part doon ang surviving spouse doon sa remaining 50.
4: Yes, because yun po yung remaining 50 is yung tinatawag nating estate ng pumanaw.
0: Mm-hmm.
4: So yun yung i-distribute sa mga tagapagmana niya and tagapagmana yung surviving spouse. Yung 50 pesos na nakuha ng surviving spouse in the first place is not mana. It's his or her share of the property in the first place.
0: I understand. So, ito pong attorney, ito ba ay automatic administrative na lang or dadaan pa sa kaso?
4: Hindi po niya kailangan dumaan sa kaso as long as in agreement yung mga survivors. So, of course, kung asawa lang naman yung naiwan, wala po silang anak, she can simply draw up the paperwork, pay the taxes for it doon sa BIR, yung inheritance taxes natin, tapos mapapatransfer na niya yung titulo, for example, doon sa Register of Deeds. Pero kung may mga ibang tagapagmana, like mga anak, surviving children, well, kung sa ganong sitwasyon, what they would do is that they would, they have to sign a written agreement. If they make a written agreement, it's the same situation po. As long as all the heirs are in agreement, then you don't need to go to court. Pero if hindi po sila in unanimous agreement, wala ka pong magagawa unless you go to court.
0: So ang process nun ganun na lang kadali attorney, but you need a lawyer pa din.
4: Well, we would suggest that they speak to a lawyer. The idea is that you don't need to go to court, but
0: okay,
4: it's best na naintindihan nila. Of course, they still have to notarize the document, they need to organize the papers para ma-submit ito na maayos sa government offices. Like the BIR will require inheritance taxes and those things before you will be allowed to transfer the title. So theoretically, kaya natin gawin yan ourselves, but there are concerns like how will you actually divide the shares? How will you identify which shares are owned by which heirs? It would be helpful to have some advice, but the idea is that kaya sana siya if all the heirs are in agreement with each other.
1: Iniisip ko, attorney, what if nagsasama lang sila, hindi naman sila kasal, pero nakapag-gain sila ng mga, live-in partner lang sila, nagkapag-gain sila ng mga assets, ano po ang mangyayari doon sa mga assets nila?
4: Well, ang ibig sabihin po nun ay hindi sila kasal.
1: Opo.
4: Or for example, null and void yung marriage nila, magkasama sila. Or kung sila po ay never kinasal pero wala naman po silang disqualification pero nag-live-in situation lang talaga sila. In that situation, ang ginagawa natin is that kung ano yung contribution nila to the assets, yun yung kanilang share. Pero kung ang living situation nila is that sila po ay wala namang disqualifications, yung presumption po ng batas is that yung caretaker, for example, ng home, that is his or her contribution to the generation of the assets or ng ari-arian. So ang presumption po ng ating batas in situations like that is that 50-50 pa rin yung share. Dahil co-owner sila, hindi sila kasal pero co-owner ang, treatment sa kanila.
0: So
4: of course ang ibig sabihin nun, hindi po tagapagmana yung surviving person. Pero meron siyang share doon sa 50 pesos.
0: Eh paano naman na attorney kung hindi naman parehas talaga yung capital nila? Mas malaki naman yung capital nung isa eh, doon sa pinutap nila.